0: mamedi metsotso e mashume amabedi le sekoto ka mora hore na ya bobedi tsebeletswe na ke le sedi dumela ngwana mme dumela mohlodi ya ratwang ke nna ke la bobedi ka jeno e tlola matsatsi a le shumela metsi robongwe kgwedi ena ya basebetsi kgwedi ya Afrika e ke bua jalo ka kgwedi ya motsianong ke ya bohlano nnete le mantse le sona sa 2026 ngwana mme go jwa mo leng teng dintho di tsamaya jwang mesong ena ko shebile ora gaman vololo tseba night shift ntse e itsamela ga monate o tsebe ke nakoane ya selemo he momamedi ka bare setlheng seno mo o tsamayang tse o phoka kofi fela ya momamedi ko qaleletse nano lena le monate le o nna le wena re tlongkang gora tse tharo kao fela go ba re tlwa goreng ena ya bobedi mo re yang teng re ya goreng yane ya botlhano ka jeno mona go lesedi FM lebitso ka gore ke dikalaneng nna la ka lebitso ke fele moloi ke mfololo ke outia strata ke a leboa ngwaneso ao le teng le ka jeno mesong yena ore ee mfololo ga re boqhobe bosio bona ke sa tswang ka thapo tsena go ponto wa selebo Pitso Tsumane nanong le monate la RQB sebeditseng ano eno wa batho kopana le ena gosane mona go lesedi FM mamaditsa ke lethagola ka jeno o utlwile mosa a re woman got the right to be ka bapalela zama jobe a re magic nkinele matsheo metsi mo mamaedi go bakile ka tlama ya gore ke e tshware pineno go hang ga e le ga monate re inele matsheo metsing fela ke se ke ile ka etsa mosebetsi o bonolo ka tlhokomedisa bana bana beso e leng bona batlhophisi ba mmino mona go lesedi FM ke bua jalo ka itumeleng modibedi Miser Lerato Mpopo DJ Lovers gore ba ishebe ka nnete go hang momamedi ga e le ga monate le wena ke a tshepa o itlwile fela re inele matsheo metsing 047 wenongo wami ka onkela jalo LSG mona re bua jalo ka Livet Sweat le Gill Gerald Livet a Kid Sweat Johnny Gill le mang sa 1996 ba ile ba kopana hem ba ipitsa tlhopha seno sa LSG re ba nkile ba o tlapine manate ba re Love Hurts mamadi ka jeno ke la bobedi he wa tseba mona go dikalaneng mamadi a le mongwe o tla re letsetsa ka botla o tla re romella jalo WhatsApp mano 079-758-5066. Mphamise iteng momamedi o re fatimana letsatsi o re beyang hantle ka yona mona go lesedi FM re qale tsatsi lena la bobedi ka matla a le mafolofolo ka nnete re rofe monyetlo ono ha ile la bobedi tjena momamedi ha o rere ha o buya o ya timane mfela ebe nna le momamedi ba mametseng re ya mane bukeng ya dibuka hem re ya phetlha re utlwe gore e reng temane ena e wena e dutseng pelong ya ga o utlwang gore ka nnete ena e tlatlhe re qalele letsatsi lena la labobedi metsotsong ya mashome a mabedi pele wa tla gorane ya boraro momamedi re tla utlwa gore mametse lesedi FM le go kaeng merero ya gago ya tsatsi lena e eme jwang ha o tsuwa ka jeno ntho tsa o di tsama jwang o ya kae jwalo jwalo ka nqano horane ya boraro tla ke re tlo sheba he momamedi taba tse itlhopmeng pele re boela re qoqe nna le wena ka jeno ke la bobedi re tshwere tsena tse dikamano gore nyana o qetela ba tsuwa batho le ba kete ka matsatsi a bona tswalo re ba lakaletsa tsatsi le monate tswang di hwaye ebe moruti di utlwileng o re kwalla lona ka mafube jwale ke bone mani ngobo ke motsomane Eastern Cape mamedi hotwe se chaba ka mono sile sa hlasela mosadi molo ngono ya dilemo tse mashume a supileng a metsume hlano lututu ke mani ngobo Eastern Cape me basadi ba babedi ba se ba kwaletse bona ba dile matse mashume a mabedi a metse robedi ho ya dile montse mashume a mararo a metse medi me o tibello ke ya hore sepolesa se tlatswela pele ho kwalla ba bang he mo mamedi metlaselo e bilenteng hong khonu eno ya dile matse mashume a supileng a metse mehlano ba hlile ba moqosa ka hore waloya ba ile ba mahlasela ha holofela ba ra enkhono o molowi ba mahlasela fela sepolisa tsile sa tlola machado a masisanyane ba se bankile ba babedi ba tlantsana jwalo ba nthena boloi thata mo mamedi go tlala dinyewa le fihla mane le sebetsa ka bopaki a yo thata o fihla go tlela dinye hore ke yena motho wa lawyer ke intrene bopaki bo tla ofana ka bona le bone eng e ona etsa ngkhonenwa ka letlare ke moloi ebe moloi ga sixhosa ke eng ke le nthuse maxhosa go ba ke tseba ka sizulu isizulu ba re umthakathi gala sa o shebile magistrata mana re bua veli go ba neng re motho enwa ngkhono enwa ha ne le mohlasela umthakathi fela e sinna hem ma medina e ke le gologwe ha o le ba sotho mona wa tseba re ke moloi o thu ba fufa ka borotho ba fufa ka mafielo ka nthose ba ka bo dieta re tsebi go ba ne ma medina ha o soka re o bona le movie wa baloi fela ho thu ba teng ya le spolesa sentse se batla ba bang se re tlo leng ka ka bongwe ka bobedi he banna o bane ke mona le hlasetse ngkhono le re ke moloi ya le taba tsa lona le tla di bea hantle mane go tleng la dinyewe hore ho baneng le re ngkhono eno ke moloi hey ga tla di bona ba me di ke di tshwere ke tla o fa tsona tse re di boneng ka nnete di tlomme pele go tloa maobane le mesong ena ya ka jane
1: Mantswe a khothatso go mphahamise. Le nane o na dikalani le mvolo.
0: Mamedi mashuma mabera metso supile metso tsoga mara horena ya bobedi le sedia FM a gore khothatse he. How e bana ke sa butsi WhatsApp mo mona mhlomong. Mamedi o na sa ngoletse ka mona vele moloi. Ntse ke bua taba ya ngkhono wa ncobo kwana. Jale se ke lebetse bula WhatsApp 086003084 utlwe mo mamedi o reng ha e bo teng mohaleng le se di dumela dumelang ai mahala wa ho utlwa ha le mme wa go tseba ko eme hantle ro tseba utlwa
2: ke tsere ba FS2 verse 8 and 9
0: ba ba FS2
2: Verse 8
0: and 9.
2: Ba FS2 verse 8
0: and 9. Eh, and
2: that. Mme ke mang a ra utlwa o qala ka mona ka matlakeng ja strong.
0: Ah, eh, re a leboa ngkhono scout ha o re phamisitse ba FS2 verse 8 and 9.
2: Eh.
0: Tsatsile mona te ngkhono.
2: Nwana fela jwalo ha re ye ho re ga bohlang.
0: Alala. Ke je ho mamedi ngkhono ska u dwara bana ke ya le phamisa ba FS2 temana ya brobedi ho ya brobong mo mamedi phehla buka hao ya fono fono nge hao le nna ke letsa pinena tjena ke ya ho yona

mona ba metse hlopha sa malaika mama di bar melody ba wa tla hama na ti mona ho le sedi fm ba re re hopotse ha ba nna kwana le sotho mo le mona di bar na dumela ntle ka mono ka le sotho ke a tsepa ba sotho ba batle ntho di tsama hama na ti pejana ho malaika ha bar melody Horace Brown are one more for the money Tamia rain on me Taylor Linkman before I go Kikulam I won't be a man Mamari kipina tsema na tema khatlelong ona wa bobedi wa lana lena la dikaleneng mesong ya la bobedi tseko ba paletseng tsona ngwana mega ke a tsepa lana o dumela don natifetse mashuma mabedi a metsetseletse metsotso pele wa tla horani ya bone mo mamedi pele re ke na jolo sehlong sa rona ka jeno a ke re shebetse pedi tse tharo fela ditaba tse re di boneng di itlhomme pele maobane Mama di ragwebo wa Mpumalanga a Josi Banyone le ba qosiwa mmoho le yena nyeo ya bona e hlakotswe magistrata mane ka le khotleng la dinyeo la magistrata la kwa ga Fontain sena ke ga mara hore mochuchisi ka nete a si bona hearts le ho jabe ke nge fitileng a ile a bontsha hore a ke ke ba gona ho ba teng maobane tsa manga mabaka itseng empa hem le gotlala dinyawe le la malaela ho rabeteng empa ha ka a iba teng he mamedi ke amang ka ba kilona le baka lentseng hore magistrata abele nyawe ya bana bana ka nete a hlakule fela he go tlhila ntse ke mamela mona ditsibi tsa malao ba re ha u bulelo re ho fedile ka yona go ka nna kgonagala gore re buele gape gotlele gotleng la dinyeo bile ke utlwile bagato ba kgalemo gatlhana le motšhutšhisi yona botlatlhe bonkuwe ga re feta mono he momamedi bana ba Eskom ba bontshitse gore e bang a city of Joburg mona Johannesburg ba sa patale sekoloto sa 5.2 billion go fitlhela ka la robedi phupu a o ka nnete ba tima ba re re a tima mme ke bone batho bogolo mo mamedi dibakeng tse ngata tse fapaneng ba lla ka bothata ba motlakase ka nako ene ya selemo ba re aaa ai ba lla ba re fumana dihora tse tharo fela o dula o le siko o tsamaile ai se motlakase ke metsi go boima ka nnete fela re a tshepa lona o dumela gore ba etapele mona Johannesburg ba tla dula fatshe le bana ba Eskom ba bontshe gore mohlomong ba lefa koloto sena sa 5.2 billion jwang obane sena mo mamedi a se ka etsala o ka utlwisisa dikgwebo mosebetsi ya batho go ka ba jwang banna Maria Jesse Lilififi hai ke mathata empa re tla di bona re phethela mo mamedi masadi le mona hai mo mamedi ba ne ba pela bophelo bo botimo ba thewa mane Mpumalanga ba ile ba hlella ka pelo le gotlala dinyeo maobane ba fumane beili ya 300,000 motho ka monga me bana ba dula matlung a majaba jaba ba khanna ko lo itse turang ba ile ba ja tšhelete ya UIF he mme ga o tlhaloswa gore ba ile ba e ja jwang ba ne ba ya go wena o batla mosebetsi ore wa tseba ka nnete ke tlhoka mosebetsi bankeng ditokomane tsa gago nakong ya na COVID-19 he mo mamedi go nona le tšhelete neng e fuwa go thwe ke COVID-19 funds e be ba le ba mane lefapheng la basebetsi ba lo kenya kopo ya house ba sebeletse sa sebeletse company ya bona ya ba ba itjella chalete ba reka matlo ba reka go le itse durang wana ntso lebeletse mano ra veli a isalanga dokomane tsa ga ro tla mpha mosebetsi a ti veli le mofumadi wa ya hao ba sebeditsitse ntlatsa ha ofela mona ra ba iphumanele chalete fela he bo ba ile ba sebetsa bana ba di Hawks ba tla le bona mme ba ntse ke tswena mo mamedi ho batho ba fitang magolo a supileng
jwale ba tlile le bona he mo mamedi Mitchell dena etlama e khutle mofumahadi le molekano ha itso tse pedi tse nyalaneng ke ipotsa ho jwa mo ba lenteng ho bana ha ona kgale metsing e mong re baby a ahle ba tsiba baby a ba gageje mothwaka jwale ke nako he ke ipotsa fela ho jwang mo ba lenteng ha o le tjena ho bana ba tswa di selemane he ba utlwile ho jwa ntshangane me le dole sa lelele le molao jwa le matlwana matle ko lo itsena tsentle di tlama dunkuwe cheletene ba ijileng ka bonokwane mmamedi khutle tseba nakwe ngo fumana motho ya nang le nnete a tla o khalema ra ema ga baby wa tseba ena o yetsang a a baby ene tlo go kenya tsietsing batla nining ha o rabela mmamedi go re ntate modima o thuse a o fe molekane ya jwalo a o fe mofumadi ya jwalo ya tla reng la hore moyo di tshila o batla o kena o batla o ja a o khaleme a o be fatsa o shebe ka mahlong a o ngwathele di jotse manadi ara mthwaka bunyane bona bo re bufumana ang ri aphila me ya re sebetse ka thata hore re be le engwe ba ngena e sa re gotsofatse o ba no utswa mo mamedi o tlo tshwara ko re eno jwalo ngwana mme ha e ba tlo re riele o bo re a tseba re o ba profit ba lo o tlo tshwara go e jile le motse kai mamedi o tlo tshwara jale batho ba bomme le lona ha motho a o mmona re ntwena itswa kai ska thabela fela ntse fitla ntate ka chelete a di e gana o sa itsebeng itswa kai o tlo nkuwa lo wena jwale wa e bona la re ntwena mmamedi ya ata ya baratani ba etsa bokebe kwa mmo le shumele metse re bompile ho tla hora ya bona mmamedi ke tseding he tsa ditaba tse re boneng di hle di tlomme pele o tlwa maobane erne re ro fetsona mona ho le se di fe mmamedi ka jeno ke batla ke re bue ka paleng ya khaitsedi tseding tsa rona tse ileng ra e ileng ra e bona e hle ma tha ho marangranga di gokahanyo mona ba bana bana ba bo rona ke mafahla mo mamedi ke mafahla bo ausing me ha ba hlalosa ba re bona ba ikutlwa ile ntwe ile nngwe me le ha ba fihla nakong ya bona ya ho ratana bana ba jola le motho a le mong me le ha jwale motho ene ba ratanang le yena ke motho ya le mong ya santsa hle a bontsho ba nyala ba le babedi jwale ke batla ho botsa mo mamedi na ba nna ke phoso e tswang ke ga itsedi tsena tsa rona ba re mafatla re ikutlwa re le ntho e lengwe ge rata ntho tse tshwanang ge rata motho ya le mong fela re ke ke be ra kgona mo arola ha re nke re le babedi re ba haye mme ha ke sheba ba bang ba batho ba bantsi ba bua mona hona le bo ke bone maikutlo a mang a batho ba bang ba reng nna ha ke lefatlha ke na le ngwaneso wa ngwanana le nna tje ha ke bone poso e bang o ka ba le motho ya le mong a batlang gore nka le ngwaneso le nna ke a dumela le wena motlho mo mamedi o lefatlha nna go na le gore o ikutlo ba le maikutlo a gore e ka le ka ba le motho ya le mong la utlwana le motho ya le mong le wena mo mamedi na ke poso ka kakaretse jalo ka utlwala le batho ba ise mafatlha ba re ache nna e bang re utlwana le ngwaneso re ratwa ke motho ya le mong phoso e kae gobane motho ona wa re rata o re o tla re tlhokomela o re mo mamedi tabeng ena 079 758 5066 eno ke WhatsApp ya lesedi nthomelele voice note ya hawa mme o boele o ntetsetse mano 086 000 3084 maikutlo ga o tabeng ena wena wa utlwa jwang wa bona jwang e ba gore ee ke phoso gobaneng le teng a gore che ga se phoso ngwana mmemphe lebaka e re a ketla wena mo mabedi ke bitse Kelly Price or healing

0: ibitswa ka gore ke healing pinena mo mamedi e binwa jalo ke Kelly Price mona ho le sedi FM ore ba metsotsong e leshomelo metsomeraro pele wa tla horane ya bone mo mamedi ko file taba di akena di voice note tsa hawo re tla bua le mohale mane ke la bobedi ka jeno
1: se soho sa letsatsi la ka jeno di kamano tsa lerato lenanong la dikalaneng
2: Mvololo, ya uko ntho e bua Mvololo. Ya, nna ke re lokile. Wa tseba ntho e jwalo ya etsahala. Go na le lenaneo le leng le ka le mamela ka o mole ka Ukhuzi FM. Ya, ba teng ba bangwe ba ne ntse ba phela jwalo le bona. Wa tseba ntho eo ke ntho e etsahetseng jwang. Go thaba le babedi, ga ba tlhaba le babedi, tlameha ba arwae. Ba seka ba dutang kaelong. Vele ke ntho e etsahalang, ga banyale fethu. Ke khole sa bua bo wa ha ba nya le fetu ke ntwe tsa hala nya etsa hala le dinye o e bua nge etse ba den
3: Hello hello putini o philile putwa ga manyala londo putini ga manyala a ikho indintwe enjalo putwa go moya o ngcolileyo umaya wa madimoni tata imihla yokugqibela tata madimoni asebenza abutbin amanyala lonto leyo amen
4: yera veli mavolovolo imena ntate mogolo bophelo ona ngwaneso wabona hejwade wabona babana bao hejwade afitletse taba hantle monelo tlhame a bantse ba le babedi ntate ke bua nthena na hobane ke re ho wena ke se ke ka e bona mafahla mabedi la ngwa e le moshanyana le ngwanana jwale bile banyalane e le bana ba motho e no monyeno o itse lelapa le ba kopanya a re ke tswa kwana ha ntate modikwa ke fuwe mosadi jwale ke tla batla ho feng hape hape mo sese mo fokeng ka CGTP Rather monna ke ntwena e ka nnete ha ba ke balba be di tate
5: hola hola hola hola tatu folisto dumelana go loko dumelana tatu folololo ge phetse tleng tate ke ka mahao ai e tate ke a utlwa tatu folololo hle e tough tough banena hao Ach impa he ntate mvololo na ke bone phoso ha fela molekane a o tla gona ho ba support ba le babedi ke step ka mantsi a mang ha fela tla ba support ba le babedi a khona ke bone bothata nna ho ba vele ke nthoteng yeno ntate mvololo o bua thaba ntle matatiele ko mametse ka 88.4 ntate ke a leboha ntate mvololo
6: Na mbolisto dumela maupholo ma go mo ke nna ka Pretoria. Ai na mbololo ke bona e tshwana le motho a yetseng step. A tsa motho a gata batho ba gata o sa gathaletse gona o ba gata ile bana ba motho ka ba ba gata ba feta bomwe. So motho a ile go na le ntho ma ikutlwa itseng o ke ba ntsha ma ikutlwa motho mbololo jwalo ka le nna ke na le ma ikutlwa ka ga nya ona ka ba le batho a bidi ha ke rato para batho ba di ke maikutlo aka le motho a ka banga gata motho a batho le motho a ka nka bana ba motho bana le maikutlo ao ke nana ba ba hona tela pele ya ho mvololo ke yona ntho ya bohlokwa nna ke bona o snap out sa motho yena ka bo yena ikutlo mo ho phola mo ka Pretoria
7: a mvolisto ke ngono scout ka za strong ka mona nna ha ke bone phoso hobane mafahla ba etsa ntho e lengwe e tshwanang jole ha ba kopanela monna ha o phoso moo hobane le diaparo ba tena tse tshwanang kore ba dula ba le mmoo ke motho a le mong hantle gantle lefahla ke motho a le mong jole ka nnete ha o phoso ha ba fumana monna a le mong Ah, le tsakile mona tsholisto thank you ba.
8: No le mbonono, mbonono khotsa khotsa mapenda te khotsa. Ah, tshimbonono.
9: nna ke bona se phoso ke bana ba motho ba utlwana ke mafatlha ga ba batlo gawana so ba ba sa batle go gawana bonolo ka mantswe a mago ba batla go dua ba le babedi ka tlomona amtate a le mongwe bona ba le babedi.

0: a ka nyalwa ke motho le mong go bane seo se tswa botebong ba dipelo tsa bona ba le babedi ha ke bone phoso ka nnete ke mema le bitsa
1: e ra lokotswana go ya ka mogota ba dileng ka teng mawelana ke mafatlha ke motho a le mong ha ba le jwalo ehle ga ona le phoso ga o le jwalo le nna ke tlhaelela monana tabeno jo ga ba itse jwalo ga fela motho wa bona okosile gobaneng ke tsho le ha e le ngwanana le mojanyana e le mafatlha ke motho le mosadi ke gae ga o tlhokale le go nonne huwe kae ntate modimo ko sa ntse a fike motho mosadi ke gae batlile ba le babedi jalo ke lefano le letshabe ke ya kwa kwabelamporolo ke mokana makweting ka daun
2: kgotso ntate moloi kgotso motswadi kgotso ntate a se sentse bana o ise o tlo kena ka galapa laka o ntse bana ba ka ba le babedi o gatane le bona o tlo nyana le mongwe ha e ba o banyana o tlo nyana le mongwe ka fa e ba o ba senya o tlo ba senyetsa bokamoso ba le babedi ke phoso ntate moloi wa le mafatlhanyanano mafatlhanyana ha a tshwane go na le lenyano na le leholo ha lekane ka mmele a ntse a le phetholo ke ntateng kuja ka mona ka KZN ba letsatsi dingwe natate moruwe
3: kgotso feli kgotso o tia strata le tebele mašhaša ke bitso la ka ka Rustenburg a ka nete ga se phoso nna ke bona ba nepile ke bona ba nepile ga ba utlwa gore ba ka bokanela monna eno a le mong esita le bana ba reng le ga e le bana ba motho ba lokile ga e ba ba etsetsana bogopo ba tlabe ba nepile ga gona motho a tla kena pakeng tsa bona ga e ba ba ka etsetsana bogopo ele ba ntseka e tlabe le bana ba motho ga o tshwanela e se bana ba motho nna ke bona e nepaetse gagolo ebile e ka e kabe le nna banna motho eno ae ke a kgola ne ke tla thaba ga botlhoko tanke fele
4: mamedi akry
1: ele mavolobo o tlia strata ae wa tseba nna ka nete bele ke e bona e sephoso batho bano ba ratana bano ke mathinsi ga ba batloa roana ba batla bophelo ba bona kao fela baphileng tsa ba le babedi ke ka goo ba ratang go le molekane a banyalang ebe molekane a le mong ba tsebo ba tlhokomela ba le babedi bolo ke ntate motholo ka mona ka Cantonville tanki mabolobo
5: mfololo tiastrata ga nna gotmanaka tabeng eo ga ke bonele le phoso gotmanaka gobane le stepu before tlang ka stepu o dula fatshe le mme a ke gwa motlhalosetso re ele mane mmewe ke ne ke lakaditse onka mme o mongwe wa bobedi be le a dumelelane ba ke dumelelane jale ga ke le nna ke le ntate mafatlha sena bothata ba gore ke banke ba le babedi o shong ba dumelelane ga bana bothata le nna ke na bothata ba teng sandi masimpo kanaaopne mogani wa ntoronto
4: ngwana mme ke lebile mamedi ke melaetse mengata e ntseng e kena mona go WhatsApp ya lesedi ke melaetse gao ya kgatiso tabeng e re buang ka yona jale ke utlwa go na le ba mamedi ba reng le mafatlha ana a moshimane le ngwanana ga o na bothata le bona ga ba nyalana kala itla ke bana ba motho mo jale bankana jwang banna ke utlwile ba mamedi ke gola ba babedi ba bararo ba reng le a e ka bawa moshimane le ngwanana ga ba batla go nkana ba kankana jwang banna 086-000-3084 le sedi FM dumela
6: ke
4: la ngwanese
6: ga
4: monate ngwana mme ngwanese o reng wena
6: ga ke bone bothata le bo bonyanyana ngwana mme mbololo go koloetse wa bona ntho e ka fokotsa botlhola bo bongatangatangata bona bo tletseng monana e ka fokotsa le ntho tsena tsa bo di-gender based violence a utlwa e ga o nkile bana ba motho ga ona mokga ba tlo tlhoyana wena mbololo le ganyane ko go ba itshela ba ka kgotsona a etsala mofetsetse ona o nna wa ditlhekefe

0: zangata tsena motho ha kwadile o sa tlotse jare do sa lo zola kete kete ka nke ka mona na hai ka di ka fela ha bobebe ha ntse tse tsale he ngata mella na gonyane ya ya go ba ka di ba supa ba ka itjogella ka monna le mo mare ka le ka ba ga ga jare
1: jale ke utlwa hantleng ka ka jwale ka mantswa mang ha mafatlha ba usa le teng o fumana le mong o bua le yena a dumela ao banke ba le babedi a ba dumela a o na bothata
0: a ona bothata le sense mafaka ona mbolole bana ba motho a o bona mofuta wa China
1: ee
0: ga o bona ba utlwana jena ba kenke le dikgwebong ko bane ba nyalana ka bo bona ngwana o nyala ngwana o msia o kgola o nyala kgaitsedia ba nyalana ona ka mona ka tlo ke ntle o bonang ba sena dikgwebejano ba dira ka legato ga gomme o na tlhokaetse bana ba one ke bana ba lapa leno ga ona dikgujakgujano jale ga ke bone poso ngwana nešie jale um mošhane metlhile ke poo eno
1: ai ngwana mme ke utlwile ke a leboa kae kae yo mamading kae kae ore ga abele le ga e se mafatlha ga e le bana ba motho ka nnete boausi ba dumela ba utlwisisa gore o ba rata ba le babedi ga o ngwana mme bothata keng bo kae moo banke lesedi
2: legoloko
1: hela masia
2: wa tseba gane engwe tsaka ke bile ke de kenana ke a gola legoloko batho ba maimo bamtla bao bae basanka mafatlha a batho ba bodi legoloko ntho enke aka legoloko ekante ntho eno legoloko o na le sesetepo se se molaong sa basadi ba batlhage e baga ba tsebale a legoloko lolenka tepo legoloko kanke
1: babae masia mamedi ke mametse bogolo ba ba mamaediche ka nnete ba re aebele e ntle ntho ena ee lesedi fm dumele
3: ela mavolopolo
1: ela ngwana mme
3: jale ga e le mafatlha a bašhanyana teng ba ka kgonang kwa ke mme ya le moo o bontsha ke naedi a ya loka oang nna le wena ke gona bona ka mafatlha mme utlwana le mongwe wa rona jale mmeaa ka rea ge le babedi teng mo e yakane
1: ke nana eno a ke re le baebeleng a re sa utlwe mme a nang le bontate ba babedi banna morena ranthebo
3: le ka ore baebele modimo a dibalela thetoa modimo tseditse monna mosadi a le mo le mosadi monna a le mo
1: fela bana ke mafatlha ke ntho e le nngwe
3: le ka batho e leng ba ke se tshwane ka mekgwa le diketso ngwana mme
1: o ga se yona nthoeng
3: goga ngwana mme nna nkampakanka lena leng ebe ke a tsama le lona ke a tswa mona ke a treka lona mofomo ke ya kwana bo natala bokae gaa teng mafatlha ka mane ka kimba le ngwana mme bane ba jaleletsa bana bana ba batho ba jaleletsa ngwana mme ona o tla na ona o daitile mamathi a sewane ande o bontsha ga ba tshwane ka dikitso bana ba sa tshwane ka dikitso wang bolisto o mone a iphelela bophelo bo kena o mo a iphelela bophelo bo kena ntle le mafatlha so nna a edumetsane le gona mme ga le mongwe ne aka ke batle o monyala le ena ga e kgona motlhomo ke a monyala ba le babedi ga botlo tshwane ka dikitso o ne o tlo iphelela bophelo bo ke o ne o tlo batla iphelela bophelo bo so wa bo
1: jale bona ba ikutlwa renke yono o mo ratang are ga o sa radio re tlwelele re le babedi
3: ha a tshwe jale ditlhomong ka jaka sesebediswa obane ga dikeneng tsaka
1: bana mme ke lebile lesedi dibela
4: dibodibodi
1: ela ngwana mme
4: ga monnate le kae mo bodibodi
1: nate ka kapa o reng wena ntšha mme
4: sporo ka iwane o ebe ya kena mabodibodi ga gona phoso le e le nngwe mo mabodibodi ke mathusi ba ratiwa ke ntate a le moo mme lenyalo leo ke lenyalo le tlo solono fa tswa gagolo mme ke ratile maikutlo a boausi bao ba mathosi bao lenyalo le ne le tlo atlhaya modimo a le solono fatsa le etsa ka yone isopa bophelo se ke setlo sekopa fela se seno moratiwa wa bona ga se ka ba bapala ka bona go ba neng go bona e tabele di khalase e le mablomo
1: mm
4: a ne fatsi a ene mo go a fuwe ke modimo
1: jale sporo e re go butse yena mafatla wa idumela ya bana ba motho yona na hona le pos be se mafatla
4: ba boli boli ya bana ba motho le yona ke ntse ke tshella monwana ma boli boli le nyalo le a tla ya bo Ele não me pode, alguém come, alguém change, ele come na mão que bebe o mo. Renegar ele cam de negar mo.
1: Ei.
4: Este é o irão da mahari, ma voli voli, unha la cara na panela ling, banaba muito.
1: Muito
4: bem, aqui muito canto a nem ma voli voli, tipo a gata vai a mo que bebe.
1: Yo
4: a hona le poso le le mo ma volipoli le rako ke le rako ma volipoli le tla dula le jwalo le emele le jwalo
1: mwana mme ku tlile sporo ga wa ni ke a le boaka gaba
4: thank you ma volipoli
1: tsebele tso ke le sedi ma medi dumelang
5: mvuli
1: eh la la ka ntate
5: le ke ne ka mwana ntate
1: a mna ati ntate wa ka ke mangwe le tsala kae
5: ba tlile ka mwana ka le tsaka pela ka rara ground kwako
1: eh ya mwana mme o re ngwena
5: le sono no le lekalo la ntate u ka pom ngwani wa go bona le sono
1: o joje
5: a ba ke ratile me mamusi ya ha e ka ga bashimane ba ya ke ba kini ka mpao kure le nyano le monnate ha kalo la lapha le le le lena le ketang bua ke ntate spoko ka iwan
1: mm
5: le ga tlile lekalo kore le sono no
1: fela ho nona le mantjwa re ngwana mme ha ke tsebi bana bentse ke ya hopola hantle hore bana ba motho ka ba amanang ha ba tla ma ko bana bana ba tla etsa di hole batho ba se ba tla sinya ka lapeng na ba nna e ka nja ha isa le yontwe
5: ha ke nge mo hlala ka bafukeng ba nyalana ba le bangatampi bafukeng ba nyalana yo luka nna tung ha isu ba tung ba nyalana ba le bangatampi ene rena le ba ruti ke na le dinga ka rena le di doctor a bona di hole mo ka pona ka tlong ka mo o ikwe nda ke spo wena ngwane so ka mona ka ntwa
1: he ba
5: ka le tsene ko re nete fela ha rena ha rena le di doctor ka tlong rena le ba ruti rena le ma teacher
1: jwale
5: ngwane le di lawyer ko re ke ba tlong ba nyalane ba fukeng ba nyalane yoli yena na bana ba motho ba itlo go ba dule ba le babedi le monna le mo ba mo go tlo mo tsokomela o tlo ba tsokomela
1: mwana mme tsi ba gutule maikutlo ke ya le boaka kapa
5: mo le ke monna ke mo ka go pa tlo ke mo ka le se ka pla ka rara ka rando re yiti a tsho go lwa tsho
1: thank you mwana mme
5: yuta
1: mama di rikeng ke ba bararo ba o ketela ho utlwala ka 90 la ise mafatla fela ka kakaretso ba mamedi mona ba re ha ona letho ha ona phoso ja le bana tabene ske tsa go bo na go ntsa bo mafu jwa le ba thu ba tla shebana e le leloko mona tsi ba veli ya ntsosa ga le fela go ka bo holo le ba thu ba bomme ba keneng ha bana mathata ka yona ba re veli ntle mamedi dumela
6: yela voli abmat le ga nda
1: ke a phela ntate wa ka o phetse hantle
6: go hlomphile ntate o bua le madoda a ke letsa ke le madifika taba ke mafahla ka papala ba motho mbate ha re gutlela pe morao hanyane ke ka re go ya ka tata ba tsaka jini mo se mo rona re le batho ba tsere ke re ke manyala ntshwana hore o ke mafahla ka pantwale a hore o ke mochana le motswala le bo motswala bankane rona re le ma Afrika re ke manyala empa se le nyala ntwe re nka mafahla a se le nyala ka tonka bana ba motho o bana re ka khutlela a morao hanyane re ye bebe le mali ke nala ntate mulo Jakubu o nanti bana ba malume wa hai la ba ni anka emunyane a tswa ka masebile ke mholo ka mo ya le pele mholo pele anka emunyane go re ka mantsoe a mo la banki ba ba pipi ele ragele le leya ele bala ba motho mme a ba nyanya tuke na se le nyalo bala o ka tshwa ba le kwa alfa se le tala ke ha ba ka kala se le batho ba ngata ibile bana ba ba di difela me ba le banyalana me ra ata re le batho ha se le nyala ntwe le mpasela e le rona fela rona holo rona batho ba ba tswa hle ke re mohlomo wa holo rona ma Afrika borwa ke mo tla le re go se tshu ke manyala ka ke ke ba dula ba le ba di bana ba motho ka pa a di ale di khaitsedi go ba go pula le go wa le leng itsa tsaka o nyala khaitsedi e mong e mong la sokala le alonga a peta tlhoka mane a monyala gore ke bona na ke bo tlhokomela bana ba khaitsedi ya a monyala o le tsana le nyala mo le ba leng empa fela le rona batho ba batho o le rona ma Afrika borwa re ikuka e ka ke le nyala a a se le nyala ntshino ke bona le ntlentle yene ntate
1: tate madoda ku tlile maikutlo a ntate wa ka ke ya leboa
6: go hlomphile
1: fela mmamedi ntate madoda ha bua jwale ke hopola ha kgalenyana ha ba ntse ba dipheta batho ba baholo le lapeng mona ha ebe mme o na nyetswe ya ba o hlokala bana ba ntse ba le banyane ho no shejwa ho banana ba ntseng ba le teng lapeng ba bo mme e leng mofu ya seng a hlokaetse gore ke mang ya tlaya a ile hodisa bana ba ausiae kapa bana ba ngwanabo batho ba baholo ke a tshepa ba tla hopola tabe eno e ne e le teng nakong e e fetileng gore mma bana ke yane o tlhokaetse bana ba le banyane o siile bana ba le banyane le ntate ke mang ya ntseng a le teng bana ba bo ba bo ausi mona ba ntseng ba lelapeng bo so nyalwe e be o tla dula o tla shejwa o shejwa o tla e renke nyeo ba dule le yena fatshe ha a dumela ibe malapa na kopana o ile hodisa bana ba bana bana ba ne ba ngwanabo mamedi wa o qetela ra e kwala dumelang
7: e lamboliso
1: ntate
7: le khodi ntwana mo le bogolo location wa le sanda wana
1: e ntate le khodi
7: mboliso ntwentle ha ka lo mboliso ntone e hantle mboliso ha na phoso mono ha na mo sinyante ke bana ba motho ibile ha o thajuye ka ntlo ba tla ba o bitsa abuti o fumane bana ba ka leso tla ba ba ntse ba re abuti ho wena o ntse re bomme intle hampe ntweno mvolisa ha na phoso
1: intle
7: mvolisa intle hampe e monate hampe mvolisa o dula fela ra bona mona wa khanelo koloi ya hao o di pakeng tsa bona o rwale ka tibe kgolo ena tshwana le ya ntate Ntsikase
1: ke utlwa hantle
7: mvolisa o qetile kwena kwena
1: Le ditulo
7: tsa lona ditshwane mboliso ka rantlo.
1: Ah, o ikadile ntate le go duno re kwalla ya.
7: Le reka phatlo tse tshwanang.
1: Go be mona.
7: Thank you mboliso.
1: Ke a le bona ntate le go di mamedi re le buile. Re buile ka jeno ho utlwa hetse boholo ba ba mamedi ba keneng ba itsevele a Eman. Ha o na botata mono. Ha batho ba nele mafahla bona ba utlusisa hore o ka banka o le mongwe le motho wa monna le ha ile bana ba motho ha ba utlwisisa hore o ka banka ba le babedi mamedi ke le buile le shumela motsolo mo metsotso kamera horena ya bone re wela mogatlhelong wa o qetela wa lena no lena la dikala neng mesong ya la bobedi e hlola matsatsi a le shumela metsiro bongwe go diena ya mmisa tshebeletso ena ke ya mantla ke tshebeletso ya lesedi mamedi wa tseba he mogatlhelong wa o qetela ke mang ya golang ka jeno a o keteka tsatsi la olatswalo lesedi FM le re happy birthday ba bararo ba o tswang gopotse le teng re tla o fa monyetla pele re kena mane go dikalaneng ka jeno nako e rekue mamedi ke tla bua le Dr. Tantsi go tswa mane go moetlo wa Basotho jalo o rekile nako mona go dikalaneng le yena re tla monka re bue le yena re utlwe tsa re tshwaretseng tsona ho tswa mane ho moetlo wa Basotho dula le rona mona ho le sedi ya FM utlweng thodi tsa majwang de o dumedise wena a sa tswa bulela ngwana mme re a o amoela le wena re a horeng yane ya bohlano ngwana re bitsa jalo Pet Shange or a sweet mama

0: Mamedi mano mametse pine manati wa tlokelwa ndlonkulu ibitswa ka hore ke mna kwethu bijana uyena pet shange sweet mama mashuma mabedi ametsumedi metso tsoga mara horena ya bone mana hole said FM gidi 19 sa May 2025 how hola le said FM le re
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi go sole jwalo ka nnete ena nako re o fa yona wa tseba mona go le sedi FM ga e tsama mona mo e tsamang teng re re go wena ke mang o tswang o mogopotse ka jeno o motsoso re a tsewa phatsime ke mang ya ketekang tsatsi la e la tswalo re re happy birthday 086 000 3084 079 758 5066 a re qale di-voice noteung re utlwe momamedi o reng ka jeno
2: madume volo e ke bua ka nao ta strate wena heavyweight ke bua le lefaso mo ka mona ka petana bololo ka mane ka tlokwa motseng wa phamo gola motsolo wa ka ka mono yena ke tshireletso molo ke ra gola go goba batshetso ka meeta modimo a moruise molo mo sa feding be sa qetelela ka go tsosa bana ba ka bona ke mmalego wa moloi ka mane ka botlhokong betlem ke re jwaka le molou ka mane ka dut tshwane ya mamelo o diqatelela ka meete molo yena go gana ka mona ka petane ke hashtag ga ba tsweba hashtag disedi ke molelo
3: mvololo kgotso ga ke mane welcomo ke tsose ntate motsumi ke ka mane ka rebak starter ke tsose sebonkile mothimkhulu ke qetelele ka motswala ka mmopi ke re ba tsweba phatsime ba tsosa ke joseph rantabane ka tshepong sebokeng
4: a le kholoko le ka ena di theo di kalaneng le wa ndo ntomzoto wa mphuthi ka ntla po section ka katleo ke kenele mare ya mphuthi mo fukeng ka mane ka poslorus ke kenele se sempe so hle ka gotlotseng le tsa lefatshe ke jabulano a sempe ka mona ka katleo
5: Dumela mvololo o bua le tisetso ka mona ka Sprite motho ala section outra strata go pozwa le bana ba latelang re re iqale ka mona ka Eugene of you tsose abdua ga ile nyena Steven Nai and then you khutle ke ga haila pinga kwana ke tsose le mong a pele nyena Thabo Nai le mme wa rona e long ga mrata ka pele tsa rona ka ofela di magatso ka sekwa ke ra ba tsuwe ngwana mmunya thank you le tebwe
6: Outia strata donna we aba tswe batho. Dimpumile mpumelelo. Ba kamanda fiede. Le kotse kallaka tatamla bona. Ile ntaung. Ba mpotse ka ndau ndau. Le lang ka le fiede mana. Kupelo ke ntata bona sibego, aluma ntoronto. Tamo.
7: Velimvalala. Mela ngwana mmesa lo singa majiki ha ke tsose madine mo fokeng ka moka crossstarter ka le party ka mo ke tsose di colleagues tsa ka ka ofela ke rai ba tsuwe ngwana mme ke ba tsuwe e chaile re go ba bona ka kwana ka jo beke ka kwana ke le bua ngwana mme tsa tsile monate dango
8: Dumela mpololo le kae mofuke maka Peterson mama fudedu kata go tsosa ntate wa ka mofuke Daniel le mmo ka motshelo mo mokete ba mtse go tsena tse ke sona ka mo Peterson mama fudedu ke rata go kopela ausdala nkomo o na hola maobane ke ga bona tse ditseng ata tate modimo a mo ikeletse le mo tse ditseng ata se ba bangata ba di bona ke le buha ka hona ka mo capital spend mama go dilo ke ena ke le buha le no se se le monate ke te buhela
3: ke la tso ya phazime le ha go kule taba tse bohloko o siwe ke mewa hai mpa ha tso ya phazime ke le se ke tso sa mema motena ka mona ka meathuni ke tso sa ntate ke go tsima ga se yona ka mono ka me ya thone ba tso sa ke ntate le se ka phamo ke tsiki ya le bua ma volovo
9: volovo o pete le go lo ke kipetse a uthi a strata ha batswe batho tshohlang kwa kolonyama marima kwa thakudi nne ke kwa magobalo ga mashala ke le bitjolaka khotso
10: ke mela beli ho se mona ke tso sanela mutijwa re mona ile mutijwa qetela ka mmona unisi mutijwa ba ka kwana ka zwibeke ke re batswe ba phatsime ba tso swati dine te tsala sane ka mokeng thank you bololo
11: un fololo se ke ntate mo getse matshabisa ka telemas ke tswa ke hopotse mona magadi wa ka o tsipika one mana go ba tsene itumele ngwa matshabisa ke tswa mputi ntate wa ho hopotse o ntsa o rata mogadi wa wa ka tango
10: hello auto strata wele moelo tswa ke ka fixback ka bona ka tlo tsa bana ba ka ba babedi ke se bongwe tswa ke le ka mo latswa ke ka ba tswe ba sekolo
0: Mamre metsotso e mashuma mabedi a metse supileng ka mra hora ya bona tsebeletso ke le sedi mo eng dumela
12: ba den me
0: go tsonda de wa phela
12: a ke dile mwana mme nga buka wena ha bona ya so ba
0: mwana mme
12: ya de rende da brisi ya mwana mme ga mona ga a re tsine ne ke se ye go dira ne re ke tsotsa mo dia ga mana ga mme ke tsa u ndeke ke brisi ya pe ke mwana ha bo gore ga mo ke ne ga mato ding ga mona ga he se ma tsaka pele ke re ne wa ga mme a ntswala mme ba ke tsiana na ke munga matawe qetel ga man ga betleme na le mutla la kwete ga mun ke mutla usima le tsani ga tsa tsa tsile ana ba le lona ka tsa tsa tsa mo se tsira ba tswa fa tsino mwana mme
0: mwana mme ke ya le bo tsa tsa tsile mna tilo wa ene
12: thank you kwete
0: e itada le sedi fm dumelang
13: ndade mo le le kae
0: ndade ke ya phela o petsa ntla mwana mme
13: ke handle ndade wa ka o bua le sello mo khale ke ka tlokole
0: ndade mo khala batswe
13: ntate mo ke kopa tso sa bana ba la tela ntse re thabo go le ke na le yena na mo tla go lene ye ka David Johnny ke tso sa se gola ra mapepe ke tetelle ka ntate sa ba ta thiliso ka Bethlehem Spurone ke selo mo khale ka tso go lene ke le buile ntate mo le
0: ntate mo khale ke le buile ho lo ngwana mme
13: ka ke na dwa
0: tse bele tso ke le sedi mo mamedi mo eng dumela
14: a o tla strata o pitse
0: ngwana mme ke pitse ntle o phela jwa ngwana
14: a ke mo mathe mana go re ke ba tso sa ke tso sa makutwana moloko o ka bona ka botshabelo section 62 ke tso se moipone day kere o ka mane ka Kimbal ke qetele jwa le ka modi nkanyane le ya ntse le ka Kimbal bona batho sa ke fu se ba pakisa boss town thank you chat
0: hey tada tsabele tso ke le se di mamedi dumela
15: a ni skazi
0: e la ngona mme
15: le ka ngwana se
0: a and todi mana did you have one
15: a ja mana ati man
0: a mana di
15: ke re tlo tsela fa tsala ka ndate di shop ka mo le ka me le so solo le fa tsala mafahlane ke re ke mama tota ma di khetla ka mane ke tetele ke re ba a e botle ka mafahlane ke nka o tsheka Christmas ma buya nna vula khatele bana ba tsho ke skeme ke menta to ana le linga nyana ka mafahlane ntile ke tla di so se tsanya nyana mwana me kete kete lo fiele thank you ngwane so
0: ke ya le bua skeme ke me tsa tsile mna di ngwana mme le se di FM dumela
16: good morning, Veli.
0: Eh, la khaitseri aga.
16: Hama na tuzwa.
0: Hama na tikila bobedi ka jene.
16: Bona la di 19.
0: Ah.
16: Ka jene ho hola motho a moholo mona ha le epo. Ke nka tuwa di nka le putse. Ke ga ngona ma tlo mola ndo mele di tsebe tso di ndiwe. Ke mti di si Francis le epo. Ke da tele epo happy birthday a be tsetsa tsile monate. Ke tsetsa nkae kae ka manta Carlton Billy. Ke tse ma ha u phoma go mo ka manka Pretoria ke kentele ka ntate motho le ka manka Carlton Billy ke re wait ha ba tswe batho bona bana ba itse fela fanda khonta tabo thank you baby
0: hela ntswa ga ntate hantlela pe mono happy happy a ho la monate
16: a ke o hudi sike
0: hey
16: eh ke ba le mo tshala le mo fela selwane tshwenyo
0: a o bana
16: a ba ke tse fela ka ntate wa bona thank you baby
0: ala la
16: thank you
0: ke monate wa hudisa Mamedi metsotso mashuma bela metsero bompele o tla ho ra bahlano ba ba bedi ba o qadela mamedi jwa le ke ya bona metu a ka ke mofumane mona ho tswang di hwae bana re ne re hlophile le ka hlalotswa tabena motlakase mo mamedi la tsho re ei feli ke mathata o bana ho rentsa bo bona ho rentsa bo bohlano mane WhatsApp mamia o ile le network ke botata mamedi dumela
17: Hi Veli.
0: Khaitsera ka ho jwa ntle.
17: Ho mona ke khaitsera ya motho.
0: Ha mona ke khaitsera motho.
17: Khaitsera motho e re kiri.
18: tshepuseletso ka mathebane le Victor ka mo ka mena mahadi ke ketela ka seven from pharmacy mona. Thank you very very
0: shapo ke tsona ga itse ka tsatsi le monate
18: I'm not sure
0: le se di FM dumelang
19: yura mbololo dumela ngwana mme
0: ndade ke apela o petsa ngwana eso
19: no bitere nya u mbololo
0: ha monate ngwana mme ndade ke ma
19: la ga re ya pusungara smith
0: e kwa le ndade pushuri
19: ngwana mme ke a leboa le motsotso ngwa o ketela mo tsa diwa ke ra le o di mo ha go re ke ga thabiso ka mola ka tsia thabiso ratebe ndade mo le la gumsia ndade butisa ngwana batho ba ra ja barata batho ba phatinga ka ngwana eso
0: ntate boshudi ke a leboa e ba le letsatsi le monate ntate
19: thank you
0: mamedi re felela mona ka jeno ha re sa fitlha molaetseng wa le wena o sa kgona o kena ha se mara se o fela goba go sane re teng mona go lesedi FM metsotsong kapa o reng ya bobedi mvololo re fitlha o reng ya botlhano o sane re tlabela re o fa monyetla wa ore o ba tsose le bakete ka matsatsi a bona a tswalo ga o gola ka jeno Rere, happy birthday, happy birthday, happy birthday, mamedi. Rinele matso metsing ke o medu a rona re mfumane mona go dikalaneng a o bana. Empa he jwala re tla thoa le tsona jwala ka kile ka bontsha gore bana ba moetlo wa basotho Dr. Thandi Tantsi o teng ka jeno. Retlanka retlabanka mana metsesengwe le shumela metsesupile mpile wa tla hora ya botlano re utlo re ba re tshwaretse di film mona ho le sedi FM a re phethele dikopo kapine mana te bitswa nga hore Sundays are for lovers e wa tla jolo ke no mfundo mo o tsama le Java

0: Pinane bitswa fela ka hore your face Sam Salta mona ho le Sedi FM the boys to men mamedi le bona ba utlile ba re oh well Nomfundo mo Java le Shakaina ba re Sundays are for lovers le shuma le metso meraro mamedi metso tsopile wa tla horane ya botlhano mamedi ka nnete ke likile magetlo mona ho letsetsa Dr. Tanzi ho tswa ho moetlo wa Basotho mohala wa hae o tingwe ai nya khala ka wotlo ho msalo khoa ya mpuelang sengkhwetse mono he ri nele matsometseng ho ya ka go taba ditlopilong ka teng re ne re tlame re buisana le bona me ka nete ha sala ke le ka mo letsetsa mona ka Dr. Tanzi o tswa ho moetlo wa Basotho mohala wa haye ka nete o tingwe o nwa khala ka wotlo ho voice mail Mama di kiala bo tsa ba ke sebeditse ka jeno me ke a tsepo sa tla hlopha le bo audizoleka ka mane ba bona re o ba khutla nako e feng hape nako nge tlang me nga ka buile mahala re tsebo u fumana bana batho bane ba yemi mona ba batla utlwa hore na moetlo wa Basotho ba tshwaretseng mo mamedi re tlwele he re fura leta batseno re tswere tsa maemo routine a di utluleng ke mmona o teng ba keng sa hore a re fe mafube ka jeno e tla re metsotsong yeno ke mehlano ke tla le ba ka wotlwa ho yena mo ruti di utluleng e re ha re tswa le yena e be Rusia jwalo ho mo ifo wa lana no la ditaba la makumane a mona le mane jwalo ka mehla mo mamedi ba di tshwere di tshesa di le jwalo wena etsa bonnete ba hore o thetsebe o mamele mebile ba wa tseba he ba tla o fa le monyetla wa o rokena o tshwaele ditabeng tseno tse ba di tshwereng ka jeno
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletsetletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re ho ba sebetse pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelo.

Jehova moeti wa hao etla ba mantenteng ya hao etla ba mang ya tlang ho aha thabeng ya hao e halalelang ke ya phelang ka bokgabane a etsa ho lukileng a bolela nnete ka moo e leng ka tempelong ya hae leleme la hae ha le ja le ketseletso ha yetse wa habo hampe ha nyefole ngwanabo mahlong a hae motho ya nyatsehang ke ya kgopo empa o hlonipha batho ba tshabang Jehova momamedi wa ka ya ratehang o dumediswa ka lebitso la mmoloki Jesu ke morapedi di utlwileng ka mohau wa modimo re boetse hape ka jeno re filwe sebaka le monyetla wa tshokoloho a re qaleng letsatsi ka ho bala bukeng ya pele ya Samuele kgaolo ya 16 re bala temana ya bosupa Jehova a re ho Samuele o seke wa tadima tshobotsi ya hae le ha e le bolelele ba seemo sa hae nna ke mo lahlile gobane Jehova ha a bone ka moo motho a bonang ka teng gobane motho o tadima tshobotsi empa Jehova yena o tadima pelo lena ke lentswe la morena e ka re morena a ka lehlohonolofatsa ka Jesu Kriste morena le mophulosi wa rona mo mmamedi wa ka ya ratehang bana beso le dikgaitsedi karolwana ena ya lengolo le e halalelang dibukeng tse bitswang ka gore ke dibuka tsa boprofeta ba pele kapa boprofeta ba tshimologo modimo o bua le moprofeta Samuele nakong eo a tlamehang go kgetha morena bakeng sa Saulo modimo o tlhokometse ka o fetisisa boemo ba pelo ya motho o feta tshebego le sebopego se ka ntle sa motho o ka nna wa opelwa mahofi ke batho ka lebaka la seo ba se bonang ka ntle empa modimo yena o hlokometse se sa bonweng ka mahlo bontle ba sefahlego katleho ya hao bophelong le maemo a dithuto ke tseo batho ba di tadimang empa modimo o tadima mehopolo modimo o tadima botshepehi modimo o tadima nnete ho wena o ka nna wa bonahala o le motho wa bohlokwa mahlong a batho empa ha pelo ya hao e silafetse pela modimo ha o thuse letho modimo o bona seo batho ba sa se boneng batho ba ka nna ba se utlwisise batho ba ka o nyatsa ba ho ahlola empa ha e le modimo o tseba matshwenyeho a hao maikemisetso le botshepehi ba hao botsejwa ke modimo modimo o rata ha re ka jala pelo e hlwekileng e tshepahalang ka hare ho rona modimo o tadima pelo e ngwaneso modimo o tadima pelo modimo o tadima pelo ka moo he a re tsitlaleleng ho thabisa modimo ya lekolang dipelo ho na le ho thabisa

0: ke le buile holo gaitsedi ya ka o tsha strata mabedi ntle le ho senyana ko ha re le ko le hore re tswa ka difengo makumane ho sengona
1: gana ga supplier di bank details tsa rona mo hore ha ba patala jeltini e wele mo accounting tsa rona mpela ha jwa le mme a ba tsiba ka fumana litho
0: se se tshi ho file se le mo sa ha o tlo tlwa se lo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e mo ifo o mo fumanetseng yona ho tswa ho setibi a thotse ding mo khatlo ba a hi mangabung consent community mcc ka bo khutsunyane ere kinako ya horba ahi ba masipala wa mangaung metro ba ipopeng atanangwe gahlanong le phano e fokolang ya ditshebeletso meralo ya motheo e seng maemong a hantle le tlhokego ya mesebetsi e phahameng aforika borwa lesotho le rona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le be le phele nna lebitso la ka ke mmantshiwa mofokeng ha re teane ka morwa ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di balelwang ke diengwane moeti

0: Ke le buile holo rabosana ba diehe mamedi taba e o re etse pamisetsa maikutlo ha jwa leke ya ho tlatlatjwa ha dikolo itse tsamaisa ntshelete di karolong tse fapaneng tsa naha. Ke tsa halo ya morao rao ke etsa etseng mileng wa N8 pakeng sa Bloemfontein le Botshabelo Free State mafelong a South Africa beke mo ba tlatlapi ba iphileng dimenyane ka tjhelete e ke kenya le kangwa. Phallo ya sephethephethe ile ameha dihora hora ka mora tlatlapo eo baahi ba phelang gaufi ba ile ba kgobokana sebakeng sa ketsalo ho fitlhelela ba qhalangwa ke sepolesa. Re manolla taba ena ya ho tlatlatswa ha dikoloi tse tsamaisang tjhelete le setsibi sa tshireletso ND Mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile, kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
1: Mantse wa ngwana ke thabile hampe a ke bua le Basotho le naneo la hae ke tswa hae le Sotho ka tswala ntata a rona ka letsogo ntate le tsio wa boraro
0: alala motlotlegi le Basotho ba thabile ha o bua le bona ntate Mashaile re a leboga ha re qale ka melao eo ho lokelang ho ikamahangwa le yona ya ho netefatsa tshireletso ho tloha monyako wa kgwebo kapa mo tjhelete lwatang teng ho leba koloing e tsamaisang tjhelete ho qoba tlatlapo e ka etsahalang ka tshohanyetso.
1: Mona mantse wa ngwaneso e mona mohola tsanteng tshelete ke bua ka mabenkelana are re ka ngona mehlena ka ofela e ba tsamile hore ba tshireletse ba bona ebe masole a bona a antenna e re bitsang intelligence ba tsamile ba shebelle di camera tse ka pela le benkele ngwaneso ba shebe ntapino a mokhutswana le kanang le endi a dilang a le mo wa tenne tekitsane tse re tsa dibitseng ka lebitso ka mantswe a mang ba profile batho ba ba ba bona moo ba sebedisa camera mme ha koloi eo ya tjhelete etla ba baholo ba shebaneng le tshireletso ba the head of security ba kgone ho buisana le bana ba tlo latang tjhelete mantswe wa e leng ntho e sa etsahaleng Afrika Borwa mo mme mafatsheng a mang mo sekitswa teng go etsiwa jwalo gore ha o na le bothata koloi e latang tšhelete e sekebe ya ema ka pela lebenkele leo e fete mantseua go fitlhela seponesa se tsijiswa go fitlhela seponesa se phatlhola se feta-feta moo gobane go na le nthwena e re bitsang threat wena ngwaneso ha re ka etsa jwalo re le bana ba batlang tshebeletso ya go latelwa tšhelete iswe polokong dibankeng kampo rona bana ba batlang tšhelete e tswe mona mo re reng ke depong ya tšhelete e tliswe ka moo ka lebenkeleng le re rekang go lona go tlameile go tsamaiswe pele mantheua ke bua ke bua ke sa felelwe ke mathe ka hanong ha re bua ka intelligence gobane ke a itseba rona motse re le teng re bitsa research gobane ke a tseba gore ka yona re ka toba dintho tseetse etsagalang ga gona gore batho ba sebetsang ka gare di-company tse tse tsamaisanang le tšhelete ga gona gore ba bangwe ba bone ga ba sebedisane le dikerekote gobane ka o fela batho bao ba dula makeišeneng
0: re a tla tabeng ya basebeletsi ba dikhamphani tsena ba sebedisanang mmogo le dinokwane ke thupelelo ya mofuta ofeng eo batlhanka ba tsamaisang tšhelete ba e fumantshwang go beya boemo tlasa taolo le o sireletsa ba feta ka tsela nakong ya tlhaselo mo go latwang tšhelete kapa mo isang teng kapa gona tseleng pele bo ya raba re ke fetise mabenkele ka pelengyana fela gore a se ka ba o kenaganong tate Mashaile tshwara fela jalo se ka beya mogalafatshe
2: Eish, Brasil, mampara wiki ya ntribula, man. Kehloka plani ya 250, ore bana batswa ready lunchbox.
3: How? Na ukile waleka cash advance u e-wallet.
2: Hmm? Cash advance u e-wallet?
3: Hey, baka ukadima utuwa u 50 rand, mi hauli fitzwala. Ntele chelete nyana ewe ilifang hang galung. WhatsApp ahay u 087-392-5538. Ula tele detail.
2: Hey, ina ki plani ya mahunte khrutman.
4: Yula uli gaming. Etsa kopo ya cash advance kajeno ka e-wallet encha entlafaditsweng hape e nang le tsohle FNB thuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo cash advance in sa tlasa dipehelo tsa ho qualify FNB lekala la First Rand Bank Limited mo wa tshebeletso tsa ditjhelete di kadimo wa semolao.
5: Boxa, thatohatsi ya ho lebenkele e o tlisetsa ditheko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 gram tse tsheletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
6: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Ntate Mashaile, re ke boele ko amogele pele re gefutsa ke botsitse gore ke thupello ya mofuta ofe eo batlhanka ba tsamaisang tšhelete ba e fumantshwang go beya boemo tlasa taolo le o sireletsa ba feta ka tsela nakong eo tlhaselo e e tsagalang nakong eo koloi e latang tšhelete kapa e iswang tšhelete kapa e leng tseleng.
1: Ngwana mme, dinokwane kapo tsona di ikebekwa. Kapo bona ba ferekanye wena ngwana mme ba ferekanye ke bua ka tsa tshireletso safety ba sebedisa di nomoro tsa batho strateng ha ke re di nomoro the number of people ba leng strateng bongata ba batho go ipata ka hara batho ba batho ba na le go ema mo o kare ba tlile lebenkeleng le ka le latelang kapo le ka how cross up pavement hona linke ditswang cross pavement crime ba eneng ka mo ka opposite ya lebenkele le o tshelete e tliswang go lona thupello e tshwantse ba e fumane mantshewa o nkutlwa gantle wena le momamedi ngwaneso le moifo wa gago mo bo lerato serabe le ngwaneso re ba tlameile gore ha batho wa depo mona mo tšhelete e laelwang teng ngwaneso e ya lebenkeleng le ba isang go lona go tlamehile gobane le ntho ena e re bitsang shipping team bana ba fielang lebenkeleng leo le ka pele le ba yang go lona ba tlamehile ba fitlhe pele bana ba tsamayang ka dikoloi tse tse mathang gagolo mantsheu ba fitlhe pele ba fiele mo ba tlose batho batho ba ba tlose ba seka ba tlosa 100 meters ba beele batho kwa 300 to 400 meters o tloa lebenkeleng mo gore go tlenne go tlake ga e le gore motho o na le taba le kgona o mmona mantsheuo ga tsoa mo moleng teng studio ga o sheba kwa pele o kgona o bona motho a nang le taba o tlamehile gore a tsamaye lepalapaleng in the open space kgone gore ga e le gore taba e teng ba mo die bana ba tshwereng dithunya tse tenele
0: nna ke ka o fela ntate Mashaile makoloi a tsamaisang tšhelete a nang le disebediswa tsena tsa sejwalejwale tse silafatsang tšhelete ka dae kapa mosi nakong ya tlatlapo gore e se

0: go na le lero a fluid substance e kgona go khabara mo mokotla wa tshelete e tshwana le ka puo ya haimo e tshwana le le dumplings gore ya reisa e kwa le mokotlana o e thata ha mdao e shebile tse o ka re ke sponge empa e thata ha e tletse ka hara koloi eo ha hona gore ba ka kgona go nka mokotlana o wa tshelete ntwa pele ya bobedi ke gore mantse wa go tlamehile go be le ntho tsena tse re leng di-drone tse tlamehile di felegetse koloi e ya tšhelete di-drone tsena re kgona di bona di sebetsa nteng ya Russia le Ukraine le gotlhe mona dibaesekopong ga re shebile di-drone tseo di tlamehile e tsamaye godimo e kgone gore e etelele pele e bone la o na le mathata le ga go na le bokebekwa bo e tsagalang di-drone tse mantheua di kgona gore di kenywe dithunya e thunye e le godimo drone eo ba thunya ba le control roomong morao kwa ba kgona go thunya dikoloi tse wena mantheua ntho e bulelang e tlile ya tlaa ka mona ka R8 ga o tswa November 4 and 4 o tswa Rustenburg o ya o se o fitlhile ka moo ka Pretoria o tlo kena R8 o ka re o ya bo Soshanguve ba ne ba kwa le tsela batlatapi dikoloi tsa rone ne di eme mo di eme gole mantheua gole gore ba tlhophisitse hantle military planning e rona rona re leng bana ba tshireletso re sa kgoneng go ka eletsa bana ba ditšhelete gobane ba nagana gore ba tseba empa ba sa tsebe
1: ke batla go utlwisisa ntate Mashaile gore di na le tshireletso ya boemo bofeng dikoloi tsena tse tsamaisang tšhelete letlhakoreng la go thibela kotsi nakong eo di thungwang kapa diphatolwang e leng se tlwaeleileng tlhaselong tsa dikoloi mo na lapeng Aforika Borwa
0: ngwaneso ga di na tshireletso e re kere mona mo ba beyang teng khumane ene e bitswang dalamete ka Sesotho kampo dynamite mo ba ikenyang teng e kgona go tshwatla ntho ena e koloi eo e ntso ka yone bulletproof material o stala seo se potapotileng koloi e gobane mo ba e beyang teng ka setlalosi bane re tlabe re creata di-criminalnyana tsennyana mo ba e beyang teng ga ba ikentse mo le ga o ka ba jwang kore ke wish point ya koloi ya tšhelete ngwaname o tlhola o bona mona mo ba dikenyang teng or ga e le ga o se o bone go na le mona mo ba dikenyang teng ke ka mokgwa ga e khoma e kgona go tshwatla ntho e from o kare from the inside e bule ke mo e leng gore bana ba tsamaisang tšhelete le di-asset ngwaneso asset protection unit ba tlameile ba shedisise bofokodi ba dikoloi tse gore le ga o ka beiwa tshomane mo e tshome empa e se ka ba ya e tsalong go e ka o etsang kore e tshwatle madidi ao a koloi eo mme yone e se ka kgona gore e bulege ngwane
1: di begwa leitlho jwang dikoloi tsena tse tsamaisang tšhelete ka nako eo tlhaselo e etsagalang tete Mashaile gona na di na le disebediswa tse romelelang molaetsa kapa tlhokomediso hanghang e bang koloi e nka mothinya o sele gara tsela kapa e ema sebakeng se kotsi
0: di na le tsona di na le yona ga o tsamaya ka mora yone mantheua and ke tla o eletsa ngwaneso wa bona koloi eo o ifete gagolo kampo o ilese e tsamaye o tswelele tilong ka ba tsamaya pela ga ke batlo tsamaya ke ditshaba gampe mantheua ka gore o ka tsaya kotsi bakeng mabaka a fokola e na le cameranyana ga o ishebile ka morago cameranyana e nyenyane e bonang tsotlhe ke nagana gore e romela molaetsa kwa mona mo re reng ke control room ke ka mokgwa e tla ra o mpotsa potso ena ya ba sebetsang ka gare ba sebetsa jwang le dikebekwa ke tla o tlhalosetsa bone ba e bona gore e tsamaya kae ebile bone ba seba ditsela tsa yone di-route tse e tlo di sebedisang jalo fela ka moporesidente mo a tsamayang teng ba tseba gore o tlo tsamaya tseleng e feng ba feng balebeledi ba gae ba e leng gore ba morago di-control roomong mo go tlhokometseng teng tshireletso ya moporesidente go na le batho ba tsebang gore dikoloi tse di tsamaya kae ka nako mang ke mang a e kgannang ke mang eno a tsamayang le ena re mmitsang crew le bana ba ka morao wena ngwana mme
1: a re kwale ka metsotswana fela ke megato e feng e lokelang go nkwa ka potlako sebakeng sa ketsalo sireletsa batho ba phalelang teng jalo ka bana ba le ithonakela tšhelete ba ka iphumanang ba ba kotsing ya o thungwa kapa go ntshwa kotsi ke dikgomane tse sebedisa

0: nakong ya tlatlapo?
1: Bona mme, hona jwale ha re so ka re bana le leano la gore le ka sejediswa. Gobane ka nako e etsagalang go sebediswa element of surprise. Surprise ke yona e leng gore re a mmakala ga di etsagala gobanne re sa di lebelela. Ka mokgwa oo re bona batlatlapi ba le pele gagolo-golo go tsa tshireletso, meaning law enforcement le security. Ke ka mokgwa o re dulang ba dulang ba tlatlapuwa. Ke batla gore gona jwale ga re tshwane le mokgwa gore re ka eletsa batho. Wa bona bone ga ba tlatlapa ba thunya-dithunya tse tsa di 1847 ya godimo ga o na le motho a timelang tsela yone. Jwale bana ba tshireletso re a react ka nako tsotlhe ngwana mme. Gona jwale ga re soka re bana le yona leano la gore re ka etsa gore batho ba seke ba lemala
0: ka bokhutshwanyane fela ba leela gole le koloi tsamaisang tšhelete. Ntata Mashaile, re leboetse nako ya gago le ka moso motlhomphei.
1: Ke lebohile ngwaneso le moifo.
0: Re leboile golo ke setsibi sa tshireletso Andy Mahlomola Mashaile. Lerato Serabele ke motlhophisi wa lona mokete monyo bolo rabosana Madiehe ba letlhagisa. Moloko Mothapo a re laolela kgaso ka bokgabane bona ba ga e sale. Mantshiwa ke lebitso la ka garetane o sa noseng a pakeng tsa gorabotlhano le gorabotshelela mo nalapeng go le CDFM. Diengwane moeti re baleta ba tsa gorabotshelela.

0: ofisa ka hora ya boroko mosle. Tori etse dina go tsa hoseng e betse sa le balehi.
1: Bola wa BCCSA o la ola makala a gaso a television. Dia le moya le ditshebeletso tsa marangrang. O tsitlallela pihlello ya ditaba tsene paetseng. Tse senang le eme. Tshireletso ya bana ho gesa puo e tletseng le hloyo. E hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano. Bola ona. O kgothaletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.
2: Tahoha. Breakfast.

0: so tibile ngwanenwa butho vuthela ndothini na ke tsona se pedisa ka tlile ka tsona ka tshelo ho the biggest money drive at a khwa breakfast show ke la bobedi ka tshelo ho le mohlala tshelo ba tsela show ba tsela robong ba dikga ba hlalo ya selema selema ke tsona se 2026 ke na kwane ya hore o di ga ye mogotsi wa ka ke na kwane ya go tsuwe ba re a se di ga ile karase ha le kena re a tsuha ai se le ona na kwa hore re di ga ye tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa foka foka foka foka foka foka foka mzanti tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa ba re wake wake wake wake wake na kwa go di ga ye mogotsi wa ka sa ipitlile tsuwa sa pa tukara jani tsole chapat radio go fitela re nyane ya borobong ke re ga se tharo ka ofela tsawe sa bolete ba hore Africa borwa e jamanate e jalo ka mehlala me hlama o bana ka la ka o joetsa ha re betse ra re tla be re le teng hape e ka jeno ka la bobedi ha ke tsebe mo le teng o tswang a fela a em a o be a ka no ka kwa kwa Johannesburg ka nne tu futhumetse monate le ma o bana hlelo no futhumetse lo sentjena le ha ona le moya nyana o hleng o se monate fela ke moya ona wa ho seng a eh a o bona le hlile ka pa utlwa le ho hlile ho bata ha kalo Africa borwa ha re mo fetela re ga le e ja borobo mantse o mo fekela le buifo o se metse mo tla kha itse ya ka mana ga le buile a holo re lutlile ga diong ba tla khutla pe ka lena no lena la ditaba ho sane metse tsekane le shobele metse tsekane e ha hora ile ya bohlano antle o fetela re ga le ya botshelela ba se beditse ba betseile khutla sa ba khutla hape o sane nna la ka lebitso ke nya ka loli ine ke general batista ke mkaka re mo fetela re ga boropong tumelang hle
1: tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela hle mamela tsobele so ya le sedi fm le nna ke ho ma dumela ka lebitso ke monono ke o sola khazanga ke sentse ke tsho ke re are ma 10 to ena motsiano nge tlola matsatsi a le shumela motso robong au ya itsamela nako e yalla monati pinena ndoti nina yalla monati re hopotsa ba bamba rona di paseka e se ka re ke khale fela o tla tlo bona re nako ya itsamela jwa lo ka re se re kene ena ko ngena ya maria ile le shumela metso mihlano metso ka mora rena ya botshelela mo ifo feletse mamedi wa tsabeletswa le sedi re dumelle le rona hle re o sebeletse ka bogabane ba bang ba tsho ba re sa le re dira gale ibile re kena tsena ba bang ba ra chi fidi antsa na twasa le khada re rata ha o le jwa le wena ntseng a itukisa re tsa maemolo wena a seng a fihlile mo ya nteng re a le bo roma metse tsabeletswa le sedi fm get a whole breakfast show naki monono hello
0: au di le botsola di a itsamaela nako ya tsa magaitsedi ya ka selebo sena mo mamedi o tla tseba ya sa tsebe go tla o tla tseba he ka jeno hore re mo hopotse hore hey June 16 ka mora diketsalo tsa 1976 selemon sena ke di le motse mashomo a mahlano ka ofela gaitsedi ya ka ka mora ketsalo ya 1976 ya matha nako motho ane aneng a le teng ka 1970 motse ba le teng ba bangata motho ntso bona bo di documentary jwalo jwalo a o ke bo kgone le bontate bolo ba rona le motse mashomo a mahlano ka mora ketsalo tsa June 16 1976
1: maybe le khaitsedi aka ha re bua ka nalane e kalokalo ga tshwana la re ipotse hore na re ba sebeletsa joang batho bana ba re etseditseng dintho tse kgolo hakana na ka nnete ba utlwa ba ananelwa ke rona ge le setšhaba le ke nagana
0: ke nnete yona khaitsedi aka ba bangata ba lla hore hei na yena ne re lwanela dintho di se di shebile kwana fela he a re lukisa letsatsi le letsatsi nna ka mehla le behla ke nke ke tsho ke nke ke utlwe batho ba bang ba tsho ka nnete ha holo be leng hore ba tsama lefatshe ba re ha hona naha e monnate jwalo ka Africa borwa e bile ba o jwetsa ba re ke le hlono lo go phela naheng ena le molaotheo o tshwanang le molaotheo na wa rona wa naha ena ya Africa borwa ha o sheba dina hatseding ke mathata fela ke ka o fumana batho ba bangata ba fella ka kwano ka naheng ya rona ya Africa borwa batho ba feta dina hatse pela dina hatsa bona gaitsedi ya ka ba fetela ka kwano ka Africa borwa jwalo ka mo Africa borwa lo wena o tshwantse ipotsa ro ba neng batho ba bona eng e kana kana ka naheng ya rona e nna le wena ga sa e boneng
1: ho jwalo wena khaitsedi ya ka ke tsona tabatse go tshwanelang hore di shebele hore na rona re etsa joang o laola dintho tsa rona ka tsela e leng hore re tla fihlella ditabatabelo tse sebeletsang setšhaba
0: lucky ka shautele la ka jeno chapati chapati to go dumedi sa boso wa kale kae
2: moro nkaramene moro dijelo na comrade jonito ka mahauli kae ka jeno
0: ao monnate fela wena chapati monnate fela entse re bua re naha ena ya rona chapati ka mogo batho ba bangata ihlileng ba bona se ka ma Africa borwa ba se bone naha ena ke hlokometse hore batho ba tloa dinaentse hole kwana ba fete dinaha tse ding batle ka kwano ka Africa borwa ho bolelang hona le ntho ba e bona ke eo ma Africa borwa mang a sa e boneng a sa e hlokomeleng
2: no thank you nnete nthole ke ntse ke le mametsi mona chairman ke nnete e felletse me ntho e ne bolela hore o tlamele gona ma Afrika Borwa ke re tsoe re iketsetse re tswe re ikemele ka borona re sebedise menyetla o re nang le yona na hi
0: ya no di ntotsa ka kwalo ke ne ke shebile babolo ka ntho ke ai wa tsiba Afrika borwa bana ba le batlile ho Sundowns wena chepati ba shapuwe ka nnete ha ke tsebe ba llakang ya ba betsa Sundowns ka ntlaentle ya Modiba fela balatedi ba bona jwalo ka mehlale mehla ke bone ba lwantshana le sepolisa mo ke re ha ina etsa hala di 19 ntho e ba ietsang ho rona mo ba tseba naheng ya bona ba ka se yetsa
2: botata ba molao wa gona kwa no mana ko se ko go tlamela ho kengwe molao tshebetso mme o tie o bua nnete chairman ha ona ba o ietsa di naheng tse dintse le le o ke ke be wa eleka empa kwa no mana ga ba tloela ba iketsetse ntho ba e rata
1: ha e jwana
2: Mina go nha re bua ka go thire nka le hlako re mpa o tlamela re bua molao wa gona o tlamela o tie o sebetse
0: ya o tie chepa le ba lwantsha maponisa batho ba le wena thwasa maponisa
2: ha o ka nyulela dina hentse ding tsa Afrika kwana a ba ka ba ile bo ya batho jola ka re bua le wena je
0: eh
2: bana ba o thunya ba o bolaya ha o ntse ntho
1: ha o bua nnete chepa hai ha o bua nnete ke ba ba ba fapane le pula
2: a ba ka ba fapane le pula ga itsedi ya ka bebe ya hantle empa re tshepe re o sane ntho di tla fetoa ba tla ke molao wa rona o kengwe tshebetso ene ke gona ka borona ba etsang tjena maafrika
0: ka ba ka hopola ntate ke ntate mambana go tla pagelwa ke bolele
2: ee
0: pagelwa ke bolele Afrika borwa a re tsena re yatla
3: nako ntsa tatlhelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Dumela Joburg. Mamela kgaso ya polelo ya boemo ba dropo ya Joburg ka laboraro 20 motsianong horeng ya bobedi motsiare. Fumana puo ya ramotse wa phethahatso Councillor Dada Morero marangrang ohle a ditaba tsa setjhaba ya dropo le diteisheneng tse kgethilweng tsa setjhaba. Latela hashtag Joburg SOCA 2026 ho fumana dintlha. Eba karolo ya Joburg eo bohle re batlang.
5: Na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo? O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di o dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala kajeno. Ho na le melawana le dipehelo.

0: pele bona re lahletse jalo Drake le o bukile o ntshitse albabo e ntšha Drake ena ke King KSA Thapelo ke lebitso la pina o ntshitse albabo e ntšha Drake ehlile batho ba bangata bo morepa ba e ratile haholo ehlile batho ba bangata ba ntse ba bua ka yona ba re yano no ba re no yona ke yona caras yona ke yona ga ke sa e mamele a ke tlatla ke tlo e mamela le nna ke utlwe ntho ene batho ba bangata ba buang ka yona
1: o bua ka yona jana kgaitsedi yaka ehlile bakile taba di gana o fela e bitswa Iceman
0: yes
1: e bitswa Iceman e kene ka dipina tse ngata fela tse boma 43 sentse e streama mme o fitlhelela ga kana go utlwagala gore ke ena sebini se streamweng ka o fetisisa nalaneng ya go streama ka letsatsi le le leng mo e leng gore pina tsa gae di mametswe 197 million streams ke yona tse fumane ga itse diaka ka digwaga tsa 20 na le metso mene fela ke a e le gore o streamwe go feta 197 million
0: no batho ba bangata ba bua ka yona batho ba bangata ehlile ba ke bone ehlile le mo marandra mona Iceman ntse ke re ke tlo ipha nako ke mamele le nna hangata ke fumana monyetla mohlomong ha motho o ganna o ya sebakeng se itseng se golenyana ke hangata ke di mamela jwalo ke re ke iphe nako fela gore go tloa mona lapeng o fitlhelela mane mo ke yang teng e re nke ke mamele mmino jwale hangata di-albumo tse ntšha ke di mamela jwalo le nna ke be le maikutlo a ka ka tsona gore na ntho ene batho ba e thabetseng kapa ntho ene batho ba tlhile e sa ba kgotsofatsang ke yona na le nna nke ke ikutlwela
1: ai ba la kannete o tsebe Iceman ka bo yona 197 million streams ke di album tsa hae ka ofela 140 million ya palo yeo ene le Iceman fela jwale ho hlalosa hore o fihlela ha kana na ke yona album e ho hlaloswang ile e kgolo ka ofitisisa selemo sa 2026 how shejwa taba fela ya di streams me Drake ai Drake wa ratwa kadas Drake wa ratwa gore ho sa khathale ho runtsitse album neng dipina tsa hae di dula e kae ka gantse di lentsha ha ntse album jwa loka ha ntsitse tsena balatedi ba hae ba ilaumela
0: ga itse di aka ke se sensa di binitse tse ratwa nga holo le fatse ka bophara ka nnete ke bone ona le ka France nne mane ya ema tsi wa le ho manga mabenkele ka mane hey wa ema tsi ntate mo mwana le ding wa bona hore wa ratwa nneng ke la ka bona ona le China mane le ha ba bamba sa mutlo ro re mino ke nthwengwe makatsang gaitsedi yaka batho ba bangwe na sokola ho buisana le bona ka moka pa ba sokola ho buisana le yena ka baka la puo empa o bona hore ba motseba ba mothabetse haholo ke re e mino ke nthwengwe le ha re sa utlwane ka puo fela ka mino re tla utlwana
1: ne e jwalo wena Akadas me ke bone pina tsa Michael Jackson ke le tsona di ahlwa di chatting tse fapaneng o phatlala le lefatshe ka lebaka la setshwantsho sena se bontshang bophelo ba hae Thriller album ya hae leng gore o la tuma haholo ka yona o sa ntsane o bua ka China ma China morata ba morata haholo Michael Jackson ntse ba sa mo utlwe jwalo ba morata haholo mme ke tlhokometse mojaifo wa hae o kgutletse gape go kena TikTok ro kena Facebook ro kena kae batho ba bangata ba kgutletse mane mo ba ithutang ho etsa bo di moonwalk gape ba se ba apara jwalo ka ena mme ke a tlhokomela break dancing e boetse ya kgutla mme ke ntho e monate motho wa bona gore ntho e o e sebeleditseng bophelong ha o bolele o reshwa le wena kgaitsedi yaka ha o le wa sebetsa hantle ntho tseo di siang e bang diletsa ba molemo a e kgona di tswelela pele go sebeletsa le bana ba gago
0: gobaneng shopo tsa rona batswadi ba tsamaya di wa makeišene mo
1: le dikwalla
0: ba tsamaya le tsone
1: boma
0: gobaneng supermarkete tsa bontate mamamamang itse ga a tsamaya ya itsamaela le ena
1: e batla tle re ba tshwarele dikopano hana jwale tje
0: he
1: he tlo utlwa hantle gore ba e fa sa kae
0: di tsamaya le bona tsa rona mona ke supermarkete tse kae tse re gola ne re di bitsa di-supermarkete re supermarketeng yanene eng ga re tla re gola ntate wa teng ga ka tsamaya fela kapa mme wa teng fela e ba mathata bana ba salang ga ke tsebe kapa ga re na lerato leo le motswadi wa ga wanana le lona ho tsetsa kgwebo kapa jwang ga ke tsebe ka nnete e nke ke bone di tsamaya le beng ba tsona ma
1: nna ke bothata ba boholo ke gopola ga o bua tsena o nggopotsa ntate le boya ka mane ka qwaqwa and that why la ra tlhoka la sia mosha ai kona ile ga ha o tshwaga o fetula o bitsa covision ya ba mosha ra o muhulu ka bona hore tabena ya batswadi ba tsamayang ka dikgwebo na ha ya itsetlea ho rona khada rona ba salala gore rona ga sala re etsang ka
0: ka se sietsweng itsetle ile ho rona ba salang itsetle ile ho rona ga itsedi ya ka ka nnete mabedi go gutlwa go spedipete sebe jwang ke tla batlela ka mangwe metro ku tswe city of Joburg ke di me jwang thwasa a mathela ka mane ka ikurulene a utlwe ko be di mogeseng hore teng tsena tsa hora ena di me jwang ka ikurulene fela he mari khang so ka uteng mangwe metro municipality tsa mari khang hore nge mangwe metro di tsama jwang
2: ya le di botsa ha pele ba ma vedi ba tsa go breakfast show tsa se pete pete manga o mfa sudden veterinary disease pop so tsana tabantu bo tsabelo se phala hantle ha re kena pele nye tso tsinga ngata re na le match o tla kalang by hook Wesley Church ka hora ya bobedi di tsela tse go sebediswa ke henga Charlotte Maseke president Brand Tusing Edwin Huya o Arthambo building le go pakela ba gani ba gona lo yelwa soko mo pula e bakileng mekoti teng ba fokotse lebelo la bone le wela soko ditaso tsa rona tse tshela mmileng gagologolo bana ba dikolo go tswa mo sepalela gantle ngwaleso felela re kopana go sane ke a leboga
0: a re leboge gaetsedi ya ka re fete le City of Joburg ke lebogile mafa o se ke lebogile orenye ditsama jwang City of Joburg
3: ke leboga bathuthara le tshwasa mmogo le bamamedi ba le City FM mane Joburg CBD tsela dikwetse go GP Street le Pretoria Street ka lebaka la law enforcement le service delivery blitz bagani ba ka sebedisa Troy Street le Delva Street kapa banke molao wa JMPD athe sephetephete se maatla go M1 North Harrowtown Interchange le Empire Road of Remka Parktown go tshwana le mane M2 West le lebile Heidelberg Road sephetetsane mono ka Sharon Lee sephetephete se maatla go Malibongwe Drive le President Foshier Drive mane Princess sephetetsane Harrow College Avenue le on Bakers Road Karenberg sephetephete se maatla go N1 North le Bessie Drive Metrend sephetetsane go N1 North Hara New Road le Olifantsfontein Road go tshwana le mane Sandton go M1 Southbound le Marlboro Drive ka Soweto sephetephete se maatla go Klipspruit Valley Road le N17 Circle le go M12 East lebile Diepkloof Interchange se maatla gape go R559 le Impala Road ka Protea Glen mabone a laolang sephetephete ya tswile taolong go Johannesburg Road le Junction Avenue ka Lyndhurst ka Terfanteng Matianong a Kliprivier Drive le Rifle Range Road mane Marlboro mabone a tswile taolong go Marlboro Drive le N3 South on Ramp Joburg CBD mabone a robegile Hara Joubert Street le Kotse Street re kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a go ema kapa banke molao wa di-pointsman ya ka lo tsa sephetephete ya reng ena ba tsikala le tswasa re lebo JRA le JMPD ka tlhale ho e
1: re le bile se wona ngwana e tsobele letsatsi le monate mme re butle o le tsena hem re hle re mathela ka mona ka ikurulene re utlwe hore se phalla jwang sephetephete na kwa nyana ile ngore batho ba bangata motho so tshwanela ona hane ke bone hore ente ya sifuba ilahla ya tswa kgwedi e fitileng mme batho ba bangata ba sentse ba lwanela yona nthwene hore motho ska iphumana o lofa mosebetsing ka lebaka la ukula e bane e tabena ya sifuba kana kwena ihle ya tota re a tseba ke ka hore tshwanela re tse bonete ba hore bana ba rona ba phetse hantle me mamedi wa tsweletso ya le Sedia FM re tshwanela ka hohle hohle re tse bonete ba hore le rona re ipoloka ntho tsa rona ntse di tsamaya hantle o tenge ko be mogeseng ke enwa o di tshweretsa bobedi tsa ka mona ka ikurulene ga itse dia ka kitse ke
4: a le bua ga itse dia ka mothati mo ba le dikoloi di thulane mane tse lenya le belo le farming and dream o ri bile bo ya mmileng o kgelohelang M2 ileng ba vumile fitakase re bua ka Gelderness Interchange danso ithutswe ke koloi mane sebakeng sa ruede ko pela Leondale mona ke Matianong a Force Dick le Aberdeen tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwalwa o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moso re leboga EMPG ka tlalego ena
0: ke ntate mogeseng ko bedi mogeseng re a leboga ntate mogeseng re tla kopana le wena o sane maobane ga itsele yaka re bone go etsagala ntho e nngwe e makaditseng batho ba bangata gagolo o tla gopola go na le bontate ba boragwebo ebile ehlile ka re ba tume kao ba bontate ba ditekesi mona ee nyewo ya bona maobane ke a gopola labohlano prosecutora o latlha a jwetsa magistrata gore gana ba teng maobane ka mantaga gore gana ba teng ke a bona ona le mabaka a mang ke ne ke nana ke dinyewe tseding gobane ne neng o fumane gore go na le dinyewe tseding ya ba magistrata gore jwang kapa jwang o etse bonnete ba gore o ba teng mona ka mantaga jalo ka gore ga ona kgona go fitlha ka mona jalo maobane ge batho ba bangata ba ile ba makala golo ga nyeo yeno e hulwa kgatlhano le bontate bano ba bane ntate sebanyone ba mitsa Joe Ferrari
1: Joe Ferrari
0: ya nna e sale ke motseba ka lebitso Joe Ferrari jwale dinyebo di hutswe gaetse di yaka e sabeletswe ka thoko mme ebile ke utlwa e ka re prosecutora le IO investigating officer ntate Ashley a ne a mathisa nyewo yena wa sepolesa e ka re ka nnete ba tla tlamaya ba tlo araba e ka re ba tla kena mathateng ka o se hlaelele go a bona maobane jwale ke a ipotsa gore nyewo ye e ntshiwa jalo lekgotlelela dinyewe ka o se hlaelele ga bona kapa ga ona bopaki nyeweng ena ke a ipotsa go e tsala jwang
1: le gore kgaitsadi yaka ga e le mona a iqhiletswe ka thoko ka mabakano a gore mongagadi Mkhuseli Ntaba ha ka ba hlaelela lekgotleng la dinyewe na se se bolela gore ba keke ba boela ba qoswa gape na bana be e leng gore ba ne ba tshwanela go tlo arabela diqoso ka mora gore ba tshware motho wa ipotsa setlhoo ke sona seno sa gore motho ya e ntseng tlaleo ya e leng gore o ne a ikemiseditse o tlo paka dikosong tse ritetsweng kgatlhanong le mongadi Joe Ferrari Sebanyone go thwe jwale o tshogetse bophelo ba gae gobane jwale bana ba neng ba tshwanela go arabela ba se ba lokolotswe kgaitsedi yaka mme ga e le mona ba se ba lokolotswe ra e tseba taba ya gore ga o le paki o tshwela bophelo ba gago re bone dipaki di bolawalwa mabaka a fapaneng dinyeweng di sele jwale o tla tlo utlwisisa gore motho ga e le yena a tlaleha batho ba tshwarwa ya ba jwale ba sa ba lokolotswe ga o sana go ya pele a e kgaitsedi yaka o tla tshwanela o tshoge
0: ya tshosa kgaitsedi yaka golo ga o sheba gore jalo ka ke re ntate Joe Ferrari nna ke a mo tseba gale ke tse ke bala ka ena a se motho ke mo tsebang tjena fela gale ke bala ka ena mme ditaba dingata ka ntate Ferrari le batho ka ntate Sebanyone le batho bana bana qoswa ka bona a qoswa le bona motho wa ipotsa gore ya ba banna ga e sa fuwa le monyetlanyana wa gore go mamelwe gore na taba tsetse ba qoswang ka tsona ke nnete kapa jwang ga o se o sobediswa jwale e ya prosecutora e kage ke yona lebaka-baka le e tsang gore go qetelele go ba maemong ana a tšhena jwale nna e ntshosetsa eng e nka e baleisa tshepo ya molao wa rona magotla a rona a dinyewe go setšhaba setšhaba jwale batho se ba na le maikutlo a bona gore a kgona mona go na le nthonyana fela he thwasa re na le ntate Zola Majavu ka sena sebaka ntate Majavu tlo go dumedisa boso wa ka le kae ka jenong
5: ka ra thwasa le moifo ba mamedi ba ka ke ba ratang gagolo ba lesedi
1: kgotso ntate re ya leboa tlhe
0: re ka se bui ka ditaba tse tjena re sa bui le wena gagolo tse e leng gore ke a tseba o dula o le teng ga re o letsetsa ge ntate Majavu o ko tlae mona o leke o thusa setšhaba sa rona ka kutlwisiso re utlwisise gantle ntate Majavu a the e sebetsa jwang la botlhano nna ga ke ne ke shebile nyewe ye thelebišeneng prosecutor o tlhalositse ga ana kgona go fitlha mantaga ka mabaka ano a gore motlhomo motho a inaganela gore ke mosebetsi ke mabaka mang a mangata a the e sebetsa jwang prosecutor ga e sa kgone go fitlha nyewe e sebelelwa ka thoko ntho ya molao e sebetsa jwang ntate Majavu
5: e re ko botse ke nanaga ko araba ga e ba e ne le Majavu e le moemedi wa bakosiwa a sa kgonang go finyelela ka lekgotleng lekgotla le retso e sebetsa jwang tsela e ke batlang go e tlhakisa ke gore ga go kgathaletse gore thwasa le batho khara le Majavu mabaka a bona a reng magistrata o tla le mamela mme ga a tleta go le mamela o tla nka qeto qeteo ga sa nkile ke taelo ya lekgotla ga o a dumela gore o le batho khara gore mare ke mo boleleletse gore ga ke no ba teng ebile ga ke no tla ga o etsa jalo o nyenyefatsa lekgotla mme o na le gona gore o ka fumana o le molato wa ba wa otlwa bakeng sa ketso eo ya go nyenyefatsa lekgotla ke etsagala mešhena le mešhena ngwanamme nako nngwe ga ke kgone go finyelela ke tla tlhalosa mabaka a ka e bang ke sa kgone ke tla batla e mongwe wa bomphato ba ka e a tla nkemela gore mosebetsi o tswele pele e bang ke sa kgone go fumana motho a ka nthusang kapa a ka nkemelang o tlohela kaelo ena ya ha o re ho mmuelo wa ha e matlalo ya re engwe go bane ka bo badi mabe ka ka tlileng ka mabaka nke keng ka go ba ke no gona gore ke be teng go tle ha ke na hane le nna ka gore ke mo jwetsitse ha ke no hlahella mme ke
0: ona ke tla ba ntshwarele nna nke ke bone lona jwalo ka batho ba molao maemong a jwalo e khutlisetswa morao mme le tla tla le sheba gore na ke tla gona go ba le letsatsi le ke tla gona go tla mo kapa ke tla gona go fumana motho a tla tlo nkemela jwalo ka prosecutora ke qala o utlwa ena e sentse e bellwa ka thoko go bane fela prosecutora e sa gona go fitlha
5: a wa force ngwana mme mme ke rata ka go bane o etsa re rute setšhaba e etsa se kana e etsa halantwe e etsa la ka magetso a mangata bothata fela ke gore e etsa e tsenyeweng e leng gore e a phatlalatswa ke ya batho ba a tsebagalang o hopola hape gore ke a utlwa le bua ka prosecutor ntho e leng gore ga le e tshware ke tokelo tsa motho one a matlhatlheleng go tswa bekeng e e fetileng gobane makwete a kao fela le barutei ba molao ba tseba gore bail tokelo ya bail e nkuwa e le e potlakileng it's taken as agent so ga motho a tshwerwe molaotheo ore o tshwanetse a tlhaele ka pela legotla hang-hang kapo ka dinako e leng gore e atumelane gore a tle a rutele kopo ya gae e leng gore ka nna ananelwa kapo ya seke a ananelwa ga e ba e ne e le kopo ya goreng eo kgosetso morago fela ya nyeo e sentseng e tsamaya eno e bonolo e tsagala metlhena ke ene o buang ka yone empa e seng ga batho ka ratokelo tsa etsa gore e be motho yo a lokologileng di gatakelwa gobane batho ba ga ne postponement eo e dumeletswe go ne go bolela ba lo dula letsatsi le leng kapo matsatsi a mangwe gape ba ntse ba le tšhankaneng ke tokelo tsa molaotheo tse e leng gore di phagametse ditokelo tsotlhe kao fela ngwana mme ga gona phoso e e tsagetseng ga o sa kgone o finyelela legotla le o laetse ntho e e tsagalang le ga e ne le bathukara e le paki kapo wena o le bathukara o ritetseng ewe gatlhano le thwasa o bo o sa fitlhe gone go ka nna ga e tsagala gona go e tsagetseng e leng eo ene ka nna ya
1: tlhaae
5: kgadiwe ka kopo gopola gore magistrata ga ema fela ba e kgala bontate Abrahams le mphato wa gae ba entse kopo mme ba fana ka mabaka a kopo eo mme magistrata a e ananela so ga se ntho a seke ra e ntsha mane ga se ntho e mpe e tsaetseng ga e batle tšhelete ga e na taba le gore batho ba tlanagana eng ke loyara tse e tsang mosebetsi wa bona ka botlhetseke mme setšhaba sa aforika borwa ba tshwanetse ba lebogele gore ka nnete magotla a ikemetse ba tshotshisa ba laole magotla le maponisana a kenang ka digaefole ka dikgotho ga laole legotla o tshwanetse ba kope pele permission ya go etsa ntho eo parete ba etsang ka ra legotla ke se ke mpa ke le bontsha bane nna a buelwang ke nna ga o ne e bona metlholo eo ka moo ka legotleng gobane legotla le re molao o re motho a laolang tsamaiso ya ditaba tsa ka gara legotla ke masterata kapo ke moatlhodi
1: a ntata majavo ke kopa go botsa jwalo ka ga e le mona nyewe ena e kgadiwe ke batla go utlwisa gantle gore go bolelang go bolela gore ga o sana nyewe go hang lenaneng la dinyewe tse tshwanelang go mamelwa mme dikoso tse e leng gore di ne di entse ba tshwarwe na go bolela gore dikeke tsa tlhola di tsoswa gape kapa re ntse re ka bona bona babelaelwa bana ba e ne le babelaelwa ba boetse ba le legotleng la dinyewe ba lo arabela nyewe yona yena fela e se e tla ka motšhaosele
5: watsebathasa sekolo se monate ko utlwebe yaka boqhetseke jwa mpotso ya gago mamela ga se tshomo ka mathetho nyewe ena e kgadiwe lenaneng la dinyewe ga e tlositswe lenaneng la dinyewe nyewe ga ya kgalwa ka bantsho ba mangwe botshotshisi ba naga ntho e tshwanetseng fela ba etse e le ba e kgothisetsa lenaneng tshwanetse ba fumane tumelelo ya ntate ke mang Ndimothibi kapo DPP ya porofense eo mme e le o sane e ka nna iphumana e le lenaneng la dinyewe gape ya ba kgutlela mane meqalong ga se tshomo ka mathito nyewe ga ya fela ke laka ba ka tlhalosa maobane dialemoye di dithelebišeneng ke re ba seke ba bula dibotlolo tsa champagne e santsang e le o seng gagolo gobane ka nna re peebeke e fela le ka utlwa molaetsa gore ba se ba bitsitswe gore ba lo tlalela legotleng ka DTA phapang ke gore fela ga ba ne le go tshwarwa gape ba lo kwalelwa ba lo tlhaga ka kopo ya bail gobane ba se ba ile ba lokololwa ba tla fumana ntho e re bitsang J50 e leng tokomane reng thwasa le bathukara re kopa ka tsatsi le itseng le tlhagelele le tlo arabela tsona dinyewe tsena tse e leng gore ga e ba e ne e sa tloswa lenaneng ne le sa di arabelela so nyewe ga ya fela go gang ba fumane fela tokologo ya bona ka ona motsotswana gobane ga e baneng kopo ena ne sa ananelwa ntate Abrahams o laentse kopo ya bobedi gore e bang ena ya gore e tlose lenaneng e sa etsagale gobane ga e tlosiwe lenaneng go fedile ga o tlhokagale beile e bang magistrate na e kgeletse ka thoko o na itse bonyane he ha re tswele pele ka beile botlhotsitse bontse bo le sio mme beile ena e nkwe e le beile e e sa phepetsweng mme magistrate o na tla nka qeto ga a tsetsile o ba momela gore ke a ba fa beile kabo ga ke bafe ga se ore ga e sa phepetswe o tlamme maoto le matso gore a ba fe beile o na ka nna ba fa beile ya tšhelete e itseng le ka dipegelo tse itseng so go santsaneng go le mo re yang teng bana beso ke a baleisa bontate sebanyodimpae ga o so fela ga ke nagana gore ba tla ela tarata ilana bana ba entlen
0: e re ke botse ya go qetela ntate majabu se ha se be magotla a rona dinyewe ka tlasa gatelelo mo teng re tla bona prosecutora ka mabaka afe kapa afe gore wa kwetelwa kapa wa tshosetswa kapa wetsa a sa fitlhe lekgotleng la dinyewe mme be re lebeletse go fitlhelelwe qeto e tshwanang le e fitlheletsweng maobane
5: ngwana mme o gopole gore prosecutor e ikarabela tlhakoreng le itse magistrata kapo baatlhodi ba ikarabela tlhakoreng le itse mme le rona wena batho karatse ka mokuso o na le tokelo tsago tse e leng gore di tlhompha ke molaotheo ga e ba go na le ditshosetso ke tsa diprosecutara tse ngata ba bangwe ke metswalela ba e leng gore ba tsamaya le di-body guard kapo keng le basireletsi ba tlhometseng le dipaki ke e leng gore di a tshosetso di a kgona gore di nkuwe dilo bewa kae-kae ga se ntho e ntšha e etsala mehla ka mehla ditokelo tsa batho ba tshwarwang ga gololo ba ba tshwereng ke maponisa a na ba e leng gore ba ikgethile e batho ba gona ba nana kare ba laola magotla ga e jalo motho o mongwe kapo ofe re sa kgathaletse e le gorena o apara ba ke kgubedu kapo o apara eng o na le tokelo tse e feleletseng mme ga a le ka pela lekgotla la dinyewe magistrata o bona mokgosiwa ya a nang le ditokelo tse e feleletseng go sa kgathaletse maikutlo a rona ka ena re le setšhaba a reng magotla a sebetsa gantleng tata ga o le botshotsisi and-e ke bona ba nkileng tlotla gore ba mo tshwara neng nyewe ya teng ba e rutelaneng jale nke ke kare ke nkile dilemo tse nne kapo tse tlhano ke ntse ke fuputsa batho kata ga ke keta ke be ke tsamaya ke lo batla warrant of arrest ya gore batho kata a tshware ka nako e le nna ke ipeetseng yona ke le motshotsisi ke be ke nka qetana maponisa mo lateng ka 4 o'clock goseng ka labohlano gore ra le o dula tlhankaneng weekend e kao fela ke tla buisa legotleng ka manta ga o fitlha legotleng ka manta ga o tlobane o na le mathata jalo go e tsaleng ka motho a dula matsatsi a a supileng gape ga re ntse re emetse wena o lokise mathata ao empa e le wena o kgethileng nako le gore o tla mo tshwaraneneng batho ba bangata ba sekametse ka letlhakoreng leng re opa matsoo a maponisa a tshwara batho bana and-e ba etsa mosebetsi o motlhe maponisa ke ba rata gagolo empa re se ka ra lebala gore masetata mosebetsi wae ke go ba magareng a mamele botshotsisi amamele mokusiwa ka lekwetha lae mme e be o nka qeto e leng gore nna le wena re kekee ka nna ra e thabela kapo memeng ga re no e thabela empa magotla a tlang ka diqeto mme ntho ena e tsaetseng maobane e etsagala tsatsi le letsatsi ga e makatse ga e tshose ngwana mme
0: ga e baleise tshepo ya setšhaba go magotla a rona a dinyana
5: ya e netefatsa ya e ntlafatsa ya e matlafatsa ngwana mme
0: ntate majabu re lebule ya golo kana kwa gao ntate re a leboa ka tlhaloso eno ehlile momamedi o ne a tlhile a batla go utlwa gantle gore o e tsala jwang ka ditaba tsena tsa bontate sebanyone o di tlhalositse ya monate ntate re leboile
5: ke tla gotla nako e le te microphone ke ithuti yona lesedi ke tlapele ngwana mme
0: ntate majabu mamedi ke tsona tseno tsa ei ehlile bakile ditaba di anao fela taba ya maobane fela he yena ke setsibu tsena tsa melao ntate Zola majabu ga e tlhalositse mobamedi o bolelang e jalo e bakile ditaba di gana go fela taba maobane
1: ke rata ka mokgwa e beyang kgaitsedi yaka le gona gore mmamedi a elelelwe gore molao ga o ye ka leeme ga o ye ka tshobotsi ga o ye ka emo a ditšhelete ga o ye ka maikutlo molao ga o tseba go sebedisa o tla o sebeletsa gore na o molato kapa tšhe molao ke molao
0: chapat o teng ka dipapadi chapat o ka mathaboso wa ka ga rena tsa mabenkele
6: Papa, le seria fe, la dicia parte. Ogolewe kada kolewe DJ Thwasalo yana comrade Jonito Mamiri Moro. Akiba to sinya nako. Ke batle ke kale ka mane ka mejametalana, ke go tlogona ebe nthotsetsa lang ka mone ke di finke a tseba ho bile le kopano e bileng kgolo mona ya khosafa ho no kgethwa komiti ya phethatso e banke thatsa ka di hopola hantle empa motho a di tsebang hantle ke ntate Miki. Ntate Miki ya khotsola kae ka jene?
7: Khotsola e ka tsa re ke ntate ke a sa panzela hantle le buisa
6: a ka mo ha o ntate. Ntate Miki ha ke re utlwa rona ho etsa etseng ka mona ka ho khosafa matsatsi a sa tswa feta.
7: Ke le bona le ka tsa go dumedisa le ba mamedi ba le CD FM ntate ba gati ba papa di a bolwa mo. Ba solo di ke ana ntate o tla go pola go nona le General Assembly ya khosafa kana henyana ya Zimbabwe Harare mane. Mo taba e engwe ne le go kgetho ga committee ntsha national committee ka particular executive committee ya khosafa ntate mo ke la bona president ya Lesotho Football Association ntate di jana ntunya a tle ya o kgethelo ka go committee o ye golo ya ya khosafa ntate ka kholo ke yona taba e golo ka pa e bile monate go gona re le Lesotho Football Association re le ba Sotho ntate gore ka go committee kholo ya khosafa yo le re tla ba le molomo le ditsebe ntate diqetontse kholo tsa khosafa
6: ntate jwale tsena se bolela gore president o tlo ba le sa ga ba duela nako e ka ke le motse e hlano ka ofela e bang ke sa fose ka bo dinne
7: o jalo na rita tsa ke ita ba themele ngwe ene e tla e tla bona jena.
6: Ntate Miki a sena se reng ho lona le Lesotho Football Association.
7: Ke ke taba e kholo ga go loka nete ntate ka tshelo ka ke bontsha gore ka nete e tla ba gore ba le diqetong tse kholo re le gele mogato re ba teng di taba tsenga ta mo somo ka se re tla di fumana first hand tse tsa maisho a go la maoto mona ntate re jeneng ena ya khosafa.
6: Ntate Miki ke tsebe ha e bona le home ba mohlomong ke o sia morago ke shebile le metsotso ya rona
7: ka jeno ke letsatsi le legolo ntate wa gopola gore ke draw yane ya AFCON 2027 yane e tla ba ka East Africa ka mmane ka gora ya borago e tla betshwego e leng ka esepeta ka mmane ntate mme re tla bona gore na ditsamaya jang ka nnete ntate kacha re be re qetelele fela ka o leboa setšhaba sa rona ntate se ileng sa ba teng letsatsi lane la bohlano ka nnete re sebeditse ka kagatlho gago.
6: Ntate Miki ga re leboe ngwana e sobe letsatsi le monate le tlhoke tshitiso
7: ka mokgo tshwana wena le moisane re kacha
6: ke yao taba mamele ke tsona tseno he tsene re di tshwere le ntate Miki ya mme ga ke mo tlwela jalo ke batla gore re lekole papading ena ya krikete mo go ntse o bapala jalo ka mane ka Indian Premier League e le papadi ya bo 60 a na le metso e meraro papading tse 70 a na le metso e mene maobane ke mo Chennai Super Kings e ne kopane jalo le Sunrisers Hyderabad mo teng he e le bana ba Chennai Super Kings ba ile ba hapa lotho ba nka qete go batla kena ba chesebete gwa fela ba jwalo ba etsa legolo le 80 mme go latlhea wikete tse supileng papading eno ya di-overa tse 20 ile re ha ba gutla bane ba Sunrisers Hyderabad ba fitlha ba iketsa fela legolo 80 a na le motso le mongwe mme bona ba ka nako eno bana ba latlhetswe ke diwikete tse 5 ba bapetse overa tse 19 gantle sena se bolela gore he bana ba saletswe ke overa e le nngwe kapa dibolo tse tsheletseng sena se bolela hape ha Sunrisers Hyderabad ile a tlhola papadi eno ka wikete tse 5 mme a ileng a itshupa ka magabane papading eno ke le kejakejane le ena Ishan Kishan wa Sunrisers Hyderabad ba ile ba mo fabete ile a re ha e nka e nanabela letsong la bona a ba fitlhaetsa jalo mokolokotwane wa 70 a ile a latlhelelwa kapa ona o tsikileleletswa bolo tse 40 a nang le metso e 7 bolo Dani Carvajal o tlwela setlhopha sa gae sa Real Madrid mamedi ka mogao gore a dule setlhopheng seno lemo tse 20 a na le metso e meraro ke tsena ko etelele monna eno ne bile e le mokapteni o ne a bapala gantle a golo mme mamedi go na le mabarebare kwano a supang gore Marcus Rashford ya setlhopheng sane sa Arsenal ya setlhopheng sa Barcelona ga jwale ka nna gotla iphumana matha tlhopheng sa Arsenal ga re tsebe re tla di bona tseno a the ona ka mono ka o Barcelona ke mo go fumana gore mokwetlise Hansi Flick yena o ekeleditswe nako ya kontraka o fitlhela lemonsane sa 2020 a nang le metso e 8 mme ga re lekole maobane hula e tsala jwang ka mane ka England ke mo teng Arsenal ne bapala le Burnley ya bele gore Arsenal e tlhola papadi eno ka subananana le ka ntlha e lengwe go noto mme sena se bolela gore e bang he Manchester City e tlholwa ka jeno e bapala le Bournemouth ha e ka ya haelelwa ka jeno phirimane mane ke mo he Arsenal e tlabelogore ke bona bompodi ba batšha ba tlhopha ba leke eno ya manyesimane mme o se ile a utlwa he mamedi gore CAF AFCON 2027 ya hulwa ke lotho ka jeno tournament eno tla gopola e tla bapalela ka mane ka Kenya Uganda e ka setana le Tanzania ke tla ne go neletse tsona rona ntse di tsamang jwang re tle re boele hape re bue ka tsanetsa gauyane e golo ya Ikamanga re utlo gona ha ile mona mo kwetlise wa di Springbok mo ga di rasi Erasmus a gethuwe ebe se ntse ngore go qetela long kwe qetwa ga monna yona kana ga mogetha he a tlo fumana tlotla ene e golo ga kalo gona ke di finkitse ke tse dintse dipuo tsa hae tse dipolelo tsa hae tse ileng a nna ditlhalosa a bontsha ka mogolo gore o aga setšhaba ka teng ka o tswalo ntumele ke kgotlhele tlasa lagalela diphopiseng tsa gaso Auckland Park.
8: O mametse thwasa le batho kata o tla go ha breakfast show.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Metsotso rona dubetse le shoma fela metsotso. Ga lebile tsholo roka borobedi, the biggest morning drive, Thakgwa Breakfast Show. Hey! Ke rapela fela qetwena maobane e skebe ya bulela metsi ka tlung. Mo tla fumana jwale dinokwane se di nahana gore hey prosecutor ha ka se fihli le kgotlella dinyewe banna ha a nyewe ya rona e tla hulwa e tla tloswa lenane gore ke rapela fela iska fana ka kelello eno di tsotsi tsena ba itswetse fela gore banna le bone la etsahala mo prosecutor ga e sa fihlang ya ba kotlala la dinyewe le nka le lahlela taba eno ka thoko mohlomong le rona ha re ka etsa monnane a ska ba fitla mane go tla ba fela jwalo e se ka mpa ya tsamaisa molaetsa o sa nepagalang
3: ke a kgola lehlonolo fela ke tabena e hlalositsweng ke ntate Majavu ha ho a fela o bane fela a sa fihla ha ho a fela mme e bile yona nyewe ena empang itlositswe lenaneng ga o bolele gore bopaki ga bo sa le yo ga o bolele gore nyewe ga e sa le yo go ka arabelwa ga o bolele gore bafuputsi ga ba sa le yo empa fela e bolela kgetlong lena gore ba tswile ka maemo ana mme e bang e le ntho e leng gore eetsaga le makgetlo a mangata ke a dumela gore le dinokwane di tlhokometse gore le ga motlhomong batšhotšhisi ba bangwe ba sa ka ba fitlha nyewe yona e la nna a fumana mokgwa wa o tswelela pele batho ba la nna ba tshwarwa
2: jwaleho
3: tlakile ke gola ke ka go go bileng gotle gore re tlise ntate Majavu a tlo e tlhalosa ntho ena e tle e totobale gore e tlhaloseng ga o so fete
2: babedi re tlo buisana le Lethabo Sifika Lethabo o kena ka mane ka Waterville Hoër School ibile o lo ba ka re tshwanetse a ye Italy ka December Lethabo ho jwang
4: a o shapula mme
2: sharp sharp Lethabo o kena ka mo ka
3: Waterville
2: Hoër School ke sekolo sa Afrikaans se fela ka pa English teng ka sekolo sa lona ka mo
4: ke sekolo sa Afrikaans se fela English yona e tsa representation ka
2: Oh, e saluetsa di subject tsa o di etsa ka Afrikaans ka ofela.
3: Ye mona o kotse.
2: Ke baya mo.
3: O motho wa Veskande.
2: Ke baya mo.
4: Motho wa Veskande.
2: Ba prata. Mame, jwale e saluke na mono ho tlwaneng, ho tlwa bo grade 1 kwa.
4: Grade 1 no ke tsena last school ya teng. No ke na ABC mona. bona ke kadie selwa se fitile
2: Afrikaans o qa e salu yetsa o tlwa grade 1 ka pa o qadile selwa se fitile ngwetsa di subject ka ofela ka Afrikaans
4: ke kadie ta subject go fela ka grade 1
2: hey leta
3: white
2: white no white white white no kotse kotse hey mona ke utlwa o thwe e ka rotla ya Italy ka December o etsa lana
4: ya khale ke ba pala mo a tla tere re tsamile ka sekolo ka ofela le dikolo tse kopaneng ya etsa la go ke selectuwe ntse re gala le sekolo se seng se bitswang Dakilis
2: eh Jwale we tsala jwang ba gethile squad mo we tsaetse jwang
4: eh ba gethile batho ba bana ba bona ga bana bana tlala then ba fa ba ngola ba bla loge o gethiwe and then le Italy fela le kopane December
3: Jwale ha le Italy mo ka December molemo keng ke eng elo etsa hala ko hlalosetse mo mamedi hore ke lona bana se le Italy ho lo etsa hala nga le fihla mo
4: a re fitla mo go le fitla re thoga be re fitla re ba pala di match for 3 days eo and then be go khutla ape mare while ntse re thoga re to tsama fela go ntse re sheba go jwa mo

Canada, Ocha Hoha Breakfast Show. Mamezi Twasa, Liba Tukar.

0: saka di bombo. Ashomela betsu sibile fela betsu saka fela tsora ke borobe the biggest for the tribe. Om Alec Khau saka saka saka di bombo. Chris Brown, Pelo Moro questions. The biggest for the tribe at the breakfast show. Re seria fama ka bakhatlo ngwa boraro. What a hoa. Saka di bombo. Beke ke fitile re bua jalo le manese ka jeno re batla bua jalo le bo bom seka batla bua le bom seka wa tsiba bom seka la ke bo manthwa bom seka ya na ke mse ka
1: ke bo mang bom seka
0: batho ba katang na le wena kgaitsedi ya ka le bona nke rutlo gore hey meseletsing e ya bona ba kopana le dintho tse tshwanang le difeng la utlwa gore manese a ne a go joetsa gore ne nneng ke rona ge llang ge le setšhaba gore e manese a ne a rona e ge nke re utlwe go ma-security ya rona gore lona ge le sokodisa ka eng ge le setšhaba motlhomong le diphepetso tse le kopanang le tsona mesebetsing ena ya lona ma-security bomsekana ya ge letsetse ge letsetse gomela voice note eno 079 758 5066 079 758 5066. Batho ba etsang mosebetsi o botlhokwa agolo kgaitsedi yaka gotlhe mona ma-security a gotlhe mona ke batho ba etsang bonnete ba gore nna le wena re sireletsegile nthong tse ngata ba etsang gore dikgwebo tsa rona di sireletsegile ba etsang bonnete ba gore ga o senyei dintho tse ngata naeng ena ya rona Aforika Borwa empa le bona ke a dumela mathata a mangata amang a ona mathatano ba tlisetswa ke rona ke nna le wena re ba jagisa mathatana jwale ge batla go qoqa le ma-security ya rona ka jeno 079 758 5066. Romela voice note ene se ka ba telele agolo o kene ditabeng re utlwe gore mohlomong lona le kopana le diphepetso difeng le rona ge etsa mosebetsi wa lona o be thata ka o etsa eng mohlomong ge ntse re sa tsebe jwale se re tla tseba jwale go tlwa ka jeno
1: Khaitsela ka botlhokwa tabena ya ma security me ke hle ke ke atolose security ena engata mo mamedi hey ena engata ke batho ba katang mohlomong re hle re kengeletse le maponisa khaitsedi ya ka bana le bona ba etsa mosebetsi ona ona wa bo security hona le nthwena ile ngore bo security hantle ntle ke mosebetsi o hlomphea batho ba bangata bana na hore ke mosebetsi o balelwang ho ona ha o sa fumane nqengwe mo ka lo sebetsa teng empa bo security ka nnete bo megahlelo me neteng ke mosebetsi o leng hore o bohlokwa haholo ebile ke mosebetsi o hlomphehang ana jwale tjena na re bui ho lekaneng ka taba ena ya ho ba le security la internet cyber security mme o thola o sheba hore mogolo wa batho ba cyber security hantle ntle o eme jwang tlatlho tlhokomela gore ke ba bang ba batho ba kgolang ka o fetisisa makaleng a fapaneng a mosebetsi
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: o ne o ntse o tlhalosa kgaitsedi yaka
1: e ne ke bua ka yona ena ya ya ma security a online re bua ka batho ba lebelang ke gola re tshware hana mong jwa lo ka o e hlalusitse bona le bana ba lebelang online hore ditlokotsebe di sketsa ipa ke ba bana ne re bua ka taba ya lesedi le utsiwa le ntate Xabuza di banke mona ba hirwa di company tse fapaneng a ho lutse sebetsa ka lesedi la batho ba hirwa ke ma security le bona empa fela bona ba sebetsa ka ho tobetsa di computer ha ebe nyane ngo le security le jwalo lwana re ka thabela utlwa diphepetso tse o kopanang le tsona re ke rutlo re mathata o kopanang le ona mohlomong a mosebetsi kapa boima ba mosebetsi o yetsang kapa batho ba o sebetsang le bona ba sa utlwisiseng seo se yetsang tsela e ba o tshwarang ka yona na le monga nalala ka ma security a manga re ke feta ka skofo motho a tshwanelang o kena ha fihla
0: mm ba wa ihlalo samana tikiske ga nana go ma security ba donkin thofela and
1: donkin tate
0: wa ihlalo sitla
1: o dora ske ga ga ke ba ntate
0: ga ske ga la lo ga
1: ke ba molangwa
0: ke ba utle go mela di voice note tsela tlhapo go letsetsa 086 000 3084 086 000 3084 ke di nomoro tsa rona o ka re letsetsa mono o ka romela di voice note WhatsApp line ya rona 079 758 5066 079 758 5066 re ba utle ga itsire ya ka ba ntse ba romela ka kwano
3: e thwatsa le batho kara a rona tsa mosebetsing wa rona a bushikiti ngwaniso ntho se tla nga holo ke di supervisor tse tse ratang di favor eya supervisor ke tsona tse bolang hangata a ke ga no thona re sebetse ka security ga sebetsa ng thwasa ga sebetsa ho di batho ba hala tshu le khman studio le fonte le khma
4: dumela how is security how some pay o tella le ke ngwana ngwana how some pay le batho bo sebetsa le bona batho bo ba hlokometseng ba otella two months back mo ke sebetsang usmanyo o tlile mo a tsama le motho a ga ba ba tsebinix harikene o re ba ha ba tsebinix harikene ka motlwella ba mo khutlisa ba re tsa mo go tsa security go ho etsalang ha tla ho nna ke ha ile hona a ntumedisang ka mo chef ka ho tsuto hlompha mosebetsi wa motho ho tsuto ho hlompha mosebetsi wa motho ha le security ha le tho and ho se bana ba tsiba ka mosebetsi re etsang ka charity security ha ba le ba tsiba ntse re di ya parang ka security
1: e o wa ne
4: ma tswa hona ka re ka security ba tswa ska re nyatsa
5: dumela ntsa sale ba tukada bana beso ke le mametse ke le ka mona ka four ways a four ways a it matlantla bana ba se sebetsa ona mosebetsi wa security remote shopping center rena le mathata ho loka batho ba borona hey batho ba borona bana le mathata a ho la ka etsa phoso le ka o bua le yena a o makatsa ba o buele le sehoa mohlomong nna ke be ke nana gore mohlomong go ya ka mosebetsi wa ka ke a go itee or mohlomong ko ke nako a rang rute o bua segoa a ba bua segoa ga teta ba o sia mo a tsamaya kapa a pake koloi ya gae ka mokgwa o sa nepagalang e ra gore le ka o bua le ena ee a o jetse masa a kokometse ka nnete ke a leboa bana beso
0: e re go utlwa ba babedi ka kwane le sere fm thubelang
6: Hey
0: Kara. Boss.
6: Tapuman. Eh, mama security.
0: Yeah.
6: Point number 1 security. Ai ranya tse hantati. Everyone u feel ama security a rutega.
0: Aish.
6: Yo ne point number 1. That's why ranya tse everyone le ngwana tla o nyatsa. Ara le security. Point number 1 be seng gore ra rutega at all. O kreya motho a kena banking, a o sheba fela so e motho a ke ntate. Mo ka ke ba ngi are the security go thuse mo so mere go u go ba too much khara le thwasa go tsoka tsoka tsoka re na le di division mo security nya ka thwasa ntse e bua se bitsa security brother hanga too much u bona na go ntse mai se ke tswa garden ke mo garden division ke qadile ke bula gate so rena ma security re di re di match tsa munya contact ha o tla go pile go ntlo u tlhonthe tsa frustration a ho mona ke tla metse ke mamele
0: wa tsiba tshona go bua ka yona
6: tshona ba tswanga ba re security ha ra rute ha bana na hore ha buile sekgwa o tsetile ka nna and company ke sebetsa an example a ru firo sna matric car will never be hired mo company ya rona sna matric so ba nya ka too much
1: ke a leboa hore o e hlalose mme ke a leboa hore o e hlakise ho ka re thusa hore kada ke re be le nako ge ke re tlo hlalosa megahlolo e fapaneng ya mosebetsi ona wa ho kata mo mamedi a tlatse ba ho utlwisisa ke re lukise nthwena ya hore batho bana na hore ma security ke batho ba sa rutiang ke batho ba sa tsebeng letho le hore batho ba bangata bana na hore ma security ke batho ba hiretsweng ho yema fela ka ntle ha ba elelle mosebetsi ba ho yetswa o ba ho yetsa
0: jalo ka ha a hlalosa buti ka kwano mo hlomong hang ka o botsa ne ke eng hape o nahanang hore kapa eng ka reng o ka e lebella kapa o e lebelletse ho tswa ho batho ba sebedisanang le lona e leng rona setšhaba
6: fada the most important thing e rena re ka etsang community le ma security ke respect to each other sebedisana mmoho for an example o kena bankeng ntho e re expectile mo wena kara ke ntumedisa fela because of mo gore ke o kae ke gate maybe batho ba e leng gore ba tlile go lebelela gore o tlile go gula tšhelete o kgada then it may be happen gore o na le tšhelete e ngata ba ka go scama so moo ke protectile wena so ke expecta fela gore ntumedise fela ga ke re o fe 2 rand dumedisa o bontshe tlhompo fela botho then wa fet that's all
0: ke utlwa gantle boso a ka re le bowe re a ithuta letsatsi le letsatsi le se dumelang
7: o tla go tla ka ma security nna ke ba hlompang ka teng ha o ba ke ne ke eme mo complex ya bona ya tsabang ya so ba ke ba tla tshwere ke a mota ntate o fore mme lo na le tsela tse ka a re tlo khaya di se go di tsetsa go kwa ga tsopola ha ona mo ya ntse ke re mme le complex ka milo ke be le happy pele o tla ke fila kufela gore ha a tla a tlamelong a e botlele o tlo ya kae and ha ya go o tsia mangwe o re re tlamele re tlhompeng batho ba ba tsamba re tlamela go se ba tsomme ke
1: tsikisi ya ke botata maemo a tsebetso
7: he ke motho ano ke mo tsebetse ke mo tsebetse mwana wa ma wa ga mwana wa o tsona a thuntse monoto ba tsukutse seo mo patata batho ba ne ba tsene eo e neng ke re mang wena ke tsi ba di ba tsontsolla tso ka ba tsontsi ha ba ba tsontsi as all se ka me go tsebe go mosebetsi o mo le o mo ke mo tsebe
0: jale ho ya ka wena e hlile bana le mathata ho bora mosebetsi le rona ge le setšhaba
7: ke o na ge le setšhaba ha se ba tsontsi ho ntse ke o tsata mo bua ho go ha go bitsa ntla ya gao o dumedise tshe ba wa ya go bantse o lo batla so se batla ha so o mo fitile mo ha wa plan dikre ha so o se ntse ha o tlisa o ya go ye ba o ta mo dumedise ba o ta ba tsomise mo dumedise mo dumedise o ga tsara dumela nne tsela ntse ba ba di tsiti ho tsala ha ke ba ba feta ke ha so o tla rena o ya ka o ya go ye ha se bo
1: ho ha ntse bo. A nna o ikatile botho.
0: Thank you mama.
1: Re bua le mama kae?
7: Ke Matsie wa ka da mo tsabantsi.
1: Thank you Matsie. Ke ka tla fumana molaetsa o mong hona jwa le khada. Ha ntse re bua ka tabena ya cyber security. Ga itse ka re o risang wa tseba go tloetsa go qala nna ntse a tshwara o tseba hona le motho emong ya motsebang. Ye leng hore ke hloho ya cyber security. Gore o kata tsona tsena tsa internet le lesedi la batho. Wa kata. Go ke batla e hlake. Mme ke batla re ke re hlatswe dikelello tsa rona re di ntse mo hopolong wa hore bo security ke mo huang teng a o litsietseng e bile ke mosebetsi o nyatse ha. Ore motswalle nwa o gola 2 million ka kgwedi.
0: Hele.
1: Mo tsabo se kwale maneso.
0: Yele.
1: Ya utlwisisa. Are motho yena o gola 2 million. Ke laba ka motsa ke re witse ka kgwedi ka pa ono batla go selemo a re ka kgwedi. Jwale, nna ke lakatsa go tlisa phephetso yena ho batho be le ngore ke ma security. Hona le kwetliso tse fapaneng. Hona le ma security a kwetlisetswang ho sebedisa dithunya. Hona le ma security a kwetlisetswang ho kata tšhelete. Hona le ma security a sebedisetswang ho katame aho ya mmuso e ikgethang. Hona le ma security a nna ke lakatsa hore ha re ke re eketseng lenane la ma security a katang interneteng. Ha re ke re ilo ikwetlisang ho ba di cyber security. Ke a kopa.
0: Mabedi, o tlhagaletse sa 086-000-3084, 086-000-3084. Romela di-voice note to 079-758-5066.

0: Security community problem ya tabana ngokore batho ga ba simbi batho bana ba ba simbi ho hang ka tsa ha sa motho mo ka santse ke tse fela ke lu a thaka motho a ba se ke nna na mosebetsi ha mo no ha re a ska ke na mo no wa bona ho kwetse a ba iketsetsa tsa hae kore a wa thaka ga bona na o ka mo etsang ha ke taba ba thunya security ntsa o bona so tsunya mara ba re thunya tsela o bona thunya a itse ntwa ne o ntse ga ska e ho pa o tsheneng
1: hey dingata ntso tsena tswatsa
2: ya dingata and fela ka ho etsa tjena e tla tlisa tsebo le hore mo mamedi a elelwe hore batho bana ke batho ba bohlokwa ho lokae bophelong ba rona ba etse ditswe tshireletso ya rona empa ha ba re sa ba hlomphe ka nnete ke rona ba ipehang ka mosing mo mera tsabela tswa le FM re a leboha ka nnete ka melae tsena we romeletseng ha re hlomphe bana ba bo rona ba sebetsang le ka lena la tshireletso ai ile na go gaitsela ka emeraro fela metsotso mamedi pele ora ya borobo nna ke monono ke a usela khazang re tla kopana radio ng hape ho sane bo mamedi ha be bo monate hle
1: Africa borra ko pale gele go sa lo re ka botshelelo fetela re ka borobong the biggest one in tribe the Khwa breakfast show so ho nna mka ka kada boy se be di tsega pensele

0: ya khala mo sampini e gotlile e tshisa go feta pina bona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa Mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supile mbukchan Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesulu se fete ke ziya khala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziya khala mo Sun City.
1: Hey, mona tsho tla be go ngwe le mona mo mamedi motle. Bona le motho ana mpotsa hore, hey Thuli wa tseba nako e fitileng ke le ka go bala ka koloing ke re le bakakeng. Are hey ke bukile ka motsotso wa go qetela jwale ka fumana hore dibaka di se ditletse ka ofela letse ha ufinyana le Sun City mono ka re ke a leka icona ke le ka iphumana ka nnete go bane ke ne ke batla ho ba mo ke robetse ka koloing. Ah, hle ka mogotatse ka re ngwane selemontse o ska ba leka wa yetsa phoso eno ska ba leka wa pheta phoso eno o ithutile hore dinthotsana di batla o di etse sa lenako jwale le wena mo mamete motle qoba ho iphumana o se robetse ka koloing ho ba ne dibaka tsa borobalo tsa maroko ditletse dibaka tsa maroko di atlala jwale o ska iphumana le wena o le bothateng ba hore o se o tlameile jwale o roba le ka koloing ka nako ngwe ga o tsamaele o le mongwe o tsamaya le motho kapa o tsamaya le lelapa jwale se le tlameile le roba le gona ka koloing ka mona gobane ka nnete le sena boikgethelo ke a o eletsa ngwaneso ke a o eletsa se ka tshwana le motswalle wa ka mono e sa bonnete ba gore o beeletse marobalo nako e sa le teng tlo tseba o robala ga monate di-sheeting tse tshweu ei wa tseba monate jwang go bala ka ga di-sheet tse tshweu bana beso ga o na ntho e monate jwalo ka eno re ga o kena e le maria tsena o fumane dikobo di sentse di chesa go laitwe electric blanket ka mono e kobo ene monate e futhumatsang dikobo go monate Sun City o robala monate jwale beeletsa maroko e sa le nako ngwaneso o tlotsebe o natefelwa gantle le ba lelapa la gago le fitlha e sa le nako ntho ene o tsamaya bosi o fumane o fitlha sebakeng se setle o sa kgone le gore o se boge gantle sebaka sena gobane o fitlhile bosiu e tsaya bonnete ba gore o fihla ka nako sebakeng sena sa Sun City o tlo tsebe go bona hantle botle ba sona tlo tsebe go bona botle ba sona o kgone le go kopana le dibudi tsao tse o di ratang se ka di bona ka moqebelo kwana se ba le maphatiphati ba tshwara mona ba tshwara mane fihla ka labohlano tlabe sentse re rabaraba mono he o re tsebe o re dumedise re qoqeng go be monate re ithabiseng a go re nna Thuli ke re hela mogotsi itlhophe tlhophantho tsa gago di-outfit tsa matsatsi ano o lo a dula mono Sun City ga di loke ga di loke o tlhe o shebe gorena ga ebe ke rwala kepisi ke rwala ke apara eng lamba jalo jalo teng o apare diaparo tse futhumetseng tlhe o kgethetse futhumetseng ke nnete tšhe motsheyare go na le gore letsatsi le tšhabe go be le motšhesonyana empa motšheso wa teng ke ona o ntse o na le moya wa Maria jale itlhophise gantle ngwaneso tlhophise gantle bakeng sa moketona maroko seka lebala seka lebala o tlo seka o etsa phoso ene e ke tlhalosang e entswe ke motswalle waka ke o rata gampe gore nka fumana ga ke feta pela koloi ya gago mona ke utlwa o ntse o kgona ka gara koloi ka mona ke o rata gampe ke o rata gampe mo mamedi wa lesedi ke o rata ga ke batle go bona ntho eno ga ke feta pela koloi ya gago mona e ntle majabajaba e tlhatsitsweng ebe o ntse o kgona ka gara koloi ka mo ke be ke o kokotele festereng se bodise se kana aa ga re itlhopheng bana beso go lo ba monate Sun City kwa lo ba monate mamedi ke mesoso e mashome a mabedi le metso e meraro ka morago ra ena ya borobong re ya senwelong sa tumelo ke labobedi ka jeno mme ga e le labobedi tšena he re tla se fumana ka ntate moruti ngaka Moswadiba me moruti ngaka Moswadiba ka jeno o kgethile lengolo la Johanne kgaolo ya leshome le metso e tsheletseng a kgetha temana ya mashome a mararo le metso e meraro temana ke ya mashume a mararo le metso e meraro jale ke ena ya tlare formula etsa wa letsatsi me ka jeno hape ke la bobedi re re shebi re hore re matlafatsa joang puo ya rona ya Sesotho me ka jeno he re tshwere ma e re tshwere dilotho e re tshwere dilotho na ko ngwe re tshwara ma ele na ko ngwe re tshwara dikapulelo ka jeno he ke tlo o lotha ha o sireke wa ga bapotso wa se ga ba ha o sireke Tani ya ureka ifeleze skulungwa. Muna ririki, muna ria araba fele. Asubu, hey, weda abu babidu motle. Lena la itabule, kile kachwa ki ala kwa nukiri. Utoske waiza poso ya hore le ufite. Hobani halika ufita, rikeke rakhona hufetula bupilo. Baha hupula sepio sarunaka ralinanu lena la itabule. Kiure refetule bupilo. Haile ba mutu wale mumfela, ritabi rienze musebezi. Eriki nkepina itlaka tebu ho muruti ore horobala kitoleo reasunelung satimelo.

0: mo mamedi a ke utumedise ke mo rutinga ka mo shwadi ba ya utumedisa evangeli ke a Johanne mohalaledi haolo ke a le shomele metsoetsiletseng re ba late manenya mashoma mararo le metsoemeraro ke le boleletse tabatseo gore le bele kgotso ho nna le tla ba le mahlomola lefatsheng le mpele pete dipelo ke hlotse lefatshe mo mamedi re kopana le mo evangeli Johanne a fetisa mantswe a Jesu wa Nazareta temaneng ya pele kgaolong ya leshomele metso e supileng re fumana mantswe ana Jesu a bolela taba tseo a ntolela letsa mahlo a haele godimong a re ntate nako e tlile re utlwa Jesu a bua mantswe a re ke le boleletse taba tseo gore le be le kgotso go nna le tla ba le mahlomola lefatshe nena le mpe le pete dipelo ke hlotse lefatshe utlwa seo Jesu a ba tshepisang sona ha le ka ba go nna le tla ba le kgotso ha le ka ba go nna matshwenye wa lona lefatshe nena a tla fela ha le ka ba go nna di pepetso tsa lona di tla feta ha le ka ba go nna mello ya lefatshe lena le tla itlola ha le ka ba go nna dinoka tsa lefatshe lena le tla ditlola le ha o le jwalo o re Jesu wa Nazareta betang dipelo ke hlotse lefatshe Jesu o bua taba yena ya tlolo ya sefapano le ha iso etsagale o re go barutiwa ba gae ga le le go nna le tla ba le kgotso lefatshe ke sera go lona ga le le go nna le tla fumana phomolo le mpe le pete dipelo ke tlotse lefatshe lefatshe ke sera go lona ga le na go fumana phomolo ga le le lefatshe empa ha le le go nna le tla fumana phomolo ke Jesu wa Nazareta ha ye ke letsa matla ka gara barutiwa ba gage o re go bona ke ha le le go nna ditoro tsa lona di tla ngo phethagala lefatshe lena ke sera go lona ke ha le le go nna mo le tla go fumana phomolo lefatshe lena ke sera go lona ke ha le le go nna le tla go fumantshwa mofuthu wa bophelo lefatshe lena ke sera go lona ke ha le le go nna le tla go apeswa ka matla a matsha ke ha le le go nna le tla go fumantshwa tswalo e ntšha maphelong a lona ke ha le le go nna mahlomola a lona a tla go fe utlwa Jesu wa Nazareta ga le sa le lefatshe le tla aparelwa ke mahlomola le tla aparelwa ke ditsietsi tsa lefatshe lena le tla feta gara mello le tla feta gara dinoka tse phallang empa ga le gomaretse go nna mogau wa ka o keke wa le tlogela ga le le go nna serale ga le ka sasa fela ga se keke sa ba sa le tlola ga le le go nna le memelwa go tadima mogaung wa legodimo ga le le go nna makiba lona ka re o lona tla kwalega ga le le go nna sebe se tla tshwarelwa o mamedi a re kale letsatsi lena re qadimile go modimo mme modimo o tla refa seo re se tlhokang bakeng sa letsatsi lena ka kreste morena wa rona amen
1: re le bahle ntate moruti ngaka moshwadi ba ka molaisa wa matla o re file ngwana ho seng hona o re be hantle metso sungwe mashuma mabedi le metso e mehlano pele ho ra ena ya leshume mo mamedi utswile na utswile o ske wa selo e mong khona na chaisa o sentjena jwale ya re re ke butsi patipe hona le mo oketla ya teng ka bo 10 jwale ha iba hona le mo ya teng ka bo 10 tsuwa ngwana eso tsuwa ka hola o sentse itukisa o tlotse ba ho ba mono mo ya teng ka nako me mong a re heituli nna ke ntse ke mametse ke ka rasepalangwa ngwaneso ke lo phetha mabaka e mong a re ke potlaketse kopanong ke na le wena ngwaneso dumela hle dumela ka rasepalangwang sa gao ke a o dumedisa ke a o amogela e bang mohlomong ke gona o utlwang gore hei ke lenaneo la itlhabolle re fetele pele he mo ne mo o ke itseng ka jeno mo mamedi motlhe re tshwere dilotho seo wena o lokelang go seetsa he ke ore o tlontetsetse nna ko lothe wena o nkarabe nomoro ya mohala ke 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano he wena mo mamedi motlhe o tloletse mono he re utlwa gore na ke mang ya tla nepa dilotho tseo ro lothang ka tsona ka jeno 086 000 3084 selotho sa pele seo ko o tshwaretseng sona kwano ke dia anehwa ditsoe diile dia anehwa ditsohe diile sa bobedi nonyana tse hlano tse tshimo tse kenang mokoting o le mong ka nako e le nngwe nonyana tse hlano tse tshimo tse tshumu tse kenang mokoting o le mong ka nako e le nngwe ha re utlwe he mo mamedi o santse a le teng kwano dumela mamedi dumela
2: Hello.
1: Hello. Hello.
3: Lekai.
1: Ke teng o kae ntate?
3: Ha mona tshe. Sabe ka tools sabe ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
1: dia anewa ditswe di ile sa bobedi nonyana tse hlano tse tshumu tse kenang ka mokoting o le mong kana ko ile nngwe
3: nonyana tse tsa jang
1: tse kenang ka mokoting o le mong kana ko ile nngwe
3: tsuko pa fit hai ko
1: a mo khotse le bo bani nguno letsa he o sa tsebe
3: ah emamela a ke ndo wa lotso
1: ha o tsebe dikarabo mogotsi ya kae ko next time
3: tsela he no nyana tsepedi tse ke na mo koti ngule mong ke bana ba motho ba tsama ya mo
1: all right
3: ehe tsena sa bobedi
1: e ke sona sa bobedi seno sa pele ke ya ane wa ditswe dile
3: ditaba di a bua ya ka jeko ho sa ne di fitile.
1: All right. Ke le vilo u likile mogotsi. Bye bye. Bye bye. Asibo he ba bidi botle ire metso sungena he. Ele shume le meso e robong pelo hora ina ya le shume ke tle ke o fe dikarabo wena ya ntseng a nahana hore na ha o ntetsetsa mona o tlo araba o reng le wena ya arabileng o tsebe ho itshwaya ngwane se rona o nepile ka patshe le wena ya likileng ke a leboa hle ke a leboa ka o leka ha hao jale dikarabo tsene pa itseng ke tsena he mo mamedi motle selotho sa pele dia anewa ditswe dile ke dina lady boholo ba lona ka nnete ena le nepile sa bobedi nonyana tse hlano tse tshumu tse kenang mokoting o le mong kana ko e le nngwe ke menwana ya lotu ha o rwala sieta nonyana tsena tse hlano di kena ka mokoting kana ko ile nngwe ka mokoting o le mong ke menwana e mehlano ya lotu ha o rwala sieta hona le mme a itseng ke menwana e mehlano ya letsoho ha o kenya letsoho ka pokothung a tshin ke na nantsa le tlhaloswe nngwe e ntle ka nete o ntse o ba le menwana ena ka mehlano ke kenya ka pokothung ka bona e kena ka ofela eya ke nana mogotsi ka nnete ka tsela o ntse o e tlhalositse ka teng e ntse e bolela sena seo le nna ke fanang ka karabo ya sone matebelelo leanya ke wena fela mogotsi ya diotlileng di le pedi um ka mana ka midrand a o di otlile mogotsi o di otlile ka nnete um re a leboatlhe ga se yena fela le mme eno a itseng menwana e metlhano ya letsogo ga e kena ka pokothong e a tla ka tlhalosoeng omane jale ka baka e sheba ka baka e yetsa ntho ena e bua ka kenya menwana ka mehlano ka pokothong ya letso ka fumana mme ka nnete tlhaloso ena ha e ntse bolela yona taba ena e le nna ke ntseng ke e tlhalosa ke a lebotlhe mo mamedi motle ha re tsweleng pele ho ntlafatsa puo ena ya rona ya Sesotho hobane ha e le rona re ka lahlegang puong ena ya rona ya Sesotho bana ba ntseng ba tla ba hola ba tla e fumana ho bomang ha re ne re bolokeng re babaleng puo ena ya rona ya Sesotho e leshome le metso supileng metso supile hora ena ya leshome o ntse mametse lesedi FM ho na le ntho e ke e boneng wa tseba hangata ha diroboto di sa sebetse ditoropong mo ehlile boholo ba batho ka nnete bo etsa diphoso bakganni ba bangata ba etsa diphoso ha bana mamello ya hore ha roboto e sa sebetse re sebedisa jalo ka for we stop ka ne kong o fumana hore e mong o fitla feta fela sa hlokomela le hore roboto ha e sebetse jwale di hlokomeleng hle hona letse sa sebetseng ka toropong ka mona le wena mono mo leng teng mohlomong kana kongwe o feta diroboto tse itseng ha di sebetse hlokomela hore ke ile kare ha diroboto di sa sebetse re di sebedisa jalo ka for we stop re a emelana jalo hona le bakganni ka nnete bao o tla fumana hore ga bana pelo ga bana mamello ya yona ntheo ya hore re a emelana ga diroboto di na le bothata bono jale ha re hlokomeleng tlhe bakganni wa tsama gona ntho e bohloko jalo ka o iphumana o ameha kotsing ya koloi ka mabaka a fokolang fela ha ona ntho e bohloko jalo ka eno jale ha re itlhokomeleng tlhe re be sedi hohle mo re tsamayang teng re fetele metswalleng ya rona ya tshohanga ba sentse ba le teng gopolatlhe ditaba tsena di tlhophisitswe ke rakgadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwane ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives kajeno ba tlilo bua ka taba ya bohlokwa hore na ho tlile jwang hore dinakangwedi di kganye ke yona pale ya bona ka jeno lena ke ditaba tsa bohlokwa tseo ba buang ka tsona ha re hle re ba fe sebaka ke bana.

0: batla hohle empa ha ka fumana le mao kae ka pakae thakangwa ha o ne a hlonane le letsatsi jwale le ne le ya madikelong me thakangwa ha o ne a tseba hantle hore batswadi ba hae ba tla ngongoreya ha sa gutli e sa lekana ya ba o dula ka tlasa sefate sane seo a se ratang sa leoka ho nnahana hantle
1: ke etse jwang ke lokela ho fumana le mao empa ke tla tseba jwang tsela ya ho ya lapeng ka hara lefifileng
0: dikgapha di ile tsa keleketla marameng a hae dikgomo le tsona tsa qala ho lla jwalo ka hae ka le tsona di utlwile bohloko ka ho panya ha leihlo nonyana e nyane ile ya fihla ya dula hodima hlooho ya thakangwaha ka tlasa sefate sa loka ya ba ere
2: ohohle nonyana ke kopa o thuse thakangwaha hle
0: hloni ngwanaka ha re tshepe hore mohlomong nonyana ena e tla ka tharollo ha re tsweleng pele ka pale ya rona nonyana ena ile ya re
2: molato ke
0: hang ha thakangwaha a qeta ho hlalosetsa nonyana bothata ba hae nonyana ile ya lla ho kopa thuso militsintsi ke tsona tse ileng tsa utlwa sello seo sa yona
3: ha e le hantle o tlo etsahalang mo mme Mathepi ke utlwaneng ditshintshi di ka ba le thuso e itseng mothong
0: ee kananelo o ko bo butlehle mohlomong ona ke o mong wa mehlolo ya dipale ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale ya rona ditshintshi di ile tsa re
4: re o thusa jwang
0: ho botsa ditshintshi tse neng di potapotile thakangwaha mmoho le dikgomo hang ha nonyana e nyane e qeta ho hlalosa se etsahetseng ditshintshi di ile tsa re
5: re tla fofela motseng wa mong o haufi le ona kopa thuso
0: ya ba di a fofa empa hang ha di fihla motseng o e nngwe ya tsona ile ya wela mollong o neng o beseditswe ho phela
6: shebo
0: empa ho ena le hore etshe tshintshi e o ile ya tswa ka hara mollo e kwaetswe ke kganya e ntle e ne e na le kganya e mmala o motala bo kganyang mme e ne e kgantsha ntho e nngwe le e nngwe e haufi
2: mme Masepi ena ke yona mehlolo ya pale ena ya kajeno
0: o ka tsho hape wena hloni ngwanaka le ha o le jwalo ha re tsweleng pele he ka pale ditshintshi tse ding di ile tsa re
5: ho kgahlisa jwang
0: jwale ditshintshi tsena ke ha le tsona jwale di fofela ka hara mallakabe a mollo ka hobane le tsona di ne di batla ho kganya ya ba di fofela morao ho thakangwaha mme tsa mo fumana a ntse a lla
5: se ke wa lla thakangwaha ha re tsamayeng re lo batla le kgomo e lahlehileng re tla o kgantshetsa
0: thakangwaha o ile a latela mohlala wa kganya e neng e entswe ke ditshintshi a ntse a bitsa lebitso la lemao ha ntse a tsamaya jwalo qetellong o ile a utlwa lentswe le bonojwana le ntse le re
5: ke lemao
0: thakangwaha o ile a bua jwalo a ntse a bososela ke thabo ya ba o mathela ka nqa eo modumo ona o hlahang ho yona e se neng ke ha fumane lemao e ne e le ka hara lehaha ya ba e a lahleha thakangwaha o ile a e etella pele ho leba mane moo mohlapi wa dikgomo o neng o le hona teng ya ba thakangwaha o tsamaya moo le mohlapi ona ho leba lapeng ditshintshi tsane tse kganyang tsa bonesetsa thakangwaha moo le dikgomo ha a ntse a tsamaya ho fihlela a fihla lapeng a bolokehile mme a fihla a kenya dikgomo ka sakeng ke ka moo dinaka ngwedi di ileng tsa fumana kganya ya tsona ka teng ha o ka iphumana o le ka hara moru o ka bona mohlolo ona wa dikokonyana tse kganyang lefifing ha o ka di bona hopola o di leboha ka ho thusa thakangwaha hore a fumane kgomo e neng e lahlehile e leng lemao ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ka teng ke a kgolwa bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni. Lebitso la pale ya rona ya kajeno ke mang?
3: Ke hutlile jwang hore dina ka ngwedi di kganye me Mathepi?
0: Ke manyaneng a disa dikgomo tsabo?
2: Ke moshanyane montjena ya lebitso Thakangwaha me Mathepi.
0: Lebitso la kgomo ya bo Thakangwaha e ileng ya lahleya ke mang?
3: Ke lemao me Mathepi.
0: Ke mang ya ileng a thusa Thakangwaha ho fumana lemao?
2: Ke ditshintshi tse neng di se di fetuile ho ba dina ka ngwedi me Mathepi.
0: Dina ka ngwedi ke mefuta e jwang ya dikokonyana?
3: Ke dikokonyana.

ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi.

0: Le Serie FM. Ay, qué molé.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforom. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Ha ho sebetsu le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
3: Mamedi re renke sebaka sena he, re ke re fetele moifong wa leihlo la setšhaba. Re bua le ausi Annie Mokoena, re utlwa rona re ka lebelelang bosing bona he ho leihlo la setšhaba. Ausi Annie, dumela ngwaneso.
4: Go tlo le di dikimetse le mo mamedi wa lesedi ya FM.
3: Ke le bohle a ose ene re ka lebellang ho lihlo la setšhaba bosimbo.
4: Tshili di pirimaneng ena retsa e nngwe ya ditlaleo tsa bohlokwa hlokwa hlokwa. Ha go nolo ka mora ho ba Stats SA e bolela hore menyetla ya mesebetsi e tlhohile mona Afrika Borwa. Mme ke batho ba bangata ngata ngata ba leng hore ha ba na mesebetsi. Jwale re etetse ka Everton Tamane re bone ntho tse ntle. Re fumane ntate Ntswele e leng hore o nkile di o na koleka di 370 tsena tse leng hore batho ba di fumana ho mmuso hobane ba sa sebetse. Jwale he ba butse Baker. Baker ena e atlehile hoo ba bileng jwale ba butseng lebenkele la ho reka dinthonanthwana tsa ka tlung grocera ho tjho. Ka nnete ba atlehile haholo. Mme bana le gore bana le keletso e leng gore maAfrika Borwa a mangwe a ka e fumana e le bohlokwa golo. Batho ba se fumanang dintlha ka botlalo ho SABC2 hora ha e le ya borobedi ka phirimana. Ke lebohile sebaka le motsotso Thulibedi.
3: Ausi Annie, ke lebohile haholo ngwaneso, tsatsi le monate. A se mohem. Mamedi o ikutlotse he etleske ya o feta taba e o he kwa no ho lihlo la setšhaba jalo ka ha a se a hlalositse ausi Annie ka nnete mosebetsi kwa motle ka bona ka Pretoria jalo ka botseba hore moporesidente ntate Cyril Ramaphosa o aba dikgau tsa tlotlo ho maAfrika Borwa a ileng a bontsha mesebetsi e metle democracy-ng ena eo re nang le yona kwano Afrika Borwa ebile le ba dinaga tse ka ntle le bona ba tla tlotlwa. Wena momamedi motle wa hopola he dikgau tsena ka nnete di a etsahala selemo le selemo mme ke dikgau tseo e leng gore monghadi Cyril Ramaphosa o leka gore a tlotle bohle ba bang le seabo tabeng ya ho aha Afrika Borwa ena ya rona le setšhaba ka kakaretso e ka setana le ho ntlafatsa bophelo ba batho tsena tsohle he mo mabidi motle di etsahala ka mona ka Sefako Magatu Presidential Guest House ka mona ka Pretoria. Me ke mosebetsi o motle ka nnete, ke mosebetsi o motle. Ke bone ka nnete le sebini se tsebahalang Jonathan Butler le yena ke mong wa baamohedi ba gau ka mona he ka Pretoria ka jeno. Ke bone Oskido le yena ke mo bone ka nnete hore le yena e tlaba e mong wa ba amohelang gau. Mme e mong mo mamedi motle eo kileng ka thaba ha ke bona lebitso la hae mona ke Professor Salim Abdul Karim. Re mo hopola haholo he ka diphuputso tseo a di etsang haholoholo ntlheng ya HIV le lefuba TB. Mme re le ra bona hape mosebetsi o motle o a ileng a o etsa ka nako yane ya COVID-19. Jwale ka nnete ke itse ha ke bona lebitso la hae mona ka thaba holo ka nnete Professor Salim Abdul Karim ke mo sebetse mo tla wetse halang he tsatsing lena mo mamedi motle ile shume le metse miraru metsotso ka mara hora ena ya le shume re tlo sheba ditaba tsena tsa GBVF o ske wa fetwa hang ka mo rapina ena ya Mary J Blige My Life re tla be re kena ditabeng tsena.

0: Mametsi Maduba, light of my life. E leshume le metsi seleseng, metsi soka mora hora ena ya leshume le mozumong. Ontso mametsi, itlabolile kwane ho lesedi FM, mumamedi motle, kentse ke nna lwena. Re tsama mo fela mane horeng ya leshume le metsu e medi. E kene ke bua le motso le mongwaka. Re bua ka taba ya ka mo bophelo bo seng bo le thata ka teng. Jwale, ke bone batho ba bangata. Le tsa phoso ya hore ka mona ka kitchening ka mo ibe ha le hlwekise diraka gafetsa gafetsa jwale ne re bua ntweni ya hore kana kwa ngwe o iphumana o rekile dintho ho di matseding tsentseng di le teng empa tseo tsentseng di le teng ha hore papa di siwe ke nako hobane ha o hlwekisa diraka tsa hao gafetsa gafetsa o gona o bona hore re ke isetsena tseo e leng nako di se di le teng ke di ise ka pele tsena tseo ke qetang ho direka ke di ise ka morao jwale o tla fumana hore o rekella dintho di matseding tsena tseo tswa direka di sentse di dula ka pele tsena tsenentse di le teng jwale o qetelle o lahla o kila bona bohloko jwang o lahle thing staff e sabula empa e siwe ke nako o kila bona na ho bohloko jwang hore o iphumane o lahlile dintho dintse di le ka paketeng di soka di sebediswa empa di siwe ke nako hobane o di a hlokisa dira he hlokisa ndira ka tsalona hlokisa ka moka kitcheneng o kontse dintho o hlatso hlatso hlatswe o bone hore na king entseng e le nakong king e se fitwe ke nako e lokelang ho ntsha ka mono ka rakeng hore o ska iphumana ka neto sentse chalete o reka dintho tseo o ntseng o ina le tsona ho tsana le kamane ka di utropong tsa rona kana ko ngo fela ko iphena ko fela ya hore o ntse ntwe ngwe lengwe ka mona ka utropong o pakele hape botsa ho bana o tla fumana hore nako ngo o na le dieta tse pedi tse tshwanang ho bane ha wa hlokomela hore o la ka reka tse itseng o lebetse ka mo go reka ka teng jwale hona jwale ha isa le nako ya o reka fela mo mamedi motle etsa bonete ba hore hle o nka stoko le wena mabenkele mmane ba e ba kwa le kana ko ngwe ba re banka stoko le wena ko nke stoko ka mona ka dirakeng tsa hao o nke stoko ka dikamogeng tsa hao ka mane ka diutropong o bone hore na o na leng ha o na eng tse ding diaparo o se di lebetse tse ding dieta o se di lebetse di jase di eng o di lebetse ha re ke re nke stoko bana beso hona jwale o thata batho ka nnete re lokela ho baballa tjhelete o ska e sebedisa fela ho sa hlokehe jale etsa jalo he o tla tla o tlo tshwara ka letso re ithuli wa tla nthusa
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao o tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Basotho maparakobo a matle. E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.
0: Mamedi ke kopana le molaetsa kwano kajeno ke letsatsi la tswalo la my baba ke baba Ngozo kamana ka Botaville o keteka tsatsi la hae la tswalo kajeno o kopelwa ke Buziwe Maimane ya reng a keteke ha monate le basebetsi mmoho le yena sekolong mona moa sebetsang teng ka nnete ba re happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate. Ate mong hape ya ketekantsa tsila hae la tswalo ka jeno ho thwe dumela hle thuli ke birthday ya dada Nkomo o kopelwa ke ausi Mabale Mokwena ya ka mona ka mama Fubedu Petrostein ntate moruti lekota ausi Mabale o modumedise ha o mmona ka moo ka mama Fubedu Petrostein modumedise hle fatha ke tshepa hore o ntse ya hantle mmathapelo mmeya dumela hle ka mona ka bophelong Mobango extension 6 ke a bona wa keteka ngwaneso ka jeno o kopelwa ke ntate Mosdi le Shiwe Babazile bare hip hip hore o keteke letsatsi la hao la tsolo ha monate nate nate ate mo hape e o ke bonang molaetsa wa haika kwano ho tshe motho kinwa wa bohlokwa ya ketekang letsatsi la tsolo ka jeno hle thuli yena he libitso la hai re ke bone hantle okay ke hodisa mantwa le woma wa hola ka jeno me ke re hle abele letsatsi le monate o dula ka mona ka bothabothe lesotho o kopelwa ke mama fupu matela ya reng happy birthday ho yena hle a ketike tsatsi la hae la tsolo ha monate nati nati ona le bong are yo tuli e ka re wa profit o na swa bedion are wa tseba ke ne ke qoqa ntho yeo e o ibu o qetang ho bua ka yona maobane ke qoqa le o simong e ke etsang skropo ho yena o jwalo a re mpa ke bogata ho lofela hle a re ke nna a maili ya ka mana ka Randfontein mo hlakeng go di sang a re hey a o sione ke mo sebeletsang ho jwalo o reka ntho tsena a rekella ho dima tsedi a re ntho o qetang ho bua yo ka nnete ke yona ya etsa hala tshuli ke taba ya bohlokwa yeno re ke utle he ba rometseng the voice note ka jeno ke bomang ba ketekang letsatsi la bona la tsolo re ba etse gore letsatsi la bona e be letsatsi le monate ka nnete re thabele bona
3: mela mama ne tshuli go bua le khale molefe ka go de poto ke kopa o kopela ngwana ka ke nthabise molefe mane mokola fara fato wa hola ke ga hola bona tsenga tangata ya lebo wa mama ni bong mama ni tuli mama ni tuli
0: yes my darling re kutle e bong hape wa kete ka kieno re utle taba tsa hai
4: oh dumela tuli letsatsi la ka je ku tuli ke kopela auswa ka ke be lika gesa mani di je eng ka botshabelo o ke molaka letsa mahlono na letsatsi lena la ka je ku u kopelwa ke ngwana bo juli mona ndi ene botshabelo ke a leboa hle thuli ya keteke ha monate letsatsi la kajeko a be monate a bone tse dintseng a tadilemo ke a leboa thuli
0: o lebile nna my darling
5: thuli dumela ngwaneso o dumediswa ke malagato kebila phaka mona mametse ka 88.4 ke kopela thabang motlong ene moraka ke re ahole a ngholele kopelwa ke mna wa hae naledi ke a leboa thuli
6: Mela mama ni tuli ke kopela mogadi wa ka wa birthday ya ka jeno ke tebelelo o qeta 21 years ke re ntate modimo a moetsa ntla mo pate ka mollo wa lehodimo ke mme wa hae o kopela ke mme wa hae matseko modifi ka di placing tsa fixwe ke mpoko ke a leboha
7: hello tuli ke teng le kae tuli ke kopela tipet ipela mahali suku u ba ke hle batho ho hola Tlotla pheko na le dikgoditse seletseng hle ka jeno ke re halala ho le abeletsa tsile monnati tlotla ke a leboa ke masthobela potsane wa le jantsa
8: dumela tuli dumela ke kopela thabo tipe o ka mona ka bolo ka mo ka thabo ka hani park ke mo setse mo le nna ke mo kopela mahlono le jamla ka letsatsi la ka sheko tsa tsia le bile monate ya mokopela ke Daniel la tuma tlokotsi ha ke le bowe
0: ke le ba hlenta tse matlokotsi le sa FM dumela
9: hello mama ntuli
0: hello my darling ho jwang
9: ke teng ka mfeng o bua le o tsana o ka uta a thabile ho ya boka uta ke kopela mme wa ka yena ke mme mapuelo ke motsetsi wa ka motsetsi mapuelo Dorifis Howdy yena o mane molele tshatle ho ke re le ngwane tate modimo a maikeletse tshitse o phele le ngwane o se o mhlokomelang matebo tate modimo a mhlonang fatshe le ba a hiwa ba fumane street tate modimo a le hlonana fatshe modimo a mpolokela lona ke a le bohantse le hlokometse mosadi mohong ke a le bua mme
0: thank you make le bila holo le sadie fm dumela
10: hey good
0: dumelang
10: hey good
0: ke teng okay
10: mana details mane re kgena ka motseng wa ngwathi ke mpelo demo to ya hola ke ma
0: hello
10: e ke mamra dei tshebe ka ngwathi ke mpelo ya hola ka jeno kopela ke like kwande pe ke le buile tools
0: thank you khitsireke le sadi dumela
11: mone tuli
0: hi
11: come down baby
0: ya pelo no pla wa nhle
11: bona mona haka mane 350 ho rola ntato bana ba ka ntato di ja dipudi Nangwa ndiwa mahlomola lo mene le pseditse. Malume wa silwane tshini. Bona. Ke re happy birthday abdi fu o bele tsa tle mona ja ke tle ha mona. Ke mara bana ke re watsa santse ba tsira ngwane eng le malume eng. Nna ke le ga tlhoke le me ke me mona sala mo. Bana ga ba tsang. Ntate wa tsa bana ba itlala mo go ba lo emela line ya sasa ba re se ke mongwane ba re rona emela line ya sasa papa le se go tswa card
0: ao hle ha ke tla na ti binders
11: to ke tla ka bona so ba ke tla mona ke se le bana ba ngata bona me di tlo go hunga ya la ka tola ka thank you baby
0: ku le bile ngwane so
11: bye baby
0: bye bye Mabidi refella mana he how ke tika ka jeno ke tika ha mona te hleme so so idula hantle ho ema shuma ma bedi le metsetsiletseng ka mara hora ya le shume le motsumong o ntsuma metsi le sedi fm
2: get ready le sedi fm ke mo le mo re tshito wa sebe ha so ya ma khonnte le ntswela ha
0: Dimakatso folotsi o teng ha re fetele ho yena ho tla rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno dumela di magzo
12: go sole ka etshile
0: ke fetse ngwane so fetsane
12: ke se handle nna ke le buile ha holo mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi fm le wena ke sentse ke utumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana hore mogatlo wa ditekesi o tsamaisa bana wa botshabelo bana ba sekolo moho le mogatlo wa ditekesi wa mangawungo ba ipiletsa ho lefapha la polokego ba ahi le mebila le dipalangwang hore ba ba etse hore ba be molaong ba kgone ho sebetsa ramotse wa masepala wa toropo ya Johannesburg Dada Morero o etelela pele moifo wa bahlanka ba masepala o le ba meahong ya Marble Towers a Small Street ka go le leng institute ya botšhaba ya Kara e tshwara tshebeletso ya masasi a mabedi ya podiso re tla buisana le bona go utlwa hantle ka bohlokwa ba tshebeletso ena re tla bua le Dr Mathole Motshega tsena le tseding ho lena la imatlafatse hang ka morago ditaba tsa hora ya leshome le metse mmedi ke lebuile haholo thule
0: ke lebohle di magzo ha se mahem mamedi ke metse so e mashama mabedi le metse robedi ka mara hora ya leshome le motso mong re tloke na di tabentsa kgwebo le ruo e re fela renke pina say yes ka mara bona he re kena di tabentsa

0: Moratuwa, ako tlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelelonyana ya hae dula le tshatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
5: Mamedi e robong metsotso pele hora ena ya leshome le metso e medi re sentse re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona. Hopola hle lenaneo ke la gao la kgwebo le moruo leo le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwana ho Lesedi FM, mme re ntse re buisana le moeti wa rona Neo ya ntseng a tlhalosa gore na kgwebo ena ya hae ya borotho o ile a e qala jwang, mme ho fitlhela ga kana e ntse e tsamatsama jwang jwale. Re bona ngwaneso dikgwebo di tlhodisana ka ditshebeletso tseo di fanang ka tsona, mme o fumana gore dikgwebong tse ding ka nnete ke ba na le mekgwa e ikgethang eo ba hohelang bareki ho tsona dikgwebo tsena ka teng. Jwale ebe mohlomong o ka re tlhodisanong ena e matla eo re bonang ya dikgwebo ka ntle ka mona, wena o hlola jwang?
6: Nna ke fela ka taba ya ke kgona ka taba ya price. Batho bo re berekisang ke borotho bo hileng batho ba bothamela haholo ka theko tse tlase. And-e re na le nako ya ho etsa di-special-e, re na le nako ya ho etsa di o thole re nako nngwe like hona jale e le winter, so re na le ntho e re etsang ya di-soup kitchen mo e leng hore ra tsamaya re lo thusetsa malapa e leng gore ga kgone bo dikolong mo re na le teng re kgona gore re ye re lo thusetsa mo re kgonang go thusetsa teng. Ke yona tsela eo re etsang gore go be bobebe gore batho ba tsebe ka Neo and Bakery, gore le setšhaba ka kakaretso se tsebe gore go na le ditlhodisano tse bang di etsiwa. Go na le tse dingwe o thulana ka lebaka jalo ka nte ke bule ka lebaka la gobane re santsane re le kgwebo e santsane e tla e phahamisa ka bo yona tse e leng gore re kekebe ra di fitlhelela. Empa ke na le tshepo e maatla ya gore ka le leng la matsatsi re tlo tshwana le tsona dikgwebo tsena tse kgolo tse e leng gore di kgona go etsa gore di iponagatse kapa di itlhaise ka tsela e di itlhaisang ka yona. And o tlo ba wa batho ba bangwe ba tlabeng ba le proud to say ke e mongwe wa batho ba nkileng ka bua le bona go sea le moya, ke e mongwe wa batho ba nkileng ka tshaya gore ke bone gore ba phahama fela ka go ba invite-a. Because any aka ke ya gore ga se gore re tlo felela lekeišeneng fela, ga se gore re tlo felela matšhabeng fela, re santsane re batla gore re tsebagale gotlhe. Neo and Bakery e tsebagale gotlhe mo ka fitlhelelang teng, and-e le tsona ditlhodisano tse e tsebang teng di be teng di bonagale gore ke ditlhodisano tse sa etsweng ke batho ba morabe o itseng fela. Le rona batho ba morabe wa rona re ka kgona gore re phate ya ditlhodisano tse o tsebang teng.
5: Tlhokegong ena ya mesebetsi bonyane o hirile batho ba ba kae kgwebong?
6: O tsholana ka ha ne ke qala kgwebo ena ya ka ka 2021 ke ne ke na le batho ba 10. Ke ne ke na le batho ba 10 re etsa di-shift tse pedi, e ngwe na le shift ya motshegare ruelo go le tshitse ya bofiu manga le ba ka la go ba ne ha di ntse di ntse di tsana ya di tsana othola go di ntse di tsana ka tsela e motho o batlang go di tsana ka yona wa thola gore number ya batho se tata o fokotseya bona jwale ke nana ke tsetse ka batho ba ba five ba ke tsile tsana le bona ba ile go re o only running shift ya motho ya re fela ha re tsara na shift ya bofiu
5: Jale, bunyane fela ha toronya ha o fela o batla o bona gwebo ya hao e le kae mohlomong ha re balla dilemo tse tharo tsetlang.
6: O tsulana mana jale a ke bua le wena ke tsanga le ke bibi ka o qetella ho o le ba tedi tsa ntho o re kgone ho move re le ke ne kgolo nya ha ke bua le wena. In 3 years to come, ke batla bona re balla for the top five ya South Africa. Ke batla go bona le o eme yona e le ya tse ding tsa dikgwebo tse tla di supa ka letsogo ka monwana gore re e bone ha e metala mara re ne re sa lebelela gore e tla fitlha mona mo e leng teng ande ke batla go bona in 3 years to come ke bona ngwana e mongwe le mongwe wa motho a motsho a sa gobane a sa ja gobane eme ya ka ga se ya gore ke rekise borotho fela eme ya ka ke ya gore ke thuse le malapa a tlhokang ke thuse le dikolo tse e leng gore ga di kgone ke support-e mo e leng gore ke kgona go support-a ga se gore fela gore re tsamaye re tsamaye re dile re rekisa re etsa tšhelete empa e again e ba taba ya gore ke e so se fa morao setšhaba ke kae mo kgonang gore o thusetse mo setšhaba so eme ya neo and bakery ke ya gore e fitlhelele mo dicompany tse kgolo di fitlheletseng teng and-e ke thapelo yaka yaka metlha o thumana gore tsotlhetse motho o di labalabelang tsotlhetse motho o ditoro tse motho o nang le tsona modimo a di fitlhitse mo motho o batlang go bona di fitlhile teng
5: Neo Mogomo ngwane sopile pele ka mosebetsi o motlhe re lebile gagolo e tsa phapang motseng wa heno ke ntho ntle re lebile ga se mohem mamedi lenaneo lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwa ho Lesedi FM le ne le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala ke tsholwane Molesane Malesa Sisijake ebile motlhophisi wa lona DJ Lovers ke a leboa ngwaneso ka mmino mme mo mamedi wa Lesedi FM ha ko lebowetlhe re ne re ka ba bomang ntle le wena ga re kopane gape hosane e meraro metso

0: toilet di teng ga di sebetse jalo ge se ba ke mtao tse ka toilet ke nemka ha u ra mtao tse ga toilet go 300 ha ke khola bokae
1: mo le khotla wa ka mori
0: mo le khotla go na ke mang ka bo wa body le nyeo ha mo no body a ka na mo etse pele ka mana itse ka ke di body tsa na maka ga mouta wa nkutswa ja bua e ke ntsa maikutlo
1: matlo a bua nene
0: jalo mputsa mputsa a ja maraba mputsa katse e ja bua ga dio Mamela le putla ke re tong a ile toilet e pele ke a fa isontse. Ho nka di tshugiti ka mona re ang khala o bone go hotlela kana kana.
2: Metsi a mona tswa le fail up to work. Ga go aga di emere tlase di ba brown chocolate. Ke no chocolate mo. Ka se brown aba green tlase. Ho fariki, ho pudi ho mo re phela le tsona up to work. Metsi ona ha tlotswa he ha a rutla ka suri shung ga o ratla.
3: Ke re ba go thuse se ka ga bua di vote. E be le hona ba qalellang ba mathata dikolong.
4: Ke ke manyana tse qabulang tse re fuang. O tlhare go batlela ka gona go thusa ka gona le batho ba ho le batla fuwa dikatana tsa di kipatse. Na ha ke di vote.
3: If ba sa khone go haela. Ha ba tla ba ntse foundation ya bona. Mama ka tla dula ka mkhukhu.
5: Ha lona fela batho ba le sedi le tsaba gathatse. Ha ba atle mo.
6: Mamedi ditaba tse dinge tsentseng di hlela ke re ha jwale re lekole taba e amanang le batshehetsi ba sebapadi ebile e le Sithibathibane sa mehlengi sa Bafana Bafana le sa Orlando Pirates Senzumeyiwa mo ileng hore batshehetsi ba hae ba kene boipelaetsong bo ileng go bona ba tshehetsa ba lelapa la Hameyiwa mo babileng ba ipiletsang bohantong wa bona mane meahong ya Union Building e Pretoria mo ba reng ba batla hore mo presidente a tla nna mole tabeng ya hore nyewe ena ya Senzumeyiwa e senkile nako e telele haholo ba bile ba hlalosa ha ile hore ho na le boitshunyakako ba dipolotiki bo ileng hore ke bona bo bakang ditiiso nyeweng ena ya polao ya Senzumeyiwa ditho tse mmalwa di kopane e ka ntle ho Union Building mo ileng hore ba re ba tsietsa lelapa la ha Meyiwa ba ipiletsa hore toka e phetwe le hore ho to potlakiso ho phethelwa ha nyewe ena o tla opola hore Meyiwa o ile a thungwa me a hlokagala fo selo rase e kogoleni ka selemo sa kete tse pedi le leshome le metso e mene me batho ba bahlano ba ntse ba tswela pele ho ba nyeweng mo ba qoswang ka polao ya hae ga batla utlwa maikutlo a ha wena rona ebe dinyewe tsena tseo e leng redi nka nako e telele di sa phethelwe ka rona ya Afrika Borwa o nahana eng ka tsona mme mona wa bona hore batshehetsi bana ba qosa ka le reng ba re boitshunyakako ba dipolotiki bo na le karolo e kgolo eo e leng re wa e bapala ke tsalo ena mara ke bona bo bakang ditiiso nyeweng ena ya polao dinomoro tsa mahala ke 086 000 3084 086 000 3084 hanka morao ho mona re tla tla re tlong ka maikutlo a hao re batla utlwa rona ebe wena o nahana eng na ho na le boitshunyakako ba dipolotiki nyeweng ena kapa jae.

0: News ha ena kabelo.
1: Ke bontsi tsa re dinomoro tsa mahala ke 086-000-3084-086-000-3084. Re nka maikutlo a gago ka batshehetsi bao e leng gore ba gantetse Union Building se bona ke batshehetsi ba mo sethibathibane sa metlheng sa Bafana Bafana le Orlando Pirates Senzo Mediwa ya ileng a bolawa ka kgwedi ya Mphalane selemong sa 2014. Ba re boitshunyaka ko ba dipolotiki ke bona bo bakang ditiso nyeweng ena ya Apolawo. Me ga batla go tlwa maikutlo a ha hore na ebe wena o nahana gore boitshunyaka ka ba dipolitiki bo na le kgatlhamelo e nngwe kapa karolo e nngwe e itseng eo e leng re ya e bapalwa ke tsagaleng ena ya go bolawa ga Senzo Mediwa bana ba ka reng Nkosi Nathi Khona Ndaba ba tlhaloswa ga e le gore ba ameha ke tsagaleng ena, mme go bontshwa ga e le gore go lokela gore go tlobe le go gong go yesiwa mona, mme re buisana le Me Apathia ka taba ena. Mme ha ro amogele mami di khotso
2: khotso mme le kae
1: ha monate le kae
2: teng mme ke ne ke kopa ho phisa ka tabe ya hore dinyeo di nka sebaka. Ke nnete e dinyeo di nka sebaka, especially le ya ntse le bua ka yona e nkile sebaka haholo. Ka re ha batho ba leng teng ba di-celebrity ha ba le teng mo diphuputsong tse tsa dinyeo, ke teng me leng gore ntho tse ngata di ba bonyaganyane, because ka nnete taba ya Senzo e tlo fela ne nna ke dumelana le bona le ga nkebe ke le teng ne ke tlo ba support-a mogwantong o ga se gantle gore nyeo e nke sebaka gakana.
1: Eke ge le buile gagolo re fetela ka Welkom go ntate Mantutle Motlhomphi Kgotso.
3: Nne la tsubu se mo mo kana mpusa
1: ngwaneso
3: wa tse ba nne go bolela hale ge e bua le ge e bona ntshene ya nye we na meuwa se polisa se dali butsinya go mono le ba di go ga dipolo ke di bana le butsinya go mono go bana go bana nye we e nkana go ke ya ka le isa se le nne nye we tse di tse di fitse di fitse di fela go ba go ga dipolo ke di ba teng ka go nye we na meuwa na ke bo ga tsubu se mo mo kana mpusa
1: ndate mantutle ke le buile ha holo ka Bloemfontein rena le ntate le bohang Motlhomphi Kgotso.
4: Mela me mantsiwa.
1: Ke di makatso ntate, le kae?
4: Oh, askiso di makatso re tele kae?
1: Mhlomphe.
4: O siame. Mama taba ya Senzo Mediwa e utlwisa bohloko. E utlwisa bohloko ka tele makatsa because ha hona ke case ka nka di le motsengata so. So o ipotsa lo molao wa South Africa ha ifika magotleng a dinyeo. O sebetsa la jwang? Ga ipotsa le rona ge di ga dipakala ditaba ga e shebelela case ya ntse tsamaya since ntse tsamaya le today. So o ipotsa le gore go na le bonyofonyofo bo etsagalang ga bo etsagala ke bo mang ba nkang moikarabelo. Yone e utlwisa bohloko mama ke mantsho wa kago.
1: Ebile gagolo ntate Lebogang ka Bloemfontein ke fetela Felton Scroon go ntate Sokoti Motlhomphi Kgotso.
5: Lekaleka mme.
1: E ke a phela ntate.
5: Re pele mofo wa gago moo. Taba e ya Senzo Mediwa kore ya bontsha ha ne e qala batho ba ileng seneng di-brigadier e le gorenga ba stationeng moo ba ile ba fitlha moo before maponesa ka fix kore e bontshe kore sentse kore ke nepa fela moore kwa le malwetsang moo ga motho wa kata o thunga ga ba fitlha moo pele maponesa a fitlha metse ga maponesa a fitlha ba tsamaya. So o tlwa e sentse e bontsha gore na le batho ba ka godimodimo ka ra case enana. Le batho ba tshwereng ba tshaba le go ntsha mabitso wa utlwa cause ba tshaba maphelo a bona a tlo fela la di-family tsa bona gona ba thusitse pula bona
1: jale ka lebaka leo o bolela gore go na le boitshunya ka ko ba dipolotiki
5: a bo teng gagolo ene ke batho ba lebaka godimodimo e le gore mabitso bona a ka tswa e ka tshoa.
1: Ae Motlhomphi ha re le boa golo o buisana le wena ntate Sokoti ke fetela ka Boksburg go ntate Pitso Motlhomphi ha re o amogele. Motlhomphi waka
6: ke dumela le bontate ka ofela dibui tse buileng mono ntho e utlwisang bohloko rena ntate Mediwa jwala kgasata maqweta hae a kae mono a sa kgone go qeta nyeo ena ka ofela yona ke eng e be sa kgoneng go e fumana e le maponesa ba sa kgoneng gore ba ephenyekolle ba e fumana gobane go la nna salela batho ba bangata gote ba belaelelwa mono le bona batho bane ba tshwereng bano mono go na letho ba etseba mono ba sa bue nnete fela gore case ena e kgone fela gore lelapa la ntate Mediwa le be le gantle le lone batho ba re ba etse mogante bone ka re mogante one ba ka dula bantse ba o etsa metlha le matsatsi sma Usmani Magazo. One twenty Utsabu, Holkin Lemoseka, Casey and the Antatasens, we knew again. What that about the politics by Kenny Lazy Carmon? How will Native Apo, Olaton Commissioner Mazanga, one simple Tunyana, Ikena Bonor now fell like a Kataba Chief and Tatasins, or Kalebu and York.
1: Kelebula Holo, Mutompe Yeka, Botsabelo and Alinta Temu Bango, Mutompe Hoto.
7: Koto le kae mama
1: dad
7: ke ba nne wa ka le nna ke di melana le bona ke le di politiki se di tene mo no no mo nyewe nyo mme wa na bona e telele sentso me wa kula uwe mme wa ifile ifile di politiki tsona di bona la re ke di tene mo mme wa ka ke a le bo wa no wa
1: ke le buile ha hulu ke nka mamedi rena wa qetela ke menini ka mane ka Kroonstad ha re o amohele mme
8: dumela mme di makatso le kae
1: mme
8: eh mme di makatso e gwadi e gwatsana KCNA ya senzo meiwa ba itshunya ka ke ba teng bo ga dipolitiki di agante tsana ta senzo ha di ntsha di bua di ntsha di ntsha hanje my lord le yena o teng ka mona ka hari ka mona ha ke be ja ke ne di makatso yona e bona jang how to pete KCNA go tla ne hutuwe ho nwe lantsi ho khutuwe e gwadi gwatana empanyane kiri eta fela mchai ta samen to re bohloko hampe le ba hambe wa ba bohloko hampe ke case e kana kana chalete tse kana kana tsa muso tsentse di sebetsa le di tlo hlaya yona ka tsatsi le leng me di makatso ke a leboha
1: ke lebuile ha holo menini ke na mamelo rena wa ho qetela re lebuile ha holo ka maikutlo a lona
0: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News hena ka be
1: Mamedi Hassan Lajalo so tsibisa re re fitlile pheletsong ya lena la imatlafatse ka jeno moifo o sonsore o lebuhile ha holo stendi motsatebe tisetso mokwena moholena dimakatso wa ha follow si go fitlela re tena gape nako e tlang ha modimo o ratile Mamedi ha ile tsena nako yo tsibisa hore ena ke nako ya dinanebo la jole ke nako le thuso motawong tau ke tsebo

Motshemotle ha o sheba nako metsotso ke mashoma mabedi le metso robong hantle fela pele ho hora ya pele. O mametse le Sedi FM ke tshebeletso e kgolo ena. Lenaneo le kenang hona jwale o sa buile dimakatso are ke jwale ke nako. Ke nanao le matla holo ke setsokotsane ke sefefo sa lenaneo. Tseba hore hae ke tlaba le wena o tla ona jwale fihlela mane hore nya boraro. Hlakoreng la ka mona ke tsamaya le Thabang wa morobane. O ka ba jwang he mo mamedi motle, mo mamedi o ke mo ratanga ha nka tshwara bophelo bona ka bobeya mo. High life, high life. Le Sedi FM, ha? Ka jeno ke la bobedi bekeng, ke la bobedi bekeng ka jeno kgwedi hlola matsatsi a mashome a mabedi. Kgotso! Ka jeno, kgwedi ena hlola matsatsi a leshome le metso e robong. Motaung o etsa jwanna, na o tsukutswa ke high life le wena tjhe ngwaneso. Ha e ntsukutsa high life, empa mpe hodimo, dimo, dimo, dimo, dimo.

0: metsotso ka dumelana le nna empa we mashoma mabedi le metso e supileng hantle fela pele ho hora e ya pele motho motle ka tseno dibakentsenga ta ka ro Africa borwa ho podile ba bambare ho abata ba bambare motaung re bona eka ho tla bata ho podile athe mane Pretoria mane ka ntorontse kholotsa mo presidente ho na le ntho tse ntle tse etsala mono ke mone le moshaneso mona mora Mackenzie o teng mono o tsamaisa mosebetsi wa tsatsi lena gobane ka jeno mo presidente ho na le tho tsa bohlokwa tse wa fanang ka tsona wo mothe motle kgotso dumela maobane re ile ra ba ka mane ka north west ka jeno he le ra utlwa ka provinceng ya Freistata Bloemfontein boipelaetso bo bile teng ba bo ramakoloi le bo makoloi ke di utlwile taba tseno ka ofela ke mo utlwile le ngwanana dimakatso ha bua ka tsona ke a leboa ntumelele gona jwale he rona le wena re tseo kena mosebetsing o mogolo mosebetsi wa tsatsi lena monnena ore ha bua taba ya hae kena ke tshwere mona o re go nna monneno e ntate motaung ke ne ke palame sefofane dibekeng tse tharo tse fetileng mme sefofane mona ka kopana le monna wa lekgowa ya ba re a qoqa ke ne ke ya Motsekapa e ne e le beke pele go letsatsi la kotulo la mane Botterville la Nampo. Ya ba re ya qoqa le ena. Ha ke ntse ke bua le ena ebile kae-kae ke tsamaya ke mmolelela mathata ka o re go nna yena mathata hae o ile a kgona go a qeta ka stokvele. Mme ha ke mmotsa ke re hao stokvele di etswa ke rona batho a re ee ke nkile kelello eno ya stokvele a re re robedi rona stokveleng re robedi mme rile ra nna ra beha re sebedisa mokgwa wa lona wa stokvele gona jwale stokvele sa rona jwalo ka re le robedi se na le 280 million ona jwalo ka o bua le nna o le ka sefofaneng ka mona stokvele sa rona se na le 280 million ebile re ngodisitse le bana ba rona go sona a re sona stokvele seo lona le sebedisang sona seo sa lona seo sa batho ba batsho re nkile sona seo re kopile gona teng go lona batho ba batsho rona re robedi e re ke tsebe go e kwala ka pelenyana nthwene me ha ke tlo ikwala ha qetela ditaba tsa hae o re ho nna ntho ba ileng ba ietsa ba entse hore stokvelen seo sa bona ba rekelane dikgwebo ba na le dikgwebo tsena tsa dijo mona Motsekapa jwalo ka theoa jwalo o ya hona temmane o ya kgwebong ya hae ya dijo bane ba ile go kopana le bashimane ba rugby o oh. Wa e bona kgwebo ena e tsietsa bashimane bana ba rugby ena e ngotsweng ena ka bogubedu e qalang ka s ena he o tsho jwale a re le gona jwale ga ke sa sokola re kile ka phela ka thata re beha tšhelete le metswalleno ya ka e robedi ke ile ka sebedisa mokgwa wa lona wa stokvel gore ke phele bophelo bona boo ke bo phelang a ko utlwe momamedi re tlo ya mabenkeleng ke ne ke batla fela gore ko o feta bena go na le momamedi a ngoleletseng a re ntate motaung wa tseba ke ne ke le botlhoko jwang ka sefofaneng ke le botlhokotlhokotlhoko ga ke nagana gore na ke fitlha beamafofane ke santsane ke ile o batla gore na taxi e tlang kuka enkise ka yena kgare koloi ya gae e sentse eme mane boye mafufane ya hai koloi ye me mono tla fika kena koloi nya hai a itsamaela ara ko bona fela batho bana kelello tsa rona are ho rona mona ba baso ga rena yona nthuna stokvel empa ri inkile ho lona batho ba batso ra i sebedisa mejwa le rona mona e re sebeletsa ka tsela e makatsa ri robedi fela empa mane mokotleng wa rona re se re na le 250 million re ne re beya bo di 20,000 di 30,000 re beye 25,000 di 20,000 jwalo jwalo di 40,000 ntho e ke e leng ka etsa ha ke ya ka ka reka koloi ha ke ya ka ka reka koloi mona goba ke tswa Gauteng ke ne ke ya mosebetsing ka betse ke ona ke palamang koloi tsena tseo ke reng di nkemetse mane beye mafofane ho ya ka mo re sebeditseng ka teng o mametse le sedi FM le naneo ke a jwale e kena go ke o fa fela mo no motho motho ke tloa pineng ke tlo bua le wena mo na mohaleng tswang ka patswang re tlo bua le wena re tlo bua le wena hona ka jeno re tlameha ho bua ha bona hore beke ka fela re tsa le naneo re so bona rena re ka etsa eng re so fane ka dikelello fane ka tsona kelelo tse matla rona tshaba tsa rantso re ka etsang
1: o na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops betcha ka tshwantsha ka profit ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong labobedi le labone le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Mo mamedi ke tlo bapala pina. Pina ena ke ya press. Mebo to PC ke ba malava liver lovom ke tlo ba la pina ya presa thojana ya thesele hona jwale metsotso ma shoma mabedi pele ho horam ya pele jwale utlo are mogwa e ba o tsebedisang kuona ke ne ke kopa le wena o tlo ngole fatse ntwe o ingole bari bona stock feeling sa bona ba itsa tjena chelete e tswang inyani e kenang ingata gore hona jwa le stock feeling so sa bona jwa lo khaba le robedi jwa lo ka o fela bona bana le dikgwebo ka o fela bona ba ile ba gona o phamisana ba gona o rekelana dikgwebo ba bang ba bona e bile dikgwebo tsa bona ke tsena tse kenyang ditire tsa makoloi ba bang kgwebo tsa bona ke tsena tse tshelang petrol jwa le mamela taba ya teng ire chelete e kenang e bangata ho feta chelete e tswang thojana ya thesele

0: Ke o tava motho motho pina mo nna tsa holo ke tswa ratile pina na re ba metsotsong le tshumele metsomine hona jwa le pele ho gora ya pele le nana wo ke e jwa le ke nako ha ke le location ka mane ke feta ka face 6 ke ra tawe bo ba spolisa ke ba bone mo no bana ba tshwere ba shimane ba bamba ba raro ba shimane bana ba tshwere ditshepe ba tshwereng ba ba botsa le dinka ka ntotsena ke le bo bana be soletsa mosebetsi o motle ebe ka le ka dula ntse le etsa jwalo le ba botse le dinka kae le nka kae ntwe na tshepitse na tso le di jereng hona jwale le di fumana kae empata ba ka kena he bo mamidi mo ke anteng ke tlo kopa hore o tla kena ke tla nka mohala wa hao mono mme hape ke tla sheba le ka mona ka le tlakoreng lena le letshehadi ke tla sheba ka mono ke kerete hobani potso ya kakina hobani mabitleng a rona o le ditshila hakana hobani mo mamedi re tloetse re mabitla a rona a be ditshila ka mo a leng ditshila ka teng ho robetse beng ka rona mo ho robetse bontata rona ho robetse bomma rona hobani mabitla a rona a nyonyeha hakana ho banding ho le ditshila hakana mabitleng a rona nomoro ya mohala ke 086-000-3084 mabitleng a rona dikebekwa di bapalla teng bashimane bana ba etsang botsotsinyana ha hore ba seba le mabitleng mabitleng a rona o ka utswa bo dikoloi di tshisetswe ona teng mono mabitleng ho baneng mabitleng a rona ho le jwalo ke ba ke o botsa mo mamedi ke a o botsa motho motle go baneng ho etsala dintho tse jwalo mabitleng a rona rona ke bua ka mona ke a setsa ngwana motho e motso ke a setsa ngwana motho e motso ngwana motho e motso ya ratang badimo ngwana motho e motso ya ratang batswadi ba e bong kgona e bong tata molae go baneng ho le jwalo mabitleng a rona nomoro ya mohala ke 086-000-3084 athi ka WhatsApp ke 079-758-5066 079-758-5066 ha ke kene mabitleng a rona mo re patang beng ka rona mo re patang maloko a rona e re ke utlwe momamedi moe mona momamedi o moyeng kgotso
1: kgotsong tate thiso le kae
0: ke teng utlwile taba ya ka kere
1: ke utlwile ntate wa ka hantle jwa
0: kena he
1: Ntate Thuso, ke nagana gore wa tseba keng rona re le batho re le bana ba mmala wa sebilo re tlhoka tlhompha taba ya teng re tlhoka order ga re na tsamaiso e gantle ka gore metse ya rona ke a leboa
0: a re ga re na order a re tšhaba se setsho ga re na order re tlhoka le tsamaiso ka ro metse ya rona mabitla a rona mo o robetseng tatao ya o tswetseng mo o robetseng mmao ya o tswetseng go baneng go le jalo mabitleng a rona hona jwa lona le batho ba tshabang le o ya mabitleng ga o fitlha mabitleng go na le ditsotsi tsa rona tsa batho ba bo rona ba batsho tse emelang batho mabitleng go na le ditlever tsa bo rona tsa batho ba batsho tse nkelang batho thepa mabitleng difounu ntho tsena ka ofela ke eng go le jwalo mabitleng a rona ke eng re thotse rona batho ba batsho go etsala ntho tse jwalo
2: nna o tlhoka ofisi e golwanyane basebetsi ba bangatanyana sebaka se setšha sa go sebeletsa golo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tšhelete e o e tlhokang go godisa kgwebo ya gago ka mo wena o bonang go tlhokega ka teng ka segatlha sa tswala e sa tlholweng ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshetsenang ka boitelo o ka tlhophisa morwalo wa gago ka boitshepo boloka kgwebo ya gago e ntse e gola ka Standard Bank Business Term Loan e ya go standardbank.co.za/businessloans go kenya kopo Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong go na le melawana le dipehelo
3: moratua a kotlise ngwana o kwano
4: ke nona he o apere Huggies Dry Comfort ya hae
3: dumela tle diponkaponka tsa mangwane wa bona wa ngrata
4: yo kelelonyana ya hae dula le tšhatsi mme ga ena mathata tlhe mmangwane ke nnepi ya pele kwano Aforika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako e dula e omme neng kapa neng Huggies, we got you baby
0: ke o taba metsotso hona jwale ke ropong a pele ho hora ya pele mo mamedi ke botsa putso ne ke a o botsa le joan di bitla la mmao le joan di bitla la ntata le joan di bitla la ntata molao ho ba neng ho le jwalo ho rona mo mamedi mo yeng hona jwale dumela khotso
5: le ka ntata mo na tsaka tsone guys
0: ke te mama
5: ha mo na ntata tsho bo wa le la gato vel de bes mana re tse vek
0: ei
5: ne ke founa le mabapi le tabenya plan B ya le ya construction e re setileng go sign last year
0: o tsara jalo me wa ka o tla ntitsetsa private ka yona ke botsa tabengwe hona jwale mo mamedi dumela o moyeng khotso hello hello ntate ntate o phetse ntle
1: ke phetse
0: ke mabitleng hona jwale ntate re kene tabeng
1: le batho ba bohola ke ntse na go ba ntse ma di tsema di tsema tsonga bo ba kampela ka tsona ma tsonga bo
0: impa mtswalle wa ka masipala yena o hloka halletswe na ke a botsa tshomi ya ka e ke rata ya hloka halletswe ke ma a se nna motau a se morobane a se wena masipala a hloka hallwa go ba neng re batlang ka ntwe na mtswalle wa ka ke botsa ka boikokobetso re batla ho ila hlela mahitleng a masipala
1: la ke ntse ke so ha sala go bona ke bona sala bane le ha re a ke rona ka moka khoutse masipala wa re tshipetse
0: ei allo botswana wa ka ah mo mamedi ke kopa tshwarelo ntate o khawile ke mang masipala ke mang ntate o re hona jwale mono bo Everton bo kae ba di nkile batho ba kampetse di jarete tsa bona o re ha o tsama ka tropong mono o tsama bo fanda bilu tsama ka tropong tlana le ka o ka locationing a tho ka tropong o re ka jeno batho ba ya ka jwala mabitleng ho nwa mabitleng ba tawa hona temo mabitleng ke bo bang ba tawa ke masipala ka pa ke rona ke masipala tawa mo mabitleng ka pa ke rona ke le sedi FM dumela khotso
1: sebata khotsa ho bua mo gana ka
0: ke a phela ntate
1: ke se ke wele tabe ke tswele o dina lata wa tswa ha ke ya kilo tlhina le ditlala mme wa ka
0: eh
1: ha ke fitla ke fumana bohlaswa ho khuthuwe ka next door mara bohlaswa bo le ka go nna bo lahlelwa ka mona ka le ditlala ke a go tha le nna ke nka bohlaswa ke bo lahlela ka le ditlala le ke hlompha mme wa ka mara ya go betseng pila ya gore na o moholo ye ha ke mo hlompe jwa le ke hlotse go ithlompha pele gona jalana arena kompa male male ba di mase ba re ba gentse le ba di mo ba di ha ge ba hlonke go ba genwa e bile ga pa miniskete hona masinga bona mo
0: and that king ho etsa la eng ka rona king ho etsa la re lahleile kae king
1: ntate motau re ka khona re ha hlametse ke ntho ena ya sejwale jwale re se le ba ba ho lo ke ba o phela sejwale jwale ntate motau
0: ha ke sa re bona me a skisngwa ne so ntate o khawile mo mamedi ho ya swabisa e ya mabitleng a rona fela na ko nngwe ha pele ke leng ke na ko le mabitleng mo mo hudula mbana ba baswiu mo ba seng ba iketseditse mabitla kae kae le lo bona bohlweki bo mo le bo bona le lo bona botle bo mo le bo bona jwambo le botala le bona fa jwambo botala bohlweki bo mo rona ke eng ka rona ke eng ka rona tshaba setsetso ke eng ka rona ke eng re batla ho etsetswa why kana go tsohle re batla ho etsetswa why kana go tsohle re blame masipala ko ona o patamo masipala o hloka letswe mo ke qala utlwa masipala o tswala mbana qala utlwa masipala o na le mbongkhono o na le ngbontate mhulu mo yengwe le sedi FM o khotso hi
1: ndate mtau
0: ndade
1: ndate ka ndate mtau
0: rapi
1: ke tsame mo posh ndate mtau ke bona like motho mo tsuna le botata mo kelelong because a ka thola ba sheba a re gone ho ithela mosebetsi so there's no way re ka nahana go lokoloma ka ra because tsantse itse ho rona itse ho rona because of go tlhokofaletse rona ke batho ba rona ba go betseng mo
6: So are gone away Nahan and Trio, Rabatawe Nahane Rabatahoputiwa.
0: Rabatao Nahane Lwa.
6: Eh, number one. Just go leha, we get some of it. There's no way in Ganahana where maybe thing, Kilokolomak. So,
0: There's
6: no way Rikana Hana we are beating Lelo Kulumaka. Because Chava Selim is in the Kelelo, Rabatakana was a call of Fela, Rete, Zuri Bito Rotonga Chela at the Ridge. On a next day, it's an in the Magician in a Faili, Magician in Fail, Firma Garona, Verma Spala. Firma Garona, Verma Spala, but I love to wear my ponies, my ponies, my ponies are just to get an alimoto to win every weekend. How can I have? So it's not hard. So. The morals. Mutumun to talk about the morals.
0: Ndate or Harna Kelel. Ho hang, Banabaruna by Tutang Hurun. Kekao Banabana Baba Palla, Le Boloma Bitling. Kekao Banabana Basnang, Le Taba, Honama Bitling Mo, Baba Palle Bolo Badulo di Mamma Jomajo. Kekao Lidu Homu, Dikena Mabitling, Di Hutseka Mabika, Kakama Jama, Taba Tradi Baro, Nama Majo Awe, Di Robe Maj. Harna Taba. Harina taba. Huna li ntwe mwe, mshane tsubu wa niti. Harina taba rabata wezi itwa. Harina taba. Maspala na unali mwana na mu. Maspala unali ntate mu na. Unali ntate mhulu mu. Kure, na yafi cha uru nantori. Na kwa mweka mkabelo. Hutwe mwuzika ufela. Ulo ufe

0: Re a phela mme. Mo mamedi o moyeng hona jwa le dumela hai.
1: Ndate ka mtswadi wa ka.
0: Ke a phela ntate.
1: Ndate mtango bua le pitso ka mona ka Bosberg. Mara la penke mo nyake ndate mtango go go dire re hloka botho, ha rena botho ndate mtango. Ke e bona ndate ba e buang ka ofela ha rena botho. Ha o ka dla pele o tswa o sa gone o dumedisa motswadi mo aisani wa hao. O lo etsa mabitle gobane pele wa sentse tla re ferekana ga ona nix o lo e bonang gore go faile kapo mama ga ona nix o lo e lokisang mono ntate motaung ga re bona gore ka ra makešhene ya rona motho o mongwe a nka matlakala ena a latlhela ka pelae ga o mogalemele ga o re o buile ena kapo montsho re nkegelo nka kolo ga bona le kolo re mona nka kolo e re palamente re lo latlha ntho ena dumping siteng ka o fela o mole o mongwe o itshebile bo yena ntate motaung ntho re ka borona ga re ka tlwelela pride re nang le yone ntho nngwe le nngwe tla loka
0: empa re ya kae ka yona gobane jale bona o senyega jwang metseng ya rona bona o e tsalang metseng ya rona ntate a buileng o itse re ya bolayana re ya tawa beke le beke ke botawa rara beke fela batho re tauwe ke eng o e tsala eng
1: ntate mta o buile nnete ntate ke ganna dilori ke sia bana ba ka kao fela dilemo ke sa kgone o fitlha lapeng ga gona motho a ka kgonang gore la motsotsi ka kena a reye monna mona ntate wa mone ke a tsebo gae mono re kiloshaba mono ntate wa kenang kapo wa motlwelela a re a etsa ga kgeta ba re ya gale ke ne ke batla go bona rena batho ba mono ba jang botlhale bo rereng re na le bone ga re bo bone re phela ka bona ntate motaung
0: nako ke gora ya pele o mametse lesedi FM goteng la gaso la Aforika Borwa ditaba tsa gore a pele o tla di balelwa ke mosiwa tshwewi pele a o balela tsona o tla o balela ditlho tsa tsona
2: lefapha la naga la bophelo le bolela gore le beile leitlho le ntšhotšho sewa sa ebola naheng ya DRC le Uganda baagi ba lemoswa go batlhokolosi a ba sebedisa disebediswa tse futhumatsang a thotsa matšhaba lesole la Britane le tšhankaneng ya Russia le la seboko mamedi tsena o kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela.

0: Mamedi ha re dipethele tsena tsa hore ya pele ka le kolabo e mo balo godimo mo thating ona o potolo ha lena ha re qala jalo ka province ya Gauteng lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka ho abata ka mafafatsane a itse dilenga a di adu mampumalanga lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka o podile fela o futhumetse ka pula ntle ka bo kwa botshabela a bo hole no first lo dimo le kwaetse ka go kgetha dibaka o podile ka mafafatsane a itse dilenga di adu re lebe province ya Free State mo teno di mo le kwaetse ka go kgetha dibaka o podile ka mafafatsane a itse dilenga a di adu ma ka bophirima no friend Cape le kwaetse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Western Cape go kwaetse ka go kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ntle le ka bophirima. Ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape go podile ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo telo dimo le kwaetseng ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi ke khutela wena tao
1: metsotso e robonne sekoto ka mora hora ya pele me mo mamedi mo tle metsotso nge le shume ke ma bankele
2: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka ona ka siriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: metsotso wa ntle fela ke leshome ka mora gora ya pele o mametse lesedi FM ntate thuso ga o no o bula lenaneo ga ke tsebe rona ke tle ke reng go rona mona tšhaba se setsho ntho e nngwe le nngwe e lelapalong le ha re jwetswa ga re utlwe ebile nako ngwe ga re batle le o mamela batho ba basweu ba bile ba kopitsa dintho tsa rona tseo rona re sa boneng molemo wa tsona o tlile pelo ya ka ga o bua ka banna bana ba basweu ba robedi ba stokfele rona bothata bo bong bo re nang le bona motaung ye motle ga re etsa ntho re etsa bane re batla o bakisa nyeo gore ke ne ke batla nyeo a mpone gore nna ga ke sekatana ke a leboa tlhengwane so ka moo ka kgobetswana lesotho jalo ka gore ngoleletse ke badile molaetsa wa gago wa WhatsApp o seke wa re motaung ga ba le melaetsa ke o badile ke a leboa e re ke beele gape ke tle ke fete ke fumane mo mamedi e mongwe ditabeng tsena tseo re sa tswa bua ka tsona ai motaung taba ya mabitla yona e utlwisa botlhoko empa ka jeno o bua ntho e nngwe eo ke neng ke sa e nagane le kgale ga o rena masepala o na le bafu na bafu bao ke ba mang o mputsitse potso nngwe ke ne ke batla gore ke re ke tlo bua le wena ke re ke masepala jale ke dutse fatshe ntate ke a ipatla ke dutse fatshe gona jale are o a ipatla a re ke a ipatla gona jale gore mofio wa robetse moo a se mofu wa masepala ke mofu wa ka ya robetse mo a se mofu wa masepala ke mofu wa ka re etsa le mekgatlho e mengatangata e mengata e mengata e ntate o teng a buileng mona re ntho a pele re shebileng ke tšhelete re etsa mekgatlho a sele ka mekgatlho ya dipolotiki gona jale a sele ka mekgatlho 529 sele ka mekgatlho ya dipolotiki kore ga re na le mokgatlho o reng ona ke mokgatlho re a o bula mona motseng ona re ile o hlwekisa mabitla e re ke etse motlhala ka motse o monyane fela ke nke motse o tshwanang le bo mafatlhaneng kore fela motse o tswe ka letsatsi leo o tswe motse kao fela e mo le mongwe a tshwere lefielo a tshwere garafu a tshwereng a ile go hlwekisa mabitleng mane go hlweke go be gotle ke nke motse jalo ka moo ke theowang teng ka bona ka boopetsana rates e mo le mongwe a theowe a ile go hlwekisa ha o ya mabitleng dikoloi di a wela ha pula ena batho ba rona re kgone go pata mono gobane mabitleng go tsena go na le majo ya tletseng a tletseng ka mane ka bo seyase a tletseng mane thabeng ka mane ka bomokakatong go na le majwe a re kankang ra sebedisa ha o ya Roma mano tsa ma Rome tsa ma man mo ba pala mo Barcelona o fumana hore letsela tsa teng di entswe ka majwe ba di entse ka majwe ba di entse ka majwe ha hona a paving ena e utsuang le mabitleng a borona Mucho mucho metso tsole shumele metso mine ka mora hore ya pele hona le mo re lokelang ho ya teng mo shane subuna hem o tla tswara ka mona are motaung spetipeti sa rona re tla tswara mona pidipeti sena re tla skoba mona mabitleng ke buile ka mabitleng hona jwa re keng ke mamedi e mong ke kwale mo mamedi mo yeng khotso ke kwala jwa le hantse keng ka mo mamedi e mong kwale hai mo mamedi o mo yeng hai khotso ndati ke tende
3: ntate tso ne go kopa ka sepiri
1: ke a leboa ntate wa ka ke a leboa ntate ke a leboa ke a leboa ntate ha ke tshwere tsena tsa badimo tsena ke se ke le mane mabitleng jwale ke tsa mamono hey ntate ke hey ke hana empa che hona le kana go tla ntshwara ka bona sepiri ke ka mora hora ya boraro tla ile shumele metso mehlano ka mora hora ya pele

0: a semohe motse motle ere motsotsongona ke fumane acting premier ya ntseng a tshwere mo kobo bo bana re tshojolo ka Sesotho ntate Mbalula cha Mbalula dumela hle ntate ka moka phumulonga hene mana
1: khotsa ntate mtau ke dimedise le o ba mamedi ba lesedi
0: ke le bona ntate Mbalula ke mona wetetse phumulong hene mana ho yetsa la imo
1: ka di 15 tsa kgwedi ena e re leng o yona mopremiri o la etela ene mane mane mme a leka o ka kokobetsa maikutlo a baahi ga ba ne ba ipelaetsa ka projecte e e tsagalang mono mo pelaelo ya bona e kgolo e leng gore ba dumela gore baahi ba ene mane e tlameya e be bona ba unang molemo go feta ba poleke tse dingwe gobane projecte e e tsala go bona Jwale moprimira ba kopa he hore o kopa ba ke ba theole matshwafu re tla boela re tla mono o ka bona hore na maemo ana re ka wa lukisa jwang o etsa hore ka ofela batho ba kgotsofale hore dintho di ka etsala ka tsela efeng ha re ya teng Jwale re tsileng yang teng mono he o ka leka o kopana le ba masipala re kopane hape le ba ikarabelang ba etapele ba motseng mono re ke re bona rena bothata bona re ka borarolla jwang e re fela ke re ntate mtau re le mmuso wa Freestata re na le lepetso le na le reng ha re etsa dintho re le mmuso re se ka ra sia batho morao jwale ke ka ona he ha batho ba na le pelaelo re tlameya re potla ke re lo mamela re se ka ra mamela o araba re mamele o utlwisisa hore mathata a batho ke eng le hore ebe ke mathata a nnete a ka etsang gore batho ba senye thepa le tse ding tse etsalang gobane hene mane mane ona ha moprimiri mme makhwina kae dikolo ne di sa kene le batho ba na le mathata a o ka fumana ditshebeletso tse ding tsa bohlokwa le ona jwaletse re fumane tlaleho ya gore maobane ga o theoelwe hene mane dikolo ga di kene ke dumela le gore ditshebeletso tse ding like tsa bophelo bo botle le tse ding o tlo ba thathanyana gore batho ba di fumane jwale re tlameile re kopanye ditlhogo masipala ntate Khalipo le khampani ena e tlo tlisa menyetla ya mesebetsi e etsang sola gore re ke re bona gore bothata bona re borarolola jwang ka nnete re maemong ao e leng gore go hang ga o tlhoke gore e be re hloleya o ka rarolola dintho moo e leng gore re tlameya jale re be le dintho tse bitswang bo shutdown batho ga ba theoele dikolo ga di kene le ditshebeletso tse dingwe ga di kgone go fumaneya jale re phalela teng o ka lo buisana ka dintlha tse ntate mtau
0: ntate mpole khampani ena e o qetang go bua ka yona o reng ke ya disola ke khampani ya o kae ke ya gona moo kapa ke khampani e e tswang ka ntle ho machabeng ke ya o kae company na itswa ka ntle ho machabeng kapa ke ya hona mono lapeng mono ha bo rona ka henemane
1: company yona ntate mtau a se ya henemane ha o ka hlokomela machabeng ka ofela e na le masimo a mmalwa a disola a etsahalang mme bongata ba teng dikhampani tsena di tlisitswe ke kgoeletso e ileng ya etswa ke mmuso le masipala gore batho kapa dikhampani di dumeletsegile gore di tsetele matšhabeng gagolo-golo o ka thusetsa ka ntho ya motlakase ke re disola tsena di thusa go fetlha motlakase jwale le rona re le mmuso wa Freestata re na le morado moo teng re shebileng gore setereke ka seng se na le maatla a o ka etsa ntho difeng gore batho ba fumane mosebetsi le gore ikonomi ya rona e gola jale matšhabeng se ntse re tseba he gore nthoa ya go fetlha motlakase ke tse ding tsa dintho tseo re reng di tlameya di etsale matšhabeng gobane matšhabeng go na le dimaene le dintho tse ding tse e leng gore di botlhokwa bakeng sa ikonomi jale tlhokego ya motlakase ne re fetisa gore mesebetsi e etsiwe
0: dinthong
1: tse kantseng
0: bo
1: garipi le dibakeng tse ding o latela moralo wa rona wa Freestata re shebile district ka nngwe gore na competitive advantage ya teng ke eng le gore re tlameya re sebeletse odimantho tse ke ka o le mane hene mane re phalelang ga kana-kana le teng re na le tšhesego ya gore dintho di solvuwe gobane ntate mtaung batho ga ba na mosebetsi ka ntle ka mo jwale baetapele ka o fela ha re na nako ya hore tente re kwaketsana re sa utlwane. No ka thusa setjhaba hore mesebetsi be teng, batho ba sebetse, ba kgone ka beya borotho tafuleng.
0: Ha re kwala ntate Mbalula jwalo ka o tshwere mokobobo mosebetsing ona wa mo primiri, ke utlwile ntate ka o re sello se seng ba re batho ba tswang ka ntle ba seke ba kena gore go sebetsa projekeng eno ya motlakase ha mo primiri a na ile mono gore mme a na ile mo pele jwale le ele yona ntho eno gore batho ba tswang ka ntle ba seke ba kena mono e be batho ba henemane fela phomolong ba ile go sebetsa moo.
1: Hantle-ntle ntate Motaung, motho e mong le mong Freistata le South Africa kaofela o na le ditokelo tse feletseng o ka sebetsa hohle mo ba batlang. Ke ka o ke reng batho ba Henneman ke dumela hore ho na le lebaka la hore hobaneng ba na le tlhahiso e tshwanang le ena e ba nang le yona. Jwale ho rona batho ba tshwereng ba voutetseng ba e leng ba etapele hore re ba mamele re utlwisise re seka ra mamella ho araba hobane ke moo gape diphoso di etsalang teng ka hore batho ka nakong o re na lo nana gore re a tseba empaneng re opole gore botlhoko ba seeta botliwa ke monga sone. Ke ka o he re itseng le mo primile o ile moo ka lebaka le le leng fela gore le ena a mamele a be le kutlwisiso e keneletseng ya gore mathata hantlentle ke eng le gore sello sa batho ba Henneman ke sello se e leng gore se tlhoka go mamelwa se rarollwe ka mokgwa o ba tlhaisang ka teng kapa tšhe. Jwale le teng ga e le gore setšhaba se na le dikgaiso le pono e re dumelelang gore ga e tsamaisane le seo Aforika Borwa le Freistata e tlameyang e be sona re tshwanetse re ba bontshe re dule le bona fatshe re ba bontshe gore dintho di ka se etswe ka mokgwa ona di tlameya di etswe ka mokgwa wane empane re ka skene fela mane re ba jetse re re aida le etsa ka mokgwa re batlang ka teng kapa ga o tlo etsala letho ga se pono e ntle eno tlameya re mamele re mamelele o utlwisisa gore tšhaba gantlentle se lela ka eng.
0: O mametse lesedi FM jwale ka jeno ntate Mbabulula le lo kopana le bona kae ntate le lo kopana le aholong lilo kopana kae kae
1: ee o ya ka plane ntate Mtau re tlameya go kopana ka jeko le boetapele kaofela tlasa mekgatlho ya bona mo leditse le masepala le yona company ena e tlo tlisa sola mane o etsetsa gore ile go buisana re utlwane re be re khutlele setšhabeng plane kore re khutlele setšhabeng ka osane la boraro re lo buisana le bona sebakeng sa moo moprimiri a ne a kopane le bona ka di-15 tsa May ga ne a tlile moo so re lo kopana pele
0: momamedi re kopa tshwarelo fela o sa tlhalositse gore ba ile go kopana pele le bo majoro ba kopane le ba etapele ba motse pele mme go sane he ke gona ba ka kopanang le setšhaba ba ile go kopana ba bue ba be ditaba tsa bona tafleng mme go lokiswe bothata bona bo leng Henneman jwale ntho e ke sa e tsebeng ke gorena e be le ka jeno bana ga ba ya sekolong na ka moo ka Henneman ga ke tsebe ke mang ya ka re bolelelang ka Henneman ka mone a dulang nekationeng a re bolelela gore a ntate Motaung le ka jeno bana ga ba ya sekolong le ka jeno batho ga ba theohela fela re rata go lebogagolo Morambalula go na le ntho e nngwe e buileng ka yona ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa agolo gore leilo mamela leilo ga le ise gore le a tseba tshwantse o e tsagale eng le ile o dula fatshe le ba etapele bano le ba mamele le fumane gore na se e tsang gore ka jeno ba re re tlhoka ntho e itseng le itseng ke eng mohlomo ntho ena go na le mo e tswang teng go na le mo e tswang teng ntho ena ke ka go ba llang jwalo e be ka leka tsamagantle mora Mbalula tsamagantle re tla utlwa le rona mona re utlwe gore na ka Henneman be bana ga ba ye sekolong batho ga ba ya mosebetsing ka jeno na jwalo-jwalo momamedi o motlwile ntate Mbalula ke bomadimape fela gore o ile a kgaoa o tseleng gona jwale o leba ka motseng wa phumolong Henneman dumela hle ka moka Henneman dumela ka mono ka phumolong jwale ke a utlwa he taba ya lona ke a utlwa taba lona mhlomo ntla tsalape monna thabang e ba ho no itsala ka lhlono re fumane moetapele wa baba a le mong ka baba bedi ba kutwa o tla kopana le ba etapele ha o ka itsala fela re hona le mushana ya dulang ka mono ka Henneman Sinden Hlapo ke mongwa ba shimane ba o ke ba utlisang a holo mushimane no ke wa ha ko han Hlapo kiskekete wa thusa le ka mono ha hona le mathata wetsa jwale ha ke tsebe rena nke se kopi Sinde hore a ka re fumanele moetapele a le mong ka mono e re ka buang le yena re botse fela potso e leng hore na selo sena se sekana se bakwa ke eng mme ba kopa eng ke pheto re qetile a ko etse jwalo monna Sindehle ka tswa o dula o mametse Lesedi FM ke mongwa bashimane ba sebetsang ka thata ke mo ratela le o sebetsa ka thata ke ngwana a ratang o sebetsa ka thata ke mo ratela ntho theuwa ka mona ka Henneman kotso mo mamedi metsotso mashoma mabedi le metso e supileng hantle ka mora hora ya pele ho ka ba jwang hankare diamante.

Yaba pinemonate diamante zushero. O mochemote kairata lena pinena. Mutaunye mute, otwana nulula hao. Ho hang. Akile fo, sikile mamela kana kotsohle. Me realeboa. Realeboa o ahangwana mothemotso. Empa mantswe a ka wena ke yana. Bophelo mbona bore bophelang gona jwale. O botse le ntate Thabang eo sebetsang le ena. Gore ga ebe go na le ntho e ntle eo o batlang go e senya. E latlhele matsong a mothemotsho o tla wetsetsa mosebetsi ono ga o ngwaneso. A re ga ebe gore o na le ntho e ntle mme ntho eno o batla gore e senyege e latlhele letsogong la mothemotsho. O tla wetsetsa mosebetsi o gantle gagolo a senye ntho eno. Ao ngwana mme ka tla ka swaba he. Thabang ke mo ba itse ko o botse monna. E ba itse ke botse wena gore na ga o na le ntho e ntle o batla gore e senye o e latlhele letsong la mothemotsho. O tla bona o tla wetsetsa mosebetsi ono wa o senya. Eish, a tswa thotse tsena empa re tlamehile re di utlwe. E di botlhoko empa re tlamehile gore jwang kapa jwang re di utlwe. Go na le ngwana mane ka Eastern Cape. O na le lemo tse tsheletseng. Ngwanenwa o dula Mandela Park. Ngwanenwa o setse le mme wa hae. O setse ke ena a tlhokomelang mme wa hae. O tlhokomelang gono wa hae. Ebile o tlhokomela le ngwana e monyane. O ya ba hlapisa. 6 years. Jwale ke utlwile ba re Chipa Mpengetse Foundation e tla etela moo. E tla etela moo wena Thabang ke utlwile ntho eno e botlhoko eno gore ngwana wa 6 years o tlhokometse batho ba bagolo. A ba tlhokomele le leseanyana. 6 years. Yo! Ngwana le motse e tsheletseng. Ke batla o tla batla nomoro ya Chipa Mpengetse a ka re bolelele go ne go etsagalang moba. Gore ke batla go batla nomoro ya Chipa ke motswalle wa kama. Ke tla e sheba le mona rona ga ke a e tshwara. Ke motse gore ne o etsagalang moo. Ngwana wa 6 years. O tlhokometse nkgono wa gae. O tlhokometse mme wa gae. O tlhokometse le ngwana. Ko ra ke utlwe ntho tse botlhoko jalo tse e tsalang metseng ya rona. Kore ntho tsena di otla pelo. Re go kae. Re etsa eng. Ntate Motaung, taba ena ya disola ke a leboga ngwaneso. Tanki ka mona ka matšhabeng e entse gore batho ba lwane. Bothata bo bommono batho ba tlhokang mosebetsi e re ke ba leng thwena ba kengwa ka ditsotso. Nthwena e entse moferefere hampe. Go na le ditransporto e tsamaisang batho go tswa diwateng gore o kene mono wa patala. Ntate we, batho ba rona ba tlo bolayana ke bothata bona ba disola. Botlhe, a re ntate jwale ntho e nkutlwisang botlhoko. Batho kaofela. Ba batla gore e be bona ba etapele. O ngotse mona batho botlhe ba batla go ba etapele. Ya Virginia ha re utlwa gona jwale. Virginia ha re utlwa gona jwale. Ya Virginia e emisitswe ke eng. Ntho e nngwe gape ntate Motaung e re baketseng mathata ke eng? 30% ke di 30% tsena tse ho buang ka tsone. Ho na le ntho e bitswang 30% ye ntho eno ntate Motaung e sentse ke momamedi o re ngolletse. O di sola tsena tse ntseng di kena tseno fumane mane le plus ya di a sola o re di baka mathata ana ka mona ka matšhabeng o re mosebetsi o ya rekiswa. Ebe o rekiswa ke mang banna? Ebe mosebetsi e rekiswa ke kore batho ai. Ntate Motaungtle re a kopa re o mametse kore o tshwere ditaba tsa botlhokwa jwale re a galefa ka 10 a.m. ka mona radio e tsamayang tse e kgaoa. Radio e tsamayang tse e kgaoa ka bo 10 a.m.
ke kgolwa ke ka ho le le tona itse re motshwara ya ba sea le moya sea khagoa are di sola tsena di bakile mathata ka machabeng mosebetsi wa rekiswa are hona le ntho e bitswang 30% e entse bothata bo boholo ke a feta moa me ha ke feta he ke tlo ya pineng mo mamedi hobane jwale ke tlameha hore ke ye paleng.

0: Ache, o tla gila le mona go nthusa. Nka nete. A go hlokomela go sa gamisa dipalisa tse o metsi ka nete. Ke shebile tsela eo a seng a phalla ka yona, a o di gamisa ka metsi.
1: Man, to ha mona mapakiso man. O ka se tlo nruta ka go tshella dijalo man. Mapakiso. Ke ho tseke jala. Ke tseba ntho eo ke etsa.
0: Tloa. Go jone o tseba seo se etsang o ne o keke wa tshelela dijalo letsatsi le phane ka tsela e nang
1: tatewena
0: ebile o ne o keke wa gasa metsi godima magaba a dijalo ka tsela yone e ne a go ja o ne o tsebe o bona le gantle o etsang tlho o sa
1: eman mapakiso man ke ne ke le ka go kganna nako ma empa go tlakile gore ga ona ntho e nepagetseng eo ke etsang matlhong a gago mogatsaka
0: se ka ikwatisa
1: go molemo ke tloelele ma
0: ga o tloele ya
1: letowena
0: tloo ke tlo o bontsha gona o tlameya go nthusa kang ka mona ka tlong ga reye tlotlotlo ke tlo o bontsha
1: ga e ba e tla ba bona bophelo boo ke bophelang letsatsi le leng le le leng gae mona ke tlo iphumana ke file mogaletsebe ke bone gore na re tswa le jwang ka nnete
0: re nna oe ore mang sheba o seke wa leka wa tlompolelela ka bo mogale gape mona potlaki ge boile ka taba eno re e qetile jalo wena o e tshwere kae
1: ke nagana gore ile ra potlakela go e keta mmapakiso
0: jo
1: e tlabe e se phoso go bula puisano ya rona gape botšha mmapakiso e tswe go robala ga monna ke go fetoga ya ka nnete
0: a komphetisa mona potlaki e le gore ke eng ena e e ntseng gore o fetoge gobaneng o fetotse menagano mogale wa tsotsi jonna
1: mapakiso o bone kolong yeo mogale a e reketseng puleng o ka sala o atlame ke ya o tiisetse
0: o nagana go ke gadiswa ke ntho tse sa tlalang tseo o nagana jale ko ra ko tlhompolelele ga gore na ke e bone ke kena ka e tabeng ya batho bao ba babedi bao ba sa rataneng
1: a re ke ene mapakiso empa bonngweng baka ke kala ke lemoga gore ke tlabe ke etsa phoso e kgolo ga ke itiba ditsebe ga monna eno a leka go mpontsha lesele
0: wena
1: bona man ga a kgona go etsetsa puleng ya seng a sa phele le ena ntho tse se matetse tse majabajaba o tla solwa ke ngonketsetse mapakiso ana tlholwa
0: e re ko fetise mo ne a butu yaka o tla tlholwa gobane wena ga ke re ga o puleng sheba abuti o ka se fe mogale se o puleng a mofang sona le ka letsatsi le le baduweng ee ke nnete jalo ke tshwa jalo ke ga o na le tho le o ka lethabisang mogale ka lona o feta ka tsela e puleng a mo thabisang ka
1: lokalo e wa e lebeletseng o nna mapakiso
0: ke bone ka wena wa lebala wa itebatsa gore wena o mpoleletse gore mogale o batla go fetola paki ya gae ya bogata kapo yona ya leshano ke yona ntho eo a e habileng gore o mo thuse go sireletsa leruo lena leo ena a le tsekang gore letswe dinaleng tsa puleng e o sa tla sala le
1: tsonmapakiso ee go na le ntho e o sa itlwisising nna potlaki ke tlabe ke paka ntho ya nnete e e tsagetseng eo ke e boneng ka matlho aka ga ona bogata mono o ja ke ne ke ile paka leshano nne nka tlhoka borona
0: monna ka ke ya ke ntse ke bona gore moraotse o sona le pelonyana e telele e ntseng e bapala ka kelellonyana ene ga o ko
1: jetse
0: go betere ke o boloke ntlo mo ko o fe mosebetsi o mongata o tlo se ka ba le menagano e ne o nang le yone kapotlho ya ga o itletse botsikwane
1: tlo
0: kwano ke tlo o fa mosebetsi bane ke ya bona gore ga o dutse fela o inaganela ditse ya badimo fela ga ona gone
1: o itse ke tlo phomola lapeng mona mmapakiso
0: jale
1: empa e sale ke ema ka maototlo a letsatsi letlhaa e kgona sentho ke tla e kopa ena mmapakiso ga ke re ke a gana
0: ga o botswa
1: ke a gana mmapakiso
0: ai ke itikile ka gore ke go tlole mosebetsi

Hello. Mr. T. Dumela hle. Hela. Na o bone ntho e ngotsweng ke mpoloke. Kuranteng ya hae ya o sentje. Aman. Hantle mpolokeng wa re lwantsha mona. O go supiwa ka monwana jwalo ka batho ba sa etseng letho ka ntho ena ya dithethefatsi sekolong. Hai, ka nnete ke a ipotsa hore na dintlha tsena kaofela tsona o di nka kae? Principal. Empa ke nahana hore nna le wena ka nnete re tlameha ho phahamela mapoko. Re arabe article ena hanghang pela ho kgutla. Wena mari. Letsa tshojwalo. Batho ba tseba hore bothata bo mona sekolong bo feta bofeng kapa bofeng hara motse mona. Mpoloke o bua ka rona mona principal. Re ka se phuthe matsoho ra shebella ha lebitso la rona le tsamaiswa seretseng. Yo, empa ka nnete ha ke utlwisise. Lebaka la hao ke lefeng la hore se ka re araba? Ke a utlwa. Le ke sa dumellane le wena tabeng ena. Wa tseba ko bolelele, nna mokgwa ka ke motho wa jwang ke manganga. Ebile ha ke batle nna ntse ke tloqoswa ka ntho tse siyo. Motho a sa tsebe ntho a botse principala. A se ka ikukela qeto, mpolokeng wa retella. Ya, ore ma? Jolo bua ka e mong. Fani. Fani o tseba hantle. Hore na ho etsahala eng mona? Hobaneng Fani a sa nke boikgathatso ba hore a tle sekolong mo kapa a bitse dikolo tse kaofela re tlo buisana ka bothata bo boteng? Ha se bothata ba rona fela le setjhaba se a ameha. Ke ka ho bathong ba reng le bona ba na le karolo hara bothata bona. Yeta. Morwalle he. Fani ke motseba hantle principal. Ha hona motho a ka nrutang Fani. A ko leke re tle re bone rena wena o tla thuseya. Mohlomong hobane e le wena o tla o thusa. Mara e le mpolokeng ena. Mpolokeng tshwantse ke lo ikopanya le yena. O lokile.

0: Mucho me taba pina monate hele o gaoda. Bine binwanga ke nkhona bana a Dolly Parton. Ona jolo rebe me tsotsonge re bone sa kote o kamora gora ya bubedi ka utla ka mane ka thekong a Durban. Melata le yona ya hwanta ka jeno. Melata le yona ya hwanta ka mane ka thekong a Durban. Re tla utla hore na ebe ha ba bua ba reng bashane biso ba tlampha ka monaka Natala
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Theolelo tsa di-bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A-grade di tloha ho 6990 square meter. Bina jolo ka khalala o le ka showering o ka ikhapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000 ho bona dintla online ka pa lebenkeleng se solo sana se fela ka la tharo motsiano ona le melawana le dipehelo.

0: Elekshumane metsometlano metsotso na tjole ka morao ra ya bobedi le tsedi efema mo mmamedie motla ha ile nyewe ya mushane no sithiba thibani sa metleng tsa Orlando Pirates morameiwa ai ai ai fela he re tla reng re tla utlwa ha ne tswele pele letsatsi le tla fihla se sa feeling se ya hlola le tla fihla letsatsi ka Afrikaans ba re eendag sal eendag wees le tla fihla letsatsi fihla teng le tla fihla re tla buisana le Ausi Daphne Mokoena yena o buella Eskom hona le ditaba tse ngata tse amang Eskom hobane ba re hona le motlolo motjha eo ba seng ba tlo o sebedisa hona jwale Ausi Daphne Mokoena dumela tle Ausi Daphne o moyeng kgotso kwena hallo kwena
1: re tena
0: wa nkutlwa mokwena waka
1: ke utlwa hantle ntate
0: a utlwa le hantle wa nkutlwa jwale
1: ke utlwa hantle ntate thuso ere ke bona hore
0: okay a utlwa jwale
1: ke utlwa hantle nna
0: thank you mme wena kaitsedi yaka di koloto tsa di masipala ka metsotswana fela le shebile eng le nana ho etsa jwang ke pheto ke tutlwa mono ko tlwele e ba ke sa o patrick
1: o boeletse potso ntate thuso
0: ke re mmotlolong e le tlo o sebedisa jwale nakong e tlang obane morago tjena se o sebediswa dimmotlolo tse ntšha o sebediswa eng dikoloto tsa dimasepala Eskom di shebile jwang na Eskom ntse e tswela pele o buisana le dimasepala
1: re ntse re tswelela pele ntate thuso o buisana le dimasepala yaka o tseba gore setse go na le program e re bitsang e leng gore re entera in an agreement between dimasepala le rona e bitswang distribution agency agreement o e leng gore rona dimasepala tsena tse patelang tse di sokolang gore patela yaka o tseba gore dimasepala setse di re kolota about 111 billion rand so e tsamayntse namelela tšhelete ya bona so re kena le bona into those agreements in those agreements these are temporary agreements so di from 5 years but depending ka gore re tshwanetse go etsiweng re agree eng le masepala so mo e leng gore re thusa masepala go koleka tšhelete mo di-customeng tsa masepala re thusa masepala gore le infrastructure ya masepala le yona e kgone go sebetsa e maintainiwe gore e kgone gore batho ba di-customer tsa masepala ke kgone go kry-a motlakase masepala a kgone go patela aban di-customer tsa masepala ke kgone go mo patela ore re tsenya le di-meter-a for masepala ka ona tseo se lemogileng gape gore di-masepala tse ngata a di replace di-meter o kry-e banong di-customer di sa kry-e ga gona meter-a o bontshang gore customer-a ya masepala e ntse e sebedisa motlakase jwang so e bapalelwa le ko go ba dula so all those agreements re bitsang DAA or distribution agency agreement ke nagana gore sa thusa mara o sebentate future ntho e it's just temporarily rona for us to say this is what we can do mara se salang ko gore dimasepala re nida go sebedisana le other departments mo government to really get to the root cause and because they mathata di masipala a sugana kere
0: a fapana
1: haholo because they ni o ke le hore it's not about for because ama tsabona
0: di tswaranya ni fela a usianya ni fela nya
2: o ka ba le hlase ipa la bothata ba molao o tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malalala o tse go thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Ke Russian flavor hotsa Debonairs Pizza real deal. Ke nye bitiro fita pizza. Ke pizza plus 5 cheese grillers ka $59.90 fela. Ke pizza with perks. Ye tsebiso ho hotsa fatsa. Empa mutlapile ho. Hona le ho hong. WhatsApp hashtag pizza with perks. Ho 087-240-5777. O latele ditaelo. Mme o ka ikgapela ho fihla ho 5,000 rand. o mamela le Sedi FM ka kotloloa ka bolla bohlano ho na le melawana. Devon's Pizza, try something amazing.
0: Ere rotlwele re kwale taba ena ore hona jwale le ntse le tswela pele le buisana le tsona di masipala.
1: Ehe ehe le ha ka le mohanta de thuso last time ke rene re ntse le video segment hore re tlotlimela di masipala tse 14. Mo tsona tse 14 ke ne re tsuda e tsile ne ke ne tsara tsa taba ya rona le bona empa hona le tse 13 mo tse 13 tse 9 ya tsona di masipala tse se le ba dumelana le council ya teng ya dula ya dumela gore ba tla signa di DAA empa ho nna le tse dingwe selong hore tse dingwena tse di salang tse leng gore re sa ka mekana ka puo gore re ka sebetsa jang le tsona mare go na le A1 e seleng ra thoma yaanong re ntse re itimela ko Northern Cape.
0: Or A1 ke ya Northern Cape re njale lona re tla letimela lona
1: re tla letimela ka gonne ga gona ntho e nko e tswang lemina in terms of gore ana re tla signa DAA kampo taba ena ya sekoloto sa lona re e sebetsa jwang so ga gona nko e tswang lemina gore o sebetsa yang taba eo jale Eskom ga ena any other choice ke last option e re lileng le yona gore re ba timele mara ga re ba timela ga re time tshotso se re setsang ko gore go tsenye re na le dinako tse re tumang ka tsona mare fela especially during peak hours because during peak hours ke mo motlakase o ntliwang ka bongata so re tima tsona dinako tseo so that sekolo sa bona se ka ya godimo but hoping dibuisano tsona ntse di tswelela pele le masipala gore go tlo sebediswa jwang re tlo sebetsa jwang.
0: Ha re kwala taba ya rona e be marieng a go jwang Eskom e sharp Marienga na o tla ba hantle ha o no ba le timati.
1: Ha wa utswa taba tse kgolo tsa gore Eskom re feditse jara ka o fela ntate thuso re sa lotshe di malobanyana mo ka satarkaha. Re feditse 365 days re sa lotshe di so we looking good to hona jwa le ntate thuso mo leng hore bile re nna le matsatsi a mang re nna le yona excess capacity. And this is because of the strategy mote over ba strategy ba Eskom wa winning over the last 3 years. Re tswa mo matsatsing a le a ka hopola sa dipitso ka bo 2023 re ne re le tshwara almost on every day and se tshaba se sokola ka motlakase di business di sokola ka motlakase se ding di be di tswalwa hona jwa le re faka fo ha botata bo re bo solve ka yona generation operational plan le keeping ra bua ka yona ntate thuso ke e re fa di benefits ka satarata re ne re celebrate 365 days ka go tshedi mari ha jana re tswa re ne re nna le media briefing e leng gore ha re share ao fela mari ha rona se tla a fela ke re ka o ga sa thomile ka 1st of April a ra she ba le bona system ya rona is very stable e ka fona ho fana ka capacity e leng gore e kampo motlakase o mtuwang ke baahi le di-business South Africa na kaofela.
0: Re leboga gagolo tle ngwana mme re ra leboga le ka moso dulang tse o fa setšhaba
1: re ba gopotse gore ba nne ba patale motlakase ntate thuso.
0: Thank you mme waka a re bolelela setšhaba se patale motlakase ba patale motlakase ntate thuso o buile ba utlwile. O buile ba utlwile ere hona jwale ke tle ke fetele mona wa tswalo wena re kgweding e kgolo wena ke kgwedi ya basebetsi mme motaung e motle a ko e otle mona gana ebile re na le ke kgwedi ya pe ya Afrika ye banna jo
3: Afrika ke lehae la tokologo le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Re eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntletsana pele toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
0: Ere ke fete mono metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano ke ntse tshepiso kwano re ke tla bua le ntate Ledimo ka mona ka Henneman. Tabua le ntate Ledimo ka mona ka Henneman ke botse potso e le nngwe nyana fela ho ntate Ledimo Prosper ke tlo bua le yena hona jwale. Prosper ke tla ho wena ngwana mme ke nna eo ke tla ho wena Prosper
4: outlwa he ntate wa ka eke eke eke ke tla wena prosper ke tlo bua lo wena moshaneso ere kutlo mahala walla mahala walla mahala ka mofumana ntate prosper ke phela la ka ntate le dimo
5: re a phela ntate
4: wa nkutlo ntate le dimo
5: ke a u ka ntate
4: ntate le dimo re a le boa ka mona ka phumulong Henneman ntate le dimo se re utlwile re ne re bua le mo primiri ya tshwere mokobobo ka bothata ka Henneman jwale potswa ka ya pele ke ena ntate le la ka eng ka mosebetsi ona wa projeke ya disola
5: ntate thuso ntho e lengwe fela e setšhaba se e batlang se ipatlela mosebetsi e le gore ba batla 100% gore mosebetsi ona o be mosebetsi wa phomolong jala kga mosebetsi ona o le mobung wa phomolong ke yona fela ntho o setšhaba e batla ntate thuso
4: o gore bana company ena e hire ba ai ba phomolong fela
5: e yena ke thuso
4: mohlomong wena prosper ha ke botsa ngwana mme
5: e
4: hore lebe le fihle qetong ena hore a e ha ebe phomolong fela bo motaung ba se ka ba tlo Bloemfontein kwana ba tla batla mosebetsi mona ho na le moetswang kapa le ile la e bona kae kae
5: ntate thuso o na le moetswang teng ene gala ka e bona gape kaekae
4: ee
5: gobane ga o sheba gantle ntate thuso dibaka tse tshwanang tsa bo Virginia dibaka tse tshwanang tsa bo Fentere ba ne ba e shega ribeke yona o dindala ba ne ba e shega
4: ee
5: ya rona kga re bolelelwa ga baai ba phomolong ba ere ba lo isa di-CV tsa bona ba batla mosebetsi ga ba bolelelwa gore ya bona e santse e tla jwale ke ka go setšhaba se sa utlwisiseng gore na gobaneng ga e le ya phomolong e tlameya gore e sheguwe gobane ba le ba gotliswa gothwe bona ya bona ya tla jwale ka makala jwale ya rona ga e se le teng tena tate thuso go sotho e sheguwa le bomang le bomang le bomang and re tseba jwale ka moprimiri ya buile gore phomolong ke sebaka se senyenyana jwale ke sebaka se senyenyana se senang menyetla e mengata tate thuso and the duration ya projeke enyenyana haholo
4: a se nako e telele
5: ga se nako e telele ntate thuso
4: o tshepiso e teng mona gore ya lona e atla
5: eya ntate thuso
4: mme jwalo kga lona e tla tjena a ke lemeleng ganyane ka thoko jwale kopo ya lona gore ke ena ya rona e fitlhile le ra e emela ha e be rona he ba ja monono
5: ee ke ena de thuso o nepile
4: jwale ba re e qalaneng projeke ntate le dimo
5: re la ga bolelelwa ke wa contract-a go e tla qala ka June ntate thuso
4: o e qala ka June
5: ee gona jwale e santse e dutse ko phase one go ba e tsapela
4: jwale ha e tloa ha ba qeta o etsa ditsela tsena ke gona jwale ba tlabe ba re jwale re tlhoka matsogo
5: ee ga ba opela gantle ebile nate thuso le phase one e ya teng go iruwe 30 26 ke a Welkom 4 ke a Henneman jwale finance go kopa o botsa nate thuso gorena finance e ka gona moo jwale ka re tshepisitse gore projeke ena ke a Henneman mona gobane re tshepile gore e tlame nomoro e ngata e tswe mona phomolong
4: ko mametse wa tseba kore ko mametse ebile ntse ke ngola fa ke bua le wena jena ntate le dimo ke ntse ke ngola gore jwale ena e phomolong tse ding tsena di ile tsa sebetswa ka tsela e itseng jwale le lona le kopa gore ya lona ya phomolong e sebetswe ka go ya ka ditshepiso gore ya lona e atla
5: eena de thuso
4: ke leboa ntate le dimo ke utlwile gore ndate mbalula o tla kopana le lona la ksa tsebja le tla ba na komang fela ke a gola re lwana o tla bo le teng kopano nyeo
5: e yana de thuso o bile ka taba ya level go tla ba le teng mona
4: ke le boa sebalna a le ke le kopaneng he le buisane jwa le retsa jwang he ndate le dimo potswa ka ke a o qetela ngwana mme e be ka kopana lona e ka tsama hantle la utlwana mono go ya ka mo di tshepiso di leng tsa bewa ka teng jwale bana ba sekolo bona kutlwa taba tsereng bana ga ba ya ya sekolong go tlile jwang
5: ntate thuso ke yona tabe go rona re tlhoka tharollo gobane re batla bana ba ka nnete ba ye dikolong gobane ga e utlwagale for bona gore ba seke ba ya dikolong ga rona batho re lwanela ntho tse kareng tsona empa ka lebaka la ditshepiso le gore a ka thola karabo go tswa go ba mafapha ba ne ba tla bua le bona go la bonala gore community la nka qeto ya gore e tla kwala ntho ngwe lengwe go ba thole attention ya batho ba batlang go bua le bona le batho ba e le goreng ba tla counter for ntho ntse e tsala kgaga le kontšhini mmona le ke thuso
4: ntate ledimo potso yaka e nngwe ke ena gape o ntshwarele gobane se ke gutlela gape mane projekeng ena ya lona ya ka mona ka Henneman jale ga o hirwa ntate ledimo ba etsa jwang ga ba hira ba hira ka tsela yane e itseng kapa ba se ba na le mabitso ba etsa jwang ga ba hira
5: ntate thuso gonkwe fela di-CV tsa batho ba re jotsa fela go batho ba tla ba kenya database ha re tsebe le criteria ha re tsebe batlo sebedisa mofuta ofeng wa o hira le thuso
4: o ke hona le tla buisana le bona le kgone o fumana gore ba tla sebedisa tsela ena ha ba hira
5: nnete fela le thuso
4: o itse go nna kontraka e sentse e etsa ditsela mone go na go bolela gore kontraka se e le teng Henneman a se gore le bua ka ntho e seyo
5: ee le thuso
4: sentse ile teng ndate le dimo
5: ndate thuso
4: o kore kontraka yona e sentse ile teng Henneman ha le bui ka ntho e tsiyo le bua ka ntho e teng e tsalang hona jwale
5: ke
4: oh ke o taba mo mamedi ke o ndate le dimo re hlaloseditse hantle gore kopo ya bona e nngwe fela ha ho hirwe ba ahi ba ka mona ka Henneman khotso e beteng ntho di tsamae hantle go bane tshepiso ile a etswa gore ya lona e atla mme ke mona he e fihlile jwale ka ra Henneman tshepiso eno ha e phetwe ke a le bona ntate
5: ke a le bona re thuso
4: ke a le bona ntate le dimo Henneman ke mo he mntate mbalula o hlalositse gore sola ena ha sa le mmuso o kopa o bua le di company tse kgolo tsa di sola gore ba ba kopa gore ba tle ka bo Henneman ba tle ka bo Virginia ba tle ka bo Odindala le masipala ona wa machabeng o ile wa tshwara dikopano tse kgolo tsa dikgwebo wa kopa gore bana ba di sola ba tle ba ditlise mo re rata o leboa mmuso re rata o leboa le wona masipala empa jwale bothata ke bona jwale ke bothata ba mosebetsi jwale ho hirwa bomang le ntsa ntle la fumana matsiti gore matsiti a tle mono mme ntate le dimo o re Henneman ntate mtaung ha ena menyetla ya mesebetsi ke dumellana le yena ha ena menyetla ya mesebetsi Henneman inyane o re inyane Henneman mme ho nyenyana nyana fela hona ho hlahang hona re kere sebe-sebetse le rona re kere sebe-sebetse le rona o tshojwalo ke qetile mo mamedi ke le bo ntate le di mohle ha o ile wa re araba ke le bo ntate ha o ile wa ba le nako ya hore o bue le rona o re ha qetela ditaba tsa hae o rata ha bana ba le sekolo empa ka baka la bothata ba o semamelo ga ba ntse ba bua ba bua ba qetelela ba se ba entse se kareng sena ke rata o kopa baetapele ba rona ntate Mbalula ke a tseba o ka nna ba o ka koloing hona jwale o mametse ke rata o le kopa banna ke rata o le kopa basadi a le ke le ntse tshabe mpile se tshaba seng ka mehato e itseng letso bo hlokojwang gore bana ba seke ba sekolo ho ba letse ba mathata rona a rona le ngona makeishineng re a kopa hle re a le kopa ba itapile le di fono fono ntsa lona etsang re ha batho ba le hloka ba le fumane etsang re ha batho ba le hloka ba le fumane ha go lo batla bua taba tse ka re ntsena tse a mantsi tshaba kuma kanselara ke bone mo mamedi bonga ngotsi bona a re ndate mteu ma kanselara botata bobo la sa bui ka bona motse ona wa Henemane a sa bui umpa rena go nwe botata bobo bo bakwa ke ma kanselara ma kanselara nete se bathong e fam batho nete e fam batho nete e fam batho nete ma kanselara hohle hohle le kanselara go tlo motse kapa go ya fitla Limpopo bua nete tlhongwe ha pe ba lileng ka yona mo mamedi a ngotse o itse tjotjo a ke le gawane le nthwena ya tjotjo aba tu baske ba lefa ba tu baske ba patala o kopa msebetsi ba tla msebetsi ba neng ba tla mo re ba patale tswang thong e jwalo tswang nthong e jwalo tswang thong ha mmuso o tlisa mosebetsi mona ha ile ba thwa mo tswantse ba hirwe ha ba hirwe ha ba hirwe re le kopa ma councilora nnete banna tshepa halang le tshepa le mosebetsi wa lona e ba nne nnete ndete jo ndate mtaung tjotjo di matha bo 2000 thabangwe bona ke ba bona mamidi qeta romella molaitsa ke en ke ba bona ikeni ka 237 ke tjotjo mani batho ba kopa di 2000 ne o ikopela 2000 motho a sina msebitsi o baneng o tlame re motho ena ya sina mse wa tropo enyane enyane enyane e sina le di feme Esnan li di fabriki. Esnan di feme, esnan di fabriki. Mutha upatale. Ha mutha tamilo gara lo sebeza. Ariske ra ipoka ang. Lechaba sesitsu. Bale mbu yata piling. Ariske ra ipoka ang. Ariske ra ipoka ang. Rea kupa. Lechaba sesitsu. Kibu shu kuka nita huru. Ho banbana haba iskulu. Bata ifumana kaya hapena ku. Bana ba sekolo ba tla ifumana kae hape nako ena ilengile ai na ko di company di qetela se di hana lo tla mono di company di be di tsamaye ka ba kala bo hlatswa bo etswang ke rona ba itapela nan tena tjotjo itswa kae ha ke tsebe e thabang na ke tsebo rena nthuno ngwana mme itswa kae go batho re batho ba patale ha ba kopa msebetsi banna motho a sina chelete a kopa msebetsi a patale aba lo ka di ma chelete kae kae go bo machonisa hore ke kopa bokana ba re ke tla kena mo msebetsi ngono ka 2000 ke tla kena mo ka 500 ka 400 a ke di be butlentle mabenkele
6: Bosoko ba lahlehelwa ke mrati wa ha se papa het. Clientele e khushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang how can you claim? Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
0: Metseng e meng ntate a o tsamaya dibaka o lo feta ka bo Fochville, o feta o ya ka bo kae, a o fumana jwale motho a kopisa dikobo. Jwale motho a sa a kopisa dikobo a ke re be butleng tle, ao re a kopa tle batho ba bo rona, re a kopa tle, ao re a kopa tle. Re a kopa makhanselara a matle, re a kopa bo majoro, gape a o le majoro a ko mamela, a o le majoro a kobe le ditsebe tsa o mamela. O tsika ba manganga ha o le majoro a ko mamele o mamelela batho ba bang ba o thusa o mamelela batho ba bang ba bua lona a ko mamele o tsika ba manganga o tsika ba gore wa batsebanyane wa batsebanyane wa nana re ko ena tsebang dintho ka ofela a ko be le tsebe o mamele o utlwe ka ba o sengwa lore a iri nna ntho e ka reng ena ke ikhule ke be mane ke nke motsamaisi wa masipala a sebetsane le nthwena wena o emele thoko kwana hai a ntho tse ka reng tsena nna di ya ntena ke rate bua le shano ke a tene ya di ya ntena hape di etsa gore ke halefe ke utlwela bana botlhoko. Hwan bana bana ka tlaseng ka bona kelello tsena a di lekane hle bathong. Emong o tlo utlwisisa ka pelenyana, emong o tlo mong ka nako, emong a ba lo feila matric ka ntho e tsaetseng hona jwale le monseng. Re bula bana, re bula bana ba ba sweu ba ya dikolong. O la bua tere blanchar losele, losele, lona isang bana ba lona dikolong. Bana ba bona bana ba tloela bana ya dikolong o tla ba le mathata go bana ba kgone le ho itsa maisa bona ka bo bona e le batho ba batsho ka losele terblanche are nkamba lona ba ya dikolong bana ba tse o tla kopa mosebetsi ba kobe papa o bona ka le ke a hopula mantswe ano ha o le tjena ha se tshaba se le kopa tlong le buisana le se tshaba. E se gore batho ba be ba itse gore bana ba seke ba ya dikolong go kwalwe batho ba seke ba ya mosebetsing go kwalwe ditsela gore fela le mamele. Mme ntho tse ka reng tsena tsatsa gore le mamele shaba le ka kgona o di etsa le ka kgona gantle tjena o di etsa ke bua le lona baetapele le ka kgona o di etsa ntho tsena. Ha ke re tloeleng bonna. Le Jesu wa Nazareth o na mamela. Jesu o na mamela. O na dula le barutuwa ba hae. A dule fatshe le bona. O na ba mamela. A mamela le setšhaba se na se utlwe. A utlwe mathata a sona. O na mamela. The mighty Commodore. Jesus is love.

0: Jo, re kopa tshwarelo re pinena e gaolwa keng lovers. Re kopa le shebe pinena le mshanenwa modibedi hle banna. Jwalo ka iqeta o bapala tjena e gaolwa tjena le shebe rona. Jwale e gaolwa keng fela khatla fela. Ke kopa le shebe modibedi maiza sheba mpinena banna. Hanka e bapala hape ya gaolwa tjena ho mmamedi. Ke a kopa mmamedi ke kopa tshwarelo haholo. Ha wa tlameha hore pina e gaolwa tjena. Ke kopa tshwarelo. Ba tla e sheba hona jwale.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Wa tswa le dimasepala tsa rona. La tswa dimasepala. Re a le kopa dimasepaleng mohle banna. Motho ntse o tseba hore masepala ona o na le mathata, o na le eng. Le na le di-LED. Batho ba lona ba le ba bitsang ba hore ke di-LED, Local Economic Development Officers. Le ntse le tseba mono hore ha le kgone le o theya mosebetsi, le etse ditshepiso tse itseng. Dimasepaleng, rutang setšhaba. Le bafeng le mangolo ana ha ba ipulela dikgwebo tsa bona le bafeng le dibaka mo ba tla ipulela dikgwebo teng etsang re ho be bonolo ho ba aiba mona Afrika Borwa ba be le mo ba ka sebeletsang teng hona le me a bona jwale batho ba ithuba ba ya utswa me a onyeno a isebetse ha wa mona motho ro emong a re wa ho sebedisa wa batla mang ha batle mang o re tjena. Ha ke re lekeng le nka diqeto tse nepahetseng. Na ke tsebe ho rona bothata bo kae. Ha re batle ho etsa mosebetsi ordentlik. A tsho jwalo ma-Afrikaner, ordentlik, hantle. Bona ka bo Randfontein, sepetlele sa le se auwa se eme moo ke lemo tse leshome kapa tse robong hona jwale. Ka bo Valka mona e ne e le sebaka sa sa di license tsa mangolo sa hai sale gore ha re batle ho etsa dintho ordentlik ha re batle gore na ho no ho etswa keng a ke tsebe ntho engwe bohloko ha re bolellwa re utlwa bohloko ha re bolellwa re utlwa bohloko bona ona jwale bana ha ba e sekolong bona fela ntho ya ho hira fela ho hira fela hore batho ba le ho hirwa soleng ho etsa hore bana ba ka bang 7,000, 10,000 ba seke ba ya sekolong ntho e nyane fela ya batho ba baholo ya hore ho hirwe batho hantle ho hirwe batho mona bona e etsa hore bana ba bakae ba dule kore thuto ho bona a se letho ka baka la rona ka baka la rona and re abrata le beetapele re di rata ditulo re abrata re di rata mo mamedi mo nang o tsimona re ntate mtau mbuthata bo bombo rena le mbona batho ba batso e mong le mong o batla ho ba moetapele re abrata le beetapele re di rata ntho tsena tse ka pele re di rata haholo re di rata ditulo ha se se le bona setulo jwa le motho se ya mqhala jwale. Di masipala di na le bo di LED. Ha o botsa LED etsang ke mosebetsi ofeng o kileng wa thewa ke LED. Dumela ntate Mtaung, o seke wa leka wa bua ka di LED ntate Mtaung. Ke tla shwa ka tlung ka mona. Ha di na thuso ya next ke letsa ke le ka mona ka Bethlehem. Lebitso la ka ke Tshepiso. Are ha di na molemo di LED tsena. Batho ba patallwa mahala fela hona teng mo bantse ba re ke di LED. Ba patellwa mahala. Ntate Mtaung maobanyana mona masepaleng o mo nno o tshepisitswe mesebetsi. Ao bekeng tsena tse fetileng tsena ao ha thwe mosebetsi. A neng mosebetsi ao sa leo ke tsona dintho tse kwatisang setšhaba tse. Ke tsona ntho tse tenang setšhaba. And wa tsewa thabang keng? Ke batla o mmamele ema pela ka mo moshimane wa ka. wa tseba ntwe ngwe buike ngele ke neng kotletse Leona mona ya China wa tseba ntwe ngwe e tsang hore di province o fumane hore di ba le mathata moruo wa province tabanga ke puta o ska tshaba o yeme pelaka o ska tshaba o bua le nore tate mtaung ha o buitsona mo moruo wa province iri ke tse mohlala ka Freestata moruo wa province ya yamuna Freestata ha ke le Freestata ke sebetsa Freestata ke tshwere ke le metapeli nke ke ka tloa mona ka lata motho Rhodesia ya kwana a tloetsa mosebetsi mona mona Freestata yeah? Ye kapa kapa banna kere o ke sentse muruo ona mona o tlose mona hore o fumane hore la di tendera ditswa di tendera tsena ha o sheba ho percentage tse 100 ngwana wa province eo ke 1% ke 1% kapa 2% ka o fere tendera di ile di kantle di fofa hole di kantle di tswile ditswile di tena ke tse ding tsa dintho tse ba ka mathata makeišeneng tse ba ka mathata le metseng ya rona e o fumana gore batho ba itseng ba teng ba ka lokisang tsela ena ba aga tsela o ile lata batho ba ditsela hole kwana hole shaishai ka nqane ho shaishai o nka moruo wa mona o le o latlhela shaishai wa o tsamaisa o bona di-number plate tsa dikoloi tse fapane mona di a theosa di anyolosa moruo o ile kae shaishai kwana kore ko etsetsa mohlala mo mamedi a ke etsa jalo ko fa mohlala jalo ka teacher e ke sa underviser a kgieno undervise a sexuoma mme ga lona baetapele le ntse le tswela pele le etsa ntho tse jalo batho ba tla dula ba etsa tšhena ba tla dula ba kwala ditsela ba tla dula ba lwana ba tla dula ba etsa ntho tse ka baka la lona ntho e mona ga o finyana fela go lokisa ntho e mona fela ga re etseng tšhena gore bana ba diketekete tse kalo banna ba dule gae ba seke ba mosebetsing ba dule go tlwa bo grade 0 go ya kwa le tse gore ba bamma ga bo bona ga ona dijo bana bana dikolong ba ya ja bana bana dikolong ba ya ja ba fumana dijo dikolong ba fumana dijo dikolong Na eman ha rati dintho tse jwalo ha motho tlhola ho etsa mosebetsi suta man suta tsama sutela motho ya nang le mpelo ya batho motho ya ratang batho o keke wa tsamaisa setšhaba o sa se rate o keke wa sebeletsa batho o sa ba rate o keke wa ba phahamisa batho o sa ba rate o keke wa ba beha sebakeng se nepahetseng o sa ba rate o rata fela ditulo o keke o keke wa e fitlhela ntho eo ga ore di amatha mona ga ore e amatha mona ke ya mona gore go kenywe paving thabang gore go kenywe paving fela ngwanang tate morobane go ile o latwa motho wa gole kwana ntseke-ntseke for paving fela paving go kenywe paving mang o etsa gore bana ba moo ba seke ba fumana paving go ile latwa motho kwana provinceng e nngwe itseng mme o na le province enngwe mona Aforika Borwa ga o ile o sebetsa mone ba o jetsa ba re o tswa kae go na le province enngwe mo o sa bapalelweng teng go tse ding tsa di-province go ya bapa mo mongwe o keke wa bapalela moo re tlame re bua le baetapele ba rona e ha eman go latwa kwana go ha re se tla mo motho no sa nyametse inga eman a ke utlile bohloko ka nne ke utlile bohloko ke le mametse ba ai a se mo fela hene mane mono ke di ba kentseng ata mo etsalang dinthotse ka rentsena le qetele se le kwetse ditsela le kwetse go bana ha le letsetsa le ba itapele ha ba arabi di phone ha motho ba tla mmona re tlo buisana ha tle mono o ya teneha o ya lengala o ya kwata

0: Le bulitibos, hurry atella.
1: I am deep, I am at the park.

0: Hold the line.
1: Enjoy. Tuesday.
0: Ke tsama sentse ba eme memo he.
1: Yo, enjoy Tuesday.
0: Ba re khwatha manta.
1: Re metse Tuesday. Re metse Tuesday. Yo. Njolo e kopanya ba tshitso mo bini ga ba bankeleng ga khutle.
2: O na le monyetla wa o hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka profita. Ho di pragmatic play slots tse kgethilweng. Ka mantsa ha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: On your max, get set, get ready, go!
4: Ziyakhala mo Sun City. Mukitwa muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so ofihlile bukanya metswalle le o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mukiting o mokulu ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale ziyakhala mo Sun City go o tsona tifelwa ke mino o tlo iketla o be monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya kala mo Sun City
5: skim sa drive ifile nako ya TLB village thabo lelego bongane ka mogao ka mo dumelang bana be sutle ntse re qadile here ya hore nya botshelela ke papi guma ka vision ya bana beso danko
6: wala skim a ntse re ka ofela 326 tlabegele mmogo ke abutuane wa phomolong henderman le diketso malejwane wala wets
7: le bulitsibosi le ka bana beso la bobeding le monate a ka jeno batla ho tshisa maema le hodimo a hantle a ke ne lo no fihlile ho re nya o qetela bongs a re fe di tsotsa di papa di mo ke le memetse ke le ka mona ka za mjela sa solbeck tsaka wa le bua skim sa drive
0: tsara di tsotsa di papa
1: bona jo mama di kretela afternoon drive le tb ga ho re nya ne ya botsilela ke thabo lebo
0: Lebonga. Top number 7 ibile la tsatsile le holo ka jeno mo president wa naha ya Africa Borwa ntate Cyril Matamela Ramaphosa a neng a fana jalo ka di ordera ke di ordera tse tsheletseng ho leboha seabo se bapetsweng ke batho ba fapaneng Africa Borwa le batho ba tswang lefatshe ka bophara.
1: Ho jalo fela gaitsida motho a me re bone ka nnete ha lenane lela le lentshwa la dikakapa sena tse leng hore di sebeditse mme ho sebetseng ha tsona di fumantshwa meqhele ena e leng hore ne di fumantshwa ka jeno.
0: Odara ya Mendi e leng odara ya Hubase Beti, odara ya O.R. Tambo e leng odara ya Metswalle, Companions, odara ya Ikamanga e leng odara ya Bokgabane ho Bonono le Boithapollo, odara ya Luthuli e leng odara ya seabo se seholo se motho bileng le sona ho lwantsheng ho ba le tokoloho ya Afrika Borwa. Le odara ya Baobab e leng odara ya Community Service, le odara ya Mapungubwe e leng odara ya Excellence, le odara ya Bokgabane.
1: Ho jalo fela ga itsena motho mme re bone dikakapa tse tshwana le bo ntate Jonathan Kenneth Butler e le mongwe wa ba fumantshitsweng jwalo odara tsena e nngwe ya diodara tsena mme ebile ya hae e le ya Silifera ke Jonathan Butler mamodihe bangwe mo tsebage o ne a e fuwa jwalo bakeng la ho bapala karolo ho Bonono mino haholoholo jwang minong wa jazz mmoho jwalo le R&B le gospel le ho ba mongodi a hlwahlwa wa dipina le mohlahisi
0: yona odara eo re bone hape le Oscar Mhlonga Oskido a fuwa odara eo kajeno le ena seabo se a bileng le sona ho hudiseng Afrika Borwa ha go lo di kwa di kwensena sa mmino le boithabiso kwa no Afrika Borwa
1: ho jalo fela ga itse da motho checka nete ke lenane le batlalele le ltumanyana fela ka nete ho bona hetse go ma Afrika Borwa e o sale a sebetsa ka thata ho ba le tswelo pele ka pantsetsa ma Afrika Borwa mampele ke yana ka jeno a fumantsa jalo o da ga tsena tseleng hore ha o di fumantswe ke mang ka pa mang fela a se mal le mang a fumana nyena Mohamed e fuma o ifumantswa ke mo president wa naha ena mme o tshwanela hore mosebetsi wa hao le rona go sheba re be re bona gore ke o ikgethileng ka tselege
0: e makatsa ka morao sekwa sekwa ka morao shejwa dithotse ngata ka ba le bohela ka ofela mona.

0: Olha!
1: O que é que você quer? I love Letu. Bara Shona Malanga, que remix?
0: Que remix? Que é o que?
1: Shona Malanga!
0: Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona Malanga! Shona

0: ke thupa pe
1: o mona tse fela jalo he mo medi me re lebeletse mohala wa hao metsing ena le tshimele metsi mhlano pele re fitla go nya bone ho 0860003084 kapa 0797585066 ke WhatsApp ya rona WhatsApp ke jalo Tuesday
2: ka jalo Tuesday ka jene robo tsa putsa ho sheba
3: jo we ha
2: I don't know. Ke kae mo ileng ya senya ya teng.
1: Listen to guy. E mo ga re yo thabolle bolempotsa putso e matla. Na ke ile kae senya ka ho kenya ba Jesu ka ho nyala. Ya ba ha re se re kwatelane ho se monate ho gennwe re sebedisa mantswe itseng. E ba nna ke jwetsa ba Jesu, me ba Jesu le bona ba nka le tlhakore. Mize ho tloa mono ya ba dintho di sagatsa maela hantle ho ba ha ba mo shebe ka tsilelong hore nna ke ntse ke mo sheba ka yona
2: Tiboloska le Lebza ke le ka etsa phoso ba fethu ka ba le ngwana ka ntle ra hutla ra e lukisa empa dintho di tsatswana
1: jo nna ke le ka monyenyefatsa ka moetsa hore a ipone ka ha se letho mahlongaka me isinye ile otlwa mo ho ba itse ha iphumana ao ya ba hantshwagele le ka jeno ke ntse ke kopatswagelo fela ha o bona le ka o tla loka
2: ke le ka motlwaela ha holo mona motene se ke sa hlokomele le o nosetsa le rato la rona
1: ntate
2: se ke motlwaetse ha holo ya ba mare mara papa mara lukisa dintho ya ba dintho ha di sa tshwana e senye ile kae le sentse kae ke le ka mo phamisetsa letsogo ka le leng la matsatsi ka kopa ditshwarelo ra lukisa empa ho tloa tsatsi leo ya ba dintho ha di sa tshwana
1: o re tla go fata ba hao pa le a hao le wena ho 0860003024 kapa ho 0797585066 le sentse
2: kae ne ke re ke ba pala mosebetsing la tuna wa mosebetsing
1: yo
2: ke re fela ke ba pala ke tsamaisa nako thabo le leng la tuna wa mosebetsing ya be ho a senyeha ya be dintho di a senyeha re likile a ntshwarela empa ha o sa tshwana
1: ha ke ile ka ipona nna ka re ke kene fashioneng bana ba nthata mme ya ba ena ha ke sa mmona ka letho ke shebile ka ntle le ha o se o le jwalo ha ke kgutlela ka tlong a nna nka mohela fela ha o sa tshwana
2: le sentse kae e senyeile kae o tseba ya ka tseno momamedi e thata gobane e batla gore o amogele o dumele gore ke karolo ya tshenyego a ke re hangata relationshipng re rata ga e le
1: mothimoe
2: o ntse tjena eno o dula etsa tje ka jeno ena e batla gore o re le nna
1: ke karolo ya tshenyego ena
2: le nna ke jo
1: thata o le
2: momamedintse
1: kae
4: a ngwaes ea fela batho ba senya Hai phoso etswa ke motho ke gona sna le phoso. Jalo ka ha o tsho e hona le ba bang ba ile ngore ba ile ba lukisa ka moramo empa ha ho sa tswana. Tswane wa ka tlhona ho sa le. Ka bakala ka moramo hore ntho e etsa hale. Jalo
2: ai. O tla ka hore o re phoso etswa ke motho re tsa diphoso. Ha o tsho jalo fela ke a ukwisitsa bongane. Ke a o tsho jalo ka mtwanta.
5: Atsa di papadi horiatella le bongane tshabalala
4: a re le ba chanta tere di phoso re bangata motho mo ile re mjolo o tshwana le ha o itupisetsa papadi e kholo jolo ka di hlopha di ya mohopeng wa lefatshe mane kampong lo etsa la di phoso tsengata ba lo fosa di ntla ba lo etsang fela ha papadi se dikala ha ga lebella di phoso
1: kakata bongani kakata
4: mabedi wa tsebeletse ya lesedi ire kudumedise hape ke wa moele ho tsapeletsa dipapadi nano la re a thella re tla le ka tsa papadi ya rugby hlopha sa junior springboks se se se tsadile ka boikwetliso ka bona ka Stellenbosch le uitukisetsa le toto la dipapadi tsa machaba tseo se tlo di bapala jwalo le dihlopha tse kang sa Chile, Fiji le sa Georgia go baka tla se dilemo tse mashomo a mabedi mona, mme dipapadi tseno di tlo bapalelwa ka mona ka Cape Town le Stellenbosch. Mme go na le dipapadi tse gotletseng kampong ka morago lemala nakong e fetileng e leng Fly Half Vusimoyo e ka sana jwalo le Hukara Sports Tube Nabelele go kenyeletswa le mmapala gare Peter van der Merwe. Athe ka morago re batlhankana bao ba mokotlisi Kevin Foot ba hape Rugby Championship ya ba ka tlase dilemo tse mashomo a mabedi pejana kgweding ena, ga ba ne ba bapala le tlhopha tse kang sa New Zealand, sa Australia le sa Argentina. Ba shebile go sebetsa gantle dipapading tsena tse ba tobileng jalo ka ga labone lena le o reyang go lona ba tlo bapala papadi ya pele kgatlhano le setlhopha sa naga ya Chile. Ha re tsao tseno re kena go tsa bolo re itlala ka taba ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa go seo se o kae. Countdown e kadile mme SABC 3 ke le haela gaola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026. Go fela o le jwalo o tla boga dipapadi tse 30 a na le metsemene go SABC 3 kapa wa di-streamer go SABC Plus. Ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo phatlalala le naga dialemoyeng tsa SABC go tloga ka la 11 Phupjane go ya ka la 18 Phupu 2026. Go tloga moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng e le pakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo kaofela. O se fetwe ke motsotso o mong le o mong go SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Re ntse re le go tsa mabapi le FIFA World Cup, mokotlisi wa tlhopha sa Cape Verde Pedro Baptista Brito o se a phatlaladitse setlhopha seo a lebale le sona mane North America, mme ha gona diphetogo tse kalo-kalo tse e leng gore wa di bona mona papiso le setlhopha se tlwaetseng go emela naga eno ya Cape Verde dipapading tsa matšhaba. Athe pele dipapadi tsa mohopo wa lefatshe di qala tlhopha seo he se tlo bapala dipapadi tse pedi tsa setswalle kgatlhano le tlhopha sa naga ya Serbia ka bona ka maane ebile gantlentle nageng ya Portugal ka la 20 a na le metsemene kgoding ya motsheanong pele ba thuliana le sa Bermuda ka la 30 a na le motsemong gona kgoding ena ya motsheanong. Thubisano ya selemong sa nage ya mogopo wa lefatshe tla ba ele ya pele ya tlhopha sena eo ba bang le kabelo go yona mme ba maane go Group C mo go na le tlhopha tse kang sa Spain, sa Uruguay le sa Saudi Arabia. Kaole le nkhalala ya Brazil e leng Neymar o khutlela hlopeng sa naha ka moradile motse tharo jalo ka ha mokotlisi wa hlopa sana eo Carlo Ancelotti amokenyeleditse se hlopeng sa dibapadi tse 20 a na le metso seletseng se lo ba le kabelo tlhubisanong ya FIFA ya mohopo wa lefatshe go tloga goding e tlang mane North America. Kgetlela go qetela sebapadi sena se dilemo tse 30 a na le metso mene se ne se bapalela hlopha sa naha e ne le ka selemo sa 2023 ha tla lemala ha hlopa sa Brazil se ne se bapala le sa Uruguay dipapading tsa go phunyeletsa go tla tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe. Ha jwale ke yena sebapadi se tlhabileng dintlha tse ngata ka go fetisisa go sheba tlhopheng sa naga eo jalo ka ha dutse dintlheng tse 70 a na le metsorobong ka mora dipapadi tse 120 a na le metsorobedi ebile ena e tla be le tlhodisano ya bone ya FIFA ya mohopo wa lefatshe eo a ba le kabelo go yona. Ha re dikwala ka sa papadi ya tenese sebapadi se maemong a pele lefatsheng basading e leng Arina Sabalenka o sa fitlhile mane Paris bakeng sa go itukisetsa thulusano e kgolo ya French Open mme o ya thulusanong ena e le gore ba bangata ba batla ba sa motshepe gantle ka morago re ya sesebetse gantle thulusanong tse bapetsweng pejana selemong sena tse bapalelwang mabaleng a entsweng ka mobu wa letsopa jalo ka e le gore sebapadi sena se hapileng di-Grand Slam tse nne ka ofela a ba finyelela go magaolakgang a yona Roland Garros selemong se fetileng le go ja qadile selemo gantle thulusanong ya Indian Wells le Miami tse wa di hapileng o bonaetse a sokola haholo Street Open ha ne a hlolwa ke Hailey Baptist ba tswa maemong a boraro mane ho Italian Open a hlolwa jwalo ke Sorona Kiestea mme ho bona la hle ka nnete ngongoro ke kgolo re be o tla sebetsa hantle selemong sena kapa tshe la lo jwalo ke sebapa di se maemong a pele le fatseng jwalo ka hlalositse mme ho se sebetse hantle haholo mabaleng a entseng ka letsopa ho batla ho bontsha hantle fela hore e hlile tlhodisano ntse batla e buleile hore ka hatswa ke dibapadi tse ding ntle le yena selemong sena mane naheng ya fura dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tse ding hape di metsotsong ya 30 ka mora hora ya bone le bolethi bose ba tshola pele ka reathelela bana beso
0: ke kopa pelo tsa babongs ko bale malatsi ona nna ba fet ke sentse ka ho jola next door.

0: Ke lebohile tibla touch ba mamedi kgotsong. Mekga ya EFF le MK e hlahisitse ho tshekgotsofale ha yona ka ho hlakolwa ha kopano ya komiti ya palamente e tadimaneng le thuto e phahameng le thupello e neng e lokela ho dula kajeno. Kopanong ena ditho tsa palamente di ne di lokela ho fumana tlhalosetso e tswang ho letona la thuto e phahameng le thupello Buti Manamela ka qeto ya hae ya ho beha National Student Financial Aid Scheme e leng NSFAS tlasa botsamaisi. MK e kopile hore Manamela a tloswe ka ho panya ha leihlo setulong sa ho ba letona la thuto e phahameng le thupello ka lebaka la ho qoba ho jara maikarabelo. Setho sa palamente sa EFF Sihle Lonzi sona se bolela hore kopano ena e hlakotswe ka lebaka la hobane letona le hlolehile ho romella ditokomane tsa tlaleho ya lona ho komiti, empa modula setulo wa komiti o entse sena ntle le ho buisana le mang kapa mang ha e se ditho tsa komiti fela. Ho sa le jwalo, letona Manamela le phatlaladitse tlaleho ya hore le malala a laotswe mme le a fumaneha hore le ka hlahella ka pele ho komiti ena ya palamente e tadimaneng le thuto e phahameng, mme le kopa hore kopano ena e hlakotswe ka lebaka la ditaba tse ding tse potlakileng tse amanang le nyewe ya boto ya ditho tsa NSFAS. O re sena se amana le qeto ya hae ya ho beha lekala lena tlasa tsamaiso. Manamela o re o tla tswela pele ho buisana le ditho tsa komiti ho kenyelletswa le ho hlophisa nako e nngwe eo a tlang ho hlahella ka pele ho komiti ena hape ka yona. Lefapha la Naha la Bophelo le bolela hore le tlilo tswela pele ho itukisetsa ho hlophisa le ho tiisa ditshebeletso tse tshwanang tsa naha tsa bophelo le ha ho ena le kahlolo kgahlano le dibaka tseo dingaka di lokelang ho ya sebetsa ho tsona. Lefapha le hlotswe nyeweng eo ho yona maobane lekgotla la naha la molao wa motheo le diileng kahlolo ya ho netefatsa kahlolo ya lekgotla le phahameng la dinyewe ya hore Certificate of Need e leng karolo e itseng ya molao wa naha wa bophelo ha e molaong. Mokgatlo wa basebetsi wa Solidarity o lebile lekgotleng lena le leholo ka ho fetisisa ka hare ho naha hore le ile ho phepetsa karolo ena ya bo 36 ho isa ho 40 ka le reng e laola le ho fokotsa ditokelo tsa basebeletsi ba lefapha la bophelo. Mmueli wa lefapha la bophelo Foster Mohale o re ha ho kgahlamelo e mpe hakalo ho NHI ka kahlolo eo.
1: No section of the NHI has been declared unconstitutional. Therefore, the department will continue with all necessary health system strengthening preparations for the national health insurance as the mechanism for South Africa to realize universal health coverage.
0: Lekgotla le phahameng la dinyewe Pretoria le ntshitse taelo ya moshwelella ho taelo ya nakwana kgahlano le molwanedi wa ditokelo tsa setso ebile e le sebohodi sa seyalemoya Ngizwe Mqunu, nyeweng ya tshenyo ya lebitso e tekilweng ke moetapele wa EFF Julius Malema. Kopo ena e tswetswe ke ditlaleho tsa tshenyo ya lebitso tse entsweng ke Mqunu ka ntle ho Union Building sekgweding e fetileng, tseo ha morao di ileng tsa tlalatlala ho marangrang a dikgokahanyo tsa setjhaba. Lekgotla le di ile kahlolo ya hore mabaka ao Mqunu a neelaneng ka ona ka hare ho nyewe ena hore ke hobaneng ha taelo ena ya nakwana e sa lokela ho etswa ya moshwelella ha utlwahale. Mqunu o bolelletse lekgotla hore o ne a sa tsebe ka nyewe ena mme a tlaleha hore ha a tsebiswa semmuso ka ho katwa disamane tsa lekgotla la dinyewe. Di taba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona boela mamole ditaba tse ding ha hora e tlabele ya botshelela tse tlabeng di bile dikolokotshanale tsa bolebi bakeng sa kajeno losane.
2: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Tibos, Tibos, Tibos.

0: le bugara a dibuza ka nnete le ntse le re tshwere mmoja gone re ntse re a odimo le tlase re nka basotho wena dibuse ka mona ka lesotho ntate wa ka a ka nnete o tsebe ehlile ke dula ke saisitse nako ntate wa ka a e kala e wotla gantle ntate wa ka e goka ke a boga go fela se ntse ke nyabela ke bona gona a e le tlatlhane a dibuse a ke garage le sotho mase go ntatwa ka ke na kwa na go jinke putheo
1: o sa yetsa ntlona ga di yontleng la yetsa hleng to 326 ga le mame ke le mame tshela ho re nya o qetela hleng mino ba lona ha a hleng thabo le le bo le tiwo se a a hle jo
2: dumelang thabo le le bo ke ntse ke dutse ke le manetse ke nne mamoga ke mona maokeng ko start.
3: Allo sponganana dibos lepsa ngwana aa le re etsetsa monnate ka nnete re ntse re ya fela ka ditlhogo fela re tsitsinya mmele fela re ntse re re ganala bua le mme magauta ka mona ka fiki malalaneng kaa.

Google 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele. Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona. Lesedi FM. Ke molele.

0: Le reng ke se jala Chris Breezy a re fela stara o le sedi FM mo medi ke metso tse mashama re ka mara ho ra ya botlhano re fitela dipapating le ya ditsebang ka ho re fita ka ho fela kwano e le mbongane cha balala.
1: A tsa dipapadi ho re ya tella le mbongane cha balala.
2: Ke lebile ho le bana beso mamedi wa tshebeletso ya lesedi tsena ke tsa o qetela sa dipapadi le nanola re ya thella ka jeno ha re qale ka tsa rugby hlopha sa Lions se phunyeleditseng bakeng sa di playoff tsa United Rugby Championship le kgetlo la pele sehleng sena ho bonala ha se tobane le bothata jwalo ka ile hore hona le dibapadi tse mmalwa tse leng hore di lemetse scrum half sa De Bokke Morney van der Berg ho tswala ha khutletse lapeng ka nnete ho tswamane Europa jolo ka sehlopha se ntse se le mono ho itukisetsa papadi ya sona e latelang mokgahlelong wa tse robedi tsa ho qetela ka mora hore sebapadi sena he se utlwe bohloko sephakeng mona ha ba ne ba hlolwa ke sehlopha sa Munster ka dintlha tse 20 a na le metsumene ho tse 17 mane le Mrike papading ya ho qetela ya mokgahlelo wa leaki mafelong a fetileng a beke. Dipapadi tse ding tse e leng hore di bonala hle kae ka re di lemetse sehlopheng sena sa kakwano ka Johannesburg ke Ruan Venter, mokapteni Frank Cahorn le mapalahare Henko van Wyk. Ntle le moo he, sehlopha sena sa Lions se ikemiseditse hore se tle se sebetse hantle le ho hapa papadi ha se thulana le sa Leinster mane Aviva Stadium Dublin bekeng e tlang ka la 30 kgweding ena ya motsheanong. Ebile le papadi ya sona ya pele ka nnete banna ba se ba le mokgatlhelong ona ba leng ona wa di-playoff ho United Rugby Championship. Ho tsa bolo Afrika Borwa ho seo sokae countdown e qadile mme SABC 3 ke lehae la hao la dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026. Ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le metsumene ho SABC 3 kapa wa di-streamer ho SABC Plus. Ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026. Ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto. Ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo kaofela. O se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohatsi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsedinghe mamedi a re tlalapeng kwano Brendan Trucha e se le yena mokwetlisi e motjha wa sehlopha sa Chipa United mme o ile a teana le sehlopha maobane ka mona ka Qeberha jwalo ka ba itukisetsa papadi e kgolo ya ho qetela e batlo e bapala le sehlopha sa Kaizer Chiefs ka mona ka Durban mafelong ana a beke. Trucha e mamedi ke mokwetlisi wa botshelela wa sehlopha sa Chipa sehleng sena fela mme tebelelo ke e kgolo ya hore a tla pholosa sehlopha hore se seke sa iphumana se bapala ho di-playoff sehleng sena. The Chili Boys ha o sheba ba na le dintlha tse 20 a na le metso e mehlano mme ba ditse maemong a bo 13 hlopha se maemong a bo 15 sa Orbit College se ba siya fela ka ntlha e le nngwe nka tlhakare ba se siya fela ka ntlha e le nngwe e leng se hlalosang gore jwang kapa jwang ba lokela ho hapa papadi ya sona ya mafelong ana a beke. Mme ha o sheba dipapading tse 11 kaofela tsa leaki tseo ba seng ba dibapetse ka tatellano ba kgonne fela ho hapa papadi e le nngwe. Hore ba seke ba ya ho di-playoff ba lokela jwang kapa jwang ba hlole hlopha sa Kaizer Chiefs ka mona ka Durban mafelong ana a beke. Ha re ya mane ho the Motsepe Foundation Championship teng re fumana hore hlopha sa Cape Town City le sa Milford ke tsona he tse phunyeleditseng bakeng sa mokgahlelo wa di-playoff tsa ho leka ho kena ho Betway Premiership sehleng se tlang mme sena ke ka morao hore ho bapalwe dipapadi tsa ho qetela mafelong a fetileng a beke tsa league ena e tlang ka morao ho ya Betway. Mme ha o sheba he hlopha sa City se hlotse sa Leicestershire City ka dintlha tse nne ho tse pedi papading ya sona ya ho qetela mo e leng hore dibapadi tse kang Jaden Rhodes, Gabriel Amato e ka sena jalo le Jenan Zimovic ba ile ba sebetsa ka bokgabane le ho hlabela sehlopha seo dintlha. Athe sehlopha se phethetseng maemong a boraro sa Milford sona se bapetse ka noto-noto le sa Hungry Lions. Jwale sena sa City se phethetse Cape Town City se phethetse maemong a bobedi ha sa Milford sona se phethetse maemong a boraro. mehe di hlopa tseno ka bobedi di tla tseba baking ena mafelong a yona bile ha ile hantle ha re kwala fela letsatsi la dipapadi ka mokubelo tla ba ditseba hore na be ditloti yana le hlopa difeng bakeng a South Africa maemo leking e kgolo ya Betway athe hlopa se hapile league sa Kruger United sile sa phamisa mohope ka morao bapala ka 2-2 le sa The Bees ka monaka ka Nyamazane Stadium mme sephethela loko jwalo sona se dutse maemong a pele ka dintlha tse 60 a nang le metso e mmedi ha re yamane leking ya manyesemane bosimo bona sehlopha sa Arsenal se ka nna sa apa leake e bang sehlopha sa Manchester City se ka hlolwa ke seo ba tlo thulana le sona sa Bournemouth mme sena ke ka mora gore sehlopha sa Arsenal maobane se hlole sa Burnley se sentse se rengwe ke selepe mono leakeng ya manyesemane ka ntlha e leng honoto e keneng ka Kai Havertz e le habolo e ntle kobue ke Bukayo Saka go tswa taong ya kgona mme ge ga o sheba sehlopha sena sa Arsenal se batla setlhile se se le ka botleng ntle le ga e le gore motlhomong sehlopha sa Manchester City se ka apa papadi ya sona phidimaneng ena e be ba he re tla emela mafelong a beke le letsatsi la go qetelela dipapadi go tseba gore ke bomang bompudi ba EPL mona ba e leng gore tlhopha sa Arsenal se shebile o hapa league ba nnagetlo la pele ka mora dilemo tse 20 a na le metsemmedi di bile yakalo tseo ke neng ko tlhopiseditse tsona tsa dipapadi kwano re a thelela e le lwanano o le feleletse le teng pakeng tsa gore ya bosupa le gore ya borobedi phidimaneng ena ka sebini molefe a tsamaya le Tabi Sauce Tabi ke ena motlhaisi wa nanao leno he mamedi e be o sane o seng Malaxen o tla ba teng nanong la thagoa ka dintlhakgolo tsa dipapadi nna le wena re kopana kwano gore ya thelela go tloa metsotsong ye 30 ka mora gora ya boraro bana beso ke tse
3: a ka nnete re lebuile wa tsa bongane
2: a go lebuile a ho lo ngwane eso e re tla e bonang hape o sane bana beso
3: o sane ke la boga go ntse a tamela matsatsi
2: o so so kae ntse a re mpina ya stadium
3: ai ai yo yo yo se tsela ya ai a bona o bina ye bongane a
2: eh
3: a e fela ke bone maobane bosiu le o seng a ka jeno batho ba bangata ba bua ntho anne re bua ka yona maobane ya tshotlhelelano stadium ehlile ke ntho e bohlokwa-hlokwa-hlokwa e lokelang gore e shejwe o tlwana jalo ke bone maobane bosiu le o seng a ka jeno bogolo ba batho ba ne ba bua ka ntho e tshotlhelelano di-stadium
2: gagolo a o bapala tlhopha tsena tse
3: kotsi
2: tse kgolo tsena le a o se re fihlile maemong ana gore leng gona
3: kotsi bongane
2: ba lokela ba e qobe ka mona ka mbombele
3: e tla e sa le mane kotsi ena ha re sa e shebeng ana jwale ke go pelekanyetsa
2: haholo lebza o bona manyesemane nkwa go etsela bona kutlwe ka go motho ya le motho le city
0: ai wa se tletse ka mapadi ya mocibelo a o no bapala West Ham ya Sontaha ebile e ne bapala Sontaha West Ham United jwale ntse ke sa di shebe hakalo
2: jalo o bona ha letlanka leke jalo ka Man City
0: o rata botsa dikarabo jwale lala
2: nna ke haleka Arsenal ba ka
0: tloswa o ntse ba tseba bana ke ntho go fela o wetse fela re fuwe ntho ya go
2: maobane ke ntse taba mona tlaleo ya gore e ka mokwetlisi o hanane le taba tsa gore wa tloa setlhopheng ntate Pep Guardiola empa se hlalang ka jeno masedinyane nga ditaba mane na henya Europa ke tsereng e hlile ka rotla tloa mafelong a selasena le ho ja contract a setse ka selemo e be ba ho kena mo kotlisiono ya tswang ho Chelsea
0: a tswang kae
2: Enzo
0: Maria Simbo
2: eh ho tshwere yena mo kotlisiono e sa lotlwa gale be
0: o wa tsa o kgeng ka pa ho hatla motho mo seng eo
2: Eh.
0: Eh. Batlo jola go ngola di plakate re la Afrika Borwa. Empa he ka nete ho bua nete fela ntate Pep o tsamaile ntonse thata ga itsela ke hopola o ile a gawana le mfumahadi wa hae a ntse le ka gola sehlopha. Mme sehlopha ya ba ha se bapale hantle. Re ne re tletle ba haholo mme ke nahana go tlhoka nako eno ka e fuwe ya ga lo phumola phumotse kelello motlhang a ikutlwang he o satla bona gona o qala ka bana ba banyane ka pajwang empa hona jwa le ka nnete le nna ke a dumela nako ya sofele ha empa ha ola ha phumole motlong o sebeditse ka nnete o sebeditse ga le bua empa fela ntho ya re tlhokang go re a re thumane nyeo ena re fumane kapo a tsebo tsa mahantle re se ke ga ba le letho le re ka tle bang ka lona tshebetsong ya hae wa ba le dictsona fela tseno ha ke utlo e is fare ha ya ha ba kenya complaint ha ona leto ha ona
2: ha o soka ba le
0: matsetsi ba bona ha o tlile tloka bona o tlo ba ntse ba tla go tla la gakwa ba ne ke re kae excited no so just a stadium
2: mme tsara bona ba bona
0: tsha ha bo botle bo hlephi ba hlephile mm
2: Baiza Antoine ya sporting de Tunisia Slensefit. Ke Slensefit le.
0: Eya. Eya. Ga ba khalengwe. A fela ke bua hantle mo game tsa Africa bo wa mona nna.
2: Oh, bua jalo ka mo Africa.
0: Wa utlwa ntate? Wa utlwa? Tsa mo papa ditse kgolo rona. A santu. Ba pala sonta hape.
2: Lokela lengwe le sa le bona le sa kgotsofala kef le bangwelele le kef
0: a ke ntho tse nyenyana tseno a ke gona president ke yo kwa gona small waters re fitisa ga mona ya ga mane tshotsinyane
2: ai o lokile kwa leso le go tlwela ke tswe ke satswa ke tla gutlhape o sa
0: ya
3: o tla gutlha o sa
2: a ke tla be ke di mona o sa nngwe
3: a sa believe hle hloka matsoho bongane a hloka matsoho ka la lofa bana tshwere ka mone monga tshwara ka mone monga tshwara ka mo ha o re papa e se le 6
0: ka bona ntse ba
3: tla bona ntse ba
2: bana le motho a hemesa la bohloko di patsi simona ke go etsa la
0: ba tsiba ke
3: ba se fo fa ba
2: me tsa bona ka lo fo ke tatele ho
0: Alelukile bana ba sulukile mo me dire kana mo bileng N1 northbound ke mana ka proof plus interchange le phelo le tsadi la mbila le kwetse ka mono yo se pitipiti se fitla mane Rigel Avenue mo Raukwana me le bela tehiso e matla ka bakala tukiso ntsengetso N12 is bound ka mara ofela ho Edenville Road ho rona le kuleng ene nye me karo mila e tlusitswa jwale se phala mona tsana se pitipiti N1 northbound ka mana ka Gordon Road me le medi kwetse ka mono khana ga ke lo hloko mo medi a tshe le hona ka mona ho bona la chata makoloi tshubuhlelano ke matla ya sepedipete ke re go tshwagatse hakana ka jeno kwa no horatela traffic di fuma re feletse ho sa ne metsunye ma shaba ba metsume hlano pele ga fitla ho ngiane ya bone # ratela traffic
4: ba a iba so wetu
5: so wetu
4: ho ulanga le khubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba ke nsa le sedi FM Give me a leg.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Naha e tlametswe ke tlhokeho ya mosebetsi. Mme palo e phahameng ya batjha e dila le metse moo ba qetellang ba inehetse ditetefatsing. Ikatele. Mamela Lesedi FM ha le tshohla mehato ya ho tshwarisa ba hlokang mosebetsi le ho ba kgothatsa ho tsoha o iketsetse lenaneong la Reatel.
2: Ele shume mo medimi tso tsopile go fitla gore nyane bile go bong. Pele go fitla gore nya botselela re tshwara 0860003084 we tutile eng ga jeno. Mo yeng khotso.
3: Le tsala ka ile tibo tsa mo.
2: Re tlile ka ngwane.
3: Cable mo tsine.
2: So cable.
3: Wa tsaba ke tutile gore ha o bona motho a le maqaka vetseng, motho a le mahlomoleng. Ka tsheya ka tsitsi ya motho e mongwe bane ha o tsebe o tsane na wena o tla hlongwa ke. Hello ke le bidi bana bes.
4: Yo, cable re le buile ho lefela botse utla.
3: Le ba putting ba ite boe.
4: Thank you cable.
2: Mo yang khotso. Hello.
5: How is it going?
2: Di bana ntate.
5: Wa pele.
2: Ke pitsi ntate o pitsi.
5: Ya pele.
2: Eh ntate.
5: Ke ntate nkutsa ka bona ka se tena ho se dipo.
2: Ntate wa ka.
5: A tsela dinga ke tsheka ka thata ho se dipo. Ke go tsheka kwa tile go kwa tsela mo tsela a nka tile. Mm. Ke tla ga ka mona go go tikere ke ithute o thola ba bana ga ka ga ba fela mo sebe tshu ke fela.
2: Mm.
5: Ke tla ke thole ke mamelle ke tlo re ke thole mo sebe tshu no tsela ke tla teng go ha ha di go go tsa sibi. O
2: thule fela ntate wa ka.
5: Ke thole ke mamele.
2: Mm.
5: Mamele ntuna e tshwere nyang ka. Mm.
2: Le boa holo ntate o tla.
5: Thank you ashi.
2: Thank you ntate wa ka.
4: Ntho ntate a buang e kgolo ha. Ho na le nako mo re iphumanang re le ka ra ntho tse ngata. O bo hopola hore ho janeng ka tholang ka bekeseng. Ho janeng ka itholela fela ntho ena nka be sa etsala ka tsela e. Tse ding tsa dintho ke hona fela hore o thole fela o shebe fela. Re thola re ntse re bona nako eng ra mo fela wa thula. Hobane o tseba mo ya. O tseba seo se batlang. Watu ba bang batho ba mathateng ka jeno lebo ka lebaka la gore a nanka se thole nna nka se tholele ntho eo nka se motholele nna motheo
2: moyeng kgotsa
6: lebza le kibos
2: ngwaneso
6: ai wena Alexander wana oreng
2: a ke shapo ngwaneso
6: o shap ke le gore ntwana wa Alexander wana wa malebogo locationeng
2: ka boyelo
6: batho ba ke thutile bana beso le ha motho a ka kwatisa hakae itholele ka mantswa mang o tswe ditabentse ngata lefs a hore motho a tsona le nna ke na le family tibo se ke tloif manele lo sekele mathateng tinya fela o itholele tibo se o tshwanele le bot khona le tseng ngata lefs
2: ngwaneso
6: a ke sa utlo bua ka pirates mona ke tse ho etsalang tla hao le ba hao bye
2: bye kutla sa sa khono bua
6: a khono bua le ke fikile le lena le thank you left
2: bye ngwaneso
4: ke tsa ke le fa bekena le na le beke fe le na beke utlwa manta ke a lo o go le celebrate le braye le ke le fa beke fella la bhla
2: all right
4: yo a fella la bhla
2: all right mo khotsa. Hello.
7: Hello, Lebya.
2: Le kae ngwaneso?
7: Re teng le kae?
2: Re teng.
7: Ke a bitibla.
4: Ah, my brother.
7: Sho khotpan.
4: Sho khumanak.
7: Do na mogolo. Na tsure ke tsutse. A re re nyi an so la ba tsibo se pare. Ke ngwa di lo tse tsitlan tsone e tsene le bide. Ha motho a bua something e leng hore a ke rata. More especially with ke khanna kheto wa bona so wa itse ka se ja ga ditabedi kwa ya nya a ke gone la ithole ke bona bona le mogelo le tanke ke batla wa gabela mage batajana tata maende ke bona ka e gona dale ya
4: sure
7: mage nne nya ntlola wa bona mage ira ye tshutanyoni re ya sebetsa yona o thula fela motho a bua re re tlhongwe o ntse o tlo go ka gabela mage a o ima za yena o thula ntse sengata fatshe
4: ya lebo wa Hotman. Hotman ka ke proud ka wena o re o ihlokometse ho re o sebetsa ka o na le bothata ba nthwe mme o sebetsana le yona. Ke proud ha o luka ke motlotlo ho re o sebetsana le yona nthwe.
7: So Hotman la ka lebo.
4: Thank you Jaka. Lebza re lahlehetswe ke beng ka rona ba bangata.
2: Mm.
4: Ka lebaka la road rage. Di ntwa tsa mebileng. Mo fela motho ka ba itsa sorry. A ha ka one.
2: Mm.
4: A tsama.
2: Mm.
4: Motho a theo ntsha sethunya ntsha o mong a tla ka di-face re lahle re bolokile beng ka rona ba bangata e se road rage fela re bolokile beng ka rona ba bangata wa ngata e wena sorry
2: ke tla montsa ke
4: ma hosto ba tswa bangata ba lahletswe ke mesebetsi e mona etsa tjena ha ne hosto
2: mme ngotso
8: kibla touch lima wela
4: tatelti
8: bana beso hamna tele kae
4: abudati
8: kibla atiba titile bana beso ka jene
4: eh
8: titile ho re ho dumedisa ha o lahlelo ke le thohwe ene o ka itse motho e mong letsatsi ka ho motsa fela gona o tswile jwa o fetirwa ya ba fetu tlo tsa dila hai ka ho mmotsa potse o fe ke phela ke le batho la ke ka ke mfela hello ha go no senya letho ke go dithutileng bana ba se ka jerele
4: tate tsira le bo go da ba utla
8: ye ra du ga go di ga ba ga di bala ba ye batho
4: ye ra du re re a tewe di tate tsi
8: ye ba ba ile ba
4: ke ga bo tate tsi utula utulela a rati
2: Waza wena.
4: A ke dik botsa re tata tsi.
2: O khathetse go sebetsa ne.
4: Gwa gwa tata.
2: Mo me di mega go metsotsi wa tsiba. E me gago ene ga tshaisa ona jwa.
4: O tule nak. A tsabai.
2: O khathetse ne. A Pabile ke sa mari tsela a go kopana o sa re gatella afternoon drive o se fetu ke black excellence ya o sa
4: re
2: tsamana tiba go fetu ke black excellence Wednesday le gospel hour le bitse go lo wa tsiba wa

Kismet Leo M Maya RSA ene bitso fela ka sinao amandla mebe ya khutlo e kholo gaolong ya ka generator la afternoon drive show re etsa hape o sa no re nga bra re fela re nga botshelela fela jalo ka re dula re tsho re ntshona ke ketane mo mamedi ha e khauwe ho hanga re sentse re suthela amanga mananeo a matla le nanane o la ditaba la matshotlo ga itira ka ke di bone matshela le moifo ba tlhophisi ba sentse ba emimemo ho bisa ho re nga bo supa bana ba se re le la ka letsa tshebetso entle kitse

0: Dumelang batswadi baka. Ba mpitseditse interview ya bobedi. Empa ke tshwanetse ho lokisa moriri. Ke ne ke kopa 200 rand.
1: Ga ngwana ka hle. Re tla etsa plani.
2: Mtjana, ke tla o kenyetsa tjhelete ho tswa bankeng ya ka. E kene ho e-wallet ya hao ka otloloha. Wena ingodise o WhatsApp-e hi ho 0873925538. O latele ditaelo.
0: Ke ingodisitse ka baka kenya le PayShap ID ya ka.
3: Yo, ke a leboha hle.
1: Ha se mohe, kulakaletsa mahlonolo.
4: Lefa, habe o lefuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle. Hobane ka nako tse ding, ho robe gaming o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Ke metsotso e mashume a mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore hore nya bosupa o tla fumana ditaba tse ka re tsang tsa lefatshe mme ka mora moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le CPD Molefe mme ho tla hore ke difeng seo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le yena kwano ha e lava.
6: Lava e re ke dumedisa na ngwane so le moifa le mamedi o motla wa sebetsi wa Siri FM. Mamedi tse ipetsang ha jwale Mamelodi Sundowns e thibetswe ho kena sefofaneng se le ba Morocco ba gutle o wa re thambotse mona ke bua lwana tsena he ba gutletse kampong ka ba fetwa ke tsena tso hlotla dutlwa hantle ka botlalo ka ngano ga bosupa ntle le mono he re buisana le meka o bere bosung bona mamedi taba taba ke ntwa e yeng yetsa ha le ka ro le bala la papadi nakong eo di bapadi moho di lwanang le o tseka tse dintsa dintho tse ka thoko ga tlo bola ba re ke na na henya Botswana re buisana le mo president e motsha ya satswa hlwa wa khosafa so nta sana se re tswang ho sona at least re FM Facebook le X hashtag and sa maikutlo le sumbona di a chesa di fresh di bolengweso me ho ha nke ke ba batla ho fetwa ke khutla ka ngana ga bosupa ke ngelwa le thabiso aizo motlounga ke ole buile ngwana eso ke tse o lava
5: ke le buile ha holo lava re na kwa rona ha me mona re le kole di tabatsa manang le continent ya Africa.
7: Taba tsa kontinente ya Afrika. Lenanong la matshoso. Harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya bosupa ka phirimana.
5: Sehlopha sa ditsebi se eteletsweng pele ke mokgatlo wa lefatshe wa bophelo e leng WHO ka bokgutshwane se rerilwe ho kopana ho buisana ka hore na ho na le diente tse ka thusang ho lwantsha ho qhoma ha Ebola karolong ya ka botjhabela ya Democratic Republic of Congo. Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo o netefaditse tshwaetso tse 500 le batho ba lekgolo le 30 ba ho belelwang ba timetse ho tloha ha koduwa ena e ntjha e qala. Re manolla sena ka ho buisana le setsebi ditabeng tsa Afrika Dr. Victor Shale. Dr. Shale kgotso wa metswe tshebeletsong ya lesedi FM. Dr. Shale o ka re fa ha go tshwanyane ka nalane ya tshwetsena ya Ebola kontinenteng ya Afrika. Ha hololo mabapi lo rena e kile ya ama dina ha jwang a dilemo tse fitileng.
8: Ebola me ba tla e tswaele ile ha holo hona na heng ena ya DRC. Ke kodua e re ka re nge dula e etsa hala kgafetsa e ipheta. Ke utlwile ditsebi di bua ka hore e ka nna ba lekgetlo la 17 naha ya Democratic Republic of Congo e ntse ba le sewa sena sa Ebola. Empa re a tseba hore e boetse e na le hore e anele haholo dinaha tse a elaneng le naha ya DRC jwalo ka bo Uganda. Mme e tla e bonahala e le tshwaetso eo ho thweng e thoma diphoofolong mme kgetong lena ho thwe ena e teng e bonahala e hlaha mo e ka nnang ya ba ho bile le tshwaetso e hlahang dinonyaneng tsena tse bitswang bo mankgane. Mamedi tla o bona hore DRC mono batho ba teng ba na le mekgwa e batlang ikgethile ya ho ja nama ya ntho enngwe le enngwe. Ba banye ka nna ba bo mankgane ba jwalo ba ba lomme bogokong. Fela ho ya ka mokgwa o Ebola eno e leng ka teng ke hore ha ile ya fihla ho batho kore ha e tsamaya ka bo mankgane ha ena sekgahla se se kalo, empa ha e ka e kena ho motho a le mong e kekela ka sekgahla se tshabehang, e leng seo re se bonang hona jwale ka dipalo tse seng di tlaleuwe ho tloha la bohlano ha ono ho qalwa ho fumana di case tsa yo
5: o ya ka tlhale ho ya morao rao ya mogatlo wa lefatshe wa bophelo ho se wena le dinyoetse ka ba magolo a mahlano le batho ba fetang legolo le mashume mararo ba ho belelwa ba hlokaetse o bona tshusumetso ya sewa sena e ka ba ife ka hare ho DRC
8: ka mesa ha ibola e etsa hala ho ba le tsipano e tsabeya ho ba ne momana le tla o tsisa hore ke sewa sa le vule le ke le la mafu a se so ka o fitisisa na na ne ya batho ho ba ne ke le fuletsa hore mmele go go sitwa ho sebetsa e se le etsa shutdown system ya motho mme matshwao a teng a kenyeletsa tabo e mona a gore gotlhe mo go nang le lesoba mmeleng wa motho go tswa madi e leng gore go ba le ke lefu le botlhoko ka mokgwa makatsang le ebileng le tshwaetsana ka segatlha jalo ka re tshwa gore go se go na le ditlaleo tsa tshwaetso tse fetang magolo a matlhano ka matsatsinyana a na a seng makae go tswa la botlhano mme batho ba fetang legolo le masome a mararo ba se ba timetse tsitsipano e ba teng ha re bua le wena jena haholo mane regioneng ya Ituru mo e leng gona mo go bonagalang e le kgobung ya lefu lena bogolo ba batho ba bangwe mone ba e bang ba na le bokgoni ba leka go balega ba kena tseleng ba nka se bangwe ba ka tseba go se nka ke semphete ko o fete go ya dibakeng tse e bangwe ba nagana gore di bolokeile ga gona ditlaleo tse jalo empa he yona taba eo ke e nngwe ya tsona tse e tsang gore jale lefu lena le ate gobane ha batho ba baleya sebaka ba re ba tshaba tshwaetso fela go sena dithatsobo tse e ntsweng le go bona gore na e se sa fisa ga e ba go na le motho a le mongwe a ekileng ga ba fitlha mane mo ba balelang ba fitlha ba etsa koduwa gona teng ke bothata bo teng mme o tsebe gore ke bothata bo bileng bo bakwang ke gore re ntse re le maAforika mme ba tshele le go ja go ntse go tlalewa gore nthena ke sewa se bakwang kapa se tshwaetswanang ka tsela itseng e itseng le e itseng ke tsipane e nngwe ke gore dipelaelelano tsa bo ditaba tsa boloi gore batho ba sa tselwa ke nthena gobane le diketso tsa batho tsa ka bomo le tsona di ntse di ka teng mme e leng gore le taba fela ya kutlwano le kutlwisisano go supana ka menwana e batla e ba ntho e tumang ga nako ena gobane le pherekano e jalo gore ga e sebe ke lelapa le itseng ke bo mang ba tlisitse ntho ena jale ditaba tsena di etsagala nakong eo naya DRC re tsebang gore e ntse e na le tsitsipano ya nto ya bana ba thari e tleng ganang go ya moriting le go ja he yona e etsagala karolong yane gagologolo ya bokoma kwana fela jale ke o supa gore naga ena ya DRC e na le phephetso ka mafapha otlhe a fapaneng ke ntwa ka nqena ya digogodi tse ngata fela tsa dinaga tse fapaneng jale ka mona go tsoa sewa seo le sona ka bosona se bolayang ka segatlha se phaameng batho ba bolawa ke sewa sena ba bangwe ba bolawa ke digogoni tsena tse ntseng dilwana di tlasela setšhaba di gapa karolo tse dingwe tsa naga eo
5: o sa buile ka maemo ana a tsitsipano a ntseng a rena ka gare go na ena ya DRC na sena se ka majwang boiteko ba go laola le go thibela go ata ga ebola
8: go fitlhela gona le jena e nngwe ya dintho tse o tutlileng ditlaleong tsa ditsebi nageng ya DRC ka jena ke gore dilemong tsena tsa go feta mo go neng go ile ga ba le sewa sane selang sa batla se tuma gagolo ke a gore e ka ba gaufinyana golo le nako ena o ne ntse o na lefu la corona go ne ile wa fumana diente tse bang di thusa gore di theole segatlha jalo go thwe mofuta ona wa ebola e kgomeng beke ena e fetileng go bonagala e ka nna ya ba ga o soka o fumanelwa ente e ka tsebang gore e theole segatlha sa ona jale e leng gore he ke gona mo bothata bo leng teng gobane ga gona tsebo e phethaetseng ya gore na tshobotsi ya mofuta ona wa sewa se keneng kapa mofuteng ona wa ebola e ne e teng gona jale matshwao a yona ke gona a tlhagelela jale ditsebi di loketse gore di ithute taba eno jale empa go ithuta matshwao a lefu nakong eo le ntseng le tota e batla e ba taba e thata gobane leng boithuto bo jalo bo loketse go etsiwa dilaboratoring di tshwanetse gore boithuto bo jalo boetsiwe ka gong ka ntho tse reng ke disampole mohlomong go batho ba seng ba tlhokagetse ba bolauwe ke lona environmenteng kapa tikologong e laolwang strictly taba e mona ya gore na tshebetso e etsiwang go bafu e a fapana e se ba e kgetheileng gobane jale boithuto go bona etso ka dilemo tsena tse ngata e bola ditopo le tsona di fetisa ka segatlha se phagameng le go feta batho ba phelang e leng gore jale di-researcher bafuputsi le bona ba ba le bothata bao banne ba le hemahenana le ditopo ba leka go nka mefala disampo le mono tsa gore ba ye dilabong e leng gore go tlanka nako he go pheko e tlae go fitlhela mohlomong he ka mokgwa wa gore fela go leke gore go laolwe taba ya go tsamaya gwa batho go leke gore go nne go sebediswe meriana e fetileng fela e tlhile sesosa sa ena ba sitwa gore ba ka re ba na le qepe ya sona ka nako ena e sentse e tsang
5: ga nyane fela ke kopa fela re fetele mabenkeleng re tlhabelape re tswela pele
9: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobotsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
10: O na le monyetla wa o gapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tšhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spina Zonke Price Drops. Betšha ka thuranta kapa o feta go di pragmatic play slots tse kgethilweng ka mantaga o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng go tloga ka 12:30 motshehare go fitlhela ka 10:30 bosigo bakeng sa monyetla wa o ikhutla o le lehlonolo mme o gape haholo. Go na le melawana le dipegelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa go betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumela go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala wa go thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp go 076 675 0710.
5: Ke metsotso e robong re ya re lebile goreng ya bosupa o bola gore lenaneo le ntse le kene ga jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go le sety FM. Dr Shala, re tswela fela pele ka puisano ya rona o ne o tlhalosa tabena ya bafuputsi le tabeng ya gore ba fumane pheko yena ya ebola ka gare go DRC.
8: Ya mme ke ne ke re hangata o tla gopola gore tse dingwe tsa dipheko tse di fumane tsa mafu a itseng le di-vaccination tse teteletseng di ye di etsiwe. Di etsiwa ka morago go boithuto ba go utlwisisa tshobotsi ya lefu le o tobaneng le lona, matshwao a lona, le gore na jale e be go lo etswa diphuputso difeng kana dilaboratoring tse thusang gore go etsiwe meriana e thusang mmele gore e itshireletse kgatlhanong le dintho tse. Jale ke re ka ga ntho ena e ntšha ke setlabotšha mofuta ona wa ebola ena e ba o tobaneng le yona, go boima gore ba ka re ba se ba ka ba tla ba fumana gore na ba ithutile ditshobotsi tseng tsa yona gore ba tseba go fumanana jalo ba ka thiba bang gobane ke ntho e ntseng e le gona e le ntšha. Jale ke ne ke bile ke etsa mohlala ke re e thatafala gape gobane jale ebola go fapana le mafu a mangwe. Batho bao e ba bolaileng wa tsebala gore ga kere wa tseba go dula go etsiwa di-postmortem ga motho a tlhokaetse e leng moo jale dingaka di eng ditsebe gore di batla ka botebo gore na sesosa se wang bophelo wa motho yona bo fedile ke sefe. Jale ke re ditopo tsa ebola di kotsi di gagolo-golo katisong ya ebola le go feta batho ba phelang ba e bangwe ba tshwere. Jale taba eno e etsa gore tsela eo go tshwarwang ditopo tse jalo le go bolokwa ga tsona ebe e kgetheileng ho ho sena monyetla hore bafupitsi ba ka nna ba rata hore ke re nke disampole mona re nke disampole mane re lo ithuta tsone e kotsi baneneng jalo ka re tho sekgahla sa yona haholoholo gona se bakwang le ke bona batho bane ba sa peleng ke o tla fumana batho ba neng ba sena tshwaetso ho hang ba na le monge bangwe tlhokaetse mong ka bona ga ba tsala ba thetsa motho eno fela di se di tšhile e se kena e kekela ka gago batho ba jalo jalo ke re e sile tabeng ya gore na naga ena e ka seage e thusa jwang kapa le mogatlho wa matšhaba a kopaneng World Health Organization gore na ba ka re ba na le pheko ehlile ga go sobe le pheko e ba ka bageng re a tseba empa re na le tshepo ya gore ga nako e ntse ya ba tla ketetse motlhomong go na le boramatlha le ba reng o nana mofuta o ka atamelwa ka tsela ese
5: ha re sheba ka bophara kotsi ya gore ebola e ka ata dinageng tse dingwe tsa aforika e eme jwang gona jwale nna dinaga tsa boaelane di tshwanetse o tshwenyega kae
8: ke bosesanyane ba kgwele go tshwanetse o na le matshwao a gore go tsitsipano ena e se e kena nageng ya uganda gobane jale ga ke re batho ba tsamaya letsatsi le letsatsi batho ba ntse ba tsamaya jale ke kgetlong lena ba tsamaya ebile ba phaphathela jale motho o tla tsoga mangaung a phaphatheya le ba botshabelo a nana go ga eyo botshabelo a tho o tloa le yona mo mangaung e mong a tloe mangaung a baleaga tšhaka mpa ya ntumelanka a ye go ba gabo a tsaya le mono go fitlhela ntho ena e kokobela a tho o tsamaya le yona o enkile mofa o o tshwaetsa batho pele ke yona ntho e tsa ntho ena e ate ka segatlha se tshabeyang mme nako eo motho a bontshang matshwao a yona nako e se e lekane motinyano go ba ka fumana thuso ga golo jalo ka ga iqeta gore jale le thuso e jalo se ke ke ga tlhagaga go na teng e fapana ka gotho motho o lengwe ke noa jalo go santse o na le gona motho a lengweng ke noa o yentwa ka eng gore a seke a lemang ke ona mo bothata boleng teng jale e ata ka segatlha e lengwe he tsitsipano eno e bang teng mono e kenyeleletsa le dinaga tsa baela mme re tla tlala go bona go ba le dipallo tsa go sepisa gore batho ba tsamaye haholoholo pakeng tsa di-region dipakeng tsa ditikologo tse itseng e setsala le dipakeng tsa dinaga gobane ke yona fela tsela yo ka etsang gore ntho ena e se ka eketsa ka segatlha se makatsang
5: ga re phethela puisano ya rona ke megatlho efe eo mebuso ya aforika le megatlho ya bophelo e tshwanetseng go e maatlafatsa e le go thibela go ata ga sewa sena kontinenteng
8: go a le ko gobane jalo ka getšho go ne swantse go na le di-vaccination tse teng go latela boithuto ba mofuta wa ebola e neng e le mona e leng ya feta ga segale gagong jale go baka ba go etsang ke gore ba kofise taba go bonana ba ka etsang go utlwisisa tshobotsi ena mme ga ba se ba e fumane jale mokgatlho wa lefatshe wa bophelo ka tshebedisano mmogo le bahlaisi ba dithethefatsi tsa bophelo le meriana e meng ba thusetse gore go akofiswe taba ena gore go tlhagiswe pheko gobane jalo ka ga re tseba taba ya go ata ga lefu e ka nna re ntse go na le leng le kgomeng gape lefu le bonalang le tlhagile dikepeng kwane fela go fumana dinaga tse ngata tse di yang mo go na le mahlatsi ka teng bana ba jona ga re tsebe na ke nae e ka nnang ya ba o tlile ya na le tshobotsi eno e ka nnang ya ba o sefofaneng ya kaekae ya re ga gore hepo ko o se o thinageng e nngwe go na le motho e mongwe a fumaneng ka matshwao e le gore taba eno ya gore go akofiswe mekgwa yotlhe e bange ka fumane gore go be le mokgwa gore ntho ena e fokotse segatlha ke yona ntho mokgatlho wa matšhaba wa bophelo eastana le dinaga tsa aforika african union ka lefapha la yona le taba tsa bophelo ba loketse gore ba kopanya ditlhogo tsone
5: Dr. Shal, re lebetse nako ya gago haholo ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang. Mahlomphei. Mamedi yeno re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa Aforika ke Dr. Victor Shale.

0: Ache, o tla gila le mona go nthusa. Nka nete. A go hlokomela go sa gamisa dipalisa tse o metsi ka nete. Ke shebile tsela eo a seng a phalla ka yona, a o di gamisa ka metsi.
1: Man, to ha mona mapakiso man. O ka se tlo nruta ka go tshella dijalo man. Mapakiso. Ke ho tseke jala. Ke tseba ntho eo ke etsa.
0: Tloa. Go jona o tseba seo se etsang o ne o keke wa tshelela dijalo letsatsi le phane ka tsela e nang
1: tatewena
0: ebile o ne o keke wa gasa metsi godima magaba a dijalo ka tsela yone e ne a go ja o ne o tsebe o bona le gantle o etsang tlho o sa
1: man mapakiso man ke ne ke le ka o kganna nako ma empa go tlakile gore ga ona ntho e nepagetseng eo ke etsang matlhong a gago moga tsaka
0: se ka ikwatisa
1: go molemo ke tlogelele ma
0: ga o tloele ya
1: letowena
0: tloo ke tlo o bontsha gona o tlameya go nthusa kang ka mona ka tlong ga reye tlotlotlo ke tlo o bontsha
1: ga e ba e tla ba bona bophelo boo ke bophelang letsatsi le leng le le leng gae mona ke tlo ithumana ke file mogale tsebe ke bone gore na re tswa le jwang ka nnete
0: re nna we ore mang sheba o seke wa leka wa tlompolelela ka bo mogale gape mona potlaki ge boile ka taba eno re e qetile jalo wena o etshere kae
1: ke nagana gore ile ra potlakela go eketa mmapakiso
0: jo
1: e tlabe e se phoso go bula puisano ya rona gape botšha mmapakiso e tswe go robala ga monna ke go fetoga yakannete
0: a komphetisa mona potlaki e le gore ke eng ena e e ntseng go go fetoge gobane mo fetotse menagano mogale wa tsotsi sonna
1: mapakiso o bone kolong yeo mogale a e reketseng puleng o ka sala o ahlame ke ya o tiisetse
0: o nagana go ke gadiswa ke ntho tse sa tlalang tseo o nagana jale ka kora ko tlhompolelele ga gore na ke e bone ke kena ka e tabeng ya batho bao ba babedi bao ba sa rataneng
1: a re ke ene mapakiso empa bonngweng baka ke kala ke lemoga gore ke tlabe ke etsa phoso e kgolo ga ke itiba ditsebe ga monna eno a leka go mpontsha lesele
0: wena
1: bona man ga a kgona go etsetsa puleng ya seng a sa phele le ena ntho tse se matetse tse majabajaba o tla solwa ke ngonketsetse mapakiso ana tlholwa
0: e re ko fetise mo ne a butu yaka o tla tlholwa gobane wena a ke re ga o puleng sheba abuti o ka se fe mogale se o puleng a mofang sona le ka letsatsi le le baduweng ee ke nnete jalo ke tshwa jalo ke ga o na le tho le o ka lethabisang mogale ka lona o feta ka tsela e puleng a mo thabisang ka
1: lokalo e wa e lebeletseng o nna mapakiso
0: ke bone ka wena wa lebala wa itebatsa gore wena o mpoleletse gore mogale o batla go fetola paki ya gae ya bogata kapa yona ya leshano ke yona ntho eo a e habileng gore o mo thuse go sireletsa leruo lena leo ena a le tsekang gore letswe dinaleng tsa puleng e o sa tla sala le
1: tsonmapakiso ee go na le ntho e o sa itlwisising nna potlaki ke tlabe ke paka ntho ya nnete e e tsagetseng eo ke e boneng ka matlho a ka ga ona bogata mono o ja ke ne ke ile paka leshano ne nka tlhoka borona
0: monna ka ke ya ke ntse ke bona gore moraoje o sona le pelonyana e telele e ntseng e bapala ka kelelonyana ena ga o ko
1: jetse
0: go betere ke o boloke ntlo mo ko o fe mosebetsi o mongata o tlo se ka ba le menagano e ne o nang le yone kapotlho ya ga o tletse botsikwane
1: mapakiso
0: tlo kwano ke tlo o fa mosebetsi bane ke ya bona gore ga o dutse fela o inaganela ditsi ya badimo fela.

na o bone ntho e ngotsweng ke mpolokeng koranteng ya hae ya o sentse hatshe aman hantle mpolokeng wa re lwantsha mona o go supiwa ka monwana jalo ka batho ba sa etseng letho ka ntho ena ya dithethefatsi sekolong hai ka nnete ke a ipotsa gore na dintlha tsena kao fela tsone o dinka kae principal ya empa ke nagana gore nna le wena ka nnete re tlameya go phamela mapoko re arabe athikele ena hanghang fela go kgutla wena mari letlha tsho jalo batho ba tseba gore bothata bo mona sekolong bo feta bofeng kapa bofeng ga ra motse mona mpolokeng o bua ka rona mona principal re ka se phuthe matsoo ra shebelela ga lebitso la rona le tsamaiswa seretseng yo empa ka nnete a ke utlwisise lebaka la gago ke lefeng la gore se ka re araba ke a utlwa la ke sa dumelelane le wena tabeng ena ba tseba ko o bolelele nna mokgwa ka ke motho wa jang ke manganga ebile ga ke batle nna ntse ke tlo tlotswa ka ntho tse seo motho a sa tsebe ntho a botse principala a se ka ikukela qeto mpolokeng wa retelela yo ore ma jalo bua ka e mongwe fani o tseba gantle gore na go etsagala eng mone gobaneng fani a sanke boikgathatso ba gore a tle sekolo mo kapa a bitse dikolo tse kao fela re tlo buisana ka bothata bo boteng ga se bothata ba rona fela le setšhaba se a ameya ke ka go bathong ba reng le bona ba na le karolo gara bothata bona dieta morwallege fane ke motse bagante principal ga o na motho a kang rutang fane a kole ke retle re bone rena wena o tla thuseya motlho mongwe o bane e le wena o tla o thusa maga e leng polokeng ena mpolokeng tshwanetse ke lo ikopanya le ena o lokile

Hey. Kuri, hai, ha ke tsebe, kuri, Mavis, man. Mavis, kwa ke khone o phumula ke Mavis, ha ke khone o inana. Ha ke re, mamela Mavis, ke bona ka phone, ke di voice note, kuri ke di WhatsApp, ke di ntse na ka fe. Hey. Ha ke tsebe go na ke Mavis ya tata se a kana, mana. O tshosa ke. Wa bona ino ba re mpuki. Wa bona yo ba re mpuki. Mana na nyane no re fege man. Ke no motho a mathasela. O lo phahlalatsa ditaba tse wa se nang dintlha tse feletseng ka tsona. Ha bontse professionalism motho. Ha itse mosebetsi wa yantle. Hona jwale sheba. Ntshaba ke sena se go tonetse ma. Se bile ba bona ka moo re senang boo ba o etsa mosebetsi wa rona gantle ka teng. Ngwanananyana ke oma gantle ke ka mpolokeng. Gona ke mpolokeng a sa tla o gona pele a ka phatlhalatso eno ya gae. A ba sa phatlhalatsa fela jwalo. Ebile kolo se sa rona banna se le sona se tlhaelelang ka godimo tsotlhe jwale ka e ka bothata bona ke ba rona fela ge le bang. Ke kobanela ntho ena a se ya rona re bang. Taba ena ke tla e sebetsa ka thata ke sa tlabe ke tlhole kutlwa ke gathatsegile empa ga ke tlo tshoswa ke bomporokeng mona.

mihlane ka mora hora ya borobo ke kena mane ho le naka la motheo ke bogapedi ba moetlo bogapedi ba bo Afrika tumelo ya gona e reng dinthong tsengata tse bang re di tshokele kwa taba kholo e re tlo shebana le yona mono ke ho itse ba hatsa ka dipuo tsa gona tsa ma Afrika meketeng ya setso le ya semoya ha holo ba ntso tse ba gentse re kete ka kgwedi ena ya Afrika to buisana le mme Lilian Molakeng Hlopho ke nkgono mabalwetse mane ho sisi uteng ntse le hore na re ipabola ka magabane a feng ka tse re supang ho ya ka megabe ya rona re le ma Afrika kgwedi nyena ya Afrika kgwedi nyena ya ho keteka continent ena le hoja le sasile le holo ile la mashoma mabidi a nang le metso e mehlano o tla ntetsetsa mo ntho dingata tse bang merabe e meng kapa dinaga tse ding di ka tseba gore rona re le Afrika Borwa rona re le Basotho re le Batswana re le maXhosa gantlentle re etse eng e bang re kgaba ka yone e re kogololang ka gara ditšhaba tse ding e ka ba ke dijo e ka ba ke moaparo e ka ba ke motseko le yona puo ka bo yona e ntse le bohlokwa gobane ga ona moo puo e nngwe kapa efe e bang e lokela e kope tshwarelo puong e wena o e buang ga ke tsebe ga e bang kutlwa e ka ga e ka fitlha be ditsebeng tsa otabe ga gona moo puo ya gago e lokelang go kopa tshwarelo puong tse o ka dinaganang ka o fela lefatshe ka bophara koko se ke re lefatshe jikelela ke sa sheba continent ena nao motlotlo kwa o bua puo ya gago kapa wa e swabela kapa o batla gore o kenelele jwa letshwantse o tsamaya o tswa ka he batla o utlwa gantle ga o fitlhile brajor ao brajor miss p ge tla o utlwa o tla nthetsetsa go 086 000 3084 tsena ke tsametsotsong ya mašomo a mararo ka morago ra borobong Tandi Tshabalala o tlhophisitse ka morago ga yane ya leshome lenanong la thuto la Educator Development. Re shebile taba ena ya tataiso ya kgetho ya makala a mosebetsi Career Guidance. Dr. Janki Mampikgo ke ene ke tla buisana le ene bohlophising ba Tandi Tshabalala Mosheng. E tongwala ka mavoso. Wa tseba la bobedi ka morago ga ya leshome le motsolo. Ke re go ke mono re go tshofela o ntshofela e be speedu di ma speed e be e sale e le wena o sokile wa tla boye mo mbobong be bang ka nnete la ho boheta ha o tsebena bophelo bo la ba jwang ka pa ba o be ya boye mo mbo ka tsela efeng mo o iphumana o lokela ho arohana le motho o utlwanang le yena le ho ja ntso ukwa wa tsama motheno a ke ntse ke mogata nthwane ntse di teng yane e ntse ntshwa ga tshwaga mane mo ho tla ukwa o tsebile ha ika o tsama le letswa le ukwe ntso pelo mmona ukwe pompa ha holo o tsebe motheno wa mogata ha o so mo sheba fela o so ha o mo heka ika o bile bona ngwane no tsebe o fedile nna ke mokoloko o le ba mane motseng o khutsitse fela ha o ntsona le ntweno mane o tsama bile ka wa tshwa ha o kwa le ntswe la ha e fela ka pa ha mona hana fela o na le ntwe tsa nang ka bophelo ba hao le ka tsohletse ho wena le tsohletse o ka dinana ha e ba ho ntso le valo fela bo di phumana o lokela ho tswa dikamano tsa mofuta o valo le ho jo ntso ikutlwa valo ka motheo e la ka o etsala ntweo o tla ntetsetsa ke re buisane ka yona hore na ene le boye mo mbofe mo bakwa tsiba ke ntswa ke ha ke sa khona fela ke na boikgethelo ho latela sena se etsa halang ka pa se rena le ho ja ke mogata le ba matela ke batho ke tla mo le bana ke tla bua hore nyane ya le shomele nang le motswelo mo ke ka bogutswanyane ka mo manana rona tlang ho tsamaya ka teng sung bona ge di tshofa o fitela hore nyane ya le shomele nang le metswe medi le ga tompopo ke le buile haholo o hlopisitse mmino sibidi mo lefe le kgaitsedi ya ka mora motlou le sebeditse hle ke le buile tsietse mogala di uteng go bala ditaba tsa gora borobong le tsa gora ya leshome mamedi dumela hle madume hafe le ba ga ngwana kgotso ha le ba letsa kgotso ka mehla le matsatsi ge ke le tsibule lena la re mmogo pina ke monate ya semito ke mmatlile wa tseba ko go ka mmatla mothina.

0: Mamedi ha ke fitise ditaba tsena tsa moetlo wa Basotho Dr. Tantsi Mogamang ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana e bile a thagisa le malapa di dikgwebo. Bana le moriana o bitswang hlatswa o motle haholo bakeng sa ho hlatswa madi e bile o beha tswekere le high blood taolong di ska nna tsa ho sukudisa. Bana le combo ya mahlonono yona e ntle haholo bakeng sa ho bula ditsela tsa hao ntho tsa hao tse se kopaneng tse ka reng o bone ka ho na le ho itseng ho parakileng bophelong ba hao. E leleka le meleko combo ena. O ka di fumana dimuthishopong le difamasing tsohle Afrika Borwa le Lesotho. E ya bo moetlo wa Basotho o fumane thuso letsa kapa WhatsApp-ele nomoro tsa 078-331-2082 kapa +266-56-43-7616 ke re +266-56-43-7616 kapa 078-331-2082 moetlo wa Basotho
1: wa ratwa
0: ibile pina e monate haholo ya mofu tshepotshola ei ntate ha nyali ho ho huwe

0: plahau li ruriswe ka mehla yohle bitso lena li ruriswe ka mehla yohle ha ha ha ha motho eno na fuwe talent e ke sa tsebe nna ke lokela go itoloka bang o ko ukwetselana ba pala ka lentswe lao hehehe ha ha ha o kwa monate ono moya wa gaone o iphomolele fela ge o re sietse letlotlo ke ile na ka lentswe le maatla gagolo motho wa golokweng tshepo tshola mamedi ke metsotso e lesome le metsenmedi pele go gora ya borobong mo re tlatlhege lebe go tsietse mogaladi e le gore a tlo go balela ditaba tseno tsa gora ya borobo mentsika ke ena a tla re balela ditaba e be ka mora mono he re wela mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo lena la re mmogo ke tlo fetisa kgwebo e segale e be ka morago mono he ke hatela pele bakeng sa tshebetso ntho o dingata ke a di bona tseo ke di shebileng ka pele go matlho a naka ee ke a bona o le ba mamedi hai hai hai hai hai e re ke etse tsena ke gutlwe
1: Afrika Borwa, matsatsi a ntse a fokotsega, mme SABC 3 ke lehae lao la semmuso la FIFA World Cup 2026. Go tloga ka la 11 June go fitlhela ka la 19 July. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloa ho SABC 3, lo SABC Plus, lo hasa ka kotloloa dipapadi tsena diteišeneng tsotlhe tsa radio naka bophara. Go tloga moketeng wa pulo go ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo fela, ke nako ya rona, kaofela Harona, Remo, Kaofela, o se fetwele ke motsotswana fela ho SABC, mohasi wa semmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026.
2: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinners Donkey Price Drops. Betcha ka thuranta kapa ho feta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Re mmoho ho lesedi FM.
0: Ke lona la re mmogo e le metsotso e robong pele go gora ya borobong ke Maleka Magolo mme Majwalane Matabola ke leboile gagolo ka mono ka fowase o re o ntsamametse tshebeletso ya lesedi FM ke molela ke leboile gagolo ga tua o re ke le o dula le wena o fitlheletse mane goreng e bang e tla go aroganya le wena sabata thedisi ka moo ka monyakeng ka versus bron ke leboile moruti lekate moruti lekate ka moo ka Kroonstad ke lebuile le wena papi Mokwena ka mono ka Gammolofi Filjons Kroon ka mono ka Manyanya hi Clip Sprite ke mang motho enwa o re o paqame ka mono o paqame o mang jwale ebile ga o ipua lebiso a ko nne o pakame mono wa utlwa Tlotliswa Mosala ke lebile ka mono ka Peter Maritzburg Colesville o mametse ngwane eno eso Tlotliswa Mosala ke lebile Hletlotli ke lebile wena ngwane eso le ngwane eno wena wa eso go ka Fine Town ke mang ena wa ngoletse ntate thuso ntate motang le mongolle 12:30 go fitlhela 3 o'clock ko go molaetsa ona ga ona le go tlo o bona ko go go gang ka nagana pele go 12:30 o sane go jwale ke nako e tla be e le melaetsa e mekae e kwaetseng ene e tlo e katelela ke rata go tsebisa e sa le gona jwale dumela ntswa kana ke mametse tlhe wena ngwane so ke nna Mamiki Mazinyo ka mona ka Henneman ke leboile tlhe Mamiki ke a leboa wena ngwane so ke a leboa le wena nang ke Hlomedi ke leboile gagolo Smithfield Nyakallo Gadimane ke leboile gagolo le ka mono ka Welkom mo Tebogo Ntswaboko ke lebile Tebza ngwana ditebu tebu sa wa padisa motho a ikagisetsa tshwana motho a tloka di machedete o tla bua le wena mona divan a bona ngwana ma se se lo botsa a u ba se botho ngwana ha ha motlele botse kena tabe ngutlo batla o upa mothembu mafahlane ntue leng ke lebile hle upa o mametse le yena ntswaki motlong ke mametse le nna ke ka mona ka ka hene mane ke nna takalo soli takalo ka mono lindela mafaso le wena ke lebile go bone ka mono ka katlehong le ntate porota motlatsi porota ka Philip police a re a ntswa kana ke a utlwa o tshwane le mabane ntswile na ngwana mme ke a lwana ha motswadi wa ka dumela tlhe ko tlhomphile ke ka kwano ka Western Cape ke moeketsi wa lejantša tlhe ntate wa lebogang le mosedi ga re eno tontse nne ke a leboga tlhe gaitsedi yaka ge thuša la monate jang dijaka ranta ke lebile mora a mosia le wena o mametse tshebeletswa lesedi mabedi e re ke ye gorenyane ya borobong re ke emane goreng ya borobong ne se ke ile ka tloa mane ke a bona ge ba bantse ba ngwela ke tla nne ke tle ka hilune ka moo thoga hi how my darling thoga mapabalelo mosenyane ka mono ka soweto dumela tlhekato la ka masabata malefane ko bone le wena ka mono ka kanana ka okni le wena mmabatho phasha phasha ka moo ka Sasolburg ke leboile gagolo le wena ntibi ntibi moganyatsi ka mono ka mika fikijini ya moganyatsi ke senemi ya hao ke go ke ya e bona ntse ke e bala mona ka ba cheki thenekezo e tswana fela ke gela o ka nna wa re mwana nya si se wa tswe ke mwana nya ti yona na mwana nya ti si ba batso mwana nya ti a ka helele mwana nya ti si ba batso ha o ube wa mona o si jwalo ka mahi wa thwala tshwara se hudi mo mona na ngwane no wa nyatsi ha ke tsebe ke nye e teng e si go homonga monga se ba ka go fita ye teng ngwane no wa nyatsi ha ke tsebe motho mo ntshe ma tshogo gwa teng press na lady skantsia

0: Lesedi ke mollelwa ile e mihlano metsotso ka mora hore na ya borobo mamedi lena ke lena ka la motheo ke bona bogapedi ba gona ba moetlo ntotse ba kgwedi ke kgwedi ya gona ya Africa eleng Africa month mo re tlo buisana le moetu wa ka e re shebile bohlokwa ba ho itse ba hatsa ka dipuo tsa ma Africa meketeng ya gona ya setso le ya marena e re ke re buisane le ena moetu wa rona mme Lilian Molakeng Hlopho e leng kgono mabalwetse. Mme Lilian Molakeng Hlopho dumela wa metsong kgono.
1: Dumela mme Ntwaki ke rata le dumedisa ba mamedi ba le CDFM.
0: O phetse jwang Maguna?
1: A ke phetse ha monate hle mme Ntwaki ke a leboha ka utlwa wena ga tsela.
0: Ah le gwagwa batlokwa ba le buile le ba fokeng le batlong ka tsela e tshwanang fela. Ha re tle re kene gabong jwalo ka se re wa mohetse ebile re tlo sheba taba ena e botlhokwa ga kana o sebedisa dipuo tsa maAforika le o gaba ka tsona o itsebagatsa ka tsona dipuo tsena tsa maAforika meketeng ya rona ya setso le ya semoya re kopa o tlo go tlhalosetse gantle re tsebe e be botlhokwa ba sena ke bofeng.
1: Ke a leboha go menagane Mmentswaki. Wa tseba go botlhokwa haholo go sebedisa dipuo tsa rona tsa maAforika. Go botlhokwa gobane puo ke karolo ya boitsibagatso ba rona. Ke yona e re gokanyang le bagologolo ba rona. Ga re bua ka puo ya habo rona, re bua ka pelo mme le bagologolo ba kgona go utlwa hantle seo re se buang.
0: Kata wa matabe na e puo e le ntho e botlhokwa ga kalokalo puo ya mavang matla semoya mo o qetang go tlhalosa le go ka netentse le tsela e bang re kgona go bua ka le bagolo ba rona ka yona.
1: Haholo Mmentswaki, a ke re jwale puo ya rona ke ntho e leng gore e jarile le history ya rona. So ha o bua ka leleme la gago o kgona gore le bagologolo ga o ratela ba utlwe se o se buang. So ke ntho e kgolo gagolo go ithuta puo ya heno o bo o e bue ga o phatlha ga o etsa ntho tsena kao fela.
0: Ge ntse re le gona mono batho ba bangwe ba na le moelelo kapa mmono o mongwe o batlang o fapane ba re puo efe kapa efe e ka sebediswa ebe maikutlo a gago ka se ke yafe.
1: Ke nnete gore motho a ka bua puo efe kapa efe Mmentswaki empa go bana le phapang. Dipuo tsa rona ka ga ke tshile gore di rwala history ya rona meetlo le tsebo ya rona go na le mantswe a nang le moelelo o tibileng gagolo go a kekeng a fetolwa gantle. Batho ba rata gore lost in translation o tla bo o batla go translate lentswe le leng empa ga o le tšhentšha o le bua ka sekgowa ga le sana meaning ya nene e wena o no e bua ka go sebedisa puo ya gabo rona go boloka moelelo o phela gobane o bua language e utlwisitswang ke bagolo ba gago.
0: Mme Lilian re tshwarele balo fela nkgono ba baletse ke re tlo fetisa kgwebo le mabenkele ga re khutla mono re boele re tswele pele nna le wena.
1: Ke a leboha Mmentswaki.
0: Ga se mohe mamedi e re metsotso ga e dula go yena e leshome ka morago go hora ya borobong ke tlo boela ke fetise kgwebo bane ka nnete ke a bona boga mabenkele ke bana ba nkemetse sentse ke hwehlwa ke bana ba ga bo magona tsotlhe se ga sa disiki maropola batho diphateng tse tšhisang jalo ka ke tlhalositse gore magona tsotlhe ke se ga sa disiki itlhomme pele itswile jago ya mabona merianeng o ka e naganang ka o fela ke moriana o itsweditsong wena ka o ikgetha go lwantsha e ka sita le go phekola mafu a tsejwang le a sa tsejweng ka bo ona o nyolola sesole sa mmele wa gago gore mmele wa gago o itwanele kgatlhano le mafu a mang ga o kula ebe ka nnete o santse o mmotela dikobong mono phagama o kampane wa nna wa gwetlhelela pele o tlatswa madi o thusa masapa o opang le go otlolola mesifa o thusa motho ya a tlalanang le go sokela ga a lokela go ya motlhabaneng kwana le o fokotsa leleta le le sokolola o fodisa mathopa ditshwelesa le mafu a dikobo o ka naganang ka bo ona magona tsotlhe o bega high blood le tswekere taolong o boele o thuse bakeng sa bothata ba maoto a opang le botlhoko bo o ka sefubeng jwalo ka ga babile ba na le magona tsotlhe a sefuba o ka fumana magona tsotlhe etela Polokwane botshabelo o kene ka monoka motheo pharmacy utla e fumana le med shopper Bethlehem ya mono mo ngotsing all in one le ka monoka Bucks Cosmetics Johannesburg ya mono Begum Tradings le RD Wholesalers purchase room ba itshwere magona tsohle o ka kena ka monoka Oma Sevenkel KwaZulu Natal ba re riteng ka monaka New City Pine Town le Makoti Manchester Multi Shop Bloemfontein kena teng ka monoka batho baso a ko letsetse bana ba magona tsohle o ba letsetse ka pa wa WhatsApp le nomorong tsa 064-982-0976 kapa ya Lesotho ya plus 266-587-3377 plus
2: 266-587-3376-064-982-0976-064-984-883-9 plus 266-588-7-333-77
0: Waratwa walelwa lesedi FM haiba ke hona bulelang sia le moya sa ho khilenano la lena ka la motheo ntso tse ba kgwedi ke kgwedi ena ya continent ena ya Africa taba entseng re tshohla kwano leng kgono mabalwetse e leng Melidian Molakeng Hlopho ke ho itse bahatsa ka dipuo tsa Afrika meketeng ya setso le meketeng ya semoya me Molakeng Hlopho ke boetse ko amohetse hape
1: ke a leboa mmentso akeng
0: ha o ka re fa setshwantsho ebe hona le phapampakeng tsa puo le ho boloka setso hona le ntho e bang e ka hokanya tsetse pedi kapo e ka di agwanya
1: ya di hokahanya mmentso a ke puo ke ipolokeo ya setso ka yona re kgona ho ruta bana ba rona meetlo dithoko le tsebo ya baholoholo ba rona ha re sa itsebedise re lahlehelwa ke karolo ya rona ka ho ho itsebedisa meketeng ho thusa ho tshireletsa le ho fetisa setso ho meloko e tlang ke na le bothata le batho ba o tholang ba re ha ba ruti bana Sesotho o thole bana e le sekgowa fela ka tlung ka monana ha ba utlwisise ya ba checketse di-relativeng ha ba kgone ho bua le bana ba bang ntho enono ke o lahla setso sa hao ho fetisisa monono ha ngwana tlamehile a ipolele ena ke mang a sa tsebe puo ya habo wa utlwa e ba bothata for bana ba rona mmentso wa ke eya mme wa ka
0: khona le mo wileng wa bolella gona puo e ya mabang matlase moya mme wa hlalosa go mantswe a o ge ya buang ha se fela medumo fela ka matlale maikemisetso ka tsela mo hlomong ge ya kopa ka pa ge ya rapela ka tsela tse itseng matla ba hologolo bane ke ntshwetswang botibong ba pelo mme puo ya bo gona e tlahle e fane ka botshepei le matla nnete ha ga ke re shebe re shebile le hla koko lena la la semoya mme Molakeng ho batho ba tshwanang le lona batho ba hlong hona le nako eo banka nnete lena le dipuisano le beng ba neo ena mme o thole mhlomo ntse ke bua jalo ka ntse re bua Sesotho tjena se ke utlwa o fetoa fela le faufa umane o soka nna wa etsahala ebe ka kgola he ka gare ho neo ya hao ho na le beng ba neo ba ka nnang ya ba sebedisa puo ye nngwe e fetang ena e ntse re bua e leng ya Sesotho mohlomo o ka nna o kopa bonkgono bontatemogolo ke nna nkgono ba baletse tatatata se ke utlwa o so otla bo shabala la mosheng uta kegee jale o sa o senyeile kae a ke re utlwe letlhakogong leo e le gore ke tsela ye bang o so ikutlwa ka yona ka nako yo kapa go tshwanetse ka ga o kopa lesedi utlwe o kopela motho pholobolo ka potetse ka legalela a tlotla tlhwela o tshwanetse o qale o phephethele kapa o phaphathele kgotso molemong wa taba tseo o sebedisa puo e tlo utlwa ka o fela motlhomong kapa ntso tsamao keng e letsa le ya gae gobane o kopa ba gabo ba o felesedi kae
1: ya utlwagala potso ya gao mentso ake so botsapa ba go sebedise puo ya heno ke hore le motho o enono o mo hlatlobang kapa wa tlileng wena a tlhoka thuso o kgone gore o bue le bahabo so wa kgona gore le ha bua o re fane ya hae ke mang a re nna ke

0: balala wa khona go jalo kupe le ba ha tshabalala le bona ba tsamele ba tlhujetsa ditaba ka ngwana bona so wa itsala na kungwe batho ba no ba bua puo ya bona ha ile mazulu ka puo le maxhosa ka puo any language e tsebediswang South Africa mona na kungwe wa itsala especially go dingaka tseo tla tholang ba itsa ntwe ditswang go femba go femba ke ha motho a tsoha ho wena motho e leng gore o hlahloba ngwana hae a ka hlaella ho wena o ikutlwe wena o se bua puo enana ya hatshabalala a tse a tsie molaetsa fela o tswa mo o kgutlele sefothong sa gao he so go a etsala nako ngwe mentswa ke gore o bue puo ya motho o nono a tlileng a tlo kopa thuso ho wena ga sedimo sa gae se ka kena go wena sa tsia molaetsa ka wena sesebedisa wena gore e seng o mo translatele empa o bue jalo ka bona go a etsagala mmentswa ke
1: nkgone ba balwetse go na le mo ke yang le wena motlho montšhe a ke dumele ke lebitso go nna maikutlo a ka gangjwetse balo ntho e ka tlhong yaka ke dula ke dumela go yona nkgone ba balwetse o loketse e be le motho a nang le taba tseno ka o fela o utlwa ka bona balwetse bana le bona tsele ba buang le wena ka yona nakong eo ke leng ka moo ba bua puo e utlwang ke wena le bona fela e be o tla o kgona go fetisa ditaba go nna ka tsela efe gobane ke dumela ga ke tlo utlwa le go na go ntse o thengwa ke wa tsa e tlabe e ntse le tshitsitsi e ngata e re sa utlweng ebile motho e mongwe a ba nna tshwanane o sebakeng se kotsi o kwe le rata le ke sa le tsebeng o bone go mona go bua taba tse boima fela monga tsona o tlo utlwa go thweng e behe wa tshwa a ntswa ke go thweng kapankgono seketeketeng a re jena le jena le jena le jena mme o thole ke motho o buang ka ene ke motse ba gantle jalo ka ke le wa thapo bane a ke mme wa ntate kapa ke mme wa mme motho yono o buang ka ene e ebe batho bane ba ntse batsho ba re jena kapollela gore kapa o na le seboko se jena se jena se jena kapa o tlhoka nngwe le pedi dithako boemong boo puo eo ke e utlwang ko wena o le mong gobane e le batho ba o fileng neo fela ke re se ba sebediswa ka tsela tseo go motho e mo e ka nna ba ditaolo ba diwa ka lewa lena o tla ba ditoloka direng ka tsela e tshwanang le balwetsi ba le wena o tlo toloka go ntse o thweng
0: ejalo mmentso ake so balwetsi gangata o tla utlwa sound ereng batho ba bangata ga ba kgone go utlwisisa gore balwetsi baaba empa nna jalo ka ngaka ke sebetsa ka balwetsi ke tlo utlwisisa gantle gore balwetsi ba reng ke tlo kgona go understand-a puo eo ba e buang go nna e be ke translatela wena he ko jetse gore a balwetsi ba re jena le jena le jena few times o na le batho ba tlhoe bonolo o thole motho a kgona a ga ena kutlwe ka re ba re 1-2-3 ene o thole ka nakong ke taba e tileng e jalo so ga ba bangata ke batho ba few ba e leng gore ba kgona go mamela balwetsi se batho ba tshwasitseng e le dingaka mare go kile wa etsala that's why ke sho kere e teng ntho e jalo mmentswa ke language ya balwetsi e understandwa ke mabalwetsi wana sebetsa ka balwetsi
1: ya wa tla e beya gobane motho a se ka tlo a batla o toloka ntho motlho mo o se ke feta mono so nthiba go thwe ga o sa tsebe o ka nna wawa ka nna o soka wa ka nna o se o thwetsene ke gae bojwanjwale ga e bo ganana le teng le o tla bona ga di ganana le tsona di a lwana a ko o ntshwarele fela balo nkgone mabalwetse re fetise mabenkele mamedi ke tlo tlhaka mabenkele metsotsong e ne mashome a mabedi ka morago ena ya borobong taba tsena di botlhokwa gagolo o tsebe botlhokwa ba sena seo re buang ka tsona go itsebagatsa ka dipuo tsa rona tsa maaforika meketeng ya rona ya setso meketeng e banke a semoya ge loketse re sebedise puo tse utlwang ke beng ba rona bagolo ba rona ba re sileng bao e le bang ge madi a bona re le tsena ke tsebe ge e bewang kutlwa ere ke gutle mona ke gutlwele mosebetsing
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi, ha ke fitise ditaba tsena tsa habo Global Cure Organic Remedy, ke mpudi wa ditlamatlama tsa Sesotho, o thusa bakeng sa mofetshe wa popelo e leng cervical cancer, mofetshe wa botona, ke bua ka prostate cancer, o laolwa tswekere e leng sugar diabetes, ha mmoho le phallo ya madi e leng blood pressure, bomme ba hlokang thari. Ke tseba bodutu bo ka malapeng ka mono le le ka mawalana ka ofela ba le ba ha botlo ba le ba re se tshwenyeheng le tle ba teng ho tlotla tshe ya dipitsa bona lena bothata bo ka le hlakogeng le fe le lona le tshwane le ba bang le batho ba bang ka nnete le ke le shushuze ka malapeng ka mono le epe ho be monate le nne le khaleme Silumi ke amanga mafu e bang global ya thusa bakeng sa ona ha o ile matsatsing o le mme ba mo gathatswa ke silumi o thole motho ba la sa ikwatetse e ka reng jwale thao ke hukula e thusa le bakeng sa batho ba na le mathata di hlahala stroke le batho ba nang di dipile se di le ka hare ka pa ditswetse ka ntle e monna ke mautwana ke dikitifa ha ditse kana bohloko hana di dieta ha tsa mamona o tsa maka bo ikokobetse bona ba haisale a hloka global le batho ba na le mathata a letshuya ke bua ka asthma le ha bo so sebedisa peipi eo o loketse ho kopana le bana ba tloba le o thusa ha le molemong wa seno le wena a nang di alsa di o kgethela le go soja dijo tse se tse sina le ka be ke spices tse tshofela ko go bima bophelo mona ka mona se ga mesa masapo se itseng ke mari nga na ha o hlokile o tshwara metsi busi bona wa bola o hlohloga matso ile a mateng ya le makana ka baka la arthritis. Arthritis ena e hloka global. Global Cure ya fumane ha di pharmacy le di multi shopong tsa Afrika Borwa ka bophara. O ka ya mabenkeleng a kang BB Cash and Carry, Africa Cash and Carry, o ye le ka mane ka Motheo Pharmacy ka Botshabelo le mona batho ba tsu Bloemfontein le ka mane ka bo Matatiele iteng. Ba fumane ha di nomoro tsena tsa mohala letsa kapa WhatsApp le ho 0639546255. 0639546255. Hai sa ge Global Cure. Ha se yona. Sebeletso ke lesedi e le metsotso e mashumi a mabedi metso e robong ka morahora ya bo robong ke buisana le mme Lilian Molakeng Hlopho ka taba tsena tse botlhokwa ga kana mme Molakeng Hlopho ko boetse ko wa mohetse hape
0: ke a leboha mme Ntswaki
1: o a mme taba e botlhokwa haholo pele nna le wena re tlolokela go qetela ditaba tsa rona ya bana botlhokwa ba hona ho itsebatsa ka puo tsena tsa rona tsa maAfrika re shebile le bana ba rona e ga labalabela ba kene dikolong tseno tse buang puo e seng ya bona a letswele kapa e se puo ya bona ya e ba supang e ka ba ntshang ka gara merabe e meng fela ge be re lebala ha se ba le hae mona gore ge ba kgutlisetse motsong wa bona kutung ya bo bona ke tshojena ke taba ya hore o ka thola la ha o etswa yona mesebetsi eno ya semo ya mesebetsi ya setso ka pa ebe ba ile dikalong mane ho bua holo ba bona o kwe ngwana wa moshe ba ile musiya ile mokwena ile mohlakwana nna ke kore ibile o ka ba hetla o nahane ho ha o bui motho eno ho bua mohlomo motho e mosweu wa monyese mane o bona ile ngwana mosotho petlepetle le libitswa la ibile di gontsho ka pa disebo fela aba thathulwa ntsha ka nko le ha le mane ho ba holo ba hebe ke metsungwe go tsitse ka pake gumame ngo mona hae ka pake fetla sethuthu ka ofela ho tswagwa mang ka matso ngwana ke yenwa nna ke you know what men o duma sethuthu ka ka buwena bo u bisa ba holo ba hae bo duty ho bana mo mmeliliene ge ka lokela o lukisa ba moratuwa wa kobane nthwana e bohlokwa ge tlo siya bana bana mona ba sa le ba le bang e be ntse ba isa bo duty ho rona ba bua le bonkhono mono ba tsipa dikwae
0: e so a lo mentwae a itse mathata ho ba ne jwalo ngwana o hola a sa itse be hantle hore yena ke mang ha ho sa tsebe puo ya ha wa ke re o tla utlwa le ha batho ba ithoka le ha o ipulela
1: wa
0: bua ho go motho o mo hlalele ka po o mola ke motho a pholo a mwa ko ka po o kila bona o

0: go ha re tsebe mixi ka moetlo ha re tsebe mixi ka puo ya rona so o tsoka ipotsa gore ha ntse re ya pele generation to generation ha o tla bana le ntho di tswang se tsotse se bua hang go ba ne bana ba tla be ba la shile se ke sa bona so ntho ya tsotsa ha go le ntwa ke go ba ne re batho ba ile mo re na le culture e rich jwalo ka South Africa bona le language se tengata mona na se tshabeng sa rona and o tlamehile re thabe re celebrate gore re batho ba ma Africa jwale ha language e se e tsinyile e ba bothata mmentso wa ke
1: sho mme ebile re bone le me bang go na le bo pulo tsa majwe jwale o bo beiwe motho e montsena mono ha re ha tlo bala mono go gorumolisiwa mono thwe cheo ka ge balla robala ka kgotso motlhakgwana batho ba modimo wa tseba ke tsheng kore yena ke koduwa ka nnete ga e baka batla o bona puo gona Sesotho ge ikoka rere ke pale re go kile gwa ba le puo e bitswang Sesotho ka nnete ge tlabe re ikolota ka tsela e botlhoko mme molakeng ga re phethela ditaba tsa rona molaetsa wa gao o ka o fa momamedi ga re tlile re phethela ditaba tsa rona simbona o ka ba fang go latela setlhotaba se sa rona
0: ke a leboa mmentso ake nna molaetsa wa ka ke gore re tshwanetse go ikgantsha ka dipuo tsa rona re di sebedise gagologolo meketeng ya semoya le ya setso puo ya gago ke seriti sa gago mme ga o bua ka yona o bua ka maatla a gago otlhe and-e le bagologolo ba kgona go utlwisisa se o se buang so ga re ruteng bana ba rona puo tsa rona le meetlo ya bona gore le bona ba tle ba rute bana ba bona re kgone go boloka setso sa rona ga o le mosotho o ikgantshe ka bosotho ba gago ke a leboa mmentso wae
1: mme Lilian Molakeng Hlupho ke lebohile gagolo mma rona ka nako o re fileng yona ga leboa taba dingata mme thuto ena ga e tlhoka modimo le badimo ba re bolokele bona go fitlhela ge tla teana gape nakong e tlang mananong a tshebeletso ya lesedi o be le bosio bo botle gagolo bo ikgethileng
0: ke lebile o menagane mmentso wa ke le wena le bamamedi ba gago lebe le bosio bo monate
1: lesedi kganya nkgono mamedi e re ga ke tloa go nkgono mmabalwetse e leng mme Lilian Molakeng Hlupho ke gate mona go kwaetse wa tseba o buile ka Sesotho se nna le wena re se utlwang e leng puo ya marena ga se toloke sa itolo ka gore ga se tlhoke gore go nnebe motho a ntse a tolokago ya ba mangage re be re fetolele ntho e sio ko gore le a bona o mone o nna ke ngwane eno ke a mmona a tswang kwana matlong a disa bapo kwanana a latelela go bana mono Sesotho se ke mosi ya motho batse jo

le se di e fomo ke mollelo ke metsotso e mashuma mararo hantle ka mora hora ya borobong ke ka mo lena la lena ka lefitla mogutlong ka teng le bekeng etlang etlang nebe letsatsi ka tsela tshwanang fela mamedi ge kena ho sisiwe sisiwu mo ri buang moetlo ri buang ditlwaelo fano ka ho tseba ke ntse ke lutse kgweding ena ya Afrika continent ena ntle e lokelang hore re iketeke ka tsotlhe tseo re nang le tsona jwale tabe e re tlo e bua le ho e tshohla kwano o tla ntetsetsa ho 086 000 3084 le mane WhatsApp lining ya rona ya 079 758 5066 haeba o etsa molaetsa kgatiso ke tlo kopa e ska ba molaetsa o mo telele haholo o mo telele.

0: ne ko re be ke etla so tlase ka tlase ka kwana ka mosebetsi mona ka mane ka basementeng ke be ke khutlela mona o ntso bua e be molaiza o yang tabeng ka kotloho ha o thumolelele ke a gola 30 seconds e seng bo 45 bo fi ko re o ntso bua mona be ke le ba lelo na o ntso ri ke na tabeng o mphe tabe re tshohlang ke rona jalo ka re keteka continent ena ya Africa re ka iketeka ka eng tse bang re gaba ka tsona re ma Afrika ka ofela re na le ma Afrika borwa jalo ka ha di na tse ding tse teng continent eneng ya Africa continent ke Afrika fela rona re ma Afrika borwa mme Afrika borwa mmono re me gabe e fapa fapaneng ye mo ya theta ka loko o ya khuluma ke ya bulabula ke ya bua ke ya bolela o ka dinahana jwale ha ha di matse o ka ofela ke nye na wo tse bang hore ka nnete nna ke le mosuthu nka tla ka nthwena le nthwena ha ke kopana le di tshaba tse ding continenteng ena rona ge gaba ka nngwe le pedi di tlhago ke laba ka etsa mohlala sethathong re nako tse ding e ka ba ke moapa go e ba wa mofuta o feng o tse bang ona ke ikotla ka sifuba le ha e ka ba go thwege be uwe re le bangata ke tlokolle hore nna ke wela basuthung ka nngwe le pedi di tlhago go latela moapa go itseng jwalo ka re tsa Chelsea re batla ho yetsa o kene o rateye o fashionable ha nka sebedisa lentswe leo o thole la hebe ke seshweshwe o so se kukile ka mogwa wa hona jwale o nang le nthweno e etsa motho a se ka a o hetla ha nngwe fela intse le malapi ka palesela lo tseba ke seshweshwe mona re na le thithana thithana e tlong le thithana la ha ona go ka e fetola la o yetse nthweng we seng thithana ke thithana ke eno ke a ditjo e ditjo bo ke eo ka nnete ntle ke a lepota jwa le che a ke ke le tsona ntse dina le me gahlelo ka pa mifuta itseng o ke ke wa apaga e itseng e sebeletswang ya lengopa o tla no tena he mona ntse le o e go beka le tsoku fela la ile eno ya digwele e lukile go bane yeo ye ke buang ka yona e na le bemba yona me ya sebeletse e mong che ntswa ke gotla ka tsiya ka pa ke ma maqapa ke le tjena ka pokitse ke gwetse modianye wa ga patsetse ya ka kena ke be ke re go ya ka ya le solanka ke finela mona valo bo ntate a ke ga ba pa ke go valo ba ke ke mba pa go valo ka bo mega khwaela tjebe re khoshitse re phemise mahetla ka re pepile ngwana a o na le tsela a ifasang e ye ka le hlakoring o mmone he ke mona mo sotho a tshwarele betlela o thola hulanya a i hulanya ile a matala jwa ke tla ukwa manking lona ke khabakang dipabi dijo motseko o ka dibitsa ka ofela ha ke khutla mona o tlolokela go ntetsetse nomo go ntseno tsa 0860003084 me ha o yetsa molaita gatiso ke tlokopa o yetse mo ho khutsitseng teng e seng e be o ntso recorder jwalo ka ha ke bua jena ebe nna ntse ke gona nka gaba ka dijo tsa gona mo renang le nyekwe genang le dipabi e be ntse ke ukwa ke bua jena o buletse radio ka mona o hatisa molaita ha ke tlo ukwa kwa la radio o mphengola itso o hlakileng jwalo ka metsi ya sidiba ku tlo o reng e seng ke ne ku kwe modumo o mong o ka moga ha o ka mono ba le ka ge la tsekisana le modumo ku wena wa bua le nna o buletse radio ka nqena ha ke tsebe hebe hlakile taba eo na ba medi re ke nke pina ha ke khutla mona ka buisana re a buisana ke khutla mona nomoro tsa 086 3003084 086 3003084 ke king ke ipopeng.
1: What?

0: ipopeng bomme wa ipala mapere ya ntate e hana ka dituma ire kutlwa maikutlo ka sehlota ba sena seo ke sebedini ba loka ha re kete ka continent e na Africa ka nthungwe lengwe ba nka nnete e gona ho re qohulla ka ha ga di tshaba tse ding continent eng mo hlomo mong she o ka nna ha re kgethe mofuta yo lo ka re sa kgethe nku ka pege mo hlomo so o phela hona bo Nigeria kwa na bana tsha ke le gato ha le kgethe le motho o so ka ikopana la butu wa Nigeria mona ebe wa o gata ka nnete ibile ba o nyalo so bile o phela ka dilo tseno tsa mona o dija kapa wa Congo kwana kapa bo wa bo Somalia go tswa go wena kapa so phela bo Zimbabwe gore o ka nagana fela morabe go le mongwe o ka o nagana fela hepele o buisana le nna ere ke fetise mabenkele mezuzu e mashome a mabedi pele go horena ya bogobongwe ke gate fela mona
1: tshebeletso e ratwa lesedi FM.
0: Taba ke tsena tsa maboloka herbal tonic ke moriana o thusang ka serame le letshwea mofetshe le hlahala le ho beya tswekere le high blood taolong le batho ba nang le mofufutso o mongata ha o mongata fela bile ha o nkge ha monate motho o hana qeta o hlapa mofufutso ko ona tsuka ke lena wa parasapo ha o fela o na le bothata ba lebanta le ka fola ka ntle le ka gare ka baka la maboloka herbal tonic le ha e bona le bothata ba letheka le tla thola le wopa nna ke ga go ema mona tshwantse o ikokotlele ka o se o godile fela o ntse o le mošwa dilemong le batho ba bomme ga ba ile matsatsing ba kgathatswang ke selumi jwa le otho motho a ikamoile tshobotsi e seka wa kula empa e le tlhago o na le lekgophopopelong taola ya dinako tsa basadi ya ho ya matsatsing ha e tsamaye ka tselela e nepahetseng le ho ba le mathata a di-alsa o ka fumana maboloka herbal tonic Bloemfontein mane batho batsho Mdaweni Muti Shop Thabantsho Bahlabani Pharmacy Velkomo Grace Med Bethlehem Bucks Cosmetics Kwakwa Impilo Herbal Medicine Letsa kapa WhatsAppele nomoro tsena tsa mohala ho bana ba maboloka herbal tonic ke +26 5007 1061 ke +266 ebe o penya 5007 1061 kapa nomoro ya 0783694161 0783694161 maboloka herbal tonic.

0: ke nnete le sedi FM ke mollelo a 0860003084 ke nomoro wa mohala a thi WhatsApp ke 0797585066 ke utlwe ka ntena le sedi dumela
1: dumela nna mo
0: ntate bishop o phela ke phezi mongaka
1: o hlompile ga ke ri aka wa ke ba bana ntho yena le o ka tawe o tsa mona ya seso kore ile ke re tutu na ke ke mo tan ne bona bona ha ke ntse mo khibon tsole tina
0: mo khibon tsole teng ga ta ko bontse ona o ngetele ke tla uisa o ba shebe ka mahlotjene kwena
1: ha ke ne na na hai ya tsho jao ka ne ke ga ga go go lo ke tsho sa ha borona ile tsona sena ka ne ke wa bona o tsula bu wa ntse ke mo di anye so man hai le me le mola ke ko bo ma tso man ke mola bu ja o tsa wena hey wa o ne o ne o ntse o na sene mo se se nya na sene bo ga jale ke di mono hai le ke
0: 2024
1: hey
0: mo mani ya
1: ya tere di ko bo tele go ti mo di anya o wena o shapile na ka Anna, I press number 1 ya written number 2.
0: Ah, ke ntho tse bang re ka dipepe sa ebile di tsejwe ka rona jwalo ka o supa mokwena gore aa mogogo o tlabe o kgile bothepe mono bo sebue e be ka mona o sitse dipabi o sitse mane poneng lelwa le mane wetsa dipabi o bo o tlile o re modianyebo wa gago go kobo ya gago motsamao le ona wa fetowa ntate bishopo ga o apere balo Ntate bishop ke le buile.
1: Halale nna wa ka se.
0: Ntate o tsebe ba hape re valo le motsamo wa tsamo o tsama haya. E ka re le ha bua o bua bu le je. Hey la, hey, hey, dumela, hey la, la be mo. O bona ha ke, wa ukwa ke bua ba. O mo shebele ka mautung, tsa tsa mai a fa panya mautung ba. Hey, fate ke se nunda re. O ka ukwe ka batho ba bana le ntwe ba lokela go gogwa ka o. Eh nda re o tuba. Eh, o ta ke ya pe le swang ka wa pe ha ke fitla ha mana mo hala di. Eh la be mo, la ha ke tsama. Eh, ha ba pe ke mo pa o. Wi buse ke nye fasitse nga tshwantse ge fetole puo le ka hanong ka mo begele na male ha ga tsama eh ai he ya wa ba da eh wa ba to ntso pita ntwe ntse ke bua ke mo thata a le ya o
2: tlo iwa ga go khompile
0: a itse di yaka
2: eh mntsa ja go putsa yana nna nka ka ta o go ja pa ge hempe ga ya se ntse nga le sela swe
0: eh
2: e be go ke mo di anye Ebe kore imo na kile tale wana minyo sisu utu.
0: Jwale, hempe yo ye nche nkale la pila si shwe shwe. Utena ka buku kobo bo nlebo bo mfela ka po. Ki ye o sa, utena buku kobo bo sa batle mba naba le fe di ma. Apa buku kobo bo nlebo bo mbo lu keti.
2: Li, nkale la buti ina zbo na bo nche nkale si la li mare. Nka ga tabo ha pa ga mthumo nka ka jini he
0: oho ha wa pe ba lo na le motsama wa fetwa ka phesho so ka nna ga bona ntse le moekedi ya itsamela ba lo ka motsama a ntse o kwetse ka ke
2: tani ke fetwa ka ke fetwa ke mapa
0: eh ke ha bona le puo ya fetwa
2: ya ke
0: ja ke tlo kuwa ka mona le hetle mo la ke mo la muaka ga
2: di tsile mo la ke mpole ke ya ke tlo
0: ira ka mona mo so mo ke tsi kwa le pekile bo ile hle mo ke tsi wa le janja
2: wa le janja mme ntwa ke tlo ya ka mo tsa Thank you, mami.
0: Ha se mo he, ntho tse o ka me ke tsho go tsantsa go vetu, we o fetule ha o bui jwa loka. Sho lo ga re ga bua tsene, o tswe le motsamo, o wane o utlule ka ka kobo ya hao. O tswe go bo tshwana le monna fela. Ha se dwe ka dimana. O ka ga dimana ka monna ona je. E mama, papa, le wena ntate, kobo ha e adi, o ke ba nwa motho go. Ha ba ntse le eta Maria mtshantse ba bola ise sega motswe o tsiba o zwela go tshantse o tle o jege kobo.
3: Tate dia motake ka mona ka ka ba tle hema. O re na o dume ka mohobelo ntla mona mo re thito mantswa ke. O kala lo kena mona mme wa ka. Ha o tla mo tshwarela ha ba se le nane o le. Ya tla me o re ba ka bua mona ho lona mme wa ka.
0: Ai go tlile fela ba tle hema. Ana ki a judi a ki ya freestyle ki Bethlehem botlhoko Bethlehem ba ki judi a
4: ke morna ranti ba ki mona len met hospital mona kimbali a bonete na mphenka kitika kana ki puo puo ba bonete jona bo soko ba ke khantsa ka se sotho saka ba ba twa ba mala o re batle ba o tsipa sa tsu bupu ya ha go na o pa bona mo sotho ka poma close ka pomuzu uo ke na bohlokwa a na ke ba shapa ka sotho saka mo sebitsi mona ke ba di budise ka tsone ke ba bolelela di gomotsi o le mana mana tsho batle ba mpotsana a kirengira he e ke a di pedisa uo ha go le poka ke yone ke kiteka ka yona go di nyana ya go shaba thank you poka ke a lebo
0: kgweding ena ya Africa morena ga nthiba ke lebile tlhe mofokeng mamedi metsotsong ena ya leshome pele go ga leshome e re ke fetise ditaba tsena na o mosotho ya sebetsang gole le gae ga o ka tlhokagala ka jeno na a lelapa le na le tšhelete ya go lata ga e ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyege karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu ha e le sotho go tswa gohle ka gare go dina tsa sadaka ebile ba fa lelapa la gao tšhelete ya grocery dikgwedi tse tharo ka moga lefu wena romelela lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp wa +26 62 44 80 75 +26 62 44 80 75 lentswe leno ke lesedi mme ka lesedi ya LNIG Holland ensure your unsure go na le melao le dipegelo
5: tshebeletso e ratwa lesedi FM.
0: Sebeletso ke lesedi FM wa ratwa wa lelwa lesedi FM ntswa ke dumela hle nna ke nna mme Malibitsa ka mona ka Western Area ka Simonye nna ke nka gaba continent ene ya Africa e bile re kgweding ena ya Africa ka kobo ke re seshweshwe saka ke be ke kwala modianyewe a ga maotumane ke re meqathatso ka ba ka upula ya moshe ya ga o tsebe ke Malibitsa he ah o kang thata mtswaki go ka mogho ke tlabe ke apere ka teng o tsebe he dintho di dutsi mo di ratwang teng di dutsi motho e re ke kutle fela ka ntrena na ho thweng okay mongata ba ke nwa lena ke pinye fela mona
6: mentsaki nna ke nna mme genera mmeko nna ke motswana nna re apara jikisa ga setse re apara tsa botšhaba re sega ka lona lesela le blue and white le re 'ira mojikisa e be re apeya bogobe re ja bogobe ba mabele ka morogo ee mentswaki amen
7: hela kgotsotlhe mmentswaki dikoso ke rata dijo ke rata se qhaqhabola mentswaki se rebirebi tjo hey se shwe shwe se se fubedi lo go be go bedu entsho emo emmala emola o muswe u mentswaki ke ke ke ke a se rata ke se utlwa ka tshetse kuku ena ke tlame o duma tshetse mone to nna na we fa ke lo ba go fetwa hey ke rata se venda eya mosono wa teng o kene ka lehasing ke le ke lelatlhele di-satellite ka morago tsena tse pedi bo di-satellite mmentswa ke tse pedi ka morago ga di a ntlhantsha masekomela potsane wa lejang
0: nna bona di-satellite ke tlo batla lebiso la tsone shene o tseya re di-satellite masekomela nkete wa utlwa ee ke batla lebitso le o tshwanetse ke re bele re sea thebe e se lela odi ba engwe satellite tse o tsa mo mpatlela lebitso la tsona keng ke a utlwa o sa tshwegetsa kwana tsa bo chief wanda kwana go bo chief azwindin
8: ya e ka rona re mogatlha gabola sefateng a bere
0: e be mo go ne o thweng ke utlwa qalo mane pele
8: ee ntse kane ba bua ntho nngwe gopotsa ntho nngwe tšhe bana ba rona ka nnete ke a utlwa ke a tshaba ngwana keo mme o tlhoba le sefale sa bagatlha ba jang boredi ba palama
9: sefatumela mme mantsheo ke nna go molemo
0: mantsheoa o tla mo fumana o seng ga itsedi yaka ke a gola ga o sheba ga yo ka nako e nana ebile whatsapp ya ka current affairs ke 071 846 0740 ha hona ho ka arabela mme mantsheuwa kana go na ga tuwa wa ukwa
10: nda de stoko ka poche stoko mo ka mona mme ntwa ki nda de stoko ka poche stoko mo ka mona mme ne ke le go tlhalo sa
11: bo di mala di mala di mala mo sweet se mo yeng e tsara okay right no what's on the bishop now Ginza, Mrs. Mudlong, Mrs. Tada, Mr. Mudlong.
0: Lechal.
10: Hi, I'm Sintuagana.
0: Hello.
10: Hey, how come you're here? Hello.
0: Hey.
10: Har siri pa bose kas muaparo. Le moche eko. Kabona hara ha holo ha hole jualo. Kerata ha oba jualo na.
0: Hey, asin.
10: Kenda tumsele. Ka mona ga mpharane matatiele
0: nda
10: ke ntswa
0: nda demo se hlekile buile
12: melang no tswa ke
0: hala
12: ke mona ka marako go tla no mona na
0: e monika
12: na la ntse ke le ndebele
0: eh
12: mare nka rata go khaba ka tsotho ke rata tsotho ha hulu
0: mm
12: ha u je tsheshu o bore mo di a ngewe o bore go bo ya teng e bona mqathasa o motlampi bona bona bona no ibe nna se se ke rata se tinela ka teki ka teki mm ma boromo tla ba sotho thank you
0: ke le buile ha holo gatola ka ire keng ke motho ke tsebe ho ya ditabeng hello o
13: tsaka na my darling
0: hey thoga my darling
13: wona nna ke rata tshe o bona tshe go bedie
0: eh
13: o bere ka go hlope e tu e re ntwa o bere ka best e tshwe
0: e re re lukise pele re tla tsise tshia e kwaela ka mona e pata ka mona ibe ya monga motse ka ntle gore ke ntle bo peileng jwana o ka re ke history jwale ga nka sa isa puo e kwa ikwa yeo yo e gobedi yeo ke a kgola go bua ka lekapa le batlatho ba ba lekentse dipelete tse ngata e ka o tintshitse ngwana leleigi o rata o bo resiki o re vesti e tshweu
13: ee ka go tlhopo e tshweu
0: ee
13: ke rata eno
0: gago bo lokela o tshwareng ka letsogong o tlo mo e tlatlhe e totobatse seo se o se apereng gore ka nnete mona re bua ka morabe ofe
13: na munyene o munyene na simo mitelele ntse ke o ndileng hantle o di fa ha hantle ntse ka
0: eh
13: mm o bona mo o tlhile o tsapile o ngamana
0: ke o touta
14: Kile wile chora, my darling.
13: Thank you, Zaka.
14: What's your mapa? No, Bimbauna Bassania. Shorty. Who come on Haka? Now, but you would like to go to the Kadifi. Ka o sutsena tsa bono ba di beile ba di loto ba nya ka mebala tong ke tshehla ke khubedu ke pinki ke tshehla o thola ba di folletse jena ka o di magifi e ka o suka o di makgotlo o pontate ba itse qapale na he e o thola motho a revesti eno e thoga buang ka yona a tshwere mo la muya ba ba re kuwena ba be ya fela le hetle mo o tla ba utlwa ha re a re re a tsamaya ha re a re re a dula he ha Hela lona e re ba ukwe ka phafa o thola motho a matha a be a lotule na mone hela hela hela motho a ba ile sa phala ge ke la ila ge ile se le puo ya fetuwa ke e meng ya mo apago e montshe a ka re mogahla pa re mogahla wa ke le koko le ile na suwa hantle la thwe ebe le thapile motho a lege o thola o tlile ka lona o ka gwala le mefuta ya dikatiba tsa matlalo matlalo a diphoofolo dikuane o ntse le motle le hona mono le ka dijo ka tsela tse tshwanang fela ge ke re bonagaleng re seke ra swabelang bo Afrika ba rona jalo ka re kgona go qolleha ka gare go dinaga tse di merabe e meng ya batho mamedi ke lebuile gagolotlhe botsekeng ke goga a lesome tshebeletso ke a lesedi go lekgotla la kgaso la Aforika Borwa tsena tsa go qetela ditaba re boetse di balwa ke tsietsi mogwaladi mokubung.

0: Rato la ka ke wena fela maikutlong le pelong ya ka ke wena fela o tse motho a o fatisetso e bua lo ka nnete e be o sa tsilatsila ke eng he ho hana ngukolobetse metsi se le ya e ge e ke a dumela ntlhatswe o ntlhatswisise le nna ke loki o thoko wena fela wa dumela ka bohana e ge ke fetise kgwebo a ke kgutla mona ke tswele pele ka mosebetsi.
1: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tsamaega ka setting ya theology bo ruti mo tsamaega setting ya dimela but e ka nna tlhaela anti kia e ya tsinda
1: mme sena se ntse se bontsha jalo ka ga o supa o mogothaletsa gore o seke ba wa itswafa gore o fetole o bona gore dintho a di o sebeletswana o tla penyeletsa o bo o qete ka modimo nthuse ga o gutlwa lo sebetsa ge bona e ka go tshwana le batho ba na bekagang ba sebetsa ba dula ba kwatile di-ofising mona o ipotso batho ba modimo e nakong o mooki o dula o kwatetse bakudi banana o thole ko go ipotse motho eo ko wa kula o mahlabe o kopana le mooki a tlotla o tšhika wena kapo nakong o dieile go etsang ebe o sa ntse a o tlwelela ka nako ono gateletswe ke lefule le no tshweng ka nako o ipotsa motho eo e be ga tshwanetse ampe a nthobe ampe gantle ke golofo jale o ntetebetsa le ka go ntšhika mo o tlho o mamelletse lekala leo wa ba leqeta o ntse o tseba galetswe botebong ba pelo empa fela o se o kgotsofatsa gobane motlho mo e ne ntse e le ntho o e kgethileng ka phoso obane o ne o shebile mangmang o se o kene kare o se o tswa fa gore o chercha nthe go chercha goo ga se le ka gampe o etsetsa wena ke molemong wa gago molemong wa se o tla se kgetha se nepagetseng o tlo o se etsa ka lerato le maikutlo le pelo e phuthulogileng ga ke shebe go ngwana e bang doctor ha ka ba a tataiswa go ntsona le bana ba o ka dula lekešeneng o ka dula mapolasing o thole ga o ko obe le bo career exhibition kapa ga o ko obe le menyetla e jalo dibakeng tsa mapolasi motlho mong tsa magae kapa e ntse e le ngwana lekešeneng monana ga thole tataiso gantle le be sekolong matiše ga ta ba bontsha ga enke le tlhong jalo ka ke bontshe o bontshe gore ke maikarabelelo a motswadi le ditšhege gore ka nnete motho enwana mo shebeng bokgoni ba gae o be o batla eng le mo bontshe ke re dintho di kakatsa bewa gore pencil e ke ena pene ke ena calculator o batla go ya ka kae le ntse le motseba o ga nyeo le ke ga 12 ena sa ka nna e pasa ka madoda score bana ba ba uthole batho tse di bachelor o sontso motho a mo bona mmona le ka di test tsa hae o mmona ka di theme tsena theme ya pele se fitile e sa le dikolo di bula a go bona ngwana o tle ka di level 7 wa mo bona maths wa hae ke maths lead o mona fela o etsa dintho o mona o pele fela thuto tsa gaisentse a otla ka di-level tse ntle tse bontshang gore sepheto sa ga bake motlhomomotlhomomo bakeng sa grade 12 se tlabe se kgotsofa le go tloa le mono grade 7 wa mmona ngwanenwa ke ngwana a ikemiseditseng gona go gaisana jale o thola sa fumantshwe tataiso kapa tshietso e nepagetseng go tswa le go ka tlong go tloa sekolong go tla lapeng go tloa lapeng go ya sekolong e be ngwana a sa tholang tataiso ya mofuta o jalo doctor o qetella a ntse jang ga ntse a gola ntlheng eno ya go kgetha lekala leo la thuto bophelong ba gae ntho ena e tlo qetelela ya mme ngwane o jang golong ya gae ga a sa ka tataiso
0: nakong o tla bona o mongwe ba re ke lawyera mara ke alcoholic wa nwa o mo mara ke nga ka mara o tsiga di drugs o etsa eng o mo mara ke engineering ba tsetsa ntse ke se na tsi di ke a tsare course ya ntse ke ya nare wa nka na gore o tsena ka ka iso ya le kala ma tsetsa la wetsa ntwe leng gore ka nnete ha e o la ha ntle ke metsi le oli mo go yena mo yo kula ha ntle ntse o go tsala go yetsa so because bana ba tsena ba bana ba mo tsena lo tsama plaseng kwa na pa di wa di nepa ka classing e bile o fumela di basari o fumela ntse te ke heavy o skolo mile ba ba fala di statements because ba ba fumela le hore ka nnete o le fishing ka career but ka skolo mo di nepa so ba ba because o ba ba fala di basari wa pasa but a sin tsao ha o tsheta mo o sendi robe for mahlala o sendiro bele ke tata de o pasi ke o tali distinction ba ka sin tshe thagala motho a teng sa go sa e se ba alcohol ka sa ntse ntse le tsing o ikela ga mini a sa ntse a e tsentse e tsing e ka ntse mo tsala ya out go re ke self distraction because o frustrated and because o ba tla mo hlompa o graduate le ke ba mo hlompa ke naka ba mo hlompa a go bana tlompe ya fumana ba tlong le frustration a nale yona go tsamisa tsa e ka o ikela kwa na o e tsentse ke di le ke tsile ke se le maki go mara motho a le a rutile ke na pata e tsantse ke pinthe ke kotse e tsantse go sa mo ile go ona career guidance o ga ka tsena sentse la wa nyepa

0: society se go preference se go fa di bazari dire se go fa le kae le ngora central ena go mo start ka tlo mfuta ne re bona ga re mhla mo tlo tla tlo change ya matula a family a ka central
1: sho
0: then ya di ka be eva stress and you a sa le pleasure ya ne eva stress a fa wena a le stress a go tsan tlo a o tlo tlo tlo tlo a tla o makala gore motho re a mo hlompha mara ntse ja di tsena di le le makeng tsa tsena go tsala e tsorna sala yona ha di di he ba a kelel ga u kitse ka hora tsa ke motho le le le tsa mara ya la tsile tsile na ya la ya ka ntse tsile tsile gore we ntse ntse se mo re e se tlo na a ana na ro o ka ka tsinta o tla kana a le tse gore tsheri ya ha e ka kelelong e ka pelo
1: ba pelo ya o tsinta e bile tabe no botlhokwa holo bana le ho etsetsa motho ke nka etsa mohlala o tshware ya motho le motho entse bo journalism fela ho bua ke ntho e mohlola hona le motho a motle a good ka ho ngola fela a ke keng hatse bi ho ka bua la re ka mmeya ka mora ka pela microphone ka mona ho yena ke tshaba se seng se hole fela mosebetsi wa ntwe o ka bo yona ile je o itse ba jwalo ka ha lwa thapo ho ya ho tloa hlo ho fitela ka maotong fela ke ntheno ha ke tsebe e ntse etswa ke eng o a bona hona ba le motho se bu huna le se budi ka ntle ka mane ke a gwala motheno ge mmona ke a gwala o subse mane ke le ponisa antle hantle ntle motho ke se budi bo yena empa fela o la ja ga se thunya ba lo a khambata jwalo a re dieta tsane tsa bona ditlamme di tisi tse tse hantle ntlo thola tshwantse o ka mora microphone nna nna o nkutlwa ke bua mona ntse tshwantse ke le sole kwana ke etsa scope and don't know wa ukwa ntho tse ding di jwalo ntse ke mara nkebe ka reng ke gola ha ka bo ya bo sole mani he nka ka ka ga ya
0: e ga general
1: o mpile abewa mono kuri likala leno ka pantwa yetsang hantle ntle ha o mosheba mona mothena e ka tshwantse ke mohuti mothena mothena o tseba o be hantle wa re lukisa man a tshefela ke yana mane u ko ipotsa o ebe hola nna wa fapanyetswana ha o fihla ka e a go fe dikeletso doctor ka sehlota ba sena se o nna le wena re ding re sehlalosa bakeng sa molemong wa bana ba e bang ka nnete metswalle ya rona e mametseng taba tsena ka ofela le bona batswadi hore ka nnete ba tiise letsoho maikarabelong a bona o tsietseng bana makalengana ka patata isong yena o kgetha makala mo sebetse
0: a ke tsake ka mokutsana ha re ketella ke le tsaka ka gore batswadi le matitse le society ka kagare tate tsa ngwana e bushoka ha ba ka gore ngwana a tla seletse mosotsi go fitlhela a ba 20 years a itse mosetsi wa a sa hatale ntsa tense le le fikile le nyae mo ntse le ka le le mo tsanetse ene se ka mo kgethele a sa brief yena ka wena a ifethele wena o tlo mo supporte ka tshetsaentse ene a ka rata a ifethele mo hlangare ke a tshintsha wa mo blame wa ka rata ka a tshintsha no wena o ka kamara support is in means o ka kamara ha mwana ena o kopile na kamara wa motataisa mara o se ka mo kgethele and as guy tan tira tan kwena I think tira tan kiena because ke ya ke mo tsile tlo fitlela 70 years mara ka tsane ste gora o e tlo tira tan kwena o tla tla o tla invest in tira demo o tla produce a depressed person of mana mo tsa a se ya a bulu tsena rama ni ni na ala le depression ni ni na le tente this next because of ili e ka le a khosite kwena ntwe ke dikere tsa ga yoa holo ya ntjaki are reng re ke ntse e ke ya ga there is seriously because ya ma tlalat
1: Dr. Janki Mampigo ge le bua ka mehlala matsatsi ntate kana go gofa yona tshebeletsong ya lesedimo le mong wa momamedi wa tshebeletsong ya lesedimo llela wa ka mollela wa ha mollela wa sechaba e ba le busi bo botle doctor
0: ke nna le bugile nga o le fela o ntjaki ra mo le serious
1: ha simo he Mamedi ke Dr. Janki Mampigo ke psychologist jwalo ka hana a shebile tabena ya tataiso ya kgetho ya makala a mosebetsi educator development ke lebitso la lenaneo lena le ne le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala a theka bolona lenaneo lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
2: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlegileng. Lenaneo la re mmogo.
1: Mamedi, di taba di jalo he e le metsotso e mashabedi metsemeraro pele ho hora ya leshome le nang le motsolo mong. Hopola hore nyane ya leshome le motsolo mong re tla kekere re homohomo nna le wena ka taba jalo ka o tseba la bobedi tjena re hle re ipaqapaka meri ketle re phure le shetla ka taba ya hore na ebe ho kile hwa tla ho wena boemong ba hore o iphumane le boemong ba hore o a go hane ka pa o gawane le molekani wa hao ka pa ka pa motho wa hao e le ding dikamano le ena tsa legato le ho ja o ntso morata go go thola nna ke o ya pele fela hloena yona e hitile yentse tjena o ntso morata fela hona le ntho tsa itsentse bang ke tshusumetso ya ka go hane eno ka pa o kgethe ho suta o jwale o swa enoka hona le maemo ano ha ba o la feta boemo mbono ka pa bile o ntso lo ho thajwalo ke nye kana mohlomo e ka thola thuso ha bona hala tshwa ba le ka o fetola maikutlo mo ntswa ke ne se ke sa gone di ne di mbofile di nkentse mofo jwale ke hola le tsona jwale le ha ne di se di mpola ene se ke sina o hana jwale ka fumana lesedi ba re ke buletse phatlala tsa gogong ya lehodimo sefapano se ntšhabela ka kganya ya legato ha ke sa dikena wa tseba keng ntswa ke ke morata kore ke morata ka nthong ka pelo ya ka yotlhe fela nngwe le pedi le tharo le nne a se motho e bang nka iphumana ke ya pele ho feta mona le ena bophelong a pante mmane ha re tlo fitla ka mokgwa leng ka teng kapa mekgwa ya ka e tjena kapa ke mekgwa le mokgwa wa o bua ho na le batho ba tabolang fela kore ka la bua le motho a e ka go bua le ngwana kapa o itshweke ka tsela e tjena ke lekile ho mo kenya tseleng kapa ho mmontsha bophelo a motho eno ha mpone ka next kore o nkgantsha ka tochi kore ha mpone ntswaki o dula ntlontlolla o batla gato le bang ga se ba le ana botse le kauta o batla ko o tshware kae o batla gato le jwang o thola motho a fua le gato le senyegenye ga thotse motho hantle jo gopi be etsang ke monono e ga ga ke hona monono gopi e ga ga ke monono o thola motho e le madame man mo sa gwa a fuwe ntho ngwe le ngwe fela yona ntho ha e batle o batla motho yana ba palang ka ene e reng ga o le jenebe o moentse sekobuti bolo o ga uwe o entswe di blue eye hona le batho ba gatang bo mystery ba jwalo majita ba lo na sa ntshape hangrate o tshwantse o kobe di blue eye o tlo thwa gatwa motho o fa le gato a tshabanang le wena o yetsetsa nthongwe lengwe bang le basadi ba bang ba ka e galla kapa ba ile ba le wena o e batle a wena o foki hona le batho ba nna ke tlo mo foka o tla mfoka o yela foki
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntswa ke motlhomo. Seteisheneng sa gago sa mmamoratwa.

Metsotso e le shumele metsi robong pele ho hora ya le shumele nang le motso le mo ntate se ka ke ntwa bohlokwa ke le buile ha holohle o re hey rena le bontate ba dintogonto go ba le sotho ba khubiwa bommele ba bontate ntwa ke mona Afrika bo ga ke le buile hle ntate se ka ke ntwa bohlokwa a o tsidi hlatswa yo tshabalala ke le buile ka mono ka dikorong ka mashaeng ke le bohele constable Ntabiseng le thukwe ke lebuile ntare ke lebuile mama wini tibe hala o ntsa mametse sebeletso ya lesedi a re ke lalena hore nyane ya o qetela lala ke ya le wena hore ya ho qetela lala tebo rapuleng ke lebuile hle o go ithatsa marugwana a bontate ana a itsang a se wang a itsang ditlhomo mo ke ane e le sa batleng bana ba le ditshwageletsa ka lona selwane mpheneta plachi ke lebile ka mono ka vel kwa mo le moreksi Mokoena Potche ore o night shifting ka nnete o natefetswe ke o mamela tshebeletso ena ya the city sentse ke bona bana beso ba ngolla maikutlo bakeng sa taba tsane tsa go ka leshome le nang le motsho le mo e re ke etse tjena re ke bona ntho tsa ka di ntle ka kang re ke late monana Maria Carey a tsamaya le Boys Two Men One Sweet Day.

0: Metsotso e mene ntswa ke pele ho hora ya leshomele na le motsolomong ke itse ke di follele. Ena isa zwa feta ke a Kenny Latimore for you. Ola na feta Gerald Levert. I'd give anything. Maria Carey Samale Boys, Two Men, One Sweet Day. Triple back to back. Pare minwa monati Melishiaza. Oh, Max May. Melili. Lishiaza. Ha ha ha ha ha. Par contre, Deben Harbor. Tabiso Mugwena Kilebwile. Jo, men tswa ki pina yo ya Maria Carey in humpoza motho wa ka. Umuntu wa mi. Morena Mpusa. Are my soul elevator ya ka. Are mani ma hike northwest. A re jo nka re nka fofa jwalo ka ntshu ka fumana matla matsha ke Thabong Church. Open Church, ntshwarele Open Church. O ka manika Thaba Zimbi Limpopo. Thomino na wetsa batho ba be romantic. Ka bone mong a re ke nyaka go nna romantic ntswaki. Ke ku kwantho se masafa ke be re dutsi ri iketlile ho le masef house na motho ko murao butle hlegi hlegi ntswa ke mmino wa monate wa maikutlo o monate ke makwaela Malfesane first man ke lebile ka mono ka Velkom bathong lona ho bo mohlophe imalindi ka maneka ka Sasolbeke ba mona fela e tsho le la la ntumela ka letshwaga ka le hina hina ba le tepelletse ba ke le rata hona mo la ka tshwe ke tla letshwara ditshutshu mona le ntswele ba re me motlo mmino ona nghopotsa motho a le hole ne le itse ne le sebeditse ba ambassadi bo mantho le lala e sheba ba ntaba ya re motho a le hole yo male bo hantume o kae mawen ba la ke le boneng ga tshwana la bona nge Nelizo Tabaga. Par mentwa ki halao ki na pulani muila di no hemo ya waka wotama ya di tuteng. Haki batla di chile na na utwe ipedi ma. Kwa ki wana kamu kose li ka tenke inwa. Okay, okay, okay, okay. Simoni Motsolwane ke le buile hle Simoni ka moka N14 o mametse ke le buile ga itse dia ka mabedi sentse ke kena ditabentsa ka le wena Masifantsi nonyana ke nonyana ka moka Protea Clinic le buile hle le wena Maria Mogothu ka moka Veloko okay e re ke bone ditabatsa ka bana ka nnete ke bone bana beso ba ngotse mona ke motsotso fela ka morao ra shimele motsolo mo Mamedi ho hopotsa molo moditaba fela haebe ke hona builela ntabe re tlo e qoqa kwano le ho phira le shetla ka yena ke taba ka yona ke taba ena ya hore ebe ho sokile ho haetsa la bophelong ho ba fitla boemong ba hore bo iphumana o lokela wa gwana le motho o dikamanong le yena tsa legato o sena boikgethelo ntswa ke ile taba ya mekgwa itseng kapa se hona le se ileng sa etsa ala fela wa qetella o lokela go wa gwane le yena o ntse o morata o ntse o na le mpheno kore wa itse ba nonyana yane e le tswalonyana je o bone le ha o dutse ha o mogopola fela o smaila o le mong o re he la re rulo ga motsheagre osi ba re rato la ngwaneno a le ntlhobaetsa boroko e monate wa legato ke ona ono ga o ratana motho a o ratang le tsa matsi leng le nngwe le na le ntho eno e tshwanang o mo rata o rata seng e be letlhakogo le leleng tse lerata eno e mobele ka go ntsa le lekisa mmutlanyane wa kese e re ke utlwe maikutlo 086 0003084 o bone o etsa ntho eno fela o sena boikgethelo ba leto e re ke utlwe ka monana ke thola mang momamedi wa pele re tla mo fumana ka mono ka mogaleng fela re be sentse ke latlhela matlho ka mona ka WhatsApp tsa ka ke bone sentse ba ngotse o sentswa ke dumela tlhe wa ka o jwalo o tala ka hanong ene ke a mo rata tlhe go ba nong gaetse motse o nkahetse motse o motle o mogolo fela ke tshwere mathata le tebelo le tebele machetsa uru utala tala tala tala tala tala tala tala itshana le meno a ne a matala ha na tsuba baby ha tsuba baby matala ye ho tsebe hore o kopanya menano matala we a re beno ha ana le matala tala jwalo ka gore motho a monta a tala ka hanong wa motseba ha o re one o re five ibile a o tlontlolle ibile le batho ba mametse fela he o re kwa morata one ka nnete o mo haetse motse e re kutlwe ke se ke batla maikutlo re tswile mane boko mametse okay hi hello hi kina ka kopana le yena yo bohloko ba ho rata motho yena a se mo nna ha ke sheba fela profile pic ya hae ke bona fela dikgapha di tswa fela okay mampopi ke batla nthwena ke batla se ke le setlohong bana besong o liswa ke eng wa tsebela ga tole ka o lisa o sa tsebe nna le ha e ba le teng ore ke ko yentse baby ke baby se next ke batla ga shene nna ke batla matokomane a nang le morara fela o soka lausi e re ke bone fela ka monana maikutlo ke yana instagram mmogo ntswa ke nna ketsagalo eo ekile yang ketsagalela ke tswa ka tswa bophelong ba motho eo ke neng ke mo rata gona go ka lebaka fela la puo tsa gae ga kwatile di ne di se monate gogang ke a gola gona o ne a gogakana le o gogakana go na batho ba ba nakong ga utlwa o galefile o baneng o sa kgethe tloa o lo theola maikutlo bana go na le ntho o tla e bua lentswe ya le gotlise monwana o so buile kgetlhe-kgetlhe e kana ko gona gone kwati a re ne ke tse go yena bitsong la e re ga a kwatile ga o tlile le monate bophelong ga tseba o se ka bona batho ba ga na le bo 40 years bo 50 years manyalong ga wa ba monate go ntse o se le monate ka matsatsi a mangwe fela ba tsebana gantlentle ba dibile o kae ga o ne a feleletsang e mongwe jale a re ke ne ke iphumane ke tswile ka gare bophelong bae gobane ga a kwatile motho eno o ne a sa bue gantle go gankele boiletle o upantšhetšhe ka mono ka Limpopo okay a ke re se ke kene ditabeng re ke bona ga ke bona fela gore na ntlo o mametse ke a feta re ke bone onanana mo ke vn e e bua ntho e ke buang ke batla go bona fela ka tswana le bo botsi bana dar sit ha ba inama e re kuple ka mona mhm e bo bua tabe ke tloka
1: wa papa e tabe e yasin interview ya papa le ke pretefia ende ende bo papa ga ko
0: ke motiani ke to mokiba sia le mona ge ba palle ho hang ke bona ha ke sheba ke ya ho ya kwa hodimo ke di vi ene fela ke a gwala se fela bile di saba le ntwa le ha ke tsebe na ke mang eno a phaphang ke a o kiba ha o ntsebe hantle nna dan ele o ge bua taba e bohlokwa mona ke tsebe o bua le mang mono kapa ho phapha mang wena ngwaneso lo ko o tshele ka nqena e ke phakisa hampe ka mono letswa la ka letse ba opinya ka pele ba e ka bo hono phapha mang jwale ha ke bui puo tse tse sa tse tlhotlhontshang ditsebe mamedi la hebe o bua ka motho e mong e re sa motsebeng ha ke tlo re phapha a ko a ko sebedise ka bo kana ona le pelinya o na le pele ka ba rata ntho tse pele ha o tlo bua bo ntho tseno ka dimo ke u kiba hona jwale a o sintswa ke e nna ke ile ka ke bile dikamano le a o sie mong ona shebala hantle hona ho ile lenyeloi a thi ke lahleile ke ile ka tswa ka hara dikamano tseno tse bohloko le pelo ya ka ile bohloko hona ho I was in love with the person who is in love with other person we ngwe tse ba lone ke re ke qotse mono ma ngwe tse nteng ya sebedisitse puo yeno ya seja tlhapi ya re jo ha ke batle tie kapa kofi la sangwela lebiso la hae ha ona taba fela nna ke a le bona hodimo mane jo bohloko bo jwale ka mantswe a mang le ha a na le wena ha o bohlokwa ke nthwane ya gore ga ke a nka lerato ke nkile mosadi o se dutsile mosadi mona fela lerato ba le nkile ka ntle ka kwana o sa qenegetseng a osi kapa botuka o kenetse ya marothodi ya mateng e tlo o tshwa tlatlho ena he ko gore eno he ke ya sefako tswa go sa ganya a buti a re ke la ka ngwane ona bose gore ke tswile o sa ganya ngwaneso ke la ka ipona ke tswa ke ntse ke morata gobane ka nnete nna ne ke morata fela ena a rata motho e mong ke le dikamanong le ena fela ena a le dikamanong le motho e mong la le dutse mona wa mmona o gadika matlho maikutlo a ya mona your body is here with me but your mind is on the other side of town. Kuri, you messing me around. Kuri kya mwena hana. Ubi yombo mwote ushapu. Ari, nte kibu wale, batung, mara. Motho qetela nkile qetwena ngwana no tswa re ke laba ka eng ka ntswa ke haona taba ke tanne ke bone pele re ke tla e ka mona ka mabengkeleng ke a khutla
2: Bosoko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa het clientele e khutsisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: metsotso e leshome ka moraora ya leshome le nang le motsho le mong e re ke e boele ke shebe ka monaka ka molaitseng ka monana dumela ausi ntswa ke nna ke ile ka gwana le motho e ke mo ratang ga kae fela ka lebaka la gobane o kile a ratana le ngwaneso re tsebile ga morago ga tlwelelana bakeng sa seno a bona nako tse dintse le loo ga lekena dikamanong mona etsa diphuputso ke bona gona jale ke kgola batho ba tla kena dikamanong o tlise CV ya gore bone o tsamaile leeto lefeng ge se ke ra gatanang godimo a the ngwaneno o na tswa mono le wena wa kena mme batho ga se ba ile ba tsebana ga o bobebe jwang wa gola batho o tshwana le motho a ntse o mamma o sa ratana lenye o boya o lo itabolela mono batho bano ba ratana ga o tlo ba golatlhe bona ba tla ikagola yale o tla bona mo lwantsha mono na ke shapa motho mo sa dingaka na ke shapa motho mo nna ke lo o swagisa wena ha ba qeta o tshwagisa ba lo o ka hage ka kwana ba ja joy ka ntle ka mona o thole ding hole massive wena o le ka hage ka kwana o batla di di airtime hm o tla ikutlwa ha wana je batho a ukwa fela eng iphe gotsolala iphe gotso mo scalable ke mangena ring mukibe ntshaka ke a mukiba le tshaukile na le fuwele ntsentjena o opinyo ge a ke tlo ba pala mo o tswana le fono nya ka fela ke a ukiba ke sa ufa o sontso hla hantle ke goma ke ma o file e re motho a nkopepile ha o santsane o ile lo mo botsa ke a ukiba Yo, ntsho tsho ke le buile hle ke ketile ngwana mmeli ho kiba wa utlwa block. Ntswa ki ke la tswa ntse ke mogata ko jwetse. Sho. Bohloko bo bo di ya ho fola. Ho bana o leka ho qhikanyetsa le kelello ya ha hore ha ke sa fela pelu iri. Fela di ketso dire pele. Pelo ire morao ke ne ke fedile ke thupa ko jwetse a sa nshape a nyuka ka re le gale ke nna motlhoka le bitso ka mona ka lena sia south e thupa le yona yona bi da ke go thaletse mentswa ke le ka thola kitswe bitso la ho njolla le best friend ya ka empa pelo ila nna ya salla morao ho yena ho bana ke ne ke mogata ke nna motlhoka lena okay ke a bona motlhoka lena o tsene ke se je na gore ke a bona ke ma motlhoka lena mo ke mamo motlhoka lena yo menzo ke hi hello hi nna ke tsile le gato le nkutlwisang botlhoko jwang jo pelo ya ka e sale matsong a ntate yeno mongwe o tse ka lepiso ke sa ba le mmitsa ke tsebe a ntshwere gantle ke lebetse le gore ke laka ka kopana le monna o sole matsong a motho o ile wa tswa motho nga neng a utlwisa botlhoko jwale o sole matsong ore a se nka e bala ke utlwe se ke le o sale matsong a ntethabiso o tshwere gantle ke laba ka lebala ke matshwago ke masogo go a ntethabiso le gore ke ile ka kopana ke tswa boemong bofeng ba monna neng a mphidisa botlhoko e tlhakile lerato la ka e hlakile a ntethabiso a thoba pelo hle ene tla di ditswabo e le masoba a ke se metso tsela shimele metso mitlano ka mora hora ya le shimele motso lo mong nantsa a usintswa ke kiswile ka ga ntlo a ntseisa ka di chomitsa hae a sa dudi lapeng ke sala le bana fela ke ne ke morata fela ke laba ka tswa to tse ding di batla ke hemele hodimo jena ke late moya ko lata selomo o shene e teng ntho e balontswa kana o fumane o morata athe yena ha mono o batla bophelo o batla ha fela bophelo ba maemo a ha ya hodimo a fumane ha bo ba phela bophelo bo ba lo rate batho a rata batho ba maemo a hodimo mme a fumana o mofeta ka maemo fela ne ke se mohe ne ke morata ke sheba maemo a hae a rata bana le tshelete koloi ntlo ya boemo bo hodimo ke nna motlhoka le bitso o batho ha e fetla ring fela he o qetile tsutswile mono e gepita na bo hari wa ka wa pili ine le e gepita de fatsi la ma tshinye ho here e gepita
3: Hege pita le fasila ma swinye ho. Na bo haribaka bapilu hinelu ya ge pita le fasila ma swinye ho.
0: A zwa ge pita ngwanaka, tswa, ho bo fa ho. E re kukwe ka nqinana ke bone mona ho thweng. Yo, ke so bone melaetsa ha le ile mengata tse ko ke le ka o sekogola ho fitla ho waka. Mamedi. Yena ke a motshegare kwana lenanong la jwale ke a bona o ngolletse fela ka se ka sokola ho fitla molaetseng ona ke tsebe o na ntse molaetse me kae o tsebe le go hona nna ke ibula le ka past 12 le after 12 le to 1 to 2 mwane so ebe ke tlo o kgona molaetse ke le ka o fitla ke a bona o ngolletse fela go hona ho ntso feta ya kana kweno o no ingwetse ke a go ntso fa send ba ni ibua nthwe le nngwe go tlwa lenane o le qala ke a bona la ba la tswala jale ke nako ke batla o fitla mona mo o buang le nna jo o ka se ka sokola ngwana tshwenyane gele mmago beru tleketlege
4: mmentswa ke mozimeleng pephomolong ene man o bua taba e tebileng gagolo ngwaneso motho o ke se mo confirme ngwaneso mare nna le batho ba re ke ntse matswalo se re bile re tshaba gona dikamano
0: ao batho
4: mentswa ke o rata motho ke ntho e thata ngwaneso
0: wa bona ke a gola fono yena ga o ko e shebe e senda ntho e lengwe ga ngata ke o entse fela ke bona ebile o tlolela ka mona ke nana ke ntho engwe wena ntate ka moo kwa phomolong phone ya gago ya sender he mo na ke tsebe ke melaetse me ke bona e qala from 12:30, 12:30, 1:30, 2:30 le bona bona wa ipheta o recordede fela o ntse o tla gabeditse mo na 16 ga ke tsebe ke ya gola ke mathata phone ao fela ke utlwile ditaba tsena go motho ke se mo qeteng tswa ke go thwena ka tsa motho di kampeng motho ke lengolo le kwetseng ga o tsebe dikagare tsa teng kapa dikateng tsa lengolo le na direng re ketse tsena ke utlwe ka mona hi
5: fela ntswa kana
0: o
5: ngwanana yo mathata kea ke re ke mo rata ka pelo ya ka kaofela ausi yo ausi handsome yo ha ke re ke bua taba ha na taba le nna o bua dintho tsae tse e leng gore ga a tlameha a di bue and ha ke re ke mmontsha ditaba aa ga a batlo mmamela jo ntswa kana ke a kopa tle ke a kopa tle ngwaneso o ntse re fa bophelo bo botle o re fa dintho tse ntle mare he bua ntle basadi le kopaneng le be hantle yo a nna mosadi wa ka aai a nketse hantle tle batho ba modimo anonymous from South Africa
0: anonymous a se ka nkutlwisa bosoko a re ntswa ke buang le basadi ke eng bothata tle ke ntho e ne ke bua o thole anonymous South Africa motshwere gantle bang o re jo motho eno ntswa ke tle o tsebe ka ntle ka mone go na le ausie abuti ya moetsang jalo wa bona moo abuti ke mojele a moetsang go the go na le mojele e moboy a moetsang ntho eno go go thole ile vice versa engwe motho o thole soulmate ya ke yane le yona ba etlentlhang ya pelo ena ka nka le enwa ka mona e ka nke bo go adimanwa ge bana ba tshwanang ba ga ba kopane ba le bangwe le bane le tšhentšhe fela he we are the family Jeffrey Osborne the family

0: a o kope 350 ukwa ga ko mphe 350 ha o sabatlotlwele sho o kwa bile ke reng ke re mphe 350 ha re ke kopa e bile o re mphe ka re ke ya ha e hoena mo ha o sabatlotlwe santse bile angile leqeto ha sa batlotlole ke tla bona polane o ntsa tseba polane polane bi ite jwale o ntso lekela ngwane wa motho a le hloki utlwelo bale a le hloka o galemelo ka thata le hloka o galemelo ka thata stop it I don't like it ke tla le bisetsa moloi stop it I don't like it a le hloka o galemela le leka wetsa bang ha le etsa je rile ga a go hana ka o se utlwane ka puo ke ntse ke mogao ke mogata poulele e fetang le mahe ya dinotsi sho la ukwa botala bo ba lona ka hanong banana ba kana letlo fetwa le ke manyalo le litse hm bo ja ba ba mbantse ba rata ba mba rata ba rata we we we motho a ka o bulaya ai si tla khalongwela o sa tla bona thupa ha khutla o salang e bile ba lo dula mono a move in o move in o go tlhulisa le ka ditaba go sothole le taba di khomu antle hantle ke eng bothata mm re ke bona mona na okay ke ba tla bula molaitsa mona ba ngwana na weso
1: ai tsedi dumela dumela o sentswa
0: dumela ngwana mme
1: eh ke a mo rata nna ko betsa o sentswane fela bale ga batle le matsale wa hae ga batle batho ba hae so ka pelo hae kaofela
0: baentheo
1: sentswae e nkementse gare le gare motho ga etse di aka kobetse e ntshwagisa ka tlhogo ke ntateng kosa e bale tsatsi ke monate o sentswane
0: o wa ukwa ma medema ha gate batswadi ba motswadi wa he ha gate batho ba ha bo mystery fela o rata mystery o etsa itse hona le taba ha re lateng sesosa ke sefe ha hona ho ka kunkela musi ga go lang kwantla le si taba ke efeng tshe na go se ding wa tsiba diphepeso di kapa diqholoso di teng di relationship mona be le kene lenyalong o thole nna ke kapa a ke tshuvalo ke batla buti a batle sesosa e ka nna ba nkile motho ana a sa gatweng habo a gatwa nke yena o tsewa tlo mosukisa go phelo ba e ka ofela ha e ba le boye mo mbo ba hore o first born hino motswadi wa ha tlo batla next ka wena wa tsiba ho baneng o tlo e ka madam o tlo nka sebaka sa hai ho wena kuri e ka go wa mo replace o tshwana le first born le last born he batho bao ke mathata mabo malapeng ho bo mma bona ke dikokele e ka ba ka bua pua ka kwana ka haiso ya ke kokele o bona ke ngwana ha wa o fela o tshwana le ngwana ha wa o qala letsibulo ha na qala ho ba le ngwana o ukwa e ka o nka sebaka sa he pelong le maikutlong a ngwana ha o tlo sukulu tlo jella ka mogao ha mpe modimo ntle le ha be tshe o kgethile ba sa mogating o ratwa ko wena e ba mo batlang ga se eno ntho dingata hampe jwale qholotso yena kapa ditlhobisano tsa bomme matsale le dingwetsi bomme matsale bo balamo le ngwetsi ga ke bone e le ntho e tlo fela e qadile ka bonkgonankgonankgona gona morago kwana ebile e atla go bomma gona e tlile hiune e ntse e tlo tla le go bana ba gona a ke tsebe na kgotso e tla ke e be tenneng kgotso ya jeso kgotso e fetang le ya batho jalo wa nthonkga wa nqholotsa o thole fa ba se ntse o fielwa ka dintsi mona o fetotse ngwana a gona ke batla o iphe nako gaitsedi ke a ukwa o eme sepakapakeng ya pele o rata motswadi wa gao o rata bana dikgaitsedi tsa gago o gata le mosadi wa gago mme ga o tlo mo nehelela ka batho bana ba heno ka tsela e tshwanang o keke wa nehelela batho ba heno ka ena fela go na le ntho e tshwanetseng e qetelele le tharololo gobane ga e ka fupaga botlhoko bona go fitlhela qetellong ke mane mo o bonang le motlhang mothong o ile bo ya batho wena ngwane eno wa motho o tlo bewa diphagampe ko ofetse ka wena letlalo la ga e le tlo thagiswa la gao le tlo thagiswa godima ga e mona ga e seno bang ke a o kokele re botse
1: ilan
2: Chakana, chakana.

0: Hai, o tla bua mo taba. Nna ke ranyetsa jwalo kwa mogotsi ya ka. Ha ke mo botsa a re yena niks. Mama shene ne ha ke kena WhatsApp. A le WhatsApp se bua. O tla ba ntsa ngaka ba hantle ka nako ngaka ba hantle. Mama mogotsi ya ka ka kena. A se ke tlo bona ka ho ba slow. Khilwana. Hai. Ene ke mo rata ho go jwetsa ho se ntjatsi.
1: Ah, so ne wa na nkhunu.
0: Ma he mo khutse ka sa bila ho jwetsa ho jwetsi tse ho gatsi. Ba se ba hlulane kae kae. Ke la bona.
1: Mo khotsi ya hao. O mo hlokomele mogotsi ya gago. A o ja direthere ke bale fela e ne e balwang ke qetelele fela mona. Yo bohloko ba lerato o rate motho o dule a dule a re le a rohana o sosetsa ka ntho. Ke tla o tlwella nna ka morao wa gutle a o etse setlatla gara ditlatla tsa ditlatla. Tlatla rest. Yo, lerato le se fofuhle teng ha o rata motho. Jwale ka ga ka o jwetsa ha lefedie e be ke ntho e fedile. Mampopi ka moo ka mogele street ka botlhokong ke lebile Mokwena. E re ke bone e nana dumelang a o sentjwa ke nna ke ntse ke mo rata mosadi wa ka o ntshile pelo ya ka e ntse e le botlhoko ke nna M Lesawana Lesotho o thabana Morena. O etsaetseng tle. A o sentjwa ke mohaisane a ntholla mosebetsi ha a qeta a kena dikamano le molekane wa ka. Jo bohloko bo neng bo ntshwere ka mosia mohaisane a dule le bona ba le babedi. Ntswakana jo ke la motlwella a nwa jwala ha ke mo ratile ka jeno. Ha na nwele ke ne ke sa mothabele fela ke ntse ke mo rata no le no bothata ke tai ha lahletse ka mora matshwafu balo ha ke mo tsebe ke ngwana mang mme ntswa ke nna ke ne ke monyetse e le mmabana ba ithu empa ka tswa ka pelo e bohloko e sa foleng le ka jeno ka lebaka la gore o ne a sa na le ngwana le monna e mong fela a dula le nna lapeng joo ke bohloko le no goba ke gauhela bana ba ka qha mentswake ntho tse dingwe a ke tsebo ka go ka di etsang e teng pina e reng go botlhoko o rata motho ya sa o rateng ntswakana o ratwa mo o sa rateng botlhoko bo ha o mmona e kareng ka sefibeng gore o bue nnete go le go kae e be o bua nnete go le go kae o mo rate a thi ena ha mo o qhoba nako ka wena o entse steplegi kapo e ntse bogiji go botlhoko o rata motho ya sa o rateng ke ka go o fumanang banna ba nkuwa ke maikutlo ba be ba bolae balekane ba bona gape o monyale a na le bana ha qeta ha rate bana ba hao o batla o rate bana ba ha yena ngwana o batla utlwa sa re e ka ha hore o bona lenyalong la hao ngwana o batla o tla o tshakele o tlo dula o utlwa ditletlebo mohlomong batla bana ba hao ke go tholela kopana ke na le bana o na le bana and ha ke re bana ba ka mohlomong ke a kwana le mma bona ha ke tshwanela go tla mo batlong tshakela o santse ikamoile tshobotsi o bifile yo o hlinne le o feta tshepiane ya dimo empa ha ke mmontsha diphoso tsa bana ba hae o shwa phila fela tsa ba ka ha ba tlile mona o tla nkhompoleinela he ntswakana ke ile ka tswa ho yena a bo ulele empa re sa ipile re lwana ka bona hore ke tla ya tongkong ka ba ka kgalemelwa ke maponisa ke mo hela hlwena ba tsa ntho nngwe hai ke bala e sore ke tsheya o motho wa shapu ke tsheya tsela e ke ukwang a e beya ka yona ka mohela hloena ka setine hloena isa utlwi ke bula yutle ka mogo ka mogamo ka nyalwa hle ka ba happy che win ka gato le o ke nna motloka le biso na na setine tloho dumela mentswa ke wa ka one a gata banna gogi a bua maka a re o ya mosebetsing khanti o ya mohlankaneng ka fumana mosebetsi o setse o batla gotla o mosebetsi ka fumana mosebetsi o setse a batla gotla nna ke shebane le bana ba ka fela Ruikat Ruish Roy Roy nna ke tswile ke ntse ke mogata fela ntho eo a neng a etsa e qhala malapa a basadi ba bang cheyo e be ne leng e be kelelwa ka inahana ntle re ke bone ntsa kana khotso ke o mametsa monate Okay. Ke tla khutela ho wena. Ke batla ditaba tsena. Ke metse se ma shabe di metse medi pelo ho hora ya le shumele na le metse medi ke qetela fela mela itsena ke a qetela ke bua ka mohlankana wa Limpopo kwana. Dumela ntswa ke ntse ke dula le yena empa ke ya utlwa ho lekane. Le le mela ha le tala hona ho. Ke bua ka mohlankano wa kwana Limpopo jwale ebile ke ngwana papa o tala o Jehova ke motho wa ntate ke ne ke ratana le e mong ya na ratana le batho bana ba sebetsa dithafeneng mo ne re nwella teng mosadi a tloetsa batho hampe eo a sena ditlhong mosadi re ke bone fela ena batho ba bang ba tswa ba llela go kena batho ba bang balla ba bang ba llela go kena ba bang ba tswa we ke rekgetlhe ai ntswaki yo Hai a re kere. Hai ka baba ba ka ntle ba ipatla ka ha. Ba ka ntle ba ipatla. Ba ka ha re ba batla ho hantle ho etsa la mona. Mentswa ke ne ke mogata mosadi wa mkhosa a thetha ka loko ke moratlo. A ntlogela ka lebaka la ba bereki mmogo bage le ya no satse ke setse ke morata ke santse ke mogata o hle asikisi le ka ntwa ke chese hlosa ha o se bohloko ke mo fitli di boti ga tene se mphe ditaba mo fitla tsa gapha tseno bohloko bono ge pepete o fole a o sentjwa ke hle o ka se dule le motho a kentse ba habo dipakeng ha ona le mathata le wena o ya ho mme wa hae a ba re a itseng ke yona ntho e tlo qeteletse o ka iphumana o tswile ho motho o ntso mogata a o sentswa ke re ke bone medi ya o qetela ke ena a o sentswa ke mo hloka le bitso wa ka ke mo lahlile ka ke ka le ka tlung ke ntse ke mogata fela ke bone hore a ka seng nthate kapa hona ho tsofala ha se motho ya ka fetu ha ho hang ya mona a ka se dumedi diphoso go go ke motho eno a vano okay wane so wa ka kahano na le tala a ntshupa ka monwana ka mahlong a re hang ka mo shapa fela ke tla bona empa ke na le letheka ke tla itshinyetsa betheng o a ona a re ke tla bona ke ke batla ina e betse ho thimo ha ena ke tlo ibela e batla mahlo a ka fela mahlo a ka fela okay you know ha I'm been picky but I'm tsaki na kikeng kintse kitswa yo kine ke morata yo motho a tsama a duda haye a nyala ke satsebe a bo u dula le na ba a e kwana haye ha ya lo nyala taba e kana nna ntswaki ke ganna dilogi wa ka wa boulela o boulela ho shwa ke motho ka lebitso mmm ho se ding tshe o ka tsama motho o fela boulela ka botshe ke bonyukunyane fela mo ho bane u laka wa etsa nka pa ke botsa fela ka moyo o motle re ke tena ke be ke kwala
0: ntsaka
1: o
0: ke a leboa hle ke nana mme ona ke utlwile
1: mmm
0: ke na le yena ka tlung ka mona
1: mmm
0: a e utlwile hle
1: mmm
0: ntwe ke e buileng
1: mmm
0: ya le baka la hore ha nhlompe hona ke ke le wale na ne o le la haule he o sentsa nhlomphile hona che
1: she so ke
0: mo sentsa nhlomphile
1: haleluya
0: ke taba tsaka tse ke di bua mo wena hlentswa kana ke le wahle o no thuse le ba bang hangata hangata ngata
1: ratana motho a fide bo
0: o nhlomphile hona che
1: ah
0: ibile o santsa kupile le tshwarelo na ke
1: nda
0: ka baka la re kupile ke tsitse mahloko aka mo ho wena hle
1: nda
0: ai hle ngwaneso ke kopa re o noetse o etsetse le ba bampele ke le bua hle ntswa kana ke mokete khoza ka sibukeng ka mona
1: abuti mokete
0: ne ke kentse anonymous hona ke ka baka la re kupile kona ke ntsitse maikutlo a ka he ke ntsitse lebitso la ka ke le wantswa ka
1: ah thank you
0: ke le wa hle
1: ngwaniso thank you I thank you ha go bukwe bile qetellong ditaba di monativa if you don't know me by now simple red If you don't know me now, you will never, never know me. Dumela.

0: Simple Red, if you don't know me by now, you will never know me. Ile metsotso e le shumele metsi medi pele ho hora ya le shumele nan le metsi e medi ile malika maholo mamedi ke le buile haholo hlem ka maikutlo a hao ka mono ka WhatsApp le ka mohaleng ke le buile haholo ke tlo fitisa kgwebo ha ke khutla mona ke bone na dintho tsa ka di mpe ya kae ke ne bile ke shebile molaetsa o la phamisa ditsebetsa ka ntswa ke nna ntse ke dula le yena ke nkile qeto ya hore ke motlohelle jwale a kutla ka kopa Modimo a mphe matla ke mooke ha ke qeta ke kgaohane le ena a fodile o fodile jwale ha ke mo sheba hape ke sona maikutlo a ne e ne ke reng ke ntse ke tlo arohana le ena gobane ntse ke mo rata ga ke sa kgona o ngotla moya fela o fodine ke batla a fole ke moo ke ile a fola fela jo ga ke mo sheba ke naana o nka qeto ele ga o kgonagale jo bophelo butle ke fetise kgwebo fela ga ke gutla mona ke bone na ntho tsa ka dimpe ya go kae bakeng sa tshebetso ke ye ka bane ka mabenkeleng ke ya gutla
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: Mabedi metsotso e robong pele ho hora ya leshome le metsomedi wa le kona wa tseba ke ho ketse ya ntho eno ba ne check ne ke ibu ya o thole hona le motho e mong kgaitsedi ya ka ponto ha rata motho kore the way a rata motho ka teng o lla fela la se o sina ntho e tsa etseng e bohloko o ga mo sheba o thole a bila theola dikgapa jwale ba bang bo mokele o thole motho a motsa ke mbebi ko ko ko tlise bohloko ke bile ntho e bohloko a wa tsa ba llela ke batla di ga shene a ke go batla fela mo tepe o ma mo tepe ke batla di ga shene di di chips ha ho na le kore ye na fela nna a mathe ya mo tata senne ke batla metsi mara wa tsela di a se ke go tsa ntsa ka tepe ka ntho tse ding tse siko a o bana mara wa mpulela chocolate ena ma mpi ko go na le ntho tse ding tse tswa ka bolo
1: ke mo le gatelle lenti ha o rata motho ka mmele ke lo moya
0: ya
1: jole he
0: ye ngwane so
1: ke la bogago le gona ga ela ganna la bogago lane le matla go llo go bua ntaba tsa legato
0: o ikala mo ke iketetse
1: a mo na tirwa tlo ka mihlala matsatsi mthwena ke beke le beke
0: eh ne le tsa
1: eh le gona ga e gina ona la bogago tsena bana ga mpenya beke ga tla bege di sika sika tsa batho ba di kamanong tsa magato le ba sembala hlile tshepo le ba lwana jole mmino teng ke mmino monate ke mmino wa legato ke mmino wa dikamano o se ka ba feta mabedo tshebeletso ya lesedi metsotsong yolesome le metso metlhano pele go gora ya pele re tlabe re sheba ditaba tse tlhagelletseng empa go tsena tse tlhagelletseng re sheba gagolo rona go ne go tlotlega eng batho ba ne ba bua ka eng mo nao marangrang a dipuisano ke bone gore e mongwe wa batho e ne ba bua ka ena golo ke president Ramaphosa ba nona bua tsatsing na la kajeno jwale he ebe metsotsong ya metlhano pele go gora ya pele ke dipapadi re ya sheba mafelo a beke di tswela pele Betway Premiership re ya di sheba metsotsong ya metlhano pele go gora ya pele ka nkano metsotso leshome ka mora gora ya pele ke mane mo e leng gore re tla onkela jalo ditlabolane tse tlhano tsa gora ya pele ebe ka nkano metsotso mashome a mararo ka mora gora ya pele re tla ofa jalo setlhogo sa letsatsi bakudiang ba fole ba batla mosebetsi ba fumane
0: ngwaneso sebetso ga ebe ntle ga itsedi ya ka ala tsatsi di ya ga monate wa uka
1: galebo e ntse le etse ntho le ya o tlhapisetsa bana ka dikobong ao batha
0: a kae a tswetse ebile bana ona o thena o sana kothe yane ga bo bona ese disiling ore nka gona o tho e o watla ka mokokoi
1: ntodi a tsoga tsabaya thokwa ga e batekwa
0: e ha e batekwa na metsi a theo a futhumetseng go thole o le phufudu ka mono o tse a futhumetse ke botata o tlo mo tlhapise re bo mpulela ka ga kobo
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ah, ke ne re hlapela mona ka ofela. Wa skumina hona mo re tshintshana. Ke tlile ka no di mastofu sa ntsa patisa. Ha o tata tselona, o so tselo jo tsa go ditukiseng.
0: Eh,
1: ka ofela ho tla hlapelwa ka mono, ha hona letho le lebi. La o tlile bana ba bo ba haisane, ba tshakile ba toga stofeng. Ha o no ditlapelwa fela ntate.
0: A ga itse dia ka e utlwaetse ke kile bo ile ho lo sebetse hantle.
1: Ke uta.
0: Mamedi le na ke le bo ile hle le na le la re mo le fitla bogutlong ka mogwaletse le ena mofuto ona le ga tompopo ke le bo ile hle mine ene lo o monnate ha holo ya ba ka nnete ge tshwara setlotha ba taba mono go ka nnete o kile ba iphumana bophelong o lokela hore o arohane le motho fela o ntse mo rata. Hona le maba ka itseng e bang a susumetsa ka go hano yeo ya lona batho ba beile ha ina le tala he o nang go haka hano ile he fela ke nentse ke mogate ke ketelletse ke tshile dikamanong tseno ke sena boikgethelo go boloka gotso ya pelo ena ya ka ei ntho tse ding ke a dumela o thole di ka hodima taolo ya motho fela bo sena boikgethelo mabedi ke le bile hlagete yane hape ho sasa nate fela ke manane o tla tshebeletso ena le sedi ke tswe ka pine e monnate kwano ya The Temptations motlhophei malindi ke le buile ka mono ka Sasolburg pina ke monate Lady Soul funaneng

motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: Nobody, tsebeletsong ya lesedi ke itse otlo utlwapina tse monate ka jeno 086 3003084 o ba bosilo motho wa gago he 086 3003084 masome a mabedi le metse meraro metsotso pele re fitlha goreng ya pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate le nane o lebitswang ka gore ke re tlhoba bosu go lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa abo kete ka letsatsi la tselo ka jeno. Happy birthday to you. Ke teka o bone tse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng go o bona o thabile 086 3003084 mamedi uteng kwane dume
1: go
0: jwa
1: private phone
0: wa khatha mona gidzi wo itsala
1: e ke ho tsikala bo yolo tshona ke ga se kudi
0: e
1: o ke ho tsikala lo ke
0: o bona ma
1: ke bona ra ranti
0: o ngwana mme e ke bone dinepeng ho marandra mmane hle ke bone ka re ibile ono itse o tla bo tswile ka mogao operation
1: e ke to tsatsa tsile no se a nga ka itsitla ka ke tshe ja ha
0: Hola ngwana mme ke ke ya utlwa.
1: E le lo president fela mo le ke mona. Ke le a. Ke le mona. Ke tudi a ntle. Ke go pelo tsone no tsaka mana na mabo kwa ke tsa tla ke di morata pontu.
0: Na ho pula o la maemo ngana wa magata.
1: Wa go lo pela pontu tsa morata na e montle le ra tle pontu.
0: Ne montle le yena ke ya le bo modimo a le tsa ntle utlwa.
1: Ka ke pontu.
0: Le seria FM. Le seri
2: Hey Pondo.
0: Hey, bonjour.
2: Amuna telega.
0: Amuna. Ke mangai?
2: Ha ha le go hinda ta mutinya na ga re komo.
0: Eh.
2: Ha ke na le meji mara ta nga dilwa ga ga ofe. Ke na ha ke di mara ka tso. Ke ma zvu. Ke mara ta ga dilwa ga ga ofe.
0: Ya ba. Ke mo sebetsi ngwana ba le tsena o lo mo sebeletse.
2: A di go le nya ma go wana uje.
0: A tse ba ora o robale ka bakala ha.
2: A te ke mo rata ga tlo ya ka ka o fe. Ya ba rata e bile ya mo shwe.
0: Ma le tsa ntle o tswa.
2: Thank you nda. Eh.
0: Le se nyi ratwa ngale se di fa. Dume.
3: Eh Pondo.
0: Eh shapo ho.
3: O ja.
0: Eh.
3: Nna la ha bua ma le o tshebe.
0: Eh.
3: Eh, ai pontho re ke re ke kenela ma batho ma sithela o teng ka mola ka nyeng ka mola. Ka bitu ya ka mola e motho a ka ire ye wa hola ka jo kudela. Ya, ke te ke amana tya le ke tsatlela ai.
0: A go la bone tse ding tseng a ta utlwa.
3: A le u ye na bon.
0: O le se di FM dume.
4: Hashtag amamelwe.
0: Amamelwe pon.
4: Dumela ponto wa selebo.
0: E shapo jwang dia o mo re bana.
4: O shapo ponto ntse ke na le wena ka SABC Plus app. O ke ke boqhobele bana ba latela ponto. Bo ya ka mane ka tikema.
0: Ka la boraro tsena mo re o se ge tlhwa bosiu le batho ba ro.
4: Oh. E ya o ke ke boqhobele mma bana ba ka mane ka Clarence yena ke and kusala jirabele kati le monate la labao
0: na ontse o lomona tshe
4: ntse ke ya pondo sa le weekend tene ke na le
0: le weekend de ha ba metsi di go pa itse tla bo phobotse o a kena ba tshe la dzela ga o no ile weekend tene go bana wena ne re Merago ya ha ya letsatsi yeme jwa mo itse o tla bo phomotse o phomoletse o thewela batsibu.
4: Ah wa tsiba o tla 6 be ke wa tlhela 6 hours ga sena.
0: Diao.
4: Wa tsiba pontu a se hole.
0: Tsiba ke tsiba tla ga zeo ka enda.
4: Wa tsiba handle tsiba. wa letsatsi le monate Ponto wa selego.
0: Tsatsi le monate, tlagantse mo ke mo o tswang wena kapa ena?
4: O ile ka mosebetsi pi.
0: Oh, le ena o ile ka mosebetsi, modimo ya letsantle o utlwa?
4: Tanki Ponto wa selego.
5: 086-000-3084. Hello. Hello, Pantalakai. Pantalakai. A kuba bo si bona le mema le di tsena ka mo ka tsena di ya mo nge ya le bua ponto.
0: Tangi me sempa che go tlwele tse fela. Ha re sa yetsa jwalo ha ile la boga go tsena. Ke ka ho utlwa batho ba bua ka magato a pelo tsa bona. 086-000-3084. 086-000-3084. Ole CDFM, le CDFM. Ke mo lela wa rata wa lela. Mamedi hle ke kopa ho ipheta hape le kgatlo la ho qetela. Ha ile la boga go tsena ka khobe busu le ba sa feteng ba bagago. Ha ile la boga go tsena ntho di fetwidi. Re fa monyetla la batho ba o ileng gore ba batla go qhoba busu le batho ba dikamanong tsa magato le bona. E seng ba manyalong fela. Mamedi utlwisise e se monyetla wa batho ba ka gare go lenyalo fela. Le ba ka gare go dikamano tsa legato fela. Ya, hobane re ke la borago la legato dikamano le meyalo jwale. Le ba ka gare go dikamano tsa legato fela, e seng ba ka gare go lenyalo fela. Jwale le lona ba dikamano tsa lerato ke monyetla wa lona. Dumela.
6: Alo Ponto, is it?
0: Ee, shapo
6: jwale.
0: Ke mang?
6: O bua le Olutike Zamdula Sasolpek.
0: Ee. Ka mane ka ntha lendle modimo a le boloke hele wena 086-000-3084 shemele beso e tsheletse metsotso pele re fitla gore nya pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate lenane o lebitswang ka gore ke RKOB maqhubunga gaso 87.7 gore ba jara 106.6 www.lesediafm.co.za ganna hantle he boloke yang go botlhe ba o ileng gore ona ba letsena ba mebileng ba mametse jwa letshebeletso ya lesedi o ba malapeng ka ofela sentse ke tshoke re letsatsi le monate ba mosebetsing sebetsang ha monate dibakeng ka ofapana wa ratwa wa lelwa ke le CD FM kwa re nyolo se Ponto ya tsama metsotso mabedi uteng kwa ndume e tsibena inkitsa jwa me halena 086-000-3084 nyelo se wa celebrity motho dumele
7: go zonda de bondo
0: eh ho zwa
7: ke dena de zwa Rwanda de
0: a mona a tinta
7: ke te se mo fuge ndate a go kwane ke ja go hlile ke mo fumadwa ka matie ma khabanyane ka ntha ka nentli
0: eh
7: la le ndate hle
0: ke
7: mo fumadi wa ka ntate e go tswang hole le yena e go tswang hole le yena ke bone bophelo ka yena o bone bophelo ka nna
0: fetotse bophelo ba gao fetotse bophelo ba ga
7: ha ke le boe ntate ke kopa tshwara batswadi ba ka gantle ke tshwara batswadi ba gae gantle ntate ke be ntho e le nngwe
0: ona dikamano tseo ke di batla di le jalo fela go ya go ile wa utlwa
7: ha ke le boe ntate Ponto le ngwaneso
0: tshebeletsong ya lesedi wa mo utlwa gore ka nnete wa mo ananela motho ena eo modimo a mo abetseng ena tshebeletsong ya lesedi le CD FM ke molelwa wa rata wa lela ke a leboa go batho ba ileng ba kopa batho kwano wa hopola mamedihle nakong tsa go feta a lela boga go tsena ba kgonne gore ba batle ba tshwase ba khone hore abutu wa fijone ka montho tsa diletsa ba handle ka mora hore re tla re hlakisa hore ka nete wena dilemo tsa ho dikae o batla kae mo na go funela ke thaba ho hulu ka nete mabedi e de tsa la bo re kwa u siwe
8: Dumela, dumela Ponto wa Salad, ke sephetho sa makgethe Melodi Virginia, leqhoba ke 89.4. Nna ke boqhoba le mohatsaka, ene ke Zukumulusi. O theohetse hlano tjenana joo, Didi, wa tla re metse Didi ka tlong. Metse Lavi, ntate Mafahla, yo, ke mo rata hampe. Zukumulusi ka moka Melodi Virginia. Sithatisi ba hlwa ga thamelo di mijene ya tanko
0: re le bua sithati e o moreketse di atlana na o moreketsegele bo di atlana e wa ba tona ba le tsina mo mere sebedisa le sida route o etse wa hem kantufa e ntate wa mafahla modimo a letsa ntle ka ofela ke nala molaetsa o ile ngwa kena kwa molaetsa ona o re dumela ponto wa selebotle bele wa hlakola motho ya ne ke re ke ya bala ba re swentse di lidi ya le ke nala mora etsa o ile ngwa kena mona wa reponto dumela hle ke qhuba busule motho wa ka ena ke tshenolo Debra o ka manika Mahikeng o ro ka manika Mahikeng province ya North West are re morata go feta beo nkileng ka gatana le bona monyakeng ke open change ke a leboga molaetsa mongwe ke neng kwa re mamedi ke molaetsa o reng Dumela Ponto o bua le nkeletse mona katlehong nna ke qhoba busiu le legato la pelo ya ka e leng wili selepe ke re abe le letsatsi le monate ya modimo a letsa ntle o utlwa o mo molaetsa o ke neng kwa re ke molaetsa o tswang ka mane ka Orange Farm ke na le molaetsa o reng Dumela Ponto ke se beng kutha ka mane ka Orange Field a re ke qhoba busiu le monna wa ka ena ke mphikeleli nina o ka mane ka Orange Field letsatsi le monate ba merike nana molaetsa hape o ke neng kwano re tle rutlo go rena mo mamedi o reng nomoro tsa WhatsApp ke 079 758 5066.
9: Pondo a ngwana mme hey amile monate ngwana mme ka laboraro je ngwana mme ke nhlonolo ka moka ra thanda ke teo itse Pondo ngwana mme a gore ngwana mme ke kene le mme wa bana ba ka nena ke mannuku Mfokeng la habo la ha iso mona ke ma karabelo plaki ngwana mme ke mongile ka monga ka botshabelo ngwana mme ke mosile ha mona o teng ngwana ka mo kara thanda ngwana mme a Ponto yo ngwana mme o suru ntso rantle ngwana mme o le kopang le nna ke le matate ngwana mme go le bima ngwana mme a wa tswa le nna a ngwana mme ke na le ena ke bua le yona je ngwana mme o nyetse ngwana mme ngwana motho wa nnete ae ngwana mme o ntshware gantle Ponto ngwana mme kante le ke theotse je ngwana mme a ngwana mme kore ke theole ka pele o tshweu ngwana mme sekafotheni ke fitlhe ka se chesang ke kena dai se a chesa kena nite se a chesa ngwana mme a ngwana mme o ntshware gantle ngwana mme
0: ayirare o fedile mamere sebeleso ya lesedi e go monate mane lagato a sentho mpe lagato le lenyalo a sentho tse mpe ntho tse pedi tseno legato le lenyalo a sentho tse mpe legato e ya ko nagane se ke founela motho wa ka ke mojetsa ke re o nketsetse tene sentse ke a chaya ka thumane kapa ke ga ya kgona motho wa ka ke batla go jaaka dinao sadi ke batla shopo sadi o tsebe taba ena ke tena ke ebua tsena bane edate a bua ka taba ya gona bane tsena o kele ka tse chesang ka lebaka la gae uafela ga khona papa sketse thata ka jeno etse mogathanyana maobane motho a ka one phele thata ene ga ke jaaka shawe seno ke batla papa e bonolo babedi sebeletswale se ga ona ntho empe ka legato jala o kena moswa mo kena moswa mo chantšha o kentse machantšha ya ona qeta ntate ga ona qeta ukwa batho ba re ba kopane le batho ba re mathateng go le boima bophelong ba bona ke ka go ba sa ba latlhene o fitlhela ka jeno jalo wena o ntse o shebile ore o nne o thopo nothos kokho ebe o tla gatana le basadi ba five o jola mona o jola mono o pogautuka go gobetse mang eng hwato le mogo kae wa etsangwa ya secunda wa ke be wa qeta ntate utlwana ba le tsena kgone o letsa bane o tsaba o tswao wa se khunda tla ukwa ke nalo wa hene mane ba o sele ponto wa sele bo se hey bona ona ba le tsena o thata jwa mo tsaba o kena le motho wa hao go bane ya nwa tlokolene o tla ukwa ha o bua ka ya nwa springs re ba na motho wa ka the springs ya go ya di contract Pero me sozo, pero horra, ya Se ponto wa sara bolo seria fe Seria fe, mo kemole Rato wa Kaya kapakaya hoche mwele ngurum Ami sena sebele so, uro hona ti Yitzi chena, kya kawa nedi Taba ba, o sile ponto wa sara bolo sile Bari jumera ponto Na chukopa tso samme wa ya ikona ga tshaga mono ga dina go tsose bomme wa gona ga dina ba re ponto dumela ke qhuba bosiu le molekane wa ka galala mo ditona ka mona ka lonely ke ntate wa bana ba ka ba babedi e leng disela ma ditona le khula mo ditona ke re ke morata ga go lo hle ponto re tswa go le ntate enwa nna ke marisele Maritona, muri mwaletse hantle hle mme Madisero, makatleo. Ke nara molaetsa o ile ngwa ke na kona molaetsa ona ke molaetsa o reng dumela ponto wa sela bo ke qhuba bosulo mosadi wa ka e o ke morata eng ka pelo ya ka ka ofela e leng selwane mo le batsi zwane. Re ka mona ka ramolotsi ke nna thapelo mahloko letsatsi le monate. Re tle rutlwe motho teng kwano a re ponto sentshimo ga o hlele nna tla nkutlwe mo wa lenteng. Dumela.
10: Hira Ponto Maseling ke me ke tsimo le se ka monana ka Virginia la Pink copies re ke khobele ntati sile thoko o mane VIP na re Ponto eish ke wa ka mocha Ponto wa ka mocha ke moshwela hona hona ke mopotse Ponto ke mopotse ke re mami khutla mo lenteng papa o hopotse me ke tsimo le se ka monana ka Virginia la Pink copies ke motho o copies o Ponto
0: are ke motho a kopisa re ke wa ka ya motsha ke gata mo mo sa tshabiseng re enwa enwa wa no ke ya motsha e ke a tsiba ba timba batho ba o leng hore ba sa tswakena ho dikamano tsa marato tse ntsha sentse re ho lona ka tlono mahlonolo ka ho fela ba o leng hore ba re re tle re le ke hape re bona hore na modimo tla re be a kae le enwa ya re kopantseng ba re dumela ponto a sele botle ke qhoba bosiu le motho wa ka yena ke kutullo magato are ke morata ha holo fela o mpontsha legato kana go tsohle e bile re lebelletse our second born wa rona wa bobedi ke maleshwane molapo ka mona ka East Bank Alexandra a mbere tse bele tswale sedi motho teng kwa na re utlwe na hore dumela
10: onto Lina ne ola mphe motho le ke na le ntona.
11: Dumela ponto wa snap. Ke tloha bosiu le ha ko la pelo ya ka ke tshwanelo ka di etsana motsamai. Yena ka mane ka Velcom. Ke kushita gosh motsamai ka pelo tona Herbron. Danko.
0: Amerika le bohle ka bohle ba gonneng ho kena le ba sa gonang ho kena me sentse ke tshwe ke re le ba sa gonang ho kena modimo yang ke tsetselo na hantle ka ofela he atle a tise matsatsi ho ba o ba o leng hore le kopane le bona ka palasa tswa kopana le bona re ke ipotsa ma metse re qhwa o sujwa le kana go tsena la ba go tsena go lo mo ikutsong kwana e kutlwa ba e da le lela tsa o filisa bete ha o mo ikutsho ngwa no re ba le tsela ta tsama isha ka ga bone misu fo e tsetse ga di bona misu mo ga tswa besebetsi bo e ba tlwa na matsa e le tsama se e ba le tsama isha se e bo no ska ba wa inka e ka ihli jo tsa ha di fatsu how cheap how cheap won't be cheap re no batlelwa special cap bo si buisa le mission tate o bata je le mari yonzo le fifi ba ne fela ba tlobo thabelo go ha o letswe ka ga bogobong so futhumala bo ne le seta di ala ya la mo fela ra re metso sepelo go ra ya pele o mametse ponto wa selebo maqhubunga gaso 7.7 le ba jalo 106.6.

Go babu siuli ponto wasele. Buku.

0: Letsatsi Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo. Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa. Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
3: Mamedi ya etsa maginako. Jolo re tlo kena ditabeng tsa bohlokwa, ditaba tse hlokang ho sekasekwa ka nako tsena hle. Letsatsi le monate bohle ba mosebetsing le bohle ba sebetsang diteisheneng tsa mafura mona ke a tsaba ba mametse. E ka e tjhentjhe, tjhentjhe. Ba ga e po 20 ka tshegi ya pota fela ho fete ntho tsa ditse ba monate. Le shemere mesi supile metsotso. Pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke atswa ke atsa maotla bateng vele moloi di thewa dikalaneng o tlo re nya bobedi ho ya jolo ho reng ya bohlano re nya bohlano ke makumane kwa no tshebeletso nya re sedi ho tlo ho re nya bohlano ya ho reng ya botshelela re nya botshelela thago wa breakfast ho le sedi ya FM twa SA batukara like chepa tele jonito ya ho reng ya borobong re nya borobong tlabolle o tabateng mohe truly baby ho ya horeng ya leshomele metso e mmedi tle ke shebe ke otla dintho tsa ka mona ke se re sebedisa ntho tsa sekgona jwale mamedi radio e fetwe dipapisone nako e fetileng ele se gotla ka metšhini e meng e mebe yaholo ntate jwale ke tlo o fa orena re tlotla re bua ka eng ka jeno se ka ba fetwa mamela jalo tshebeletso ena ya lesedikotse wa hutlwa rena re e tshwere kae ba re o e tshwere kae Ponto e tlo utlwa rena re e tshwere kae mamedi wa tshebeletso e ratwang Lesedi FM le ke tobetse mona tshwantse ke tobetse mona ntho tsena di etsale ka mo dulokelang ho etsala ka teng tle di etsale ka mo dulokelang hore di tle di etsahale ka teng. E le shumele metso e tsheletseng metsotso pele re fitlha goreng ya bobedi. Reng ya bobedi ke a itahla. A bo keteka letsatsi la tswalo ka tsheno happy. Happy birthday to you. Keteka o bonetseng ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng ho o bona o thabile. A o pate ka nnete. Ba batla mosebetsi ba o fumana ke a tsebana le motho e saletsa kopa mosebetsi ba nna. Jwale ntho tse ntse di somo tsamaela ntle mpa se ka fela maatla tia tumelong bobedi tumelo mamedi ke itse ka jere kgodi ina la matsatsi a mashome a mabedi go kgola matitšhere mamedi na go nepaetse gore motho eo o jwalang le ena eo o leng dikamanong tsa lagatwa le yena a tsebe lekeno la gago la mosebetsing a tsebe na o kgola bokae. Mona re bua re ipapisitse le motho e utlwanang le yena fela ntle le lenyalo. Na go nepaetse gore motho eo ga re ke re bueng ka taba ena gapena mona mamedi re bua ka motho eo e leng gore ga le a nyalana le jola fela na ke gantle gore a tsebe gore na o kgola bokae o lokela go tseba lekeno la gago. Mona re bua re ipapisitse le motho e utlwanang le yena fela ntle le lenyalo. Nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066 0797585066. Na go nepaetse gore motho e o leng dikamanong tsa lagato le yena fela a tsebe lekeno la gago la mosebetsing. Mona re bua re ipapisitse le motho e utlwanang le yena fela. Hmm? 086-0003-084 086-0003-084

0: re batla utlwa mamedi a ke re jwale e ntho e tsetsala mojolong mo kana ko ngwana mojolong mo na tla fumana o sona le di allowance gore motho tla me a fe motho tshelete ka kgwedi ba bang ba re ine pa se e tsala ka gore nyalo bela ke re shebeng yena na ya gore jwale batho bana se ba batla o tseba gona re gola boka empa re jwala fela isa mogolo wa ka ka e ka pa motho o monke hantle o tlo gona ntata isa rila ga ka di soufa 086 3003084 tsa WhatsApp ke 079 7585066. Ha re ke re utlwe gore na wena o reng ka taba ena wena 072 ha o e araba. Dumela
1: ntate. Ha o dula le ena ka tlung, ha o dula le ena ka tlung wa hlokala go tsebe ka gore ke re ko wena o mohlatswetsa ngwetsa tsotlhe. Wa hlokala o tsebe ha o sa dule le yena wa utlwala
0: a obana ntlhatswetsa fela la a re ntse ba setlhalesele fela obana ntlhatswetlhatswetsa fela mo go itulela mmo o sa lokela go tseba gona SABC pa bokae go lesedi FM. Dumela
2: Ponto wa sale bogotso re natela ka ngwana mme monate mosebetsi ya mojojo plasti ya batlhele mo Ponto. Ponto ngwana mme ga o kwala le motho motho ba tla o tsebela ka nthonyana tse ngatanyana o ke wa mo patela especially tse tse wa mogata ka mantswe a mang sa rea go wa etseba ka paete Ponto o tlo tlameha go mo fe allowance re ba jwalo ba phela ka mogono ba tlo tlameha go mo betse o sa kgathaletse mo tlhomo go gola bokae la ka ba tsela ka paete ba ngwana mme allowance yona tlameha go ntse ngwana mme nna ke bona ntse o tshwana. Thank you Ponto.
0: Gona jwale tsena hape o tsebe hona le batho ba o ileng gore batho ba bona ba tse bana ba gola bokae empa ba dule le bona mme ba kgonne go fitlhelela tse ding tsa dintho mo ba dulang teng ka lebaka la batho ba bona ba jalang le bona fela gonne o reka bethe nngwe a tseba di-shiti a tseba eng a tsebang ka motho a jalang le ena fela a sa dule le ena. So motho e mo a ka rona paetse e mo a ka re goanepala obane ga goanepala obane ga o dule le motho ene mamedi wena o reng ka motho o utlwanang le ena fela na ke gantle gore a tsebe na jwale o tshwasa bokae mo sebetsebetsang teng a re nke motho teng kwa. Dumela
3: go zondate Ponto go zondate a endate ga goanepala gohang ga goanepala gobane a ka gutla phethwa ke sega sa gago batho bana ga bana nnete ba sa iphethola sega sa gago etsetse dintho tse o kekeng wa di ba wa di tseba maashebile go nka mputsono gago ga o a nepala go gantate ntate tsholo a tsakelang
0: ntate tsholo a fitlha bua taba botlhokwa mona re Ponto ga go a nepagala a go tloa o mo jwetsa monathe o fetola motho yona sera sa gago o tshoga o ka e tsala go jale ebe o sa batla lenyalo le tatileng bana a sa bone gore ke ka makonyeng ka mo. Dumela le seri
4: kgotso Ponto kgotso ka nnete eno a se botlhokwa eno ora mo o tlabeng o mo file teng ka nnete o tlabe o mo file e seng jale a ba sa tseba a batla go tseba ka botlalo gona e kga bona o fumana bokae ya eno ka nnete yona e botlhokwa mo o mo fileng teng o mo file e tlabe e le bona senyana go yena mono ka nnete kapo yona girlfriend allowance ena e ba e batlang o bua le tshebiso mo fana ka mona ka developer tanking
0: o tsebe a buti ka nako nngwe le jwala la batho ba botlhalehlalehlalehlalehlalehlale o tlo fumana gore wena e sale o sebetsa e sale o sitwa go reka koloi empa ka ena motho o ratanang le ena a ka o thusa gore o fumane ntho e leng gore ga e sale o e batla mme o tlo lokela gore ga o thusa motlhomong boemong ba koloi a tsebe gona o kgola bokae le reng ka taba e gantle ke ka oo pejana mane ke ileng ka re go lona go na le batho ba fitlheletseng dintho bophelong ka lebaka la batho fela ba neng ba le dikamanong tsa lerato le bona a mo jwetsa re ae baby a bile a bua ka senyesemane this is how you must budget go kgona go fitlhelela ntho itseng o tlameya o budgete tsena motho wa ka jalo o tla o thusa jwang jalo ka motho a sa tsebe gore na o kgola bokae o tlo a re e koloi ya installment ya 6000 e ne paetsa tho o gola 10000 kapa 8000 wena o sa mo jwetsa gore ee nna ke ja bokana ba re ya botiponto ke molaetsa mabedi o tswang go mo mamedi o reng a buti eno e keleng dikamanong tsa lerato le yena o mpontsha gore na o kgola bokae ebile o mpontsha le pay slip ya hae nna ke maleswane molapo ka mona ka East Bank. A re utlwana mamedi o reng ka taba ena ya re ngolletseng kwa mamedi o se ka etsa voice note o telele tle re ya kopa gore ba bang batle ba kgone go kena ke lesedi
5: marume ponto hai kona hai kona ha re ntse eno o hai ya gore ke le frontele tebe mogolo wa ka wa kgwedi hai kona ga o kgona ga le kwa se ase mosadi ya ka ke kelefrent ga o kgona ga le o ang ka nnete tsoreetse motse go tlane ka mona ka face five morongfantine tango
0: obaneng e sa kgonagala ga e kgonagale a reng ke motho teng kwano lesedi
6: makunutu a eng karol
0: makunutu a eng ka gago lerato
6: makunutu a eng
0: e le ora ona maikemisetso le motho
6: aparanyalana ke makunutu a
0: eng yale wada
6: ke motho a go wa rolela dikobo le ya kate le so ga ke bone phoso mona ga o etsa motho wana wa gora boka ntle sa nyalana
0: bane morena rante ba onkutlwa utlwa ka nako e nngwe a ka nna o batla ntho tse e leng gore jwale ga di le kane bo mogolo wa gago
6: ga ke na le jalo gonto a ke a e le jalo o kgona mo bolelela someone mokedidi ga ke na letho ke kgola bokana ke kgola bokana one ke kgola bokana ke accident ke bane mo oleketsale ebileng tsa bona a kana o phisane because tsa budget bone ga a tsimana go kgola bokana ga a tsi ba tsimana tlha gona ona a nna te one bedi a golwa tse so makodupi ke aeng ka gone
0: re a le bangwana mme ke re utlwa ba bangwe utlwa
6: thank you ponto
0: mamedi motho teng kwane ke lesedi
7: go tsonate ponto go tsontate a e ka nnetha ga o tlhokagale nate ponto gobane jale motsebo wa gae fela e ke tla mo fa yone o tlo e halala go e nyane ke ntate nkoja bale tsatsi mona date ponto
0: ntate a fitlha a bua mabaka a botlhokwa ge ke tloeba ne ntse ke mofa 750 kapa 250 mona jwale ka mokago ga tsebe a ka nna bona jwale e ne ntse ke mofa jwale a sa e bona e le nyane ya golo dumela
8: ai ponto ke me ke tsimolose ka monana ka fisinala banki kopise ke motho kopise o ponto ai ponto ena ke dumele ponto eno a ke dumele boneng ga se nne ke dula le ena mosekatlong jala a tlamehe go tseba ntho tsa ka kaofela ponto nna le ena ge sa thusana ponto ke mofa ka mokgo ke tla mofa ka teng empa mogolong ga a tlamehe go tseba ponto mme ke tsimolose ka fashion ya lapeng ke kopise ke motho a kopise ga nanang le yona ponto
0: babedi e botate etlile wa ganana le yone utlwa kera botate ya golo bone e ba e gana taba ena re utlwa babedi o tekwane dubela re tele kae
9: nna ke a dumela le bona kare o ka se dumele motho sa motho tshwanetse le mothusa
0: jola fela le sa duleng
9: akre ntlhe ko tlhoko ke a ka dumelela kre molao ore after 6 months 10 months
0: ee ke re nna ga o dule le ena o ratana le ena fela ke motho wa
9: ke motho wa ka ke tshwanetse ke mo phedisa mare le ke tlhalose tšhelete tshwanetse ke mo phuta
0: oright rra lebo nke mamedi teng kwane dume
10: ntate bonto
0: ee a re utlwe
10: maranak ke moshate wa hama wa yetsa go teng ka Sesotho ntlha ya ka kena go tswa fela gore na beding ba lona le tshepisane eng le phedisana jwang ande bokamoso ba lona ke difeng empa ga e le bakeng sa papadi fela gore le re le ganna nako yone ke ke ya dumeletsega le gale gobane ga o ka etsa jalo ke dumelo le ntate a reng o tla bo ipitsetsa dira ka o etsa jalo tate ke a lebo
0: re a lebo tshebeletsong ya lesedi dumele
5: pondo ke ponto a wa nepala ponto tsebisa motho o rotanang le ene rola bokae nepala ponto tla o ja motho o tla o ja a tsebe molao nna ke dumele ponto a ke dumele ponto a ke dumele gohang a se ka tseba re kgola bokae le bufuku ba ka re khola tshedinya yana mhlomo tanga anya no re khola tshedinya fumane ba ba tona da garra tanda thank you ponto shap
0: ke le bua dadi ke le bua re twa jwa la santella go di khola nyane ba ei taba tsena di thata tsena mabere tsebeletso ya lesedi ke a tswa ke a tsamaya
11: ya dumela ponto le sedi ke dula jense mara dula mo opni problem e hlaka mo le yena ile nga o thusa ga o batla mosebetsi a o latlhela manyane yana itse jalo ebe o sotlholelo wena gore ka mo patela ntho ngwe le nngwe ke nana ke mofuta o wa relationship yo ke neng mo yona ka nako eo tanki ponto
1: ponto ponto aa la nka motshepa ka morata ga kaka mara ka tsa mogolo tsa mosebetsi wa ka che ga tlamaya go di tseba ntho ya re batla go etsa re tlamehile re budgetele e seng ka mogolo ke batla go tsosa dibatamaseng ke a leboa ponto ke se bonyile ka Everton
12: elaumela keponto o bua le nkosana ka kanana o knika mona monna dintogontogo ga o diponto ga ke bone le botlhale bone ngwana monna o itsetelela le mong o tla nna ntse pisinyana mo kgaolelo ga e le mo duetsa teng o go ja bokae mo o tshwereng teng le gale ngwanantate seka eetsang phosoeo matona o botate ba dilori eo phosona re etse ke nyalotswa ka pokotong ebile o fatse pokoto Let's go!

0: Mela ponto wa sele wei e o kotse go jetse ka nako ngwe o tlo jetsa motho mogolo a ona go gola bokae go zana o tlo tla ga ko nka dime ke na la mabaka itseng se se mane neng ibe ka moso sa sa o ne ibe ka nako ngwe a tlo o blokela o bloka o bua le letshabisa kadi mona ga mpa ile so tho strekeng sa le ge be ke a le bona
1: mamira tsebeletsa le sedire sebeditse o lekane mo diphosa di bileng teng e kgopotswa le maotomane mo re sebeditseng a ntle re phela phele tsebeletsa le sedi bomedi bo monate ba naneng o tlatlhang o latela tsebeletsa le sedi Africa Borwa, good morning and good night.